0: salamat sa update ako sa K5 Action Kastan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. Sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pamansa.
2: 66th Palarong Pamansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Sharing Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar score.
6: Wow.
5: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
6: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ina?
5: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Istoryanta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, driki taya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria. Mm. Or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
7: Mm.
6: Simptoma kita anay, Doc. Ang simptoma sang cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
7: Sakit pag-ihi.
6: Sakit mangihi.
7: Tapos
6: sakit kung mangihi ka, o sa likod mo, gasakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, doon ginabusisaw ka, Doc.
7: Mm.
6: And then ang imong nga ihi, tama ka isog ang baho.
7: Mm.
6: And Doc Laudy.
1: DTX 500.
8: Ginakano, nagpuyo sa uptown barangay kay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
6: Sa kadlo ka pila ka maginan?
8: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
8: O ay, nagko ginibatsa at maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
8: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
1: DTX 500!
6: Ano pa? Mabatsagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Doc Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect sini is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa imo abi nga gut. Okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
7: It will
6: urethra
7: sa bacterial niya. Infection.
6: Correct.
7: Mahubag
6: nang imong
7: pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis
6: isama na
7: mahubag ang imo ano
6: palakaon ka sang white bread ano mga starches
7: so mahubag na siya so once nga mahubag na siya you need anti-inflammatory ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500

0: affected, baka bulig sa mga kautura na to, ng may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
1: Kagang sobrang pag-inom sa antibiotics.
2: DTX 500.
0: Para hindi dali magubag ang mga selulada sa imong bladder. Amo na ka-importante ang antioxidant, ang work sa ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir JP, nami gid ang DTX 500. Ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga beris-beris sa Amerika.
3: Layo. Layo.
0: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka-the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree. Pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
4: DSE.
0: Oh, DSE. Diri nakita naman ang pinaka-the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa ang antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan, kurason di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha, indi kadali magtigulang, indi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
2: DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
6: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
12: Juice 7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
5: Ano sa una ang imo blood pressure?
12: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang mighty panlaban mo. Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taran ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal mga butika. Ga, mag-joyride man tabi ga.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
16: Tika, ma-joyride na ta.
3: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
16: Sakay ka, kidya.
3: Siyempre, naka-extend ko ya.
16: Basta sagad nga driver, extend, love.
4: Extend, supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Michelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kati. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
18: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juan.
18: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juan.
18: Mas manami nga performance sa eskwelahan nag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
4: I Can Code, ang superior eye formula. I Can Code, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract, isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
20: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3 Bio.
18: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotics, nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, are always in good health.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, my puso.
24: Foro de los Pueblos.
4: Roldan de Sara Villarreal.
24: Para sa
4: Foro de los Pueblos.
24: Foro de los Pueblos.
0: 13 minutos na kiligid sa takna nga last 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5 galigi palabot diri sa aton sinigapag pangalaga, di padala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sininga mga mensahe diri sa Foro de los Pueblos sa program. Sa liwat ha, kung may mga minsahe ka mo, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sininga mga messages mga ka-K5, no? Dari sa itong sinigapag pangalagad subong nga aga, dari sa Foro de los Pueblos sa Perga. Standby ka-K5 Myla sa sining isa ka persona ho. Kadadakpan dira sa bypass operation sa may area sang Dumulog. Tag likewise kay ka-K5 Rodney sa dadakpan man sa pagduso sang droga dira sa may banwa sang Ivisan. Good morning nga kay Ma'am Regina Parel, nagatutok na. Salamat gid. Ma'am Elsie Acuña, nag-monitor man. Madamo gid gid salamat. Kay kuno Ma'am Roda Donato Amago, aga pa kuno kapoy na panghimos. Sige lang ah. Mina gidya samtang ga kabuhi kita Ma'am Roda. Leo Jan Bilyones, good morning Leo. Salamat gid sa suporta sa K5 News FM. Kay Ma'am Roda da sa Dinginan, no? Pinakagwapa sa Alba Village, Dinginan.
1: Ma'am Rena Leo Ayan Rohan sa may barangay Banika, nag-monitor naman. Salamat, Ged. Ma'am Becky Lana, nag-tutok na. Good morning. Doy Arthur, dire sa West Villa Flores, maayon. Salamat, Ged, sa pag-monitor. Nestor Kasugbo Kalsado. Ay, Sir Nestor, mayang aga, dire sa may TTC. O, nag-apamati, Ged, sa Dasya Sining Radio. Thank you, Ged, Sir Nestor. Kagsama kapdanan mo na, salamat sa pag-monitor. Rodolfo Evangelio Jr., nag-tutok na. Salamat, Ged, kay Tristan Wyatt Gulay. Ma'am Arlene Onyada Basa, nag-monitor na. Thank you, Ged, sa aton sining mga suki nga mga ka-K5 nga wala gid nagabuhi kag padayon nga nagasuporta diri sa K5 News FM, ilabi na diri sa Foro de los Pueblos program. Thank you, gida, sa mga suki naton nga mga ka-K5. Dira sa may RV Mini Mart sa TTC, ho nagalanog ila radyo da. Thank you, gid, sa pagtutok sa aton sini nga mga suki da nga mga taga palamati. Kag dira sa may paseo, no, sa mga nagabaligya da nga mga stall sa paseo, no, sa nagabaligya da, mani salamat gid madam sa pagpamati mo da sa K5 News FM. Ma'am Gianna Vel Siloso, nag-monitor naman sa may barangay Luktugan. Present na si Ma'am Gianna, wala gid absent. Ma'am Regina Parel, si Ma'am Elsie Acuña, salamat gid sa inyong siniga pagpamati diri sa K5 News FM. Isa mga K5 naton diri sa aton siniga pagpangalagad, no, importante bala nga dapat amliganta ang aton sininga ikaing lawas. Kay balaan nyo subong mga ka-K5, kuan gid yan, delikado kag magastos magmasakit mga ka-K5. Kag in fact, damo kita subong sang cases nga na-encounter mga ka-K5 inang diabetes. Damo sa mga kauturan ta nag-suffer subong sang diabetes. 90 to 95% sang tawo nga may type 2 diabetes, ang may type 2 diabetes, while 5% naman ang may type 1. Kag ang remaining ang may gestational diabetes. Ang diabetes, suno sa pagtuon, ikapito sa leading cause of death sa Amerika, mga ka-K5. May mataas man nga mortality rate sa ibang pang bahin sang kalibutan. Gani sa mga ka-K5 naton, batuan ta ang diabetes, hindi pagpabayi nga amat-amat kapatsyon, amat-amat dunuton sang diabetes lawas mo. Kaya kung may diabetes, kad walking dead ka na. Amat-amat niya nga ginadamage mga organs mo until such time nga magdamo ng komplikasyon. Kag sa ulihin, mapatay ka na lang mga ka-K5. Batui ang diabetes. Ang yabi dira, ara actually sa kaugalingon tay. Paano? Insakto nga jita, mga ka-K5. Bantayan mong ginakaon mo. Utan, prutas, damo nga tubig, mag-ehersisyo, importante gid. Hindi sagi pulaw, kapimpang kung ginapulawan mo, sayop nga tawo, mga ka-K5. Kagdugangan ina, no? Dugangan ina mga ka-K5, sang pagtumar, sang madugay na ginasaligan nga suplemento, ang DTX 500. Ang DTX 500, amo ning ginatawag nga super anti-diabetes food supplement. Nga epektibo nga nagapanubo sa blood sugar levels, kag nagabuligatag protection sa aton sininga mga vital organs batok sa oxidative stress, mga ka-K5. Live life to the fullest. Ang yabi dira, magjita, mag-ehersisyo, bantayan ang ginakaon, hindi sagi pulaw, pahuway sa insakto, kag magtumar sang DTX 500, mga ka-K5. No? DTX 500 ang yabi dira. Magluwas sa DTX 500, manami man nga katuwang sang DTX 500, mga ka-K5 ang mighty C, ang alkaline-based ga vitamin C. Amo naman yung magapapagon sa aton sining immune system para hindi kita madali-dali lupig sa mga masakit, mga ka-K5. Hindi kita dali-dali mapa-apektuan sang paguyang sa aton sining immune system. Ang yabi dira, mighty C ang alkaline nga vitamin C. Kag para naman, ang lawas na may pambato sa mga balatian, tugas ang kagaw, mga ka-K5. Ara ang klinika D3 Bio. Isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist, ang klinika D3 Bio, mga ka-K5. Buligan niya nga matap na ang mga kagaw nga nagasulod sa lawas tor ara na mismo sa aton sini nga lawas. D3 Bio ang sabat dira imo sa vitamin D3 kag cold press extra virgin coconut oil. Kung gusto mo maglawig ang kabuhi mo, amligan mo ang imo sini kang lawas. Kung gusto mo nga mas madugay mo pa mangin kaupod ang imo pinalangga sa kabuhi, amligi ang imo ikaing lawas. Kung gusto mo makabakas ka pa kag makatibawas ka mo sa kapigadon pinagi sa imo pagbakas, alagai ang imo ikayang lawas. Ang yabi dira, proper exercise, proper diet, kosos kita permi sa atong ginabuhat sa atong lawas, kag mag-invest sa pagtumar sa mga suplemento, kapresan DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Check ta na report sa atong Sinige Patrol, isa ka persona na kuhaan sang armas lutang kag shabu sa ginkasang mga otoridad nga operasyon dira sa area sang barangay ano ni sa may barangay Dumulogo kon barangay Baybay nakasan by cell number 3 si K5 Myla Vasquez Fuentes.
24: K5 News FM live report.
6: Kopta K5 Roldan ang isa ka 18 anyos nga lalaki sa gimpatigayon nga bypass operation sa aton nga kapulisan alas 2:21 kaina sa kaganhon Mayo 27 sa barangay Dumulog. Ginkilala diri ang nadakpan kay alias John kag residente inisaya sa barangay Baybay, Rojas City. Nakuha diri sa iyang paginakop ang isa ka unit sang 38 nga caliber revolver kag duha sini ka mga bala. Subong man ang 5,000 pesos nga bypass money. Sa dugang pa nga pag nakuha diri no sa iya siniya nga pag hinakop ang isa ka sachet sa girapatihan Shabu nga nagbugat ini sang 10 gramos kag bayara ni sang standard.
1: Okay, okay, K5 Myla dalang gid ipakiulo adjust ang volume mo kay do kahinay gid katama no basi karon magpamungol aton mga tagpalamati o iulo adjust ta gamay no pulo pasudla gid gamay dai para ka K5 Myla para mabatian sa aton sining mga listeners. Go ahead.
6: Nakuha ni K5 Roldan sa paghinakop sang nadakpan ang isa ka unit sang 38 caliber revolver kag duha sini ka mga bala subong man ang 5,000 pesos nga bypass money. Dugang pa nga na recover ni siya nga paghinakop ang isa ka sachet sang ginapatihan Shabu nga nagabugat sang 10 gramos kag mayara sang standard drug price nga 68,000 pesos. Sa karon yari na ni sa karsel sang Rojas City PNP kag nagapangatubang ni sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subong man ang Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: I see. So anong background sining arestado kay 5 Myla?
6: Ang background sa sining kay 5 Roldan no isa man ini sa ginatutukan kay 5 Roldan sang kapulisan subong man no gina-report dani isang ila sini ang barangay Bangod Mangani sa illegal sininga aktibidad nga ginahimo dira iya sa ilang barangay kag amo na pakaron ang ginausiza kon bala ini diri lang ni nagbaligya sang illegal nga droga sa siyudad sang Roa so kon may ginakuhaan pagidya sa kaiping man nga mga kaprobinsyahanan kay K5 Roldan.
1: I see. Pero ano gidi ang target sa operation bypass sa armas o kon bypass sa droga?
6: Ang armas lang gid niya kay K5 Roldan ang subject no sa sining operasyon kag dito na ni nakita ya ang dugang illegal nga droga sa pag rikaso ni sa iya sa sulod no sang or sa iya siniya nga paglawas kay K5 Roldan kag amo to nakuha ang isa ka sachet no ugaling isa lang nito od ka sachet pero dako niya ang iya nga standard drug price kay 68,000 kay K5 Roldan ang balor sa siniya nga shabu nga nagabugat sang 10 gramos kay K5 Roldan.
1: Okay, sige.
6: Hindi si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Madamo, salamat K5 Myla. Halin sa nadakpan, diretso unta na lang guro partner gamay lang or mababalik lang ta. Mabalik na lang ta siguro. Kasi mamalay run ka pa na. Halin sa bypass operation sa may barangay Dumulog. Bypass operation ini sa armas. Ining si alias John. Oh, pero hopefully makuha tayo siniga pangalan. Taga-baybay, gabaligya pusil, nakuhaan pa siya buong mga ka-K5. Pagbalik ta, isa man ka-persona sa Ivisan, nadakpan man o, mga ka-K5 sa gingkasaman ng operasyon sa Ivisan Municipal Police Station, batok sa iligal kag makalalit ga droga. Balikan ta na, dari sa Foro de los Pueblos, pagkatapos sa mga pahanumdog.
24: Foro de los Pueblos, K-K5 News FM. News FM. If D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
18: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
24: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
24: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
24: Mighty C,
10: mabakang abutika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga ubo pag
18: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
24: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid ng kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
24: DTX Beauty Soap.
10: Mamakas sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix. Pumasaka butika. DTX Coffee Mix.
28: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
24: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
29: Nestor! Ang sinaing!
30: Luto na!
29: Ang labahan!
30: Nakasampay na!
29: Ang uniform ko!
30: Naplansa na!
31: Ganito ako!
32: Tigasi!
31: Tigalapa!
32: Tigasay!
31: Tigaplansa!
32: Sa araw si Missy ang masusunod
31: sa gabi.
32: Ako ang bossing
31: dahil kasangga ko
32: ang Extend
31: Supplement for Men.
32: Gortez,
31: tapos ka ng maligo?
33: Yes, darling. Come to mama.
32: Extend Food Supplement for Men.
31: May maca
32: at lavawaska
31: na nagpapataas ng energy
32: at stamina
31: para sa tigasing performance.
32: Extend Food Supplement for Men.
24: DTX 500.
34: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
24: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
24: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa pangunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila pangunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
24: I Care Gold.
35: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Kag eye care drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din mangali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
24: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
2: Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balaya nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
11: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
3: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
11: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Foro de los Pueblos. Roldan
15: Besana Villarreal.
14: Para sa Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
1: 29 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga las 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Salud mga ka-K5 ko may mga minsay ka mong aligay palabot diri sa Foro de los Pueblos diri sa K5 News FM. Ipadalay na diri sa ito official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sini nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian ilabi pa subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Dapat ginamligan tagid ang aton sini nga ikayong lawas. Ang yabi dira of course mag-ehersisyo kaon sa masustansya nga pagkaon G tama nga ka-K5 hindi sagi pulaw hindi sagi ka permi lang nga nagatubang kita sa gadget mga ka-K5 kag syempre dugangan tana sang Power Trio nga suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Amo ni mga suplemento nga ginasaligan sa aton sini nga mga ka-K5 sa pagbulig-amlig sa aton ikayong lawas. Subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Good morning kay Nel Balion, naga-monitor na dira sa may Santa Ana, Barangay Binuntukan, Pontevedra. Good morning, Sir Nel Balion, gakapi-kapi naman DTX Coffee Mexo, si Tita Judith Aluad di maisip dira sa may Banwas ang President Rojas. Good morning, Tita Judith, salamat gid sa pag-monitor. Kay Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona sa Kulasi, naga-monitor na. Kay Mike De La Torre, no, naga-monitor naman sa mga taga CVM Pawn Shop dere sa Kalibo. Good morning, Mike De La Torre. Edward Mariano Magabolo, naga-monitor na si Edward Mariano Magabolo. Ka-good morning sa kay former representative, Attorney Nat Odokado, ang ginbansagan nga kung tulong mga ka-K5. Wala sang dako nga pondo, mga ka-K5, pero grabe magbulig sa aton sinimang kauturan. Nag-resign man siya bilang party list representative but of course sa gyapon padayon nga nagaserbisyo si Attorney Nat Odokado mga ka-K5. Good morning Attorney Nat Odokado, salamat sa pag-monitor. Good morning man kay Edward Mariano Magabolo. Ma'am Gianna Velsiloso nagatutok na madamog igya salamat kay Ma'am Regina Parel. Good morning Ma'am Regina. Kay Ma'am Elsie Acuña ari naman ho nag-monitor na kag kay Madam Roslyn Bibot Dorman. No, dira sa may Banwas ang Ivisan, nag-monitor diri sa K5 News FM kay Madam Roslyn Bibot Dorman. And belated happy birthday kay Madam Rodzilin Bisanagachombo. Nag-celebrate siya birthday kahapon, I think, no? Madam Rodzilin Bisanagachombo. Kaga, I believe nagligad ka si Mana or nagligad ka mga inadlaw. Nag-celebrate man siya sinig birthday si Madam Raquel Bisana Villarreal. Oh, belated happy birthday sa inyo. Sa dugang nga balita diri sa aton nga pagpangalagad, isa ka drugista na dakpan sa pagduso sa droga diri sa may Banwas sang Ivisan. May detalye sa balita si KK5, Rodney Dabandalanon.
32: KK5 News FM Live Report.
0: Arestado ang isa kalalaking ginakabig sang kapulisan street level individual o kon SLI matapos ininga nakuhaan sang ginapatihan Shabu sa drug by bust operation sa barangay Poblacion Norte Ivisan Capiz kahapon adlaw. Ang nadakpan ang ining si alias Aaron na 32 anyos kag residente sang barangay Poblacion Sur sa nasambit nga Banwa. Sa impormasyon nga ato nakuha sa Ivisan Municipal Police Station na ginapahayag na nagresulta sa pagkadakop sang subject ang joint by bust operation nga ginpatigayon sa mga katapo sang Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit Cluster SDET kag Ivisan Municipal Police Station bilang lead unit upod pagid ang Sigma Municipal Police Station kag Subungman ang Mambusaw Municipal Police Station. Ang operasyon ati natabo ini nas 4:38 sang hapon na konsadiin nga nakumpiskar sa paginakop sang arestado ang mas o kon menos 10 gramos sang ginapatihan nga shabu nga may standard drug price nga nagabalor sang 68,000 pesos. Kaga na-recover pagid sa among operasyon ang isa ka heat soul transparent plastic sachet nga ginapatihan by bust item. Duha pa ka sachet sang suspected shabu nga ginapatihan yara sa posisyon sang suspect. 500 pesos nga by bust money kag pinapagid ka mga non-drug items. Kag sa subong ka K5 rule dan, yara na ini sa kustodiya man sa Ivisan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon samtang nagapangatubang ini sa kaso may kaangtanan sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Pwede ka notar si ining suspect na si Aaron ngati yaka transaksyon gali K5 Rodney, police na?
0: Yes, ka K5 Roldan, no, kahit may nagpakunukunugan nga po, sir, buyer sa Amugini, tapos nakupid siya ka K5 Roldan sa akto, wala na siya sa hanghambal, tabala, wala na siya nakapalagyo pa sa atong slimana ng mga otoridad. Tapos nga daan, hindi lang niya sa Ivisan na Municipal Police Station ang nagpatugayon, no, upod pa ang Provincial Drug Enforcement Unit, ang Cluster SDET, kag siyempre ang Sigma, kag Mambusaw, siguro, kung hindi siya ka K5 Roldan, no, malapad, giguro, sininang iya, siniman nga ginapatigayunan sa illegal nga aktibidad, kahit i-joint force na niho sa atong siniman ng mga kapulisan na nagamanigani ginakabigit siya ang street level individual.
1: Oh, ti ang pag-joint forces na nila kuan mala na sa papel malang na ka K5 Rodney. Pero let's check no sa Ivisan PNP or sa mga operatives ko ganong background sini. Pero ti delikado eh. Ano mang kagamay o kung kadako sang drogista, importante na silang madakpan kay mako mo isa ka sa sheya sang droga K5 Rodney. Pila siniyang maka ro kag pila ka boss damlag sining maguba no bangod sining mga nagalapta ni nga droga.
0: Insakto gid ka kay February dan napagamay gid man akong dako ti ambalta maskin gamay lang sa shay gani sang shabu no dako sini ang epekto sa makabakal o kon sa mahalitan bala kay ang ininga daan ng mga illegal ng mga droga ni hoti wala gid sang may maayong nga dulot para sa aton siniman nga kauturan indi lang yas ang hambal tabala kabuhi no pati buwas damlag eh dali na ko mga pamatan-on ang naga-engage so ang puturo bala imbes kontani nga manami di nagpadulong lang ka K5 Roldan na sa mga carcel.
1: Okay, sige.
0: Ini si ka K5 Road ni the band Dalanon para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz sa K5 News FM.
1: Madamong salamat K5 Road ni the band Dalanon. Isa naman ka Judik no, isa naman ka Adictos kagidapayag drogista nadakpan dira sa Banwa sang Ivisan. Actually very alarming manadang droga sa Ivisan. Damo manada may mga nagkaladakpan na lately pero may mga nagkalabilin da sa Gyapon. Kay halin sa Roa City, oh, dulong nila sa Ivisan. Kisa dira pa nagadawaan na nagabayluan na item mga ka K5 kag kwarta sang dalag ko nga mga transaksyon iban gani nga siya buda gakalawi get lang sa karsada. Oh. And speaking of illegal drugs, mga ka-K5, kahapon nakalakat-lakat kita diriyo, kay ti very seldom laman kita makapanaog. Kalakat-lakat kita diri sa may Esplanad, sa may diri sa Lapu-Lapu Street, sakop sa Barangay 3. Pila karon ka mga residente diri sa area, nakapalabot sa aton sang information. Angot sa nagakatabo, nga halos kadagabi, transaksyon na isang droga mga ka-K5. Ari lang di sa likod, oh. Sa tubang lang da sa mga law office, mga ka-K5. kiti gabi hasta mag-aga, way na nada tao. Pero kung kaysa may mga nag-date pa na da, along isplanad. Hindi to kaabot sa nalusdak, bala nga porsyon, na dulay nga porsyon, nga sa subong way pamobra, hindi to kaabot. May mga tsempo nga sugataay. Sugataay ang pagbayluana isang item, kagsang bayad, mga ka-K5. May tsempo man, nagapundo sila da sa puno, sang kahoy. Ano na nga puno? Da mosquito tree. No, pero may dako na da nga puno, mga ka-K5. Aray, walking distance lang diyo. Now, ang pamangkot, wala bala ini mamonitor? Kag nga ah, diri sila iya naga bayluanay. Gadaw anay, naka-tricycle kag naka-motor mga ka-K5. Wala bala sang available CCTV camera sa lugar? Inagraman ng area man sa ito, may gin-hold up man da? Or may inagawan cellphone? Kung kita maglantaw, diri nila ginapili magdaw anay nga man. Feeling nila safe and secured sila. Kay pwede sila kadalagan, piyak ag piyak mga ka-K5. Or makaagi sa iskinita daw, lapos di sa may McKinley. Kag safe and secured para sa ila, kiti ara mismo sa sentro sang syudad. Ang masubo lang, kiti ari sentro sang syudad. Ari mismo sa Barangay 3. No? May nagakatabo iyang adaw anay sang droga. Now hopefully, mamonitor ini. Ma-identify kag magkaladakpan. Sa aton mga law enforcers, amo na gid niya kaisog mga drugista diri sa aton nga wala na pili. Way na matahap. Didto sa may punta sang Washington Street along Esplanade man, nagkulokal man ato mga adik-adik kag mga pusher mga ka-K5 kay may nagligad gintalakay tang madulom nga area. Dulom-dulom, dumalumos kas kadulom according sa pumuluyo. Sa mga pumuluyo nga mga law abiding iya, hindi sa mga pumuluyo nga mga pusher man. Nagpawa na to. Nagsiga, naging kayo immediately sang city government. I would like to acknowledge ang madasing action sang city government mga ka-K5. Insigida pagkaagato ginpadalaan sa manog kayo even weekend. Nagsiga na mga streetlights hasta sa punta. Mapawa na. Makita na sa mga residente ang itsura sa mga nagadaw-anay sang shabu. Makita na sa CCTV ang itsura sa mga nagadaw-anay droga. Pero ang problema lang sa city, doon kakita sang larawan kung anong itsura sa ilang mga barangay officials da. Doon ka man kakita sa itsura sa ilang mga barangay tanod. No? Kaya doon kakita kakita nga may nagalibot da. Or ba si ara lang sila da sila outpost mga ka-K5? No? Pero sa outpost, das dalom da may nagadaw-anay manada shabu. No? Dira sa may Tambak area. Amo na niya mga ka-K5 ka very alarming ang problema tas droga. Bisan diin na lang. Waya katahap ang mga animal nila o. Mga wala huya nga mga nagabaligya sang droga mga ka-K5. Nga kon magkaladak pan gani mga iho deposit nila. Madrama-drama dayon. Mapaluoy-luoy dayon. Pero samtang nagapamukad ka ang ila pagbaligya, tikon sino nga mga palak-palak mga ka-K5. No? May mga ginapatikal pang asset kuno sila sa pulis, runner sila sa pulis, asset kuno sila sa ibanda, runner sila sa ibanda, si opisyal amoni may ginabaton nga mini, na ginapininalak na nila mga ka-K5. Ang ilang mga parokyano, ti siyempre gasalig man sila, eh, kay, ti kusog ang ilang nakuhaan, di madakpan-dakpan. Tinamian kita sina? No? Namian kita sina? Actually, kung makita nyo ng itsura nila sa korte, mga ka-K5, kay almost every week, ga-attend kita hearing sa korte, mga ka-K5, sa mga damo-damo ng mga cases, mga operation sa illegal drugs gan opda naton. Ang mga lain balang itsura sa mga napriso sa BJMP kag sa CRC. Ang itsura sa mga detainees or inmates or ginatawag nila persons or person deprived of liberty. Kung alin sa BJMP, lain ang itsura. Pusher, abi or addict na nadakpan nga sa BJMP na detain, lain ang itsura. Ikumparar sa itsura sa PDL ngalin sa Capiz Rehabilitation Center. Ang itsura sa PDL ngalin sa BJMP, nagaputi, nagakaunod-unuran, ang lusok nga mata naka-recover. Kumbaga do nagareforma bala mga ka-K5, do may metamorphosis nga nagakatabo. Gaayo-ayong yetsura. Kiti siyempre hindi ka kasuyop, droga mo, kunara ka sa prisuhan sa BJMP. Pwera lang kung may nagapalusot na. Pero sa pagkabalutan, so far, stricto sila da. May nagakadakpan, gani deliver da siya bu, may nagakaladakpan. So, lain ang itsura sa mga na-witnessan ta nga mga kung kapin pa kung ipatudlo sa aton, kisa do, hindi ta na gani ma-identify. Kay itsura nila kung magkaladakpan do, mga tangkuloy, mga ka-K5. Pero kung nalin sila sa BGMP, priso sila tinuig. Gayo itsura nila mo, hindi mo na mahagawa ma-identify. Kaya siguro pasalamat sila nga. Naunod-unuran sila, nagpuda sila panit, hindi na-addicto sila itsura. Pero, ari masadya, kung ang inmate or PDL dira priso sa Capiz Rehabilitation Center, mag-attend hearing mga ka-K5, ang itsura do-addict yapon. Do-addict yapon, mamala ang panit, lusok yapon ang mata, no, gayupok yapon ang guya mga ka-K5. Kag kun anong itsura niya sa nadakpan, may gamay-gamay lang ang pagbago. Pero arag yapon, do wala ta mo yapon mga ka-K5. Nga, kay ti, kung basihan ta lang sa mga previous nga mga insidente, di bala may nagakadakpan nga nagasuyop sa bo sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center? Di bala may nagakadakpan da nga nagasulod nga droga? Di bala mag-operate sila da kung tuntuod lang nga pa o plan galugad nga wala makabalo ang ibang da nga asset sa mga drogista? May nare-recover nga droga? Ang problema lang, bisan amo na nadang natabo sa Capiz Rehabilitation Center, kapila na nadakpan da. May nagapositive sa drug test, may nagkuhaan sabo, pero do ay pagid sa may nanabat na. Ano gid yang misteryo nga may ara sa Capiz Rehabilitation Center man? May misteryo gid man aihan o kon kumikitang kabuhayan? No. Basi kumikitang kabuhayan na, magluwas kasang unang mga tirador, dira ginapangkuha kung may ara sa naingta ng politiko nga tirahon, dira nagkakuha, kibot ka lang inmate ya, aras gua may bit-bit pusil. Sang una. Galing sa to, hindi pa uso mga CCTV camera eh. May mga reports kami na. Tido ay man lang gani, kakatabo nga. May mga special treatment. Kunda mo kakwarta, duhari kada. Basta sagod mo lang ang mga jail guards, mga ka-K5. Pati problema sa shabu, kasulod dada sa CRC. Ti ano gidabing galgal kagat-gat ng hindi na ma-turnover sa BGMP man? No? Amo na mga ka-K5, anong luyag nato ni palabot? Nga grabe ang problema tas droga, hindi liya tiliawan ni. Eh. Nagkulokal mamatuod, unlike sa idalom sang liderato ni former President Rodrigo Roa Duterte, grabe ang away sa droga. Kagbisan kita yan nalipay sa away kontra droga, pero wala kita nalipay sa natabo nga pag-abusar kag pagpamatay nga wala mag-agi sa usto nga proseso. Kay wala iya sa kamot sa aton mga otoridad ang gahom sa pagpamatay o kon pagsilot mga ka-K5. Ang korte gid lamang ang makahukom kung balang tao guilty o kon hindi. That is why may ginatawag kita nga due process. Pariyama na bala kung nakusaran ka mga protektor ka mo kung kamong gapabaligya mismo sang item, kung dakpon ka mo sang kabaro nyo, di bala may due process? O, amo mana, pariyo lang mana. Pero anong luyag nato ni palabot? Luyag nato mga ka-K5 nga, tawgon ang atensyon sa mga natungdan. Basi nalipat kita, grabe na kalala problema tas droga subongo. No? Grabe na gidya. Ultimo bata ginasugo deliver siya bu. Bisan diri na lang sa sentro sang sudad, ari lang di sa likod may nagakatabo nga daw anay sang droga. Tikamusta naman yung mga barangay officials? Manog barangay eleksyon na nami, grupang isla ni mga barangay kupitan nga hindi epektibo sila sininga liderato. Just like punta tabok. Pugaran sang droga. Why na sila natahap kay Kapitan Nestor Buenviaje? Kasi siguro kiti tuman kalulo kay Kapitan Buenviaje maghala. or basi kagang gusto nyo magbulos ka kapitan o truman nga protektor sa droga. Kimera, da mo identified gakob-koob lang an event sa iban nga mga kabaranggayan. Ang San Jose, ginimo naman nga pugaran, mga ka-K5. Pugaran sa mga drugista. Halos kadamo sa mga barangay sa Roa City. And not only here in Roa City, even sa mga kabanuhanan. Grabe man ang problema sa illegal kag makalalit ka droga. Ang pamangkot. Bastante ba lang effort gaginimo sa aton sininga mga barangay, sa mga local government units, sa mga law enforcers naton? Bastante bala? O konti ba si kag for compliance sake na lang, mga kag-K5? But sa Gyapon kita nagalaom nga mangin matutuod yung away kontra droga. Away nga nagasunod sa kasuguan, ginarespetong tawanon nga kinamatarong, kaginasunod ang gusto nga proseso, mga ka-K5. Kinaagyan na naton nga grabe ang patsanay, wala too, di ba yung mamatap ng droga? Kaya hindi niya mga ka-K5 ba mo ng solusyon? Nga mamatay ka nga mamatay. Kundi, seryoso nga kampanya. Kaya kung may patsanay nga nagkatabo, ginsakyan sa mga panulay. Kutob sa may nabalaan sa ila illegal nga bulaton, ginapamatay kay kuno nagbato. Galiya kay nagabaton siya sang bulanan nga payula or siya mismo ga pabaligya sang item, sang droga or siyang protektor or imbolbado git. Amo na nga may mga pagpangabuso nga natabo. Pero nga itong drilo yung ipalabot, hindi lang niya katungdanan sa mga law enforcers nato ng away kontra droga. May dako mandiri nga papel, mga ka-K5. May dako mandiri nga papel ang barangay, ang local government units, and even ang pumuluyo sa komunidad, mga ka-K5. Kinanglan gabinuligay kita. Gabinuligay kita sa matuntuod nga away kontra droga. Tilantawan nagakadakpa, no? Kun sa mga kwan pa, kun sa mga pagkaon pa or sa mga tawag sini sa mga personalidad pati kwan lang ni mga witi-witi, pero kita gapati nga bisan witi-witi dapat dakpon gyapon. Pero mas manami pagid kun may dalag ko nga magkaladakpan, mga ka-K5. Kay makaluluoy diri ang mga biktima sa mga kriminal nga bangag sa droga, mga kriminal nga wala na sang isuyop, mga ka-K5. Mga wat manaka sa kabalay. Tila ka kamalang kakita sa aton mga otoridad gadaga patrolya mo. Amo na nga dapat magbinuligay kita para matap na ini, mga ka-K5. By the way, ginakulabos kita sang tiyempo diri sa aton siniga pagpangalagad. Standby na kamo sa mga masunod natin nga programa diri sa K5 News FM Rojas. Nangin ko po dato ng Klinika de Alternativo Medicine and Well Center ni Doc Ramil Oy. Sa ngalan sa aton CEO, Doc Ramil Oy, sa aton station manager, ka-K5 Ami Berondo. Iniisi ka-K5, Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
5: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio!
7: ang D3 Bio.
8: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
8: Yung may D3.
7: Mabagats, mga buti ka.
8: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong buyon.
8: D3 Bio.
7: Ang D3.
8: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
8: Yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan.
8: Max 4 Biotics.
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
8: Max 4 Biotics.
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan.
7: Magklinika.
8: Spore Biotics.
7: Spore Biotics.
8: Makabulig sa pagtap.

0: Lucas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: Ay ang palaya extract. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Langi mo nga ninom nga kakapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. At
6: TGX 500.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Dali si Jake. Una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Mabaka nga butika.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Siyela sa Mansilingan. Sa unang may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
23: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
25: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
26: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
25: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
27: Hi, Tennis Juan.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Tennis Juan.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
27: Hi, Tennis Juan.
13: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
25: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica.

0: daog sang motorsiklo 50-inch TV, kagmadamo pa! Sulatan lang ang raffle ticket kagihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo! NK313 VIP! Protect todo! Panalo! Buena mano panalo! See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
1: Protection VIP para sa KLK na VIP.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, aragi po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani carots.
6: Oo, hindi lang carots, mga kulturan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon, kumalot, kadingin tayo ang akong nulos.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sali nga, mabalaan ni mga flowers na damong probiotic.
4: Basta.
3: Ano tayo?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo, ini ang posible nga magdako kag indi manami kun lantawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
8: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa Sir GP. Mm-hmm. May maintas lana ni Sir GP nga inom gyud sang DTX 500 kag may tisir pure si agun matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Mm-hmm. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinaka-common nga mga experiensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
7: gapali lang, no?
8: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang, Sir GP, kung mapilas ka kag hindi mag-ayo.
7: Na-imagine na ako, Dok, sa mga may diabetes.
8: Agoy.
7: Kung dugay na nga taas imo sugar, hindi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag hindi na mag-ayo ang pilas mo.
8: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, una nga matabo is
7: hemostasis.
8: Or pag-untat sa bleeding, magapurmas ang dam ang blood clotting system, agud supnan ang gitawag pilas.
7: Mm.
8: Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurmas ang fibrin mesh, no? Agud mag-couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga pala inom mighty C or pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Ang pala inom mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas or GP. So
7: gusto.
8: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agud iga secure ang sites ang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
7: Mm-hmm. 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages.

0: Yes, nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw, kag cells, kinahambal ni Doc, mga debris. Sila man ang nag-secret sang growth factors, kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days, ini nga phase, kag diri, nagapula ang pilas, kag nagasakit.
1: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag may TC.
2: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kag gakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masal rika. Epic. DTX 500.
1: Halin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na. Need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
0: Mm-hmm. Next so, stage na, Doc. Mm. Next stage na is proliferative.
1: Mm.
0: Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, mm-hmm, pagkipot sang pilas, kagpag-cover sang pilas.
1: Mm. Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
0: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
1: days to 2 years.
0: It will take 2 years
1: para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kagdepende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo.
0: Mm.
1: So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamoon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kuntani nga pilas. Simple honta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agun malikawan ang pagporma sa gitawag keloid.
0: Mm-hmm.
1: Sa may mga pilas, pero minamo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agun ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Isa sa paborito ko, Sir Boy, yung epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglabot las 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako, ha. Halos tanan nga nag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep. Nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
1: Mm. Proteksyon sa radiation kay pala gamit mo cellphone,
0: mm-hmm,
1: no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa amo niyang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag Mighty C.
0: Mm-hmm.
1: Imagine bala ang palibot sa subong, diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita.
0: Mm-hmm.
1: Mga towers nga magaimit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
0: Gusto, no?
1: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
0: Sa no?
1: Ambot ko ano katuod gin mana.
0: Mm-hmm.
1: Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
3: Ha? Ang sekreto niya.
0: Milig sa tagoay.
1: What's up panago sa si ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabi ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano ang, sino ang kapamasahi sa'yo, Piedad, Sir Boy.
3: Dising, ano, dising.
0: 19, ang 8 na, 19 ako nung kailin, last year 18 pala ito mo. Huwag na 19 na.
3: Kampiyon ni
1: Mag-Pitch. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation,
0: mm-hmm,
1: especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid.
0: Mm-hmm.
1: Nung amo na nga si Valentine, kakantogin na di ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
0: kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo. Mm-hmm. Ano imuon niya sa boy?
4: Maligo kadlaw-adlaw, no?
0: Basic.
4: Oh, maligo, basic kina. Yeah.
1: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO, ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo hapon, DTX Beauty Soap.
2: Mahig ko pala ang imo dugo?
5: DTX 500!
2: Masamit ka pala ang gina-energy?
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500
5: ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
5: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay dahil niya energy.
5: DTX 500!
2: Masalika DTX 500!
6: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
7: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dok Ramil, nag-ahambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya mag-uba ang atong
1: subong. Mata.
7: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras kita nag-atubang sa computer.
1: Sa una, palikawan ka lang tao TV, subong niya, ginataga na isa-isa.
7: cellphone.
0: Subong ang lula, nagpangagaw cellphone.
7: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sang computer kag screen sang cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kun ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers o cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag MyTC kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
1: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkakuan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka MyTC.
4: Bala anon ginang tagiya sang DTX 500 kag lagat para.
0: Ako man, wala wala ka panigrelyo sa nagpamatao ay ganti para.
4: Pero no.
0: Aranan.
4: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes.
8: 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of longer hands which produces insulin and beta cells in is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apektado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala gapunaw, paske do Camille, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
7: Layo pa lang kita na.
8: Why na
1: grado? Layo pa lang makakita na.
8: Pang-cute lang na. Mag-DTX 500 ka, mag-MITC.
0: Basta upon ko si Joanne, dark ang glasses.
8: Dark ang glasses.
0: Bakit makita kung di na panalukan.
1: Pero kung wala, klaro-klaro. Saan pa kalayo? Te, daog ka ganyan sa imo nga, 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag MITC or PureC nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation, protektado pa ang imo mata, no? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisano ka pa mainom sang DTX 500 kag MITC? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag MITC.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang mata tagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang isang radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahi mo para hindi magbaho?
8: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
1: Abi ko gapiyong, hindi gapiyong.
8: Gatulo ang luha. That's why maligo.
0: Dupumbay, matyagan mo.
7: Dapat may arang kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika DioFresh, may aras ang VCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kay naka Klinika DioFresh ka. Syempre ang Klinika DioFresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika DioFresh.
8: Of course, kung tapos ka na Klinika DioFresh ka na nan, tinuan mo man ang selula mo. Ang namin niya magtinu ka sang selula mo, kaya kapangapika, kapangapika sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapika, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
1: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang detox.
0: Di ka pa nakita, Abi, ang imuya bulong kapi.
8: Kampiyon.
0: Namit niya sabor?
1: Perdi mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay Yakapia, butangan niya extend.
8: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kapi.
1: Pero kung diabetic ko ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
8: Ay kampiyon.
1: Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium nga kapi.
8: Amo
1: ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang ganoderma mushroom, kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
8: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
0: Alright. Kung pirmi ka nag-hapit sa Golden Field.
1: Ha? Pirmi
0: ka balag-hapit.
1: Araman daw ang kuwan. Araman daw ang paliguan.
0: Sa kuwan.
7: Hindi ha? Swimming pool.
1: Yeah. Huwag ka kaligo daw.
0: Ara!
1: Kaligo ka da?
0: May mga kataw da.
1: Okay, manaman yun da.
0: Pirmi ka balag-hapit sa Golden Field. Pirmi ka balag sa Public Plaza. Uy, dapat mag-Ditribayo ka.
1: Dibati ka to.
0: Ha? Paano bala mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Di ko ang sagpon. Sa talk ni Doc. O hindi malalaglawag ang STD, sir boy. Ang problema siya ni madala mo ni si mga misis.
1: Misis
0: ba si Malatnan? Ako si mo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan.
1: Ditribayo ka na.
0: Oo. Before magpuli sa malay nyo, sa talk ni Doc with sir boy Sulweta.
9: Talk ni Doc.
1: Kita ka nang lalabog yung mga radios mo.
0: Pala inom Ditribayo, ang mga palikiro.
8: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, gina-base kin ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no, sa pang chicks. Unfortunately,
1: men is polygamy.
8: The most by nature. No?
1: Polygamy.
0: Mamati ko na si Neil Boy.
8: Man is polygamous by nature.
1: Polygamous. Polygamous.
8: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? Mm-hmm. In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Mm-hmm. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sa mga adlaw, tun-an ta, paano bala si Dietri Bayo makaputik ta si Imo kontra sa STD? Dok Ramil?
1: Yes.
8: Sensitive ni.
1: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
8: Do I maging dulong nung ano sex kid?
1: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
8: No. No?
1: Number one is HPV, human papilloma virus. Either virus na,
0: vaginal warts, no?
1: Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
0: Bacteria. Chlamydia sis mo baho na.
1: Gonorrhea.
8: Ay! Ang kapitalayan.
1: Syphilis.
8: Mm.
1: Amo na sa una glino, dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imong imong ano.
7: Muna ako may aga pa nagapangulabo.
8: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
1: mati. Trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
8: Delikado gito.
1: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Dietri Bayo, Sir Boy, daw hindi ka mahadlok. Because Dietri Bayo, may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimuson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
8: Ay wow.
1: No good news sa mga kuno.
8: Mga babae.
1: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Dietri Bayo makabulig sining mga balatian, Sir Boy? Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
8: wasakun.
1: Ngayon wasakun ang envelope sang virus. Amo na ang number one nga kaya himuon sa Dietri Bayo. Ikaduha nga kaya himuon sa Dietri Bayo kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya mag-mature. Kay pagguwa niya sa selula, patay man japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagguwa pa lang, patay na, paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni Dietri Bayo, Sir Boy. Hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Dietri Bayo. So, sa mga nagainom Dietri Bayo, it's a good news, no? Ma-STD man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria, kung adlaw-adlaw kag inom sang Dietri Bayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing ng lupo na ibaluan kong taas ng riyak ng blood pressure. Painom pa ni Mrs. sang Dietri Bayo, tatlo ka bisis sa isa ka dalawan month lang ako ang galing sang ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
11: Dietri Bayo! Ang Dietri Bayo! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
8: Mga butka! Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo ha? Ha? Kay kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi.
7: Thank you, Sir Boy. So ang protection nga matag sa atong sang D3 Bayo, no, batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no, nga nagapraktis ang unprotected sex, no?
8: Check!
7: Kaya mga may mga multiple partners.
8: Check!
1: Kay, dapat nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre, ikaw bikaon sang saging may ano, may may panit.
0: Ikaw may counter si may panit. Lalim ba?
7: So ang
8: ang
7: Dietri Bayo, no, nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may ara sang history of STD na magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi, no. Example, no, ang mga ginikanan, no, or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea bala
8: o tulok
7: sa tong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea, lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
8: birth canal,
7: no, sa ilang taguangkan. So syempre paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag nato nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag, no, na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon, no, nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa Dietri Bayo, makabuligid o makatap na sa mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mothers sang gonorrhea.
0: May kasa pa.
4: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni Dietrich Bayo. Pero ang pinakadamo giklase nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
0: Vaginal warts.
4: Almost warts. Kuno, tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime most likely nakakontakt sini no.
0: Ay.
4: But inisya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
0: Gakos sa cervical cancer.
4: Gakos sa cervical cancer. Mm. Ang unang nag-i-cause siya, warts. No?
0: Warts.
4: Flowery ang flower. Ay! Dami petals.
0: Doon cauliflower.
4: Doon cauliflower ang
0: flower. Ang pichay, maging cauliflower.
4: Ang unang tsura sa flower. No? Anong pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
7: Agali.
0: Pulombot
4: baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang indodoment, no? Nga na.
7: Ang mga isa, sir, boy, ang kinalain sa ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
4: Painful ang wards nila, no? That's why ang munipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does Dietrich Bayo do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolauri ni Dietrich Bayo ay labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita ni siya paano ginapanami ni Dietrich Bayo ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc nga ini amunig kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
7: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
4: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni Dietrich Bayo, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni Dietrich Bayo.
1: Budlaigid, kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit kag daw kanang manghihikab la sir boy
7: kakalayo dok kakalayo
1: manghihikab kag nakala sir boy ako ay ko pagi na
0: ya
1: tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae
4: friends na nanta mga friends na nanta
1: ang alan sina nga balatyan sir boy chlamydia
0: ay chlamydia
1: tapos nang ano na nang magkuan mo bala magchuchak
0: chuchak.
1: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
4: Oy, feeling virgin.
1: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
4: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
1: Sakit, ga-bleeding.
0: No. Amo na engineer?
1: Pero wala sila kabalo, sir boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa Dietrich Bayo, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya patyon ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
4: Amo nang cause, no? Cause
1: kagaw.
0: Agent,
1: no?
0: Agent.
1: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo nang iba niya before guro sexual intercourse sir boy.
0: Inom ka gituto.
1: Inom ka Dietrich Bayo kag butangan mo Dietrich Bayo imo nga ano eh.
0: Nagabay nga may amo ni Gilibuyaw.
7: Active no? Sa mga active dapat naka Dietrich Bayo.
0: Dapat dugay ni naging topic.
1: Dapat text.
0: Dapat dugay ni naging topic.
1: Subong ganing timing na mo abi na mo aras engineer. Eh siya ginayang eksperto da.
4: Hambal nila. Pwede ni maliwat-liwat every week.
1: Basta importante din din nang lain gid ang ma-offer ni Dietrich Bayo compare lang sa plain nga vitamin D nga ginainom nyo. So, inom gid Dietrich Bayo. The only Dietrich nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin Dietrich. Dietrich Bayo.
4: Correct.
12: No? Informasyon sa ikayong lawas.
4: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kag guwapo ka, damo ka partners.
1: Kulang na all guwapo.
0: Kulang gali niyang budget no, 150. Plus 8 gali. Ay, plus pilang, Dietrich Bayo, plus 14.
4: Pesos. Kagamay ka bakit?
0: 164.
4: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag-Dietrich Bayo, kaya hindi lang sa tangka kaso ubusipon kaghilanat ikaw protektahan sa Dietrich Bayo pati sa HIV sa chlamydia sa HPV kag gonorrhea ikaw aamligan sang Dietrich Bayo
1: kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom Dietrich Bayo bida mo nagainom coenzyme Q10 gaya damo nagainom vitamin E para sa ilang heart para sa ilang skin even para sa ilang nga gitwag brain
4: mga tayo,
1: no amo na mo mga kampiyon mo na mga sikat la sa mga pagtuon sir boy nga kokutin vitamin vitamin E for skin, for your gut, for your brain.
4: Mm-hmm.
1: Pa, the best nga antioxidant, no? Na panami sa imong vision, mm-hmm. na imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng kokyutin kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang lawas.
4: Okay,
1: the reason why?
0: Di ma-absorb?
1: Wala ma-absorb. Mm-hmm. Dere makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo ma-absorb. So, amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 Bio.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calancaster Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto nga ako pamilsaro.
13: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
14: D3 Bio.
7: Kaga nga, medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang, no? Sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, nagahatag ni sa sang feeling of fullness,
4: mm-hmm.
7: dasig ka mabusog, no? So ang D3 Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin.
4: Mm-hmm.
7: Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 Bio, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
4: uy,
7: imo na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 Bio.
1: Siling ni Lidia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
4: Katuntot sa kabliga. One pop, two pops, medium man pa-price. Ang D3 Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower niya by 10%, no? In the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no? Because low number of chains makita, kung ginatawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no? So dasig ang metabolismo sini, diretso ni si Muatay para mausar dayon sa imulawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema, 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set 3 steps lang, usaron dayon sa lawas mo, no? And not only that, no? Ang byproduct sini, which is ketones. Ang ketones, ga-provide man energy sa brain. Wala, but ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak, that's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, ni wang ka, sexy ka, mag-D3 Bio ka na.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Yan naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyong abalatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: K5 News FM.
13: D3 Bio.
17: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
19: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
20: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
21: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
22: Ang best friend sa mga kababaihan.
21: Spore Biotics.
22: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
21: Spore Biotics.
22: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae.
21: Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: DTX 500.
23: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
13: Mag-DTX 500 na.
23: Masamihin ni kapalatian?
13: I-DTX 500 muna.
23: Kung kulang ka sa antioxidant,
13: nagatigulang ka.
23: Mag-DTX 500.
13: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
23: DTX 500.
13: DTX 500.
24: Katalina Habagat.
25: Anong ginabatsyag mo?
24: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Kinamit na gitsa ako nga mata.
13: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C.
19: Mabakal sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C
2: ang alkaline nga vitamin C.
3: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, may TC. Sa isa ka semana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
19: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
25: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng
2: DTX 500.
25: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.
27: Pinaka-

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
2: News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: five galinha one time.
1: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
0: Kampyon!
2: K5 News FM.
3: D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio.
5: Ang D3.
3: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
3: Yung may D3.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
5: Ang D3.
3: Yung may Visio.
5: Ang Visio
3: nga may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
8: DGX 500.
9: Kasi tumasun sa barangay
10: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
9: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
10: Tumar ko. DGX 500.
9: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na.
9: Try gig kamo sa DGX 500.
3: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C,
5: mababaka sa mga butika.
12: Nagadamo na nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay, nagtambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
19: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhay

0: Advanced Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: Napansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya. Wow, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di pa sapak-sapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
1: Paghinugay ka na Bernarda ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
2: Hey! Hi! Galing nga wanta!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan naginom ka?
10: DTX 500!
9: Hindi na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: Kadragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Galao magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
17: Clinica Diofresh.
16: Available now.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
4: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
10: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
18: Mapakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis.
7: Madalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
21: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal?
20: Kay may barato balaya nga butika.
21: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
20: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
22: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
20: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
21: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
22: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City. 100.9 K5. News FM.
16: News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Day, alam ka sa mat?
2: Ay ho, Day, best in mat ni sang kinder ya?
1: Bawa abis, sige, tisningan ta.
3: 4 plus 2.
2: Ay kahapos, 6 eh!
3: Bawa alam, gid man.
1: Tisningan ta pagid be.
3: 2 plus 4.
2: Ay, 9 eh!
3: Ha? Nga nag-9? Dugin suli ko malang ang pamangkot.
2: Bauti, siyempre gin suli ko man ang sabat eh. Bis in mat, gani mo?
0: Hey! Hi! Galingawan time!
4: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
5: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Ang sleep is really important. If you're gonna go back to the una-una gin sa parts ng Bible, Genesis, even Adam ginpatulog sa Diyos.
3: Ginpatulog sa anay, no?
2: Ginpatulog sa Diyos so God could do His work. So basically, when you sleep, it's not only that you sleep, you close your eyes, tapos mata ka, no. A lot of things happen when you sleep. And D3 Bio helps you to have quality good sleep.
4: Pagdamo rason, Sir Boy, nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog, makorek na sa D3 Bio.
2: Correct, no? How does D3 Bio correct your sleep? Ginahilabtan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone, which is melatonin. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Misklada sa damo pat klase nga hormones. Isa na da si serotonin. Once oxidated and methylated, forms melatonin. Ang melatonin amuni ga patulog si imo, no? Makita mo ni ang melatonin sa pineal gland. It could also be found in your gut, no? Some books are saying that ang gut derived melatonin mas madamo sa ara sa pineal gland. Ano balaga trigger para mahimo sang ginatawag ng melatonin? Ang gut trigger sini is light. That's why kung gabi natuyo ka na, no?
4: Kung dulom na,
2: gakatuyo ka na, kigadamo na ang imong melatonin.
5: Oh, sir, boy, magtulog ka, kinalang dulom, gid.
2: Correct. Blue lights from cell phone, computers, and
4: likawan.
2: Likawan, no? Kaya amuni ang gapadugay si imo tulog.
4: So, ang ditribayo, sir, boy, pag abot niya sa imo tinae, i-enhance niya imong gut bacteria or your good bacteria para mag-produce ang sina ng mga hormones.
2: Correct.
4: Especially ang serotonin.
2: Serotonin. Ang probiotics ay importante gidya maghimo serotonin because 95% of your serotonin is ginahimo sa probiotics powered by D3 Bio. Medium chain triglycerides promotes the growth, the environment of probiotics na gahimo sa imo serotonin, nga gahimo melatonin, nga gapatulog sa imo. So dili mo makita ang isa pa lang nga paagi why D3 Bio could make you sleep better.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang kapag inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Yung may D3.
2: Ang D3 Bio promotes magnesium absorption.
4: Wow. Once na damo ka magnesium, sir boy, relax imo brain, dali ka katulog.
2: Correct.
4: Buok imo tulog. Aside sa melatonin, sir boy, hindi nami imo tulog kung kulang ka happy hormones.
2: Correct.
4: Importante magin ang dopamine kag serotonin. Imagine lang ang matao nga may mga problema sa anxiety, mga dalong pa nga problema
2: hindi
4: sa
2: katulog
4: mga...
2: Hindi katulog. Susmayosip, may problema ka, abi mo makatulog ka, hindi.
4: I-D3Bio lang nila, sir boy.
2: I-D3Bio mo para magdamo ang imo serotonin, dopamine.
4: Pero take note, ang I-D3Bio, hindi ni pareho sa mga sleeping pills kapag so inumot nami din tulog mo.
2: No.
4: It takes months nga maplastar tanan.
2: Ibalik niyang imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation kada of login. D3Bio. That is the effect of D3Bio long term, no? May patuloy labot nga ginpaayo ka sa kataro mo, sa tangkaso mo, kagsipon mo, ginapamayo pa ang imo tulog. Because of the benefits of medium chain triglycerides nga ara lang sa D3 Bio.
4: Why isa sa rason nga hindi nami tulog ni mo, sir boy, ang sigi ihi-ihi panahon sa kagabion. Labis mga kalakinan, may mga prostatitis or BPH.
2: May mga prostate problems.
4: Prostate problem. Imagine lang magbugtaw ka kalimas ta namuok tulog mo, pero pabugtawon ka kaya na maihi ka.
2: Correct.
4: Okay lang tani iblang manghikas banig nga di ka kabatsyag.
2: Agay, batsyag dyan tupad.
4: Te, ang D3 Bio, sir boy, ginakorek niya ang paghubag sa imong prostate. Ibalik niya sa normal para magbalik mo o imutulog. Bastante imo melatonin, pero ato naman ang disturbo.
2: Ang tanom naman.
4: Ang imong prostate. So amo nang rason nga mabuligan ka sa D3 Bio kung gainom ka sini adlaw-adlaw. Mabuligan ang imong prostate problem. Nga mong rason nga hindi ka katulog.
0: D3 Bio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.
3: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: K5 News FM, palarong pambansa, 1826, exclusive report. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino, magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, magha-harap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging update sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere, K5 News FM. K5 News FM Philippines. K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Exclusive Report.
8: May nga mga ka-K5 yari ng pinaka-latest nga update sa nagabarang inampang sa Palarong Pambansa 2026.
7: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atrata mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
8: As of 9 a.m. siningaaga Miyerkules Mayo 27, padayon nga nagapanguna sa overall medal tally, sa partial and unofficial medal tally, ang National Capital Region o kon NCR. Padayon nga nagapanguna ng NCR o kon National Capital Region sa medal tally sa palaro, nga meron sang 12 ka mga gold o kon 12 ka mga gold medals, 5 ka silver medals kag 7 ka bronze medals. Nagapangadwa naman ang Region 6 o kon ang Western Visayas sa medal tally sa palaro, nga meron sang 7 ka bulawan nga medalya, 5 ka silver kag 6 ka bronze medals. Samtang yara karon sa ikatatlo ka pwestong Region 4A kag o kon Calabarzon, kaginasundan sang NIR o kon Negros Island Region.
7: K5 News FM, Palarong Pambansa, scores update.
8: Samtang sa dugang pangabalita, nagdaog sa liwat si Trixia Ann Arellano sang Western Visayas ang gold medal sa 200 meter dash elementary girls sa Palarong Pambansa 2026 siningaaga sa Miyerkules. Una nga naangko ni Arellano sang Concepcion, Iloilo, ang bulawan sa amuman nga event sa palaro sang tinalikdan nga tuig sa Ilocos Norte. Tuma naman ang kalipay ni Arellano matapos wala ini mapaslawan nga makakuha sang bulawan nga medalya.
7: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta.
8: Sa dugang pangabalita, nasiguro sang Western Visayas sa Concern Region 6 ang Game 3 kontra sa Region 8 o kon Evraa sa Baseball Elementary matapos nga magdaog sa 9-0 score. Nagpabilin ang pagdominante sa Region 6 sa Baseball Elementary pinagi sa makusog depensa kag epektibong opensa nga nagdala sa ila sa madinalagon nga kompetisyon. Sabay naman sang swimming, si Nutche Veronica Ibet sa Western Visayas nangin bronze medalist sa swimming girls sa 13 and over 200 meter freestyle second.

0: noon dako nga determinasyon kagabilidad sa athletics para sa visually impaired athletes na nagatagsang dungog sa probinsya kag Western Visayas. Samtang nakuha man sang 12 anyos nga si Marthon Andre Dumulong sang Capiz ang gold medal sa 200 meter dash sang elementary boys category. Padayon nga ginapakita sa mga Capizon athletes ang ila sininga kusog kag abilidad sa nagkalain-lain nga kompetisyon sa palarong pambansa. Ang pinaka-latest update sa nagabarang ginampang sa palarong pambansa 2026 ang ginadulong sa inyo sang Klinika de Alternativa Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Tagimo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500 Mighty Seed, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men. Standby na kamo, masunod na 11 Mbps with K5 Darren sa Lomeo Henson. Para sa palarong pambansa news break, ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
3: Ang Physio
2: yung may D3.
3: D3 Bio.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: May go bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500!
5: Masalikan DTX 500!
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
8: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakan sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kape.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
13: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman ang sick?
15: Performance mo bala? Maluya na?
16: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
17: May baka kag vabuhas ka.
18: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
19: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
20: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin.
22: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa

0: and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Mads, anong checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
2: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinanansang ulot, protektodo. Mabugat pa, gani, taugid.
1: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
2: Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Singenta.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampyon nga oras, mga ka-K5, 12 minutos na nakaligad sa takna, ng alas 11 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number 1,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
2: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
6: 11 Mbps.

0: Mayong aga Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang 11 Mbps. Sa subong adlaw sang Miyerkules, petsa 27 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Ang aton gin nga paghatag sang katahuran pag-abi-abi sa mga nagapamati sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kagsubong man sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Good morning man sa aton sini mga Facebook live viewers. Nga nagamonitor sa aton sini official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa ato na sini nga mga nakalinyada nga mga balita. Patrol car sang Rojas City Police Station imbolbado sa aksidente. Driver nga pulis temporaryo nga ginkustodiya sa karsel. Crime rate sa Rojas City nagnubo sa 20 kaadlaw nga pagpungko ni Police Lieutenant Colonel Tumagtang. Kag subject sa nadakpan sa bypass operation sa Barangay Dumulog, ginaangot sa nagakatabo nga kinawatay sa Rojas City. Kag presyo sang baboy sa Chodoro Arsenas Trade Center wala sang paghulag. Pagtuo kag paghiliusa sentro sa selebrasyon sang Idil Adha. Samtang sa balita naton national, satisfaction rating ni President Bongbong Marcos Jr. nagnugbo kag nadagbong sa negative 15 sa tung bulan sang Marso suno sa survey.
1: Darren Salomeo Hanson.
0: Sa aton pasinidugang nga mga balita sa palibot sang aton sininga pungsod Pilipinas mga K5. Diri sa aton sininga pangalagad. Ibalon man nato ng update ang mga K5 dugang update sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Oras sa aton sininga pagpangalaga 16 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. Ang detalye sa aton sini mga nakalinyada nga balita ato ni nang atutukan diri lamang sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Apang ante sanay sina ibaluon ta man ang lakat sang aton sini nga panyempo sa subong nga adlaw sang Miyerkules.
1: Pula panahon.
0: Sa aton sini nga balita ulat panahon mga K5. Ginamonitor sa gihapon ining tropical depression mga K5 ara sa gwa sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility nga si tropical intensify na ni into tropical storm nga may international name nga si Jiangmi. Former LPA ni siya mga K5 nga nang in tropical storm na subong ara ang lokasyon sa 1,295 km east sang northeastern Mindanao. May ara nga kabasugon nga hangin nga 65 km per hour ang may pagmadlos nga 80 km per hour mga K5. Nagahulag, naaminhan sa pulo o kon 10 kilometros kada oras mga K5. Samtang diri sa Western Visayas, lakip na diri sa probinsya sang Capiz magulugal-umon. May pagulugal-umon nga panahon kita mga K5. Apang magapabilin sa gihapon ang mainit kag mapaang at tiyempo. Diri sa Western Visayas, lakip na ang probinsya sang Capiz mga K5. Abase ni sa pinaka-latest man nga update sa aton sini nga DOST Pagasa, southwesterly wind flow ang nag-apekto sa Palawan kag western section sang Mindanao mga K5. 11 Mbps. Tagang trough naman, no, na siling naton ang ining ikog sang tropical storm nga nag-apekto sa nabilin nga bayan man sang Mindanao, mga kakifive. Mangin mahina tubto makasarangan ng uyop sang hangin, mga kakifive. Ang maganda lamang karon, no, sang makanay tubto makasarangan ng pagbalod sa aton diri sa kadagatan sa Western Visayas. Ang heat index sa subo nga adlaw sang Miyerkules, based aton sini nga DOST pag-asa, mga kakifive, ang ara sa 44 degrees Celsius diri sa Roja City, ara gyapon ni sa danger level. Ganili kawan ang magpatial direkta sa silak sang adlaw para makalikaw kita sa mga balatian nga tugas ang init, no, ining heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke, mga kakifive. Mag-inom sang bastante nga tubig. Amo nang panaming nato, no, panagang sa tuman nga paang man nga aton sini maeksperyensyahan kagkainit sa subo nga adlaw, mga kakifive. Magsuksok, no, sa mga mahanhan dira, komportable nga panapton sa aton sini nga mga kakifive. 20 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 11 sa aga. Ang iningabahin, mga kakifive, sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Kag ang aton sini nga balita ulat panahon, ang buylog nga ginadulong sa inyo sa kaalwan sang healthy nga kape, ang DTX Coffee Mix. Kita yan, lo, adlaw gid kita nagapangape sang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manamit ang sabor, mananam, mga kakifive, ginapasuguro ko sa inyo, no, nga ang DTX Coffee Mix magluwas sa manamit sini nga sabor. May mga benepisyo ka pa nga makuha pinaagi sa pag-inom sini adlaw-adlaw, mga kakifive. May ara ini sa mga natural ingredients kasubong sang ampalaya, oko na marguso, chia seeds and the sugar cane extract powder, mga ingrediente, mga kakifive, nga makahatagin sa inyo sa mga benepisyo sa inyo sini nga ikayong lawas. Sa DTX Coffee Mix, ginadetoxify ang mga toxins sa inyo sini nga lawas para mangin mamag-an ang aton sini nga pamatsyagan, mangin healthy kita. Why man kabalak-an, no, kung ikaw nakakape every day sang DTX Coffee Mix, why kaniya kabalak-an, unlike sang iban bala nga kape nga kung nadlaw-dlaw ka, nagainom, nag-acidic ikaw, ariya hindi kaniya magka-acidic, hindi ka man makabatsyag sang palpitation. Very friendly kag healthy ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. No.

0: Ang DTX Coffee Mix available gid ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Tagsubong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar, ang clinic mga Haki 5 sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City na hamtang sa McKinley Street sa tabok lamang sang PLDT. Available man ini online pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka K5.
1: 11 Mbps. Karen Salomeo Hanson.

0: 23 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11 sang aga. Natagan tanay ligwang inyo sini nga mga ginpadala nga mga mensahe via Facebook, no? Facebook Live. Kag mga naga-PM man diri sa aton. Mga ka-K5. Good morning, nagamonitor na sa aton sini nga pagpangalagad. Na may dayad gin nga pagpamati sa kay Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. Mayong udto gid no sa imo. Tag thank you kay Sir Edward Mariano Magabuno. Mayong udto ka K5 Darren, mayong udto man sa mabuot kag mabinoligon kong tulong Attorney Nathaniel Odocado. Sir Leonard Silvestre Dolor. Good noon ka K5 Darren, nakatutok na kami upod ang mga miyembro. Uy, members ng Tribudos Tribe, samtang nag-aubra kami sa mga drums. Thank you, gida, sa Tribudos Tribe, no, sa tribe owner, kay Sir Leonard Silvestre Dolor, dira sa may barangay dos. Take your time lang sa pag-ubra dira sa inyo sininga drums, samtang nagatutok diri sa 11 Mbps ang K5 News FM Rojas. Kay Tristan Wyatt Vigulay, mayong udto man sa imo, sir. Thank you, gida. Kay Ma'am Daidin Borog, mayong udtuman. Kay Ma'am Gianna Amville Siloso, hello ka K5 Darin, nag-monitor na loud and clear sa shop diri sa Luktugan. Sir Reynante Cam, mayong udto Sir Darin. Kay Wifey, Baby Cam, kagsamon anak. Nga si Beboy Cam, sa akong Iloy, nga si Ma'am Helen Cam. Nagapamatigid kami diri sa Barangay Dayaw. Madamugin nga salamat. Kay Ma'am Liza Barrientos, mayong udto Sir Darin. Nagapamati na kami diri sa Sitio Tambaca, sa may barangay Kulasi. Good morning K5 Sir Darren, always gid kami diri nagatutok sa programo sa public market sang President Rojas. Shout out sa akon hinablos nga kasanulang sang birthday nga gasaulog sang birthday 5 years old kay Roldan Tierne from Joven Duga Bisoryo, Barangay Badiangon, President Rojas. Thanks gid Sir Darren. Happy birthday ha, kay Roldan Tierne. No, happy birthday sa imo. Happy birthday to you. Ang pagpanamyaw halin sa imo sini nga tito kay Jovan o kon Joven Duga Bisoryo sang Badiangon, President Rojas. More birthdays to come and good health sa tanan nga naga-birthday subong May 27, 2026. Ay kwaon man naton ini nga kahigayunan. Subong nga Mayo 27, naga-birthday man o isa man sa mga suod naton nga abyan, ilabi na sang high school kita, kay Ma'am Mary May Luzada Bilay. Adira subong sa kung hindi tayo magsala, no, sa Saudi Arabia. No, sa aton sining best friend man sang high school, happy, happy birthday sa imo. More birthdays to come in good health. Pagpanamyaw man halindiri sa K5 News FM Rojas. Kag sa aton man, no? Thank you gid. Kag sa liwat, happy birthday, no, kay Ma'am Mary May Luzada Bilay. 11 Mbps. Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, nagamonitor naman sa aton sini nga pagpangalagad dira sa may Vizcaya, President Rojas. 26 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. Dugang nyo pa nga mga mensahe, no, kag subong man. Bantayan ang aton sini nga mga detalye sa aton sini mga nakalinyada nga mga balita. This time magaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Ka K5 kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang Detribio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
2: Detribio. Ang Detribio. Yung may BCO. BCO. Yung may Detribio. Detribio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Detribio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: Detribio. Ang Detribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics, Clinica Sporebiotics.
7: Punggod kag rashes,
8: mag DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
8: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
9: DTX 500.
10: Ginakano ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa kadlo ka pila ka maginom
12: sa DTX 500.
10: Sa primero ka tatlo sa subong kaduha na lang.
12: Subong kamusta?
10: Oy, na halin sa nagtay kami sa DTX 500 ay nigo ginapat
9: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O galing C.

0: spell up. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang mighty sea, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang ga sagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa mighty sea.
1: Mighty sea, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men.
3: DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang acne.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasabi saka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pambaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops at doon na ang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug source sa manubo na presyo.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang informasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
12: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
11: Kay may barato balay nga butika.
12: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
13: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
11: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
12: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
13: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Bilion ng barato, pero epektibo. Bilion ang Rain Pharmacy.
14: Rain Pharmacy.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: K5, Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
18: 11 Mbps!

0: 25 minutos ang nabili natin si Ramagdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon kaupon yung inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Subong adlaw sang Miyerkules mga ka-K5, wala sang opisina. No, ilabi na sa mga pampubliko nga mga opisina kay subong man no mangin sa mga private company. Mga ka-K5, di magluwas na lamang sa aton. Kita'y nagpadayon bisan holiday sa serbisyo publiko ang mga media, mga ka-K5, kag sa mga pribado, no? Iban na may depende man sa ila sining company. Pero kalabanan subong is wala gid sang opisina, no? Pampubliko nga opisina, mga ka-K5. Bangod, regular holiday subong Mayo 27. Gindeclare ini sang aton sining presidente sang pungsod Pilipinas kay subong adlaw mga ka-K5 is Idil Adha, isa sa pinakaimportante ning mga kapistahan sa kalendaryo sang aton sini mga kabyanan nga mga Muslim. Ini nagadumdum sang kahanda man ni propeta Ibrahim, ihalad ang iya anak no sang ginsugo ini sang Dios no, base man sa pagtuo sang aton sini nga mga kabyanan, mga kultura naton nga mga Muslim, mga ka-K5. May kang tanan sina naton hibaloon ano pagid mga ano bala no ang aktibidad kadungan sining Idil Adha sang aton sini nga mga Muslim community diri sa siyudad sang Rojas, mga ka-K5. Ibalo nato ng detalye kaupod naton sa line number 2 si ka-K5 Rodney Daban Dalanon sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Masadyang again celebrate sa mga komunidad sang Muslim sa Rojas City ang Idil Adha. Mamaagi sang nagkalain-lain ng aktibidad nga nagasentro sa pagtuo, sakripisyo kag panghiliusa. Sa aton sininga pagpakigamot kay Imam Abdul Rahman Ali sang Haji Ali Mosque sa Premier de Mayo, Rojas City, iya diri gimpayang nga timprano nga nagpatigayon na sang pagpangamuyo sa mosque ang mga tulo bilang pagandurang sa pagiging tampad ni Propeta Ibrahim sa sugo sang Allah. Kag sino kay Ali, matapos ang pagpangamuyo, ginpatigayon man ang tradisyonal na paghalad sang sapat sa kasubong sang kanding, konta din ang karne ang ginpanagtan sa pamilya, abyan, kag sa mga may gusto. Payag niya kakisag na rin, magapatigayon man sa mga pagbisita sa nagkalain-lain na lugar ang pila ka mga utod nga Muslim. Subong man, madama sa mga pamatanon ang nagpasakop sa mga programa, agod nga panalumon ang paghangop sa importansya sa nasambit na okasyon. Dugang pasang natungdan, hindi lamang piyesta ang Idil Adha, kundi isa kapahanumdum sang sakripisyo, mangin-mahin na tagon, kag mabakod nga pagtuo sa tunga sang anuman nga pagtilaw. Yari kagaton nga pamatian ang kabahin sang pahayag ni Imam Abdul Rahman Ali sang Haji Ali Mosque sang atan ini nga na-interview.
3: So, ibig sabihin ng Idil Adha, sa kanyang tayo. Tapos yung baka ay 300. Pero yung camel, sibig sabihin na rin ang pagdadami. Sinasabi ng mga tao at saka mga ikir, sumura itong pinatayo sa mga kami. Paano na gawin niya sa kanila? Ang sabi ni Abraham, kung may anak mo na ko, kung may bibigay sa akin ng wala ng anak, kakatayin ko sa sakripisyo ko lang para pang napalapit na buhay. So bibigyan siya ng Allah sa mga pera ng anak. Doon, sinabi ng Allah sa kanila na ginip, o Abraham, upang mo, itabing mo, yung pangarap mo noon, kung ito ay makikita mo, bata ay talagay mo, piting na namin kung talagang sinabi mo, sinabi mo, ayon katay mo. Kaya kinatay niya, yung kanyang anak, pero sa kabusta ng Allah, sa kabalan ng Allah, yung sabi ko na mawala na kamagawa ng mga masayo. Kapag ganito, before me, halimbawa ko po, hapon, ay kami po ay nagdawito, bawat isang tao, nag-aandara, upang ay pamigay sa akin, kahit sino magsarado. Ang bibigyan ko ay sa mga po, ang kusita, ay ang mga po, ano, makikunin ko na po,
2: Katabihan ka kita nga rin ang kabahin sa nga itong sinetabiyo kay Imam Abdul Rahman Ali sa nga Haji o Haji Moskino dara sa Mayat Primer Dinayo, Rojas City. Sa madagaling kakita nga rin pagandurao sa pagsakripisyo ni Apostol Ibrahim ang ining celebration o kung ining nga mismo Idil Adha. Madagaling ang sentro sa ining okasyon ang pagliliyos sa pagsakripisyo kad ang hugot nga pagtuo sa ila sinimana nga ginatuuhan sa kipad dare.
0: Okay, so bali no magluwas nga ti ano ka ginarod no may mga ano sila mga pag tililipon ano may mga palabuton pa ni Karonbi nga mga aktibidad sila.
2: Sa hayag ni Imam ba at may ara sila sang mga aktibidad so ang iban no ambal niya iban magapadulong sa pila ka mga lugar diri sa Western Visayas sumbat na malibot bala sila family bonding na kay Sandaren na kay tatlo ini kaadlaw nga selebrasyon sang Idil Adha kag umpisa gani sa mga adlaw Miyerkules kita sumong tapos magatakop ini siya sa Biyernes nga adlaw man. Tanga sa sini kada adlaw may ara sang mga pagsamba sila nga katigayunon na kakita daren. Sama man na no family bonding nga kagama na pagsimba sang anima ka best sa kada adlaw kakita daren tubtob sa Biyernes nga adlaw.
0: Okay, sige. Thank you gid Kaki 5 Rodney.
2: Ini si Kaki 5 Rodney Daban Daladon para sa kampiyon nga balisa sa bisyo publiko kang kalingawan sa kapid sa K5 do sa tab.
1: K5 News FM Live Report 11 Mbps.
0: Nabatian no mga Kaki5 ang gidulong nga report ni Kaki5 Rodney da Bandalanon sa pagpakigangot man no kay asa ano man no sa leader sang Muslim community diri sa siyudad sang Rojas mga Kaki5 angot sa sining selebrasyon na Idil Adha pinakaimportante ni nga kapistahan sa aton sining mga kabiyanan nga mga Muslim ini nagadumdum sang pagkahanda bala kun sa kun inyo ma ano kun ibasin naton ining si Ibrahim amo ni siya si Abraham no based naman sa aton sining mga pagtulunhan pagtuluuhan naton sa Kristiyano mabasihan naton ang Old Testament o kundaan nga katipan mga Kaki5 si Abraham o si Ibrahim no sa aton sining paturan man nga mga Muslim ila panawag amo ni siya ang gin test gid bala no may pagtilaw ang aton sining Ginoong Dios sa iya kun din ginsugo ni siya nga ihalad ang iya nagisanon nga anak kag gintuman nga man ini mga Kaki5 nga wala sang pagpangduha-duha kumbaga hugot gid no nga pagtuo mga Kaki5. nga sang kumbasihan naton sa daan nga katipan. Ang asawa ni si Sarah kagang ilang anak nga si Isaac. Mga kakifay, kilala gid si Abraham nga tungod siya dako nga pagtuo kan pagsunod sa aton Ginoong Dios, pisar mabudlay ang sugo siya nga tinagaisahanon nga anak. Madugay pang ila sini nga paghulat. Okay, di bala ano, may edad na si Sarah, mga kakifay. Isa ni sa pinaka hindi gid malipatan niya. Nahitabo siya kabuhi nga nakasulat sa aton sinibalaan nga kasulatan sang ginapangayo sang Dios nga ihalad niya si Isaac bilang pagtilaw man sa iya sini nga pagtuo, mga hakifay. Pero antes pa matabo ini no, wala ni siya madayon kay gimpunggan siya sang Dios, mga kakifay, kati na kumbaga na pamatud-an niya na ang iya sini nga katampad kaga pagtuo, no, pagsunod sa sugo sang Dios, mga kakifay. MBPS. Oras aton sini nga pagpangalagad. 14 minutos ang nabili natin si Tamagdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Mayong pagpamati lang kag mayong udto man sa kay Sir Louie J. Demo. Nagamonitor sa aton sini nga pagpangalagad kay Patrick Matias Robles. Mayong udto idol Matias Robles family sa Rosario sa Lantangan Pontevedra Capiz. Kay Ma'am Rhea Ombas Kalinawa. Mayong udto ka K5 dare nagatutok na kami diri sa Barangay Kulasi sa Sitio Almalbis Village Maniaga kita ka K5 daren. Amun sudan laswa kag uga bao perfect gid nga partner no ang laswa tapos uga. Ana meet ba? Maydayad lang kapag panyaga dira sa inyo ha, sa may Almalbis Village sa Barangay Kulasi sa Kalinaw and Balbona family. Aiza Bernabe, loud and clear sir, lutod-lutod branch of Cake Story. Thank you gid sa Cake Story dira sa may lutod-lutod branch sa kay Aiza Bernabe. Asa ano man na, sa kay Koy sa Rodji de la Peña Ayore, dira sa may Pueblo de Panay branch kag Cuartero branch. Ma'am Vienna Villaruel, mayong udto man sa imo, nag-monitor naman sa aton sininga pagpangalagad. Subong man kay Sir Mike de la Torre, ariang iya sininga ginpadala nga mensahe. Sir, mayad lang ang pagpamati sa taga CVM Pawn Shop Money Changer All Branches. Sanglaan ng mga gadget sa Uyo, Turong Street, Kalibo Branch, kag sa Alpha Omega Beta Om Vets Fraternity and Sorority 1976. Kag sa Binlero Store, nagabaligya it mga karne kag baboy. Kag kay Auntie Daday de la Torre, Binlero, kag kay Uncle Bitit, Binlero sa Barangay Tuburan, sa Maayon. Sir, mayad lang ang pagpamati sa Lambarte Sari Sari Store. Sa Barangay Poblasyon Mambusa, especially kay Uncle Zal de Lambarte, kag kay Auntie Gingging Uncle Eden, from Sir Mike de la Torre. Dira man sa may kwartero sa Barangay Nagba, okay, sa kay Tatay Rudy Cata, no, sa Cata family, sa Barangay Nagba, kay Dodoy Warren Herosa, sa Tibor and Herosa family, kay Nung Undot, kay La Merli, kay La Alice, kay Nini Camille, kag sa tanan nga taga kwartero, mga listeners naton nga always ginagatutok sa aton sini nga pagpangalagad sa Raj Kainan, kay Taros Maria to Jojo Aperes sa Punta Tabok, kag sa kay Nainelia and Ate Bebs sa dira naman sa Light Shine Bright Cookhouse, dira man sa may Barangay Punta Tabok, mga kakifay. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mga kakifay. No, ang Mighty C Alkaline Vitamin C ang kaupod mo gid, no, mga hakifay, sa adlaw-adlaw para mangin mapag-on ang imo sini nga immune system, mga hakifay. Ilabi na ko nagalain imo pa matyag itilawi bala ang Mighty C Alkaline Vitamin C, mga hakifay, para maayo ang aton sini nga pamatyag kay balo kamo nga ang alkaline nga vitamin C nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Mighty C, ang may kang tanan man sa pagpabilin, no, nga healthy mga Hakifive, ang aton siningalawas, malayo kita sa mga balatian, mga Hakifive. Pingadaan ko manubo ang level sang vitamin C sa aton siningalawas. Delikado na mataas ang tsansa nga maangkon kita sa mga balatian kag mga impeksyon. No, mga Hakifive, gani mag-inom na kamo sang vitamin C. Ang Mighty C, mga Hakifive, isa ka alkaline na base na vitamin C, adlaw-adlaw dapat ina naton isuplemento para mapapag-on ang aton sini nga adaptive nga immune response, makabulig nga in-neutralize ang mga bacterial toxins, hilabi na mga endotoxin pinaagi sa pagtapna sa lipopolysaccharide formation signal sa mga mikrobyo, mga Hakifive. Sa liwat, pabaskugo ng aton sining resistensya, mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. 10 minuto sa nakaligad sa ako nang nabilin, antes kita magdangat sa tak na alas 12 isang udto. Mga Hakifive, no, alkaline vitamin C nga Mighty C, available ni sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar, mga Hakifive. Sa liwata ang clinic sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City, mga Hakifive, na hamtang sa McKinley Street, tabok lang sang PLDT. Available man ini online na pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka K5.

0: 8 minutos sa nabilin ang tisita magdangat sa tak na ang alas 12 sang udto. Dugang panaton diri nga mga balita kag impormasyon mga ka-K5. Ato ni nga balikan, standby na sa health alert with Dr. Ramil Uy. Kag subong man bantayan ang mga dalagkuan nga balita nasyonal, international kag iban pa sa MyTC Network News. Magabalik kita mga ka-K5, kindly standby. K5 News FM.
1: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
3: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: akin. DTX 500!
2: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gidyang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton? Kaupod na to siya nag-discussion karon si Dr. Ramil Uy, ang aton CEO. There was a time nga problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga hindi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. Sa Kabangkalan, ang aton nga pinakatigulang living person, si Lola Francisca is 100, kundi ko magsala, 122, 123 years old.
4: Wow. Sikreto to, palakaon gulay.
2: Husto. Mm-hmm. Kag nami bilang ila klima to sa Uringaw, no? Mm-hmm. Sige, so...
4: Palakaon gulay niya, palain ang pagka DTX 500 kag MyTC, kampiyon nga ano eh, nga kombinasyon.
2: Husto.
1: DTX 500.
2: So, ang abigan nila, Doc, maginatawag na sila nga nag-formulate sila sang self-limiting theory. Mm. Nga mismo ang organism nag-limit sa iyang existence. Mm. So, diri na nag-sugod ining pag-study sang telomeres. So, dako ang palaligban, Doc Ramil, kung nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Mm. Bisan ano kahalong, ano kakahealthy, mag-abot ng tiyon nga mapatay gid ang tawo sa katigulangon.
1: TTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years. So, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So, wow! Nami nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
5: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
1: DTX 500!
4: So, Sir GP, in the dawn of the millennium, nagasintro ang pagtuon sa genetics sa kang tanan sang kalabaon sang telomeres. Muna siya sa mga chronic diseases kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, kag cancer, ganubo ang kan mo katasoon sang telomeres. Amo na gani permine mo ginahambal nga inom ka DTX 500 para maglaba ang telomeres. Sa study na Sir GP, kita nila ang pagliwat sang lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sang telomeres. Imagine Sir GP, 10% nagindogang sa link ka telomeres. Sabtang yan to, ang nagapadayon nga kaon sang tamis, sige kaon baboy, karne, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang nga telomeres sang gin-examine ini sang microscope. Balo ka Sir GP, kung ano nga lifestyle changes ang ilang ginhimo, exercise. Cut down of fats and sugar consumption, kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation. That's why, sininga program, permi na muna balik-balik, nga ang magsika inom DTX 500 para maglabay mo kabuhi. Para hindi dali iya mapatay ang selula. Imagine lang, 1.3 million ang ORAC unit.
6: That's the capability of DTX 500, no? Uh-huh. In fighting oxidative stress. 1.3 million.
4: In layman terms, Sir Boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero, hapos lang mag-neutralize ng kawatan nga rin sa itong lawas. Kawatan, amo na sila ang mga free radical. Gusto ka man-neutralize sila, sundi lang antioxidant. Kaya pangatagan na sa kan antioxidant.
2: Kaya hindi na ito yung mga ukap,
4: ah? Tuli, Sir GP, compare mo lang mga taos Canada sa Bukid Canada, kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan, grabe. Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy. Russia, may research man sa Russia, nga 30 kalaba ang ila edad kumpara sa mga Pinoy. Ang sikreto, prutas lang gid gagulay.
7: Correct ka.
4: Actually, sir, puro antioxidant. Oh. Di kita yan eh, damo ta niya tubo. Mm. May DTX 500 na ta, may TC pa. Hindi pa gid maglabaton ka buhi.
2: Amo na ganito ka kinanglan ta mag food supplement kay hindi ta niya makuha sa utan lamang. Correct. Kulang.
4: Imagine la ng research sa National Cancer Institute. You need 15 kinds of fruits and vegetables daily ha. Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga punto sa ang gitawag antioxidant, Sir GP.
2: Sige. Again, mag-exercise, no? Magka-ounce ang gusto, Doc. Kag mag-DTX 500 sila.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ganun nga Klinika Dithir Bio, yan lang talaga masasabi ko, Doc Far. Yes, so basta sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
8: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Klinika Dithir Bio sa mga masasamang mikrobyo.
1: Mm-hmm.
8: Pero mahalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
1: Yeah.
8: Makailang-kailangan natin katawan.
1: Okay.
8: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay dalubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
1: Talaga naman,
8: ay tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
1: Mm-hmm.
8: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
1: Bah!
8: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
1: Mm-hmm.
8: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
1: So ang Clinica D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
8: Yes,
1: pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
8: At dahil sa MCT ng Clinica D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc mula sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
1: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
8: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
1: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw. Health News DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natatapla

0: Extract, Madrid Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil. All natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bili na sa mga butika.
2: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News.
4: MyGC Network News.
3: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
4: MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
4: MyGC Network News.
2: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Public hearing sa planong dagdag pamasahe ng mga tricycle sa Malay itatakda. Pinakamataas sa kaso ng malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan, pumalo na sa mahigit 500. Bilang ng mga nasawi sa karambola sa Alicia Isabela, umakyat na sa 6. 4 years old na bata, pumanaw na rin. Pribadong sasakyan na sumalpok sa rotonda sa bayan ng Sibalo, Mantique. Mga sakay at nagtamo ng minor injuries. Bangkay ng isang babae, natagpo ang walang saplot at palutang-lutang sa dagat sa Tacloban City. Samantala, ginang sa kapisugatan sa tama ng bala. Job hire ng Iloilo City Hall, nakuha na ng mahigit 1,000,000 halaga ng illegal na droga. DILG bumuo ng fact-finding team para sa

0: Magda. Amo ang detalye ng balitang yan atin sa atin ni K5 Leonard Veray.
1: Mag-denounce ng public hearing ang Malay Tricycle Operators and Drivers Association or MATODA kaugnay sa planong pansamantalang pagtaas ng pamasahe ng mga tricycle sa mainland Malayaklane. Sa isinagawang committee hearing, sinabi ni MATODA Head Teddy Oxon na kinakailangan ang dagdag pasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon sa MATODA, huli silang nagtaas ng pasahe noong 2022 kung kailan na sa 55 pesos hanggang 60 pesos pa ang kada litro ng gasolina. Ngunit ngayon, umabot naman ito sa halos 100 pesos kada litro sa ilang gasoline station sa Katiklan, Malaye. Batay sa kanilang panukala, pansamantalang magdadagdag ng 6 pesos sa bawat tariff rate ng mga tricycle. Nakatakda ang public hearing sa Mayo 29 ngayong taon sa conference hall ng Poblasyon Malay kasama ang mga opisyal ng MATODA, MTRO, Committee on Transportation at mga barangay kapten. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, pinakamataas na kaso ng malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan. Umalo na sa mahigit 500. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Grace Belostrino.
4: Mula sa dating 482 noong May 18, 2026, pumalo na sa 515 confirmed malaria cases ang naitala sa bayan ng Rizal, Palawan. Batay sa huling tala nitong May 25, sa datos ng Rizal Municipal Health Office, pinakamataas ang kaso sa barangay Ransang na may 126 infections, sinundan ng Punta Baja na may 81 at Taburi na may 64 cases. Ayon sa Municipal Health Office, halos 49,000 na ang isinagawang examinations habang patuloy ang monitoring at surveillance operations upang mapigilan ang lalo pang pagkalat ng sakit. Bagamat wala pang naitatalang reported deaths, nananatiling mataas ang banta ng malaria sa ilang barangay dahilan upang paigtingin ng health authorities ang prevention at early detection measures sa komunidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Bilang naman nasawi sa karambola sa Alicia Isabella, umakyat na sa 6. 4 years old na bata, pumanaw na rin. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Justin Kiss.
5: Umakyat na sa 6 ang bilang ng mga nasawi sa madugong karambola ng isang trailer truck, multi-purpose vehicle at motorsiklo sa National Highway ng Barangay Rizaluna, Alicia Isabella, na naganap noong Lunes, Mayo 25. Sa eksklusibong panayam ng 100.1 K5 News FM Santiago sa programang Foro de los Pueblos, kinumpirma ngayong Miyerkules, Mayo 27 ni Police Major Felix Mendoza, Hepe ng Alicia Municipal Police Station.
6: Yes sir, actually sir, yung nasa hospital, kung dinala natin sa hospital na dalawa, sa anong palad po is namatay po yung bata sir, so isa na lang po yung survival natin sir.
5: Ang biktima ay unang naisugo sa ospital matapos ang insidente, ngunit nalugutan din ng hininga kinagabihan. Ayon sa paunang imbestigasyon, patungong Ilagan City ang magkakapamilyang sakay ng isang Toyota Avanza nang umano'y umagaw ito ng linya at sumalubong sa paparating na trailer truck. Dahil sa lakas ng salpukan, nadamay din ang isang motorsiklong lula ng isang empleyadong papasok sana ng trabaho sa lungsod ng Kawayan. Sinuring naman ng mga otoridad ang dashcam ng Avanza, ngunit ayon kay Police Major Mendoza, nakaangat ang angulo ng kamera kaya hindi nito nakuhanan ang mismong segundo ng banggaan. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya ang driver na trailer truck na i-refer na rin ang kaso sa prosecutor's office para naman sa kaukulang assessment at formal na pagsasampa ng mga kaukulang kaso.
7: At para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jessing His, para sa hindi ng kampiyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Pribadong sasakyan sumalpok sa rotonda sa bayan ng Sibalom, Antique. Mga sakay nagtamo ng major injuries. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Jojen Morillo.
8: Sugatan ang mga sakay ng pulang pick-up matapos itong sumalpok sa rotonda sa Crossing Aldea, Barangay Ojong, Sibalom, bandang alas 11:40 ng gabi, Mayo 24, 2026. Base sa datos ng MDRRMO Sibalom, kinilala ang mga imbolbado na sina alias Nick, 63 taong gulang, driver at residente ng Funda Dalipe, San Jose, Antique, na nagtamo ng lacerated frontal temporal, at alias Dana, 40 taong gulang, na nagtamo ng

0: man ng spine injury. Sa CCTV video na nakuha ng K5 News team, makikita na mula sa norte na parte ng probinsyang sasakyan at patungo sa bayan ng San Jose Antique, ngunit dahil sa mabilis na pagpapatakbo sa nasabing sasakyan ay bumangga ito sa rotonda sa Center Island ng lugar. Makikita rin sa video na ipinadala sa istasyon na nahirapan ang rescuer bago na iligtas ang mga sakay ng pick-up dahil sa wasak ang harapang bahagi ng sasakyan. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jan Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: Gawin din bangkay ng isang babae, natagpo ang walang saplot at palutang lutang sa daga sa Tacloban City. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ay K5 Carol Medino.
3: Walang saplot at bangkay na ng matagpuan ang isang babaeng palutang-lutang sa dagata sa Anibong, Tacloban City kahapon. Kinilala ang biktima na si alias Lina, 49 na taong gulang at residente ng barangay 106 sa Santo Niño, Tacloban City. Ayon sa kapulisan, kinumpirma mismo ng kapatid ng biktima ang pagkakakilanlan nito. Ayon sa kanya, ang nasabing biktima ay may problema umano sa pag-iisip at palaboy-laboy lang sa kalsada. Ayon naman sa imbestigasyon ng PNP, wala namang foul play sa pagkamatay ng biktima at hinihinalang aksidente itong nalunod sa dagata na naging sanhin ng kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: Samantala, ginang sekapi sugatan sa tama ng bala. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
4: Sugat sa binti dahil sa tama ng bala ang natamo ng isang ginang sa barangay West Villa Flores maayon sa lalawigan ng Capiz matapos matamaan ng bala. Sa initial investigasyon ng mga otoridad, nadaanan ang biktima ang suspect na kinilalang si Noel Miranda, nagtatrabaho sa nasabing ginang na nakahiga sa gilid ng daan at may sukbit na baril. Tinangka itong kunin ng biktima, ngunit naramdaman ng suspect at nagkagawan na sinundan pa ng aksidente ang pagputok nito na agad naman na tumama sa nasabing ginang. Sa ngayon, nakapit na sa Mayon Municipal Police Station ang suspect, samantala patuloy naman na ginagamot sa ospital ang biktima. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: Gawin din job hire ng Iloilo City Hall, nakuhanan ng mahigit 1 million pesos na halaga ng illegal na droga. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ay kay K5 Kim Caluyo.
5: Nasabat ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ang 1.6 million pesos na halaga ng suspected shabu sa ikinasang drug buy-bus operation sa Di Umano'y job hire ng Iloilo City Government sa Barangay Zamora Meliesa City Proper, Iloilo City, pasado las 7 ng gabi, Mayo Vientes 6. Ang subject ay kinilala kay alias Dadang, 47 taong gulang, na residente rin ng nasabing lugar. Na-recover ang 4 na nut tied at sham na plastic sachet ng suspected shabu na may bigat na 240 grams. Dati siyang nabilanggo sa New Bilibid Prison si Dangdang sa kaso rin sa illegal na droga noong 2015 at nakalabas noong 2024. Ito'y matapos na na-acquit sa kaso ng inapela sa Court of Appeals. Nagtatrabaho di umano sa Facility Conservation Office si Dadang na kanya ring kinumpirma. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Tumuo ng fact-finding team sa Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa nangyaring pagguho sa 9 na palapag-nagusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa kalihim na pangungunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang nasabing investigasyon. Una nang sinabi ni Remulla na kanilang tinitignan mabuti kung sino ang posibleng mayroong pagkukulang sa nasabing insidente. Magugunitang umabot na sa 4 na bangkay ang natagpuan habang mayroong 18 iba pa ang naiulat na nawawala matapos ang pagguho ng gusali nitong madaling araw ng Linggo.
1: MyTC Network News.
2: Samantala, hinimok naman ng PAG-ASA mamamamayan o publiko na paghandaan ang inaasahang sabay na pagpasok sa bansa ng El Nino phenomenon at habagata. Ito'y ayon kay Ana Solis, head ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAG-ASA upang agarang makagawa ng paraan ng publiko sa inaasahang epekto ng El Nino at habagat na may kaakibat na malakas na pag-ulan at pagbaha. Papasok ang El Nino at habagat sa pagitan ng Hunyo, Hulyo at Agosto ngayong taon at inaasahang rito ang pag-ulan sa mga bahagi ng Luzon at Metro Manila. Sa ngayon ay humihina naman ang panahon ng tag-init kaya't unti-unti nang matatapos ang warm at dry season sa katapusan ng Mayo o unang linggo ng Hunyo. Samantala, abot naman anya sa 10 hanggang 15 bagyo ang posibleng tumama sa bansa mula Hunyo hanggang Nobyembre ng taong ito.
1: ITC Network News. ITC Network News.
2: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Ipinatawag ng European Union at ilang bansa naman sa Europa ang mga kinatawa ng Russia matapos magbanta ang Moscow ng posibleng pag-atake sa Kiev at pag-udyok sa mga dayuhan at kabilang mga diplomat na lumikas mula sa kabisera ng Ukraine. Kabilang sa mga nagsummon ng Russia na envoys ang Germany, Norway, Netherlands, Poland at Sweden kasunod ng pahayag ng Russia na target nito ang mga military facility at decision-making centers. Samantala, itinanggi ng Russian Embassy sa Germany ang mga paratang at iginiit na surgical strikes lamang kanilang isinasagawa laban sa mga target na militar. Ayon sa Moscow, ang plano operasyon ay tugon sa umano'y terrorist attacks ng Kiev kabilang insidente sa Luhansk na ikinasawi ng 21 katao. Isang pahayag na itinanggi naman ng Ukraine na sinabing ang target ay isang Russian drone unit.
1: ITC Network News.
2: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng ITC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, Kalibo at Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Belmar Dela Cruz, K5 Romy Cahili at K5 Elmer Ubaldo sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso!
1: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
7: 11 Mbps?

0: 16 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sa 11 Mbps. Sa gihapon, kaupon niyo ang inyualagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sa dugang panaton diri nga mga balita, mga kaki-5, kahapon nga adlaw, may isa ka aksidente nga nagluntad diri sa barangay Sibagwan, Rojas City, kun sa diin involved diri ang patrol car sang Rojas City Police Station. Mga kaki-5, ano bala ang kabugusan nga detalye angot sa sining natabo nga aksidente? Mga kaki-5, ibaloon naton sa pihak nga linya, naka-standby na ang aton sininga patrol direkta sa Mayroas Component City Police Station with kaki-5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Naulamit kay K5 na rin sa isang aksidente ang patrol cars ng Rojas City PNP sa Damlaglang sa Barangay Sibagwan, Rojas City. Sige patigayon nga press conference ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sa Rojas City PNP. Iyagin payag na tabo ang insidente sa tanong kapitigayon sa pagpatrolya ang kapulisan sa among lugar. Sunod rin, pag-abot sa likuon nga dalan, ginapahayag na nabungguan ang likod sa patrol sa isang katricycle na sakay ang 4 ka miyembro sa magpamilya. Nag-angkon ang mga ini sa minor nga pilas kung sa diin ang duha diri karon kaya na sa establish ang kondisyon samtang ang duha nagpapilit pa sa ospital para sa nagkaiko nga pagbulong. Dugang pa nga nagikan sa isang kaokasyon ang sakay sa tricycle. Pag inaimbestigaran po ng kainom sa makaulog ng ilunon ang driver sa nga amuya nga tricycle. Padayon karon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Pag yung pasiguro nga pagsabton or pagpasabton sini ang may mga sala na kung sa tingin, temporaryo na karoon naging kustodiya sa karsel sa Rojas City PNP ang driver sa patrol car. Yari ang kabahin sa payag ni or yari karoon ang gimpasiguro no, sa officer in charge sa Rojas City PNP. Nga pananglitan, magaguha sila sa inyong investigasyon nga may kasalanan ang kung may kapulangan madabi no, ang pulis nga driver sa ilang sining patrol. Hindi mani magpangduha-duha nga pasapaan mani no, sang nagkaigo nga kaso. Pag sa pagkamatuod, ginistorya naman sini no, sang tagdumalahan sang Rojas City PNP ang driver sa among tricycle nga kung nakita niya man mismo no, pag napamatudan na mayara man niya sang sala ang opisyal or ang pulis na ginagamit man ini siya nga magpasapa sang nagkaigo nga kaso pinaagi sini sa K5 Darren na mapakita sa publiko nga ginasunod mismo sa kapulisan ang nagkaigo or ang layi sa K5 Darren. Yari ang kabahin siyang payag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sa Rojas City PNP.
3: Yung aga sa ato niya tanan, no? Sa tanan niya kapalamati, aga subaybay sa inyong mga programa sa mga partners natin sa media, sa mga pumuluyo sa sudad sa Rojas. Ang insidente ka ako na as officer in charge sa Rojas City, kinakasubo ko rin no? Natabo ato ang insidente. Tungod na involved ang ato niya PNP personnel while driving our patrol car. So the incident happened na last May 26 no? At around 6:17 in the evening. While our patrol car conducting mobile patrol as a routinary activity for our crime prevention effort dira sa area, especially dito sa may circumferential road dapat yung targetin natin. At along the highway in the barangay Sibagwan, our patrol car about to left turn and enter in the national highway of Sibagwan, accidentally bumped by a tricycle driven by alias Joel with passengers. So ang upo dyan, mga family niya. So, salamat mo kita na ang impact sa natabo nga incident is medyo tolerable or gamay lang din ang injury nga nagom sa nga ito niya, biktima, especially ang aton niya driver 1. So as of policy ging under custody anay nato ng aton niya driver si Police Master Sergeant Noel Balontad. Ging custody na ko under sa akon niya office para matagaagin naton leeway ang aton niya pagandakit investigation. Kaginagintay rin ko ang aton niya Chief Investigation Agency Officer na maganda kita sa investigation if our driver kasi nagkaroon siya sa negligence man, no? Mga aksidente na hindi na natin mawala na kung nangigit ang bahay, hindi natin pwede na nga ginatawag natin niya, hindi natin pagpano ng administrative liability sa aton niya driver. So, amo kita na ang aton niya, gina-emphasize sa aton niya mga personnel niya. Kung may sala sila, so, ikuha natin, tagaan natin sa resulta or investigation niya manami kung ano ginman ang result based doon sa incident kahapon. So, salamat kita ko. Ano? Salamat kita ko sa mga nagbulig sa aton dito kahapon, especially sa aton, sa media natin, sa partners natin yung media. Ikuha ko na lang git, no? Kay Ma'am Loberlin, among ini sa una nga nag-a-apply git sa medical assistance. May mga pumuluyo man niya na una pa git. So, amo ni sila ang mga nagbulig. Then, nag-abot ang aton niya cert, no? Yung Roa City, kung ano, emergency response team. Nag-abot man. So, nabuligan na tiga yun niya ma-applyan ni first aid, applyan ni medical attention, then gindala natin sa hospital.
4: Okay, sir.
3: Actually, based sa information yung na-receive na ako na ng ining driver is nag-alit sa isa ka okasyon. So, sa part, hindi ko lang ma-apply kung dinggit niya area. Based man sa upot niya kagapo niya nag-ambal na kinapukuran sa tanik na hindi anay maglakad. Hindi ko ma-determine kung gaano git ang kwansang kung nakainong git siya, no? Ang bawal na ito niya ilin noon. Pero siyempre, as a driver, siguro, magiging aware kita. Hindi lang tanan niya porque ga-drive ka lang is normal lang. May mga pinagbabawal na kung naka kung nakainong giman siya, eh, dapat hindi sanay mag-drive or tanawin niya na siyempre dapat may precautionary measure kita ang ginatawag sa aton bilang isa ka-driver, magiging defensive driver kita. Hindi na pwedeng basta lang kung may driver's license ka, medyo authorized ka naging magpadalagan. Another way is inang alugar, is front sa accident. So, siguro, pag may time ako, ipang ko sa aton niya city government nga hinyoon nga putangan atin mga signboard or sa DPWH kung ano lang ang mga obra pag istorya namon para mabuligan natin nga bisan na di inang lugar while approaching is mag slow down ka dahil accident prone area.
2: Pananglitan sir, magagawa sa investigasyon nga may salaman or kung naman nabi official ano tika ni mo?
3: Ang amo niya driver, no? Yes. Kung sakaling gumawa na may negligence sa part niya, siguro pagpapaila namo sa administrative case. Kung ang complaint na ang sapiyak man ang ato niya driver sa ato niya na tricycle kung na bato niya na tama siya, pwede siya makapile sa criminal case plat sa ato niya driver. So wala na to na ginakunan na ginambala ko gani, sigita gani kagapon. During our police response kasi so information niya natabo sa nakabaton namon na ang insidente sa amon yung patrol car ang nakabangka. So medyo nakuan ako na aware ako sa mga insidente sa mga other nga lugar. So ging call out ko man ako niya deputy kay Major Bisto imaw as well as kwan mo chief women's naton sa Roa City. So dahil may involved nga minor, so ang nabot abi nga unang information apat gid, no, apat gid ka biktima ang so medyo nag-aware gid kami. So tanan niya mga personnel na kondre sa Roa City nga involved especially sa investigation, pangtawag ko sila si balik anay kamo sa aton nga opisina, no, kay alas 6 na giman to, balik anay kamo ayos nato ni tanawon nato ni assess nato ang situation kung ano ang aton nga maobra, mapastrack na ito, may file na ito ng kaso, may investigahan na ito ng ating personnel, kung nagkaroon yung man yung negligence sa as driver na. Actually, kumplito siya, ang ato niya patrol car is updated ato niya na papel, driver's license. Kasi pinamandate kita to ato niya provincial office under kay police car niya, Albert T. Tapulaw na insure nato na our provincial director na insure nato na kay police colonel Albert T. Tapulaw, our provincial director na insure nato niya dapat kumplito ang ato niya mga driver.
4: Pero sir, pila ang sakay sa tubig sa mga driver?
3: Bali, isa ka driver kag tatlo ka passenger. Isa ka nanay, duwa ya ka bata.
4: Sige, kada sa patrol?
3: Ang ato niya patrol as a background sa to. Dito sa nagalin ang ato niya patrol, nag-conduct sila sa checkpoint. So after sa checkpoint, nagbalik sila sa area-area na mag-conduct it ng ano. Ng,
2: Balituan sila sir.
3: Dua, oh, dua para sa mobile patrol din. Then yan. Basically kaginan sa private provincial report na. Siguro nakita naman nato ng result sang accident, no? Medyo may magkaroon injury ato niya driver sa tricycle. History ako man ang amo niya chief investigator kag ang ato niya driver, no, mismo nga kung pwede. Hindi na nakita magan. Hindi kita mag-after sa to. Ato lang pangamuyon lang nato niya wala gate sang serious injury. So kung
2: nabatian kay K5 Darrense Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Ini si K5 ba may labas sa Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM live report 11 Mbps.
0: Nabatian mga K5 ang idulo nga report ni K5 Mayla Vasquez Fuentes ang otsa sining natabo nga aksidente sa barangay Sibagwan nga imbolbado diri ang patrol car sang Rojas Component City Police Station. Mga K5, susubong padayon ang investigasyon kag ginkustodiya ining driver man sang Rojas City PNP sa Rojas City Police Station samtang ginaimbestigaran ining insidente kag kun may makit-an nga mga paglapas man, no, o kon may ara man nga sayop sa bahin sang sa part, no, sa driver sang Rojas City PNP. Mga K5, gipasiguro man sang aton sini nga OIC mga K5 nga pasabton kon may sala gid man mga K5 samtang, no, nagapabilin sa ospital, no, ginabulong ning mga napilasan nga sakay sang tricycle mga K5. Bian 19 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Dugang pa naton nga mga balita kag impormasyon naton nga balikan pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: K5 News FM. News FM. Prosperidad Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa. 66
10: Panarong pambansa.
11: 20 delegations, thousands of young athletes. One goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Panarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Panarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
12: Mudol, hinggil sa pinaka-latest na mga resulta sa Panarong Pambansa 2026. Good afternoon, magandang hapon po, ka-K5 Ray.
13: Yes, magandang hapon at para sa pagpapatuloy ng Panarong Pambansa dito sa Agusan del Sur para sa Mimaropa, nasungkit ng 17 anyos na atleta mula sa lungsod ng Puerto Princesa ang kauna-unahang gold medal ng Mimaropa Region. Ayon kay Mark Eddie Marcos ng Secondary Athletics Boys, ipinakita lamang daw niya ang kanyang makakaya sa laban kahit alam nitong malalakas ang kanyang mga kalabang delegasyon. Tiwala lang raw sa sarili ang kailangan upang maabot ang pangarap na manalo sa palaro. Nais daw kasi ni Marcos na makapag-aral sa malalaking universidad na isa sa mga naging inspirasyon niya para ipanalo ang laban. Binigyan naman ng pagpupugay si Marcos mula naman sa lungsod ng Puerto Princesa dahil sa karangalang nagawa nito. Samantala, may laban ulit si Marcos para sa athletics 100 meters mamayang hapon na susubuking kunin ang gintong medalya. Maliban dyan sa gold medal, abay nasugit din ni Daryl Alba ang bronze para sa shot put na nagdala naman sa 15th pwesto sa ranking ng Mimaropa na posible pang umangat sa habang nagpapatuloy ang palaro. Mula rito sa Agusan del Sur para sa Panarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
14: Sing it everybody!
12: That was the latest sabay niya sa resultado sa aton sininga Panarong Pambansa 2026. Mimaropa, amo ina ang Mindoro? Romblon? Palawan? Amo na ang region? Region 4B, bala na mo? 4A kag 4B. Ang 4A, abini mo ang Calabar Zone. Calabar Zone, Region 4A. So, ang Mimaropa is Region 4B. Kay ang Bicol Region is Region 5. Region 6, Western Visayas. Afternoon kuno sa Camiguin Island, mga Inting family, halin kay Mami Lily. And good morning sa Germany, sila ni Vilma Arus, Shell May Sandu, Noreen Sembrano Heinrich, and Raquel Sandu.

0: Nabatian mga kaki-five ang dugang update dito sa may Agusan del Sur sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026. Yan, 4 minuto sa nabili natin sita magdangat sa takna nga alauna sang hapon diri sa aton sininga pagpangalagad. Standby no sa aton sininga patrol with kaki-five Mayla, no? Angot sa sining background bala sang by-bust operation o kung subject sang by-bust operation. Kainasang kagahon na dakpan mga Haki 5. Ang ining subject person. Kilala, no? Nga mga kilala nga involved, no? Mga Haki 5 sa mga kinawatay diri sa siyudad sang Rojas. Paano bala inintigayon nga nadakpan sa aton sini nga mga otoridad kag pilaning mga nakumpiskar saya sini nga posisyon mga Haki 5. Ante sanay sina no mayadayad gid nga pagpamati sa aton sini nga mga tagpalamati kay Mary Jane Ocampo. Mayong udto mga Haki 5 watching live from Mansacol sa Banwasang Sigma. Madamo gid nga salamat. Tag kay Ma'am Sinalin Finiquito, still watching. Dira sa may Vizcaya President Rojas. Oras na itong 22 minuto sa nabili natin sita magdangat sa tak ng alauna sang hapon. Check na nato ng report sa aton sininga patrol sa line number 2. Si Kaki 5 Mayla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ginaangot Kaki 5 na rin sa pinakamga insidente sang kinawatay sa siyudad sang Rojas ang subject person sa kinatigayan ng by-bust operation kay nasang kaganoon Mayo 27 sa barangay Tumulog, Rojas City. Matandaan din kilala diring nadakpan kay alias Yupok Tricio Antonios kag residente sa barangay Baybay sining siyudad. Sa aton nga pagpakigangot kay Police Lieutenant Colonel Ray Ocon Rogilio Tumagtang Jr. ang officer in charge sa Rojas City BNP, iyang impayag sa pila na kabeses nga kaso sa pagpangawat ang nahimo sa biktima apang wala ini natigayon nga mapreso bangod nga minor de edad pa lamang. Sunod diri pinagiman sa kooperasyon sa pumuluyo o barangay opisyal natigayon nga madakpan ang among persona na ibaluan nga sa gipadigayon nga operasyon nakuha diri sa iyang paginakop ang isa ka unit sang 38 caliber revolver karmas dutang duha ka mga bala sini kag dugang pa nga na-recover among isa ka susi sa ginapatihan Cebu nga nagabok at isang napulo ka gramos kag mera sa standard drug price nga 68,000 pesos sa karon gikibalda ray nakahurong na ini sa parcel sang Rojas City PNP kag nagapangatubang ni sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kag Republic Act 10591 naman o ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yaring kabahin sa payag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr.
3: Demand reduction no, sa ato na illegal drug.
2: Or makapila naman ni kabes ayon ang natigayon no nga para madakpan ining subject o kalig kay ti minority edad no wala ni natigayon niya nga madakpan kag sa suhol ginaganihat sang aton nga kapolisan no ang mga nabibiktima sa siniya nga subject person nga mag ano sila magpasaka ni sa nagakaigo nga kaso batok sa mga suspek agod nga malikawan na no, kag hindi na ni makapang halit pa sa iban nga kauturan diri sa siyudad sa Rojas.
0: Okay.
2: Inisi ka K5 may nabasas Fuentes para sa kampiyon na balita ang bisikotiko at talikawan sa tapis K5 News.
1: 11 Mbps K5 News FM Live Report.
0: Nabatian no mga ka-K5 ang report ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes, mabulubod lagid partner no ang connections ni connection ni K5 Myla. Pero nakuha naman nato no ang detalye sa sining nadakpan nga lalaki inakabig ining kawatan no, kilalamang nakawatan o kon involved sa mga kinawatay man diri sa siyudad sang Rojas nga si alias Yupok. Mga kakipay, grabe nga alias ba Yupok, na-recover siya sininga posisyon ang 38 caliber revolver kag duha ka mga bala kag subong man isa ka sa shays ang suspected shabu 10 grams kag may standard drug price nga 68,000 pesos. Siguro gintawag ni sa nga Yupok kay nakalayupok guro ni ano sa paggamit man sang illegal nga droga. Ang pangidaron sini no bata pa 18 anyos nga lalaki ni mga Haki 5. Alas 12:21 sang kaagahon ang operation sang aton sini nga kapulisan sa barangay Dumulog no ka mga Haki 5 kaina ni sang kaagahon kag sa subong ara na ini no priso sa Rojas Component City Police Station. Nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 bangod sa na-recover sa yasin nga posisyon nga illegal nga droga. Nagsiparado pagid nga kaso may kang tanan naman ni sa nakumpiskar sa iya nga armas luthang nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act mga kakifay. Sa Biente kaadlaw pala nga pagpungko ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Pila na ka mga series ang operasyon angot no sa kampanya kontra illegal nga droga ang na madinalagon man no nga natigayon diri man sa Rojas City mga kakifay. Congratulations sa aton sining Rojas Component City Police Station sa ila sining madinalagon nga operasyon mga kaki 5. 17 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alauna sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaki 5. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist mga kaki 5. Sa mga ka-K5 naton dira ah, kung basi may mga kilala ka mo, mga himata, pamilya, masami lang nagasakit ang ulo, nagalingin ang ulo, gasakit ang dughan, nagapalaminot, nabudlayan mag-ginhawa kung magtulog kung gabi. Masami nga naka-experience sa pagsuka, madulom nga o kung buron nga pananawan, iban pa nga mga pagbag-o bala sa, pa, sa imo, sini nga pananawan. Mga Haki 5, ina palatandaan na ikaw no may ara sang hypertension o kon high blood pressure no, ilabi pa ko mga mahilig sa mga maalat nga makapagkaon, hindi lang maalat bisan mga ba, mga ano mga matamis no, mga alak, mga pagpanigarilyo no, padira nga mga bisyo nga hindi gid maayo sa aton sini nga ikayong lawas. Mga kaki 5 no, kung tamis naman at diabetic ka, kung alat no, posible may ara sang peligro sa hypertension o no, kung high blood. Likawan nato ng ining mga balatian mga kaki 5. Dapat magsuplemento kita sang Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Kay nagabato ini no, batok sa hypertension, batok sa mga bad cholesterol, kay ginapanganubo sang D3 Bio ang peligro sa mga balatian sa aton sininga tagipuso no kon heart na pinaagi sa pagtaas ang level sang high density lipoproteins mga Haki 5 amuning mga good cholesterol. Ako may ara sang bad cholesterol, may ara man sang good cholesterol. Pareho man bala ko may bad bacteria, may good bacteria man mga Haki 5. Kung ikaw naka D3 Bio, ginapunggan sini ang oxygenation sang LDL amuning bad cholesterol pinaagi sa pagdala sini pabalik sa atay kun sa diin mga Haki 5 liwat ngin ginagamit no ginakaayo bala mga Haki 5 gani manami gid no ang D3 Bio nga food supplement. Mga ka-K5, magluwas nga pambato ini sa high blood, sa diabetes, pambato man sa oxidative stress. Kaya ang D3 Bio manggaranon sa gallic acid, picomaric acid kag quercetin, mga powerful ni nga mga antioxidants mga ka-K5. Managahatag inisang proteksyon sa aton sininga heart, batok sa oxidative stress, nga tuga sa mga free radicals. Ari pagid, hagi na paayo man sang medium chain fatty acid sang D3 Bio, pag-absorb sa mga fat-soluble vitamins, akon vitamins, kasubong sang vitamin A, vitamin E, nga kilala bilang natural nga antioxidants, mga ka-K5. So ang D3 Bio, magluwas pagid sina, may ara pagid sang cold press extra virgin coconut oil. Isa iniya ka... Ano mga hakifan, no? Natural na ginakwaan sang medium chain fatty acids para no, pataaso ng ang level sang nitric oxide sa aton sininga lawas. Importante ini nga molecules sa aton sininga mga kaugat-ugatan para hindi magbarabala mga hakifan sa aton sininga mga kaugat-ugatan. Ang mga kolesterol, no, nagapanubo sang presyon sang aton sininga dugo. Pagpahinay, mga hakifan, no, sang deactivation sang nitric oxide. Gani mas nagadugay ang epekto sini para mangin maligwa ang alagyan sang aton sini nga dugo, mga ka-K5. Gani protektahan ang aton sini nga ikayong lawas, mga ka-K5, batok sa hypertension, o kon high blood, batok sa diabetes, kag subong man, mga ka-K5, para mangin mapag-on pagid ang aton sini nga resistensya, mag-take ako na mag-supplemento adlaw-adlaw sang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Available man online at pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. 12 minutos ang nabili nang tis kita magdangat sa tak ng alauna sang hapon. Diri sa ton sini nga pag pangalagad.

0: Sa aton pa sinidugang ang mga balita, mga kaki-five. Duha na ang aton sininga na ang kuno nga gold medal. Mga kaki-five kagpadayon gyapon na nagapakigbato. Padayon ang aksyon sa nagapadayon man nga palarong pambansa 2026 dito sa Agusan del Sur, ha, mga kaki-five. Ang kapisnon nga si Jemuel M. Idanio, kung ninyo matandaan, first time palaro player, gini kag first time managligad sa pag-compete sa Wibra, ha, mga kaki-five. Rason nga tinakadabot ini sa palaro bangod man sa makadalag-an sini sa Western Visayas Regional Athletic Association meet. Apila gito ka gold iya nga na angkon no mga hakipat isubong no magluwas sa gold medal sa visually impaired boy shot put F11 sa para games event. Bronze medal pagid no nakuha ni Jemuel Idanio. Sa 100-T11 Open Boys, mga kaki-five no, sa athletics, sang para games event sang palarong pambansa 2026, mga kaki-five. Akagang isa pagid ka kapisnon nga nakakuha man sang gold, si Marthon Andre Dumulong sang kapis sa gold. Sa 200 meter dash naman isang elementary boys category, gold medal man siya mga kaki-five. So, ang aton sining partial and unofficial nga medal tally subong no sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026 mga kaki-five. Ga panguna ang National Capital Region may ara sang 12 ka gold medal, 5 ka silver, 7 ka bronze. Rank number 2 is Western Visayas. May ara kita ka 7 o kon 7 nga gold medal, 5 ka silver, 6 ka bronze kag. Nagapangaduha kita no mga hakipaid. Region 4A amo ning Calabar Zone. Nagapangatlo may 6 gold medals. 7 silver medals kag 6 ka mga bronze medal mga hakipaid. Lawagon ta lang ang top 5 ha. Ang gapang 4 is Negros Island Region, 6 ka mga gold, 4 ka silver kag 2 ka bronze. Kag ang pang 5 ang Region 5 Bicol Region, 5 ka gold, 3 ka silver kag 5 ka bronze medal mga hakipaid. So mo nang partial and unofficial medal tally sa overall mga hakipaid sang palarong pambansa 2026 as of May 27 subong adlaw 10:30 AM mga hakipaid. Para sa mga dugang pagin nga mga updates sini tutok lang diri sa K5 News FM Rojas mga ka K5. Sete minutos ang nabili natin si kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon. Iban pa naton diri nga mga balita kag impormasyon. Padayon lang sa pagtutok sa K5 News FM Rojas sa mga masunod nga news and public affairs program. I-like kag i-share mga nakapost naton nga mga balita para mangin updated kamo sa nagakahinabo sa aton sin nga pungsod Pilipinas. Mangin man sa iban nga lugar kag kapungsuran kag ilabi na diri sa probinsya sang Kapis mga ka K5. Masunod na ang programa nga Room 109 with Miss A. Magbantayan mang karundugang ang mga balita kag impormasyon sa programa nga El Castigador. Kaupod si Kaki-5 Roldan Bisana Villarreal. Kag ang D3 Bio Evening Newscast with Kaki-5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Sa pangalan sang bugos nga persa sang K5 News FM Rojas, kaupod naton sa technical side si Kaki-5 Joe Beckover and Kaki-5 Michael John Detoga. Samon nga News Director Kaki-5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga Station Manager Kaki-5 Ma'am Ami Orlin Berondo. Sa maalwa namon nga Chief Executive Officer si Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si Kaki-5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Ang himpila kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mundo po na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Mga buti ka. Mga duga nga benefits aton nga talakayon, Sir Boy, kung nakainom ka D3 Bio.
5: May mga research sila sa mga bago nga ining Lyme disease, Blaser Boy. Kung may ara ka mga kasapatan, may mga bitik ina, inalay makagat ka, it will cause you Lyme disease. Inflammation sa joints, inflammation sa heart, inflammation sa brain, caused by bacteria nga Borrelia.
6: Halin sa pets.
5: Oh, halin sa pets.
4: May nabasagi ko to Sir GP. Pasensya sa mga nagakaon na ang mga parasites, mga kuto, gasulod galinas dunggan sa kwan.
6: Gasulod sa tao.
5: Gasulod. So kung makagat ka ni Dok Sam, grabe ka katol-katol, you take D3 Bio. Kay ini siya maka-infect sa imong heart, sa brain, kag sa imong mga joints,
4: sa imong blood kwan, bloodstream. Right.
5: Delikado kayo.
4: Amo na gani permi nato balik-balik, isa sa mga benepisyo sa D3 Bio, ang pagpanubo sa mga bacterial load kag viral load nga ara na sa imo lawas.
5: Correct. Kay sunod sa study, Sir Boy, may mga ginatreat sila sa antibiotic, hindi mapatay, ara lang to yagatinir sa lawas mo. But ang monolaurin sang D3 Bio will hunt them down. Pangitaon ang sakag patyon.
6: Grabe.
5: If you are taking D3 Bio. Unknowingly, abi mo gaplo vitamins ka lang for pandemic, ginapangita yaman ang mga kagaw nga panago sa lawas mo.
6: Daog ka.
5: D3 Bio.
6: Daog ka sa D3 Bio.
4: Facts on D3 Bio. Anong kaibahan sang lauric acid kag sa monolaurin nga ara sa D3 Bio? Ang lauric acid nga ara sa D3 Bio, nami na siya gamiton as topical. Wala pa monolaurin nga may matabo da, Sir Boy. Because lauric acid ang active nga compound. So, once nga ibutang mo sa mga punggod, mga katul-katul, mga kaspa, mga fungus sa ano sa imong anil,
6: MCTs pa na.
4: Ha? MCTs na, the lauric acid, caprylic acid, dicaprylic acid, amo nang mabalbal.
6: Amo nang mabalbal. Dala pa lang epektibo ng D3 Bio.
4: Dala pa lang. Pero sino naman ni sila si mga monolaurin, monocaprin? Once nga ang D3 Bio masulod na sa imo nga
6: lawas.
4: Lawas. Once nga mahaluan na siya sa ano, pancreatic lipase, ang imo nga lauric acid, ang imo nga capric acid, ang imo nga caprylic acid will turn to monoglyceride.
6: Ga Justice League, like Superman.
4: Ga Superman sila. Ang mga kagaw naman, mga virus, bacteria nga ato sa sulod, amo naman to tirahon niya. Grabe, no?
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: Suportahan ko lang na si Doc Ramil, ha? Dua klase virus mo. Ang virus nga ginapatay sang monolaurin, amo ni yung ginatawag nga lipid in case.
4: Lipid in bilog.
5: Ang ila membrane ginaputo sang lipid, no? Ang buli ang patay nitin tanan halos tanan nga mga makahalit nga virus kag bacteria amo na ang ila profile. Pero may mga virus yung nga wala skin.
4: Kung sa bike pa, naked bike.
5: Naked, naked bike. Naked, no? Ako yung gusto kaya D3 Bio because I'm energized every day. When I take D3 Bio, why ko lang ginaproteksyonan ng ako lawa sa ubos, if on, kailanat, kagtangkaso, ginagaan ko pa enerhiya ang akong utak ko, bro. Because my job demands a lot of my
6: of my brain, no? Mm-hmm. I usually gatuon ko, ga-research ko. I need something to power my brain. Nga way ko'y kapamahaw, kaya dali ko. Mm-hmm. But D3 Bio does that for me. Sa mga estudyante.
4: So, Sir Boy, mm-hmm. mga gaplano dah nga mag-board exam.
6: Board exam?
4: Tumbar na D3 Bio. 3 months before pa, inom ka na D3 Bio.
6: Supplemento na.
4: Ang
6: no?
4: mga ga-eskwila da law, namin na. Correct, mga engineering.
6: Mm-hmm. Kakuha masteral sa ilang mga PhD, mm-hmm. mag D3 Bio ka mo.
4: Hindi, tam is mm-hmm. ang solusyon para ma-energize ang imo uto. Mm-hmm. I suggest D3 Bio.
8: D3 Bio.
4: Mm-hmm. Good the fast. Best food supplement for your brain. Correct. The ketones. Okay. That's why nga ang D3 Bio permi na mo ginapaparis sa DTX 500 mm-hmm. kag Mighty C mm-hmm. or Pure C. Mm-hmm. Kaya na ang tatlo ang combination the best gid katama, Sir Boy.
8: Mm-hmm. Oh, kampiyon, no?
9: D3 Bio! Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
11: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health! News! D3 Bio!
12: O si Karen, nadamugid sa akong hair fall. Hindi man namin akong nga kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akong buhok kag nag-inis ang akong kutis.
10: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
14: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics Nasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
16: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500, Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
17: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
18: Mighty C. Epektibo, garantisado.
10: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX.

0: na naman bala ang imo.
1: Ay, gaan. Kabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
0: Alay naman na iya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Extend the food Superman for men.
4: O si Rosanne, bau, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-ahara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
3: Extend food Superman for men. DTX 500.
5: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko
6: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
5: Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500.
7: Mahal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
12: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
11: Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magtaog sang motorsiklo, 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kagihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
13: Protection VIP. Para sa ka-NK na VIP.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: E3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
4: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
5: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya na
0: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
8: mabaka nga buti ka.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
10: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karmel ako ginaubo. Kag-sip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya. Ubo ko. Sip on.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mamakas sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
8: Pumasaka butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Missy ang masusunod
16: sa gabi.
17: Ako ang bossing
16: dahil kasangga ko
17: ang extend
16: supplement for men.
17: Lourdes,
16: tapos ka ng maligo.
18: Yes, darling, come to mama.
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
0: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilangga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
5: Ang Visio!
0: Yung may D3!
8: Mabakas mga butika!
0: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio!
5: Ang D3!
0: Yung may Visio!
5: Ang Visio!
0: Yung may D3!
3: Kasakit ang tiyan,
0: Mag-Spore Biotics!
3: Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan,
0: Mag-Spore Biotics!
3: Kabulig sa pagpanamis ang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka, para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria, na nagatuga sa infeksyon sa lawas, ang tagabantay sa maayong apanglawason, kag nagapabangon sa imong resistensya, kontra balatian, tugas ang mga kagaw, Klinika, Spore Biotics!
4: Fat to liver?
15: DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
16: DTX 500.
20: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
21: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
20: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
16: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nang gamit ng isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
16: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
16: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
24: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
28: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
29: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
29: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
30: Kaya subukan ninyo.
29: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh.
29: Available now.
16: Extend Food Superman for Man.
31: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
16: Extend Food Superman for Man. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
32: Wala ka sa masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sa leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pagaupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.

0: Good afternoon, ukon ka K5. Happy Wednesday afternoon sa aton sininga mga palangga. You're listening sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga estasyon sa Capiz, K5 News FM sa Rojas City 100.9. Live kita mga ka K5 sa aton sininga sister station 89.7 K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Live makita sa aton sininga official Facebook page, K5 News FM Rojas. Paki-like, paki-follow sa aton sininga page para ma-notify ka mo kung may mga live programs kita. Kag ma-update ka mo sa mga latest ng mga nagakahinabo sa aton sininga palibot, mga ka-K5. No? Again, sa Facebook, search lamang K5 News FM Rojas. Ang aton sininga programa ginadulong sa aton sang kaalwan, sang Mighty C, the alkaline vitamin C, mga ka-K5, produkto ni Dr. Ramil Uy, kag sang Klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang Mighty C, no? Hindi na siya pareho sa gina-take ninyo dira ang regular ascorbic acid nga nag-sulabi ang inyo sininga tiyan kung regular ang inyo sininga nga pagtumaran, no? O kung pag-take. Ang Mighty C is alkaline vitamin C or alkaline-based vitamin C, sodium ascorbate na suplemento. Nag-boost ang aton sininga immune system, nag-promote sang healthy nga panit, kag nag-repair sang aton sininga mga tissue, no? Nag-provide sang mas gentle na alternatibo sa regular acidic ascorbic acid, lalong-lalo na sa mga sensitive nga stomach. Mighty C, mga ka-K5. May araman sang antioxidant properties, nag-neutralize sang free radicals para maproteksyonan ang aton sininga mga cells. Kag nag-promote sang glowing complexion. Gusto nyo nga daw maduas-duas ang inyong silinga panit? Take Mighty C adlaw-adlaw. Mighty C, mga ka-K5, 8 pesos ang kada kapsula. Maayong hapon. At si Leo Billiones, ang pinakababadlak sa tanan. Maayong hapon man kay Ma'am Gianna Amvil Siloso, kay John Mart Biliano sa Barangay Bato, sa Family Biliano, apo ang Bernas Caldea Gonzalez. Uy, happy birthday daw kay Von Von Apuang. Happy birthday! Kay Von Von Apuang. Anong handa tada? May ara da pwede, kuyam-kuyam mo. Ano lang pwede nga makabara sa lalamunan? Birthday ba yan? Again, sa mga nakatutok sa 89.7, K5 Radyo Tagbuanay Pilar, maayong hapon. And sa Quick Trip Vehicle Rentals, maayong hapon. Okay, good afternoon, ha? Magapangita dira sang ano ni marentahan nga salakyan, ario Quick Trip Vehicle Rental. Shout out. And sa diining Quick Trip Vehicle Rental man, yeah, base ang iya panibala sa akon nga pinablos sa bene. Abo, kambalan ko din. Bawa nga akong pinakagwapo nga hinablos. Pinakagwapo, pinakamacho, kag pinakapalangga sa tanan. Dara sa mambusaw, no? Pangitaon nyo lang, June Ray de la Cruz Valiano. Kung gusto nyo makarenta sang mahamis-hamis, sa kondisyon, good permit ng mga salakyan, Quick Trip Vehicle Rentals. Sa Facebook, apangitaon nyo lang ang mga ka-K5. 24 minutes after the hour of 1, mabasa bala kita sang sulat, no? Sang aton sininga ka-K5 nga nagpadala sang iya sininga istorya sa aton programa. Mga pinanid sang gugma or the pages of love.
1: Ga? Ipautwas na ga?
0: Yari ka K5, ang iya sininga kasaysayan.

0: Miss A. Miss A, maayong hapon. Tawaga ako sa pangalan na Adeline. May araw na ako, Miss A, sang bana. Kag may araw man kami sang mga kabataan. Nag-estar kami, Miss A, sa balay sang akon nga amay. Ini ancestral house. Gani ginahalungan gid sang akon amay. Tungod damo na sang memorya ang pamilya sang akon tatay sa Sininga balay. Miss A, sa kabuhi tuod, hindi gid balikawan nga may mga nagaabot nga pagtilaw. Mabudlay, lalong-lalo na nga kun ang pagtilaw nga ina. Nabalang may miyembro sang pamilya nga maga supreher sang balatian. Yes, Miss A, nagkabalatian ang akong tatay. Kag wala na gid kami sang kuwarta nga ipabulong sa iya. Likom sa akon ihibalo. Kay abaw, Miss A, ginbaligya yas ang akon bana ang amon balay. Hindi na siya mangita sang iban nga pamaagi para makabulig sa akon tatay. Gin ideyahan niya nga mabaligya ang amon ginaistaran kag ginapalangga nga balay sang akon tatay. Nagabatsyag na gani isang balatian si tatay, Miss A. Pero nagdugang pagidni sa iya sini nga palas-anon ang ginhimo sang akon nga bana. Nagalalain gid si tatay, Miss A. Kag amo ini ang akon dako nga problema. Miss A, palihuglay kay sa akon. Saliwat, Adeline. Ambot kung na paano mag-pronounce ang iya sini nga name, Adeline or Adeline. Ba si Adelina? Isa ka asawa nga nagpamroblema subo. Kay tungod wala na siya sa iya sini nga mga kabataan, gaya iya ginaatipan. Ara pang iya sini nga tatay nga nagasupreher sang balatian. Kag kinahanglan gid, no? Nga masustiniran o kung may imintinar nga bulong. Ari pa ang bana niya nga batinggilan.
1: Tinunto! Ito!
0: Dalang tawon, tabi karong kong batinggilan, manggin. Nga ginbaligya ang balay, no? Ancestral house. Isang amay ni Adeline. Ay nga, magibinaligyan nyo ito, iya to ha. Kagbisan pa abi tuod nga amo nagidlang na ang nakikitaan nga solusyon sa problema, di wala ka imo yung nagakonsulta sa tuod-tuod nga tag-iya. Naka-star ka lang dira daw si Hari ka na. Ilang tawon ta ni karon pamatian ta, no? Kay ini nga kasaysayan ginatagan kabuhi sang aton sini nga mga artista sa radyo, ang mga dramatista naton sa K5 Ilonggo Drama Production Center dito sa Bacolod City, Negros Occidental. 129, magapanumbalik kita pagkatapos sa mga importante nga pahibalo.
2: K5 News FM. E3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-spore ba probiotics ka. Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
5: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
5: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: Whoa. DTX 500!
7: DTX 500!
9: Catalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX.
10: Sa isa ka, adlaw.
9: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
10: Okay. Na pinamit na git sa akong nga
7: TDX 500 Mighty C
11: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
16: Pamakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
7: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
16: Mabasa butika.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend food supplement for men.
21: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidang DTX 500.
2: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gid ya sa butika.
5: Ay, Mari. Naa didto kaya mabakal sa mahal.
6: Kay may barato balay nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
8: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: D3 Bio.
11: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
10: D3 Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
10: Yung may D3.
12: D3 Bio.
13: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-hining akon buhok kag nag-hinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
10: Ang D3.
12: Yung may Visio.
10: Ang Visio
12: ng may D3.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
14: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
15: DTX 500. Ano
16: tumasul sa barangay
17: po? Ano kinabatsag mo sa akin?
16: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
17: Tumar ko DTX 500 sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
16: 3 times.
17: Kamusta ang alay sa kamot?
16: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
15: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: O si Lourdes Maglupot, stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo ang salamat sa Mighty C.
15: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
19: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tamboko.
15: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
12: Babakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
21: Mabahal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag Tingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
23: Extend Food Superman for Men.
24: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero iba gid ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting bala mga mig. The best gid ang extend food supplement for men.
23: Extend Food Superman for Men.
25: DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
23: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
23: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
23: D3 Bio. Ang D3.
21: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
21: Yung may D3.
23: D3 Bio.
21: D3 Bio.
28: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni bulig sang D3 Bio tungod ginapapagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
23: D3 Bio.
21: Ang D3 gamay Physio.
23: Ang Physio
21: gamay
23: D3.
0: Spore Biotics naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang 45 probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
15: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
29: Ga? Ipautwas na ga?
30: Nagbabalik si Miss A sa Room 1009, ang inyo hulot palautwasan sa kahanginan sa kampiyon nga estasyon. K5 at News FM, championing the lives of the Filipino. It's a lovely Wednesday afternoon, mga ka-K5. O yung iba, no? Nagpulo pa nga pila. Dada sa ila sininga panimalay, wala sang opisina, no? Ang iba na sa aton, lalong-lalo ng mga government offices tungod sa Eid al-Adha or the Feast of Sacrifice, no? Ang ikaduha and the holiest of the two main Islamic festivals. Ini tradisyon ini sang aton sini nga mga kauturan nga Muslim, no? Ang Eid al-Adha. So kagina, no? Naglimbot man ang aton sini nga patrol team. Nagkadto sila, no? Sa mosque. Lugar kun sa diin bala nagasamba ang mga kauturan naton nga Muslim, no? Diri sa Roha City. Shout out sa kay Chinitong Lespo, ang lodi naton nga police officer, no? Shout out sa mga taga CPPO, the Muslimani, no? Si Sir Chinitong Lespo. I-follow nyo ha sa Facebook. Pina-promote ni kay grupo. Tani. Anyways, ka-K5, no? Ang drama nga inyo mabatian ginadulong sa ato na sang kaalwan sang DTX Coffee Mix. Ang manamit maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix sa produkto ni Doc Ramil Uy kag sang klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center. Anong may ara sa DTX Coffee Mix nga man mahambal ginaton nga mas the best ini compared sa mga ginainom ninyo dira nga kape? Bugana sa fiber, no? Naga-provide sang energy boost, wala ga support sa aton sininga digestion kag overall wellness. DTX Coffee Mix, may taas ka fiber tungod sa chia seeds, no? Which are rich kung manggaranon sa soluble fiber na nag-support sa aton sininga healthy digestion. Nag-manage sa aton sininga blood sugar tungod din sa ampalaya, no? Isa ka ingrediente nga kilala mga ka K5 nga nagabulig sa pag-regulate sa aton sininga blood sugar levels. Ang DTX Coffee Mix sa maayuman para sa aton sininga metabolism. Nag-promote sa natural detoxification kag metabolism para mag-bulig man sa aton nga ma-manage ang aton sininga timbangan or weight, no? DTX Coffee Mix, mga ka-K5, nakakape ka na, naka-detox ka pa, mabakalas sa mga butika, and always available sa klinika, The Alternativo Medicine and Wellness Center. Shout out sa mga gwapo kagwapa nga nagatika-tika diri sa aton sininga Facebook Live, Wilmer Espinolo Itiol. Pag-greet kay Mama Emma Espinolo from Dao Capiz. Hello po, ma'am. Joben Bakaling, bong aton sininga gwapo nga solid ka K5. Oh, present na. Maraming salamat po. So, Ma'am Vina Villaruel. Hello, ma'am. Anong pamahaw to dira? No? Kay at Leo John Billiones, Ma'am Roda Donato Amago, again to Elmer Bakli Bartuldo, John Mart Biliano, sa mga birthday celebrators today, no? May 27, happy birthday. Kay Kwan, kay Von Von Apuang, happy birthday. Again, sa mga nagatutok sa 89.7, Radyo Tagbuan ay Pilar, magandang hapon ho, mga K5. Pamatian na naton ang aton sininga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love sa sininga edisyon. Sang aton sininga panatuntunan, aton mabatian ang kasaysayan ni Adeline.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Ito, si tatay, wala pa nagmata?
1: Wala pa, day. Kabulo ka naman kay tatay. Kisa, kagahon na nagabugtaw. Kisa naman, tagalas 9 naman gabugtaw.
0: Eh, abi, pukawa na lang to kay mamahaw ta. Para init pa ning laswa ho, mabugnaw ni karon kun adlaw na sa mabugtaw.
1: Ate, sige day, daligil lang day ha.
2: Oh.
0: Ay, ba, Inday, naano ka?
2: Ala, si Manong, tasta si Ilanat.
0: Ay, Diyos ko. Ay, to, ang bata, tadali ha, kanto ang sa kwarto niya. Dali, dali, oh. Ay,
1: init.
0: To, naano ka to?
3: Nay, kasakit sa kilid ko na, sakit-sakit kinkatama, nay.
0: Oh, Diyos ko.
1: Day, mahimos kita. Makatukot na sa ospital.
0: Oo, to.

0: Doc, ikamusta ang anak namon, Doc?
1: Well, ang kasakit ka na batsagan sa tuong italom sang chance ang inyo anak, Mr. Mrs. Upod ang pagkahilanat kag pagsuka. Amoy ning mga normal na sintomas ang appendicitis.
2: Doktor?
1: Yes. Kag kinahanglan nga mo-operahan ni dayon nagud nga hindi maglala. Kay kun maglupok ang appendix, mahimo ini magdala sang mas seryosong impeksyon sa sulod sang tiyan.
0: Ay, Diyos ko. Sa diin kita makuha sang kwarta.
2: Hindi ka magkabala ka, Day. Mangita ako sang paagi. Dok, operahin yung bata ko, Dok. Palihog lang, Dok.

0: Salamat sa Diyos nga naka-recover na ang anak tato.
1: Uday. Ay. Salamat kit sa Diyos.
0: Nagalibog ang ulo ko kung paano tabayran ang mga utang ta.
1: Hindi ka magkabalaka, day. May ideahan tayo na. Ako ang bahala. Ang importante nga, luwas sa katalagman ng mga bata ta.
2: Ah, to. Gutom ako to.
1: Tay, sa kusina may tinigang to.
2: Eh, wala sang sudan to.
0: Ah, tay, tinapa okay lang sa imo?
2: Okay na na.
0: Ay, daligid lang ha, kay utangan ta ka sa Tiangge. Ay, to, si tatay, sukari na dito. Sukari na sang kanon.
1: Oo, day.

0: Ito? Na ano ka?
1: Hindi ako makatulog, Day. Nagalibog ang ulo ko eh.
0: Ang kautangan ta na bala ang ginapaminsar mo?
1: Oo, Day. Nagalibog ang ulo ko kung paano ta bayaran. Nagadako ang sakay.
0: Ay, sige lang. May kaluoy gid ang mahal nga Diyos.
1: Oh, ba, ano to, Day?
0: Ano to?
1: Do kay tatay to kwarto ako.
0: Ay, eh dali ka. Kadtuon ta siya. Dasiga to.
2: Nabati ang kakwikay ga ang unang bahin sa gaton silinga drama, The Adeline Story, sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ano? Sa edisyon sa gaton silinga palatuntunan, this lovely Wednesday afternoon, May 27, 2026. Do kahapon ang aton sining topiko, no? About sa lumon-lumon. And nag-share man actually sang thoughts or sa loobin ang aton sining mga abyan, no? Ang aton sining mga K-5 about pakikipaglumon, no? Di bala damo ang hindi pabor na maglumon ang mag-asawa. Pero ang iban, no? Kinahanglan gid, no? Hindi nga tungod gusto lang. Kinahanglan gid kay hindi mabayaan ang ginikanan. Kaya ang ginikanan, nag-iisahano na lang, tigulang na, and may ginasupreher nga balatian. Kahapon, no, amo na ang unod man sang aton nga drama. No? Pero na, ano to ganing kahapon? Oh, hindi siya gusto sang iya sininga ugangan. Tub-tub nga na ginatake to sa kurazon kag napatay, no? In naman ang aton sininga drama subong. About ini sa pag-istar sa mag-asawa sa ancestral house. Ang balay nga ginahalungan sang iya sininga amay. Kasi syempre, no? Damo sang memorya, no? Dira sa balay nga ina. That's why malapit gid sa tagipusoon sang amay ni Adeline, no? Ina balang makabig na nga historic nga family home nga ginpreserbar na sa madamo na or sa mga pila na ka mga henerasyon, no? Damo na, no, sang mga memorable moments or mga memorable nga mga ganap, no, sa sulod sang balay nga ina, halin pa sa mga kanununuan ang muna gani nga, no, ginahalungan ina. Pero sa Rojal City, di ba, damo sa mga ancestral house, mga ka-K5 ancestral home, no? Karon dira kay star day Adeline, no? Sa first part sang aton sining drama, nabatian naton nga may mga pagtilaw, no, masakit ang ilabata, tatay niya gamasakit man, no? Kag diri na nagasugod ang problema. Diri na sila, no, makabatsyag sang pamigado mga ka K5 ng pagpamroblema, no, sa pinansyal na aspeto. Ang pamangkot diin kuhaon, no, ang kwarta, no, nga ibakal sang bulong sang tatay, no, isustener sa kinahanglan, no, no, sa medical needs sang bata nga na ospital. Amo na karon ang pamangkot, no, nga aton sabton karon, no, pagkatapos ang aton sining drama, ng second part sang aton sining drama, The Adeline Story, no? no? Sa mga pinanids ang gugma or the pages of love. Ka K5 balikan naton ini. Magapanubalik kita pagkatapos sa aton sininga importante nga pahibalo.
3: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya, puson gag sa ako niya, baywang. Pagka, pati namon nga may TTX 500.
5: Sa kadlo, kapila ka maginan?
4: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
5: Subong, kamusta?
4: O, ay, nagko ginibatsya at maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
4: TTX 500 lang, amugin na ang maka ayon sa aton.
3: TTX 500.
6: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod na siya nag-discussion si Dr. Ramil Uy, among CEO. Dr. Ramil.
7: Importante ka tama, Sir GP. Ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mong kabataan.
6: Oo, no? Gusto.
7: Kagkabudlay kung di na matindog si Manon. Di na matindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung masawa.
6: Oo.
7: Damo factors nga tunaan nga ano.
6: Gabulagay.
7: Gabulagay. Kung hindi gin mang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied, di grabe na nang agugmahanay nyo. So, same na siya, mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gin, Sir GP, ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Di, permi na to balik-balik, ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MITC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
6: At ulit, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi, hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iya marital obligation. Pero, hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, hindi giniya makatindog ang iya.
7: Ang uraro.
6: Ang uraro.
3: TTX 500.
7: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga simen, may ara na siya 40 million to 300 million.
6: Kadamo, no?
7: Kada kwan, sperm per milliliter.
6: Milliliter?
7: Grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Pero kung palainom ka ni TX, may mga studies, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells para nga mabusong ang asawa arag.
3: DTX 500!
8: Katalina Habagat.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tag daw dua-dua ka capsule, morning, oo, dua-dua ko, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko nagit sir ka namin nagit sa akong nga mata.
3: TTX 500.
6: Dok, ano bala kadamo ang sperm count nga kun low ang lalaki ano?
7: Di, ang iban zero na gid jay. Ang iban iskanten lang na og 20.
6: Oo, million
7: hindi na kabata. No, so kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magfasting-fasting da. Meaning pa tag pila ka adlaw nga ano.
9: Ano klase ng fasting na?
7: Kung araw minsan yung babae hindi man pagkaon ano, buwan, bawal na ya. At least ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig. Pero dapat ya,
6: sufficient
7: timingon mo. Inang 3 days ka fasting mo, nga fertile man ang babae.
6: Husto.
7: Ang una, importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gid ya, nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat naka-inom DTX. Damuon, sir boy.
3: DTX 500.
6: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damu-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
7: No.
6: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, primed gabi, nakapuway ka, mga 5 ml naman na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kailaban lang man ay seminal fluid, dok.
7: Ang managari, Sir GP, may mga pagtuon nga hindi butang imo cellphone sa imo nga
6: bulsa.
7: Ang lapit. Ginagubwa sa radyasyon, muna sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo
6: cellphone. Ay, nakabag.
7: Damo mga oxidative stress nga ang gakagubwa ang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tantawab lang ang mga cook sa barko, mga overseas, nga lang ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
6: Grabe, no? Iring panday, pagiguro doon?
7: Sigarilyo.
6: No? Sige sa init.
7: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
6: Ay.
7: Tingkong lubo. Tiyang akon nga ginabutang, Sir GP. JP, grabe ang kungkuan mo. Kung pwede lang na ipang-donate. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
6: Gusto!
7: So, dapat ka inom gito lang antioxidants. Inom sila DTX 500.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
12: Mabagat, ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong

0: GTX 500.
1: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
3: Ila tong score gani?
1: 470. Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa
2: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Yeah. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
0: GTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
8: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Mads, anong checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha.
3: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protect todo. Mabugat pa. Gani taugid.
2: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers ha.
3: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa sin-

0: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
2: Ditribayo, ang Ditribayo, yung may BCO, ang BCO, yung may Ditribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa ako.

0: Kamu ang D3 Bio with the Visio.
1: Nadula ang ginabat siya sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Pamakal
3: sa mga butik. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
6: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
7: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
8: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
9: Sa DGX 500.
7: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduana lang.
9: Subong, kamusta?
7: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-inom ginibatsa.
6: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, kikidyan ako ginadutlan sa balatian.
6: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta sa buong kung mag-abot ako ng menstruation, no, no. Nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gahin na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
18: Ka, ipautuas ni ka.
19: Pautwasan ay sa gihapon mga ka-K5 dari sa aton silinga palatuntunan na Room 1009. Ang inyo silinga hulot at palautwasan, kaupod ang inyong abyan. My name is Miss A, ka-K5 Amy Orleans Berondo. Ang programa nga iniga dulong sa aton sang kaalwan sang DTX 500. DTX 500 mga ka-K5 produkto ni Dr. Mel Uri kag sang Klinika the Alternative Medicine and Wellness Center. Himo mga ka-K5 sa dahon sang Ampalaya kag the sugar cane extract. Nagahatag sa aton no sang mga benepisyo no para malikaw kita sa mga balatian like diabetes, heart diseases, cancer kag tumor no kag subong man mga ka-K5 balatian sa kidney kag atay no? May ara sa mga powerful antioxidants nga naga-neutralize sang free radicals kag nagapahagan-hagan sang oxidative stress sa aton sininga lawas nga nagabulig protekta sa aton sininga mga selula kag vital organs from damage. Nagamanage mga ka-K5 sang aton sininga blood sugar no, nagabulig regulate kag panubo sang aton sininga blood sugar levels. nag-eliminate man sang body acidity. Kag nag-flush out mga ka-K5 sa mga toxins from the circulatory and digestive systems natoan. DTX 500, mga ka-K5 14 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Shout out dira ha sa H2Oville. H2Oville sa Costa Verde Avenue sa Atubang sa Villa de San Lorenzo Ruiz 2 Subdivision, Barangay Cagay, Rojas City. Shout out kay Sir Norman Adonai. H2Oville, may numero. Kung magpa-deliver ka mo ha, 0939-799-8376. H2Oville, water that energizes you. Again, shoutout kay Ma'am Gianna Ambles at Siloso, kay Atsleo John Billiones, Joe Ben Bakaling, maayong hapon. Ma'am Nariza Bautista, Ma'am Edgeline Amanca, Ma'am Eldora Avelino, magandang hapon. Ma'am Rena Wakas, Ma'am Roda Donato Amago, magandang hapon. And syempre, ginatamyo mo naton, no? Sang maayong hapon ang aton sininga mga abyan, no? Mga solid ka K5, Ma'am Vina Villarreal. Again, to Quick Trip Vehicle Rentals. And ang aton sininga mga abyan dira sa 3JR Auto Shop sa Barangay Tanzagua, Rojas City. 2:15, kag aton pamatian ang kasugpon sang kasaysayan ni Adeline sa aton sininga drama Mga Pinanid sang Gugma or The Pages of Love.

0: ですか。大なのか。
1: どうしたんだよ。

0: Diyos ko to. Mayo lang kay wala matapan ang ulo ni tatay. Mayo lang kay bagras lang ang pilastiya sa ulo. Pero ang kamot ni tatay to, inahanglan kay nga simentohon hindi.
1: Kinahanglan ta naman sang kwarta day.
0: Uti, ano ang mayo ta sininga mo haton to?
1: Ipasiminto tang kamot ni tatay day. Ang importante nga, luwas sa katalagman ang amay mo.
0: Pero, sa diin ta makuha sang kwarta?
1: Malakat ako subong day. Mangita ko. Sige na. Hambalang doktor nga, paopirahan ta si tatay.

0: Adeline.
1: Tay.
0: Adeline. Magwa na kita kay okay na ako.
1: Tay, wala ka pa mag-ayo. Kinahanglan mo pa sang pahuway.
0: Okay na ako. Kinahanglan nga magwa kita kay... Kada ko nasa balay rata sa ospital ka ini. Dali na, magwa na kita.

0: Kamusta si Tatay Day?
1: Ato na. Natulugan na siya sa kwarto niya.
0: Ate Mayo. Aday, malakat ko, anay, ha?
1: Sa diin ka makadtuto?
0: Matabo lang sa kilala ko.
1: Ay, amo bala. Ate, maghalong ka, ha? Ay, oo, gali. Sa diin ka nagkuha sang kwarta nga ginpaopera kay Tatay?
0: Ha? Kwan?
1: To, subong ka pa bala mabutig sa akon?
0: Kwan day. Ang mato day. Ginprinda ko ang balay kag luti sa bangko.
1: Ba? Ano? Hindi ka gani maglahog sang subong sila, ha?
0: Wala ko nagalahog, day. Ang bilis ang balay kag luti. Among ginbayad ko sa mga kautangan ta. Kagbayad man sa ospital ni Tatay.
1: Diyos ko.
0: Pero, hindi ka magproblema. Maimpas tayo ni tanan.
1: Ay, Diyos ko to. Nga wala mo'y naginhambal sa akon.
0: Ina, tungod kong ihambal ko sa imo, kabalo kong awayan tayo ni.
1: Ay, Diyos.

0: Day. Kao na. Kagtay. Ako na lang mahungit sa imo.
1: Nga ato to. Gaging prinda mo ang palay sang katigulangan ko.
0: Tay?
1: Wala ka bala makahibalo? Gagrabi ang handumanan ko sa balay nga ini.
2: To, nagalain gid ang buot ni tatay nga. Again, prinda mo ni nga, wala siya makahibalo.
0: Adeline, day. Ginimo ko ini tungod para maluwas ang kabuhin ni tatay.
1: Wala ako maluwas! Wala ko maluwas ang kwarta! Halin sa balay sang mga katigulagan ko. Ang resulta niya, daugin patay mo ako.
0: Tay.
1: Na wala ka magrespeta sa akon.
0: Oh.
1: Ako ang tagiya sa balay ngayon eh.
0: Tay, hindi niyo ko may jindihan eh. Ginhimo ko ato. Ako maluwas kita tanan.
2: Pero to, hindi nang solusyon nga. Oh. Ngay prinda mo kitang balay.
0: Kung ako sala ko pagalay.
1: Oh.
0: Sige! Hindi ka mong magkapala ka. Manggita ko sa paagi kung mabayaran na yun ang balay. Mapas ako sa magulang ko sa Manila. Mabira-bira ko to ubra. Para mabayaran ko ang pinilangga ninyo nga balay.
1: Oh.

0: napatay gid si tatay sa konsumisyon sa balay. Kag si Toto naman, wala gid nagpauli kay nagbirabira obra sa balay para mabayran ang utang sa bangko. Grabe nga hilibion ko kag wala na ako sa mahimo kay natabo na ang hindi dapat matabo. Gusto ko basulon si Toto pero wala man gihapon sang pulos. Kutob na lang diri ang akong sulat. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Adeline.
1: Nabati ang K5 ang kabugusan nga istorya ni Adeline sa aton sininga drama mga pinanid sang gugma or the pages of love. Nagataas lang ang akon nga kilay mga ka K5. Dokulo kambang pagandaan ng kilay ko subungo. Nagataas ako kilay, paano niya to yan na prenda? Paano niya yan, no? Na prenda sa bangko. Ang isa ka ancestral house na wala man sang ownership rights atong bana, no? Wala man siya sang legal right. Wala man siya sang title sa sina nga propiedad. So paano niya nahimo? Hindi ako sang familiar, no? Pag-abot sa sininga aspeto mga ka K5, pero ang pagkahibalo ko, hindi siya pwede ka prenda, di ba la? Sang sang propiedad kapareho sa mga sining mga ancestral house. Kaya wala man sa diya sang legal right sa propiedad nga ina. Abi, comment ka mo sa mga may mga ihibalo, abi, no? Comment ka mo, no? Share your thoughts or salo abin mga ka-K5 para makaintindi kita, no? Pagkabalikan natin ini sa atun sininga panatuntunan, Room 1009, ang inyong sininga hulot, Palautuasan.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi nga magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo
10: blood pressure?
8: 180/100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
11: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman bala ka.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Ma-joy ride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
16: Extend, supplement for men.
2: Gawa sa maca.
16: Isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
16: at stamina.
14: Tika, ma-joy ride na ta.
13: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
14: Sakay ka kidiya.
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
14: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
2: Extend, supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay manatian ako ng asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay diubig niya. Nadula ko ang bukol. Maayubig ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
18: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis Juanes.
18: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis Juanes.
18: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
19: Hi, Tennis Juanes.
18: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
20: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
21: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
16: Ang D3, gamay Visio.
2: Ang Visio,
16: gamay D3.
2: D3 Bio with Visio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio.
16: Ang D3,
2: gamay Visio.
16: Ang Visio,
2: yung may D3.
16: D3 Bio.
18: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
13: Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan.
2: Mag-DTX 500 ka.
13: Kaysa DTX 500.
2: Ang stress, malikawan.
13: Pagkamuringon, malimtan.
2: DTX 500.
16: DTX 500.
23: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-100. 36 na lang ang sugar ko.
16: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako si Mimi.
1: Dali kasi napit akong tuhod.
0: Arthritis na gali.
1: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Tibo gid katama.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald. Saka sales rep.
4: So una.
24: Good day. Magid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
25: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana pawang akon panulukan.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
27: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
28: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
29: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
16: Extend
29: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
16: Extend
29: Supplement for Men.
30: Muling binuhay mo.
31: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
32: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
16: DTX 500! Mabakal sa mga butika. D3 Bio!
33: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mabakal sa mga butika. D3 Bio! With Visio!
34: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
16: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
18: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
16: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
35: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung milang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
16: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
36: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
37: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das on, nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, kag-sip on.
18: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
16: DTX Beauty Soap.
38: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
16: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
39: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kag ako na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasaka butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang labahan.
6: Nakasampay na.
5: Ang uniform ko.
6: Naplanta na.
7: Ganito ako.
8: Tigasi.
7: Tigalaba.
8: Tigasay.
7: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
7: Dahil kasangga ko
8: ang Extend
7: Supplement for Men.
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo?
9: Yes, darling. Come to Mama.
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
10: Ako si Arlene Villaruel.
11: Sangbanika,
10: Roa City.
11: May high blood ako.
10: Permi lang galingin ulo ko.
11: Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
0: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
13: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
13: Yung may D3.
0: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics.
2: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
0: Max4 Biotics.
2: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
0: Para healthy ang tiyan.
2: Mag-klinika.
0: Max4 Biotics.
2: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
0: Klinika Spore Biotics. DTX 500.
4: Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
0: Mag DTX 500 na.
4: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
0: Likawan
4: ang komplikasyon dala sa diabetes.
0: Mag DTX 500 na. DTX 500.
14: Si Edding Grace Paglimutan.
15: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
17: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
19: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
0: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
21: Hey, Dolan! 242. And nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009. Ang inyo sininga hulo at palautwasan sa atun sininga kampiyon nga estasyon. K5 at News FM Philippines. Sa Roja City, 100.9. And live makita sa Radyo Tabuanay sa Pilar 89.7. Again, maayong hapon, Ma'am Jana Anvil Siloso, Asleyo John Biliones, Elmer Bakli Bertuldo, and kay Ma'am Vina Villaruel, Walmer Espinolo Etiola, and kay Ma'am Jana Anvil Siloso. Magandang hapon kay Mike Torrente Abanco, dira sa Mike and Beth Barbershop sa San Roque Extension. No, happy listening sa inyo dira. Ma'am Roda Amago dira sa Dinginan sa Sunshine Village, Barangay Banica. Ma'am Rena Wakas, kay Ayan Rohan and Sir Armand. Maayong hapon. 243. Nag-kwan kita, pulo pa mangkot kita, nagpanalawsaw kita. No? Ano ba? Pwede ba no may prenda sang bana no ang propiedad sang iya sininga ugangan or ancestral home sang iya sininga mga in-laws mga ka-K5. So, diri, no? Sa aton sining ginbasa, sa aton man sining pagpamangkutanon, generally, ang banato, ato si Toto, cannot legally pawn or mortgage his in-laws ancestral house sa bangko unless may ara siya ka K5 sang legal ownership or may ara sang written authority nagikan sa mga tag-iya. Te, wala gid e, kay diba? Nakibot lang gani ang iya sining nga ugangan kun nga nakaprinda ang balay. Kag paano niya naprinda? No? Paano niya naprinda nga wala sang consent ukon pahanugot sa tag-iya? No? Kay klaro diri mga K5 nga ginasaysay ang umagad, no? Wala sang automatic right nga gamiton ang propiedad. Sabi, imuon man niya nga collateral, no? Hindi pwede. Wala siya sang kinamatarong bisan pa nga marriage siya sa bata. Kag kun magprinda ka sa bangko, normally nag-require sang original land title, identification card o kun IDs sang mga tag-iya, permado nga mortgage documents. Kag ang consent mga ka K5 sang mag-asawa if the property is conjugal, no? Amo na ang mga gina-require, no, sang bangko kung magprenda ka sang propiedad. Sandig, no, sa aton sininga pag panalawsaw. So, kung ginprinda ina nga without sang permission or kung ginforge ang perma o kung signature or nagpretend to be the owner sang sidaga propiedad, kimiara na yung mga ka-K5 sang criminal and civil liability including ang possible fraud or falsification cases. Sandig niya sa aton sininga pag panalawsaw. Hindi na tayo magtandog, no? Kaya hindi kita eksperto sa sina nga aspeto. Pero damo kita sa mga ginpang basa, mga ka-K5, and same, no? Ang nagagwa. Kabisan pa sa aton sini nga, bisan pa kita nga mga ordinaryo, no? Nga tao. Paano mo ya iprinda? Nga hindi imo. Di ba lang?
1: Inunto! Ito!
21: Kita makasiling bisan pa wala kita sang malawak nga knowledge wala pag-abot sa legal nga aspeto, makambal kita ya nga man intrahan mo ya ang hindi imo, di ba la? Oo, nangin concern lang siya sa iyang ugangan. Gusto niya lang masolusyonan ang problema sa sulod sang panimalay. Pero wrong gito ya, Toto. Intrahan mo ya ang hindi imo. Kung amugin man na dapat ang imo sininga nakitaan nga solusyon or imo na dumduman nga solusyon, at least tani nagrespetar ikaw, no? Sa amay sang imo sininga asawa. Tay, basi pwede nga iprinda tani ang balay. Bisang kung tayo nag-respetar na lang ikaw. I don't know kung sa bangko ginman niya ginprinda or base kung diin niya lang itong ginprinda para makakuha sa isang kwarta mga ka-K5. Diba lang? Tinapatay gito ang tigulang ka. Siguro luwas sa ginasupreher nga balatian. Ginpatsyag niya gid ang ginimo sang iya sininga umaga, no? Nga pagprinda sang balay. Anong lesson nga nakuha naton sa sininga drama? Ayaw gid pag-intrahi ang hindi imo, no? Kung nagakaibog ka man o kung gusto mo miteran, magrespetar ikaw sa panag-iya sa sina nga bagay. Valid na ang nabatsyagan sang tigoweng, no? Valid ang iya sininga nabatsyagan nga disappointment, nagkasakit, no? Sakitan siya. Kaiya na sa mga katigulangan niya ang balay nga ina, ginahalungan, ginapalangga, ginapreserbar ina, no? Ano ang bal niya? Kay hambal sang ugang umaga, no, ginprinda para sa may pambulong, no, sa tigulang. Hambal sang tigulang daw gin kasubo nga wala mo ko ginbulong, ginpatay mo ako. Siyempre, may sentimental value sa ila mga ka-K-5. Wala na gid si Tuto sang na dumduman nga solusyon, ha? O ay nagid siya sang iban nga pwede papalapitan ilang mga kaparyentihan, no? Or ano pa da nga kwan, ah, pamaagi, no? Para maka sustener sa ila sini nga kinahanglanon, like ang medical needs sa sang tigulan, no? Kag ang kinahanglanon sa sulod sang ila sini nga panimalan. At ikaroon nagabaka-baka sa tuubra sa Manila ang bana. Kabay pa, no, nga hindi niya pagtalikdan ang iya sini nga pamilya tungod sa sining ginapas-an niya nga responsibilidad nga pagbayad, no, sa tong ginprinda niya nga propiedad. Kagkabay pa, mabawi pa ato mga ka-K5, no, bisan patuod nga nagtaliwan na to ang tigulang, no, at least makapahuway siya sang dayon, no, sa kung diin man siya subong. Kay, no, makitaan lang niya nga ara pa na nagatindog ang balay nga pinalangga kaginahalungan niya. Sa mga umagad, panabi-tabi. Sa mga umagad, mag-respetar. Hindi porke nga nakasulod ikaw sa pamilya o kung panimalay nga ina, maghari-harian ka na. Or, feeling ni mo kung ano ang sa asawa mo, imo mana. Hindi pwede mag-asta kita nga amo sina. Sa tanan nga bagay, mag-respetar gid kita. Okay, para wala balasang gamo. Kay amo na usually ang ginatunaan sang gamo sa sulod sang panimalay tungod wala na sang respetuhanay. 2:50 mga ka-K5, and I'll see you again tomorrow. Same time, 1-3 p.m. sa room 1009. Ang inyo sini nga hulot, palautuwasan sa kahanginan, kaupod sa gihapon ang inyo sini nga abyan. My name is Miss A, a K5 Amy Orleans Berondo. Sa ngalan sang bugos ng hubon sang K5 News FM Rojas, sa aton sini nga partner sa technical side, ka K5 Michael John Ditoga. Sa ngalan sang aton sini nga pinalangga nga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
18: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
22: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
18: Ang best friend sa mga kababaihan.
22: Spore Biotics.
18: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
22: Spore Biotics.
18: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500.
23: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
23: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
23: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
23: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
23: DTX 500.
1: DTX 500.
24: Katalina Habagat,
25: anong ginabatsyag mo?
24: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka, adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sa sir. May alibyo kayo.
5: Nanamit na gitsa akong nga mat.
7: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Si Naida Dobreya, taga manaplak, taga nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
26: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sa antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
26: DTX Beauty Soap
9: sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
26: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
29: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
26: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka
26: food supplement for men.
30: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Tistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
26: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
31: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
26: DTX 500.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
26: DTX 500.
32: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advanced Serum.
32: Pinaka

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye-Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye-Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye-Care Gold Capsule. Cataracts, Eye-Care Gold Capsule. Ang Eye-Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kandil Berry Extract. Eye-Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye-Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye-Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye-Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
0: Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK 313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa kabag sang NK 313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Asta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK 313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
2: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 and News FM Rojas, alas 2:58 na sa hapon.
5: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines. Direkta mula sa Agusan del Sur, narito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Report.
4: Maayong hapon mga ka-K5, kag para sa aton nga Palarong Pambansa 2026 News Break. Subong adlaw sang Miyerkules, Mayo 27, 2026. Una kita ka K5 para sa latest update sang swimming category. Nakuha ni Nochi Veronica Ibit sang Western Visayas ang silver medalist sa girls 13 and over 50 LC meter butterfly secondary girls matapos malangoy ang 29 minutes and 50 seconds. Samtang nakuha naman ni Patricia May Santos ang NCR ka K5 ang Bulawan nga medalya. Kusa din record holder man ini sa oras nga 28 minutes and 98 seconds. Bronze medalist si Zoe Femi Tanduyan sang Region 7. Another Palaro record holder sa Era 2 Boys 12 and Under 50 LC Meter Butterfly Elementary Boys mga ka-K5. Nakuha ni Charles Nathan Boneo sang Region 4A ang Bulawan nga medalya sa oras nga 27.77. Samtang silver medalist naman si Jacob Pestanyo sang Region 8 sa oras nga 28.74. Cal Bronze medalist naman si Pablo Lorenzo Alegres ang NCR sa oras nga 29.78. Sa dugang nga latest update para sa swimming category ka K5, nakuha ni Brennan Hilario ang Region 6 sa Western Visayas ang silver medal sa boys 12 and under 20 kung 200 LC meter individual medley para sa elementary level. Nakuha naman ni David Tristan Reyes ang Region 4A ang Bulawan nga medalya kag bronze medalist naman si Francis Adam Rivera sa may baluan ka K5 una nga naging bronze medalist si Brennan ang sa Region 6, Western Visayas, para sa boys 12 and under 200 LC meter freestyle elementary ka K5. Para naman sa basketball category ka K5, daog ang Davra batok sa Karag. Kung Karaga sa secondary boys basketball sa score nga 69-59. Sa bag-ulang nga nagtakop na hinampang, daog ang Region 6, Western Visayas, batok sa Region 10, o ka Northern Mindanao sa basketball secondary boys, sa score nga 60-41. Ka K5, kag ang Negros Island Region, daog naman batok sa Cabra sa basketball secondary boys, sa final score nga 84-65 ka K5. Kag sa garon ongoing, ang hinampang para sa volleyball secondary girls, kusariin na ang Negros Island Region na batok sa Region 4A mga ka-K5. Kag para sa aton na latest update sa Palarong Pambansa 2026 Medal Tally.
5: News FM, Palarong Pambansa Medal Challenge Update.
4: Mga ka-K5, as of 1 p.m. subong hapon ka-K5, partial and unofficial medal result o medal tally result. Nagapanguna karon ka K5 ang National Capital Region o NCR nga mayaras ang 12 golds, 6 silver, 10 bronze. Nagapangaduwa sa medal tally ang Region 4A o ang Calabarzon nga mayaras ang 9 golds, 8 silver, kag 4 o 6 bronze. Western Visayas yara sa nagapangatlo sa medal tally ka K5 nga mayaras ang 7 gold, 5 silver kag 7 bronze mga ka K5. Kag inasundan sa Negros Island Region nga mayaras ang 6 gold, 4 silver kag 2 bronze mga ka K5. Padayon nyo nga i-follow ang K5 News FM Rojas sa Facebook page and also ang K5 Sports and Entertainment. Agud nga ma-inform kita ka K5 sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026 nga sa karon ginapatigayon sa Agusan del Sur mga ka K5. Ang mga latest update ngayon nga nabatian nga nadulong sa aton sang manamit kag healthy nga kape DTX Coffee Mix mayaras ang chia seeds, di sugar, sugarcane extract powder. Isa ka healthy nga kape, hindi lang basta kape kundi healthy nga kape. DTX Coffee Mix naka kape ka na naka detox ka pa. Kagpanan sa aton palarong pambansa 2026

Oh yes, we got 26 minutes after 3. Ang oras na yan ay oras na para magkape at para i-take natin yung ating mga suplemento. DTX 500, ang ating D3 Bio. Uy, mga may ubo si pong nagnatrangkas sa mga klinika D3 Bio ho tayo araw-araw. Sabay ng ating alkaline-based vitamin C, Mighty C, The Big Mix. Kasama-sama po rin Agent Jack, right here on 101.5 K5 News FM.

Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ka da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gida ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natula ang minut sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung siyang patamid ko sa muter na kapsul, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
5: Butermax Capsule and Butermax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika Sport Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Kakitiya?
7: Siyempre, naka-extend ko yan.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend, supplement for men.
10: Yahoo! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sa klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer, nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, limaundang ang pag-isbilan niya.

Kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon. Drink responsibly. 101.5.

0: That song was brought to you by K5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang maghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo Cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Ito masyon sa barangay
5: po. Anong ginabatsyag mo sa ko?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarkog. DTX 500.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: Three times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na.
4: Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi.
7: Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C!
8: Mababaka sa mga butika.
9: Nagadamo na nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang no na, niwang-niwang, kuya, pagbatihan ko sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C, muno sa akong mga tolbalay, nagtambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
14: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
15: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
19: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi ko makabasa kag hindi makakita sang isa. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Oras sa K5 News FM Rojas, las 4 sa hapon.
21: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines. Direkta mula sa Agusan del Sur, narito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Report.
20: Mga ka-K5, para sa atong palarong pambansa news break, kasubong hapon ka-K5, plus 4-1 sa hapon. Para sa atong boxing category, latest update, sulod na sa quarterfinals ang 16 anyos nga si John Mikhail Arellano sa Negros Island Region. Matapos ginluto sa ka-K5 ang Region 1 sa boxing tournament sa palarong pambansa category under 17 flyweight. Para sa aton nga wrestling category update, daog ang Region 8 batok sa Region 4A sa wrestling cadets women, so scores nga 4-6 winner by points para sa semifinal category ka K5. Kag sa karon ang Western Visayas kag Eastern Visayas nagabakbakanay na sa elimination round sang softball elementary. Nakuha sang Western Visayas ang unang 9 score samtang lansang naman sa 0 ang Eastern Visayas para sa softball elementary girls. Kag para sa latest update sang volleyball category, daog ang Negros Island Region mga ka-K5 batok sa kasumpong sini nga Region 4A sa first set sa score nga 25-14 para sa volleyball secondary girls. Sa set 2 ka-K5, nakuha man sang Negros Island Region ang kadalangan batok sa Region 4A sa score nga 30-28. Kag sa karon nagapadayon man ang hinampang para sa volleyball elementary boys elimination round Region 2 versus Region 11. Kag para ka K5 sa aton na medal tallies.
21: News FM, Palarong Pambansa medal tallies update.
20: Para sa official medal standing sa elementary level mga ka K5, nagapanguna ang Region 6 nga mayara sang 6 gold, 2 silver kag isa ka bronze. Nagapangadwa ang Region 4A ako ng Calabarzon nga mayara sang 4 golds, 5 silver kag 1 bronze. Nagapangatlo ang Region 5 ako ng Bicol Region nga mayara sang 4 gold, 2 silver kag 3 bronze. Nagapangapat ang Negros Island Region nga mayara sang 4 gold, 2 silver kag wala naman sa bronze. Kagadaga pang lima ang National Capital Region nga bayara sang 4 golds kag 2 bronze medal ka K5. Para sa secondary official medal standing, nagapanguna ang National Capital Region nga may 8 gold, 6 silver kag 8 bronze. Nagapangadua ang Region 4A nga mayara sang 5 gold, 3 silver kag 5 bronze. Nagapangatlo ang

0: 5 bronze. Nagapangadua ang Negros Island Region nga may alas ang 5 gold, 1 silver kag 1 bronze. Kag nagapangatlo ka K5 sa karon ang Region 4A o kon ang Calabarzon nga may alas ang 4 gold, 8 silver kag 4 bronze baga ka K5 para sa overall official medal standing. Nagapanguna ang National Capital Region nga may alas ang 12 ka mga gold, 6 ka mga silver kag napulo ka mga bronze. Nagapangaduwa sa linya kon sa medal standing ang Region 4A ang Calabarzon nga mayara sang 9 ka mga gold, 8 ka mga silver kag 6 ka mga bronze. Nagapangatlo naman ang Region 6 kon ang Western Visayas nga mayara sang 7 ka mga gold, 5 ka silver kag 7 ka mga bronze. Nagapang-apat ang Negros Island Region nga mayara sang 6 ka gold, 4 silver kag 2 bronze. Kag ang aras sa ikalimang pwesto sa medal standing para sa overall, ang Region 5 ang Bicol Region ka K5 na may aras ang 5 ka mga gold, 3 ka mga silver kag 5 ka mga bronze ka K5. Amoy ito ang official medal standing para sa overall elementary level, secondary level kag para naman sa para games mga ka K5. Padayon nga i-follow ang Sports and Entertainment and of course ang Facebook page sang K5 News FM Rojas para padayon kita nga update sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur mga ka-K5. Ang mga nabatian nga mga latest update para sa palarong pambansa ang ginadulong sa aton sang The Power 3O, Mighty C DTX 500 kag Klinika D3 Bio. Para sa palarong pambansa news break, ini naman si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalimutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX

0: 500 na ay Ampalaya Extract. Nabugana sa charity na makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
1: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Ilan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, efektibo, garantisado. K5 News FM.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga magatag palamati. Padayunon natun subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpon sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung gitmakuhaan sang leksyon. Yaginatig, uluhan. Rehas! Sa kasaysayan,
1: ako'y ang basulon niyo!

0: 기나가옥단다가 기나가옥단다가 wala ka bulos yung klase nanay! Wala ka bulos!
1: Nakakagunting mo na yung mga bayo ni nanay nung haw! Wala ka nung gunting yun nung haw!
0: Hindi na ko gusto ko may makita kundi ko makapadumdum sa akon sa iya! Sang wala tapulos yung nanay ay rin! Sugod subong! Hindi na tamanumdum sa iya! Dumtan sugitan siya! Dumtan sugit siya! Hasta nga magtako kita!
1: Nung!
0: Ginbayaan niya ta! Ginbayilo niya ta sa iban!
1: Nung!
0: Hindi ko ginimalipatan hasta nga magtako ko! Hindi ko ginimalipatan! Ginakaugtan ko si Gore! Ginakaugtan ko siya!
1: No! Nung di pala hambal ni nanay, malakad siya para sa aton! Gusto niya! Hindi tamabudla yan! Hindi ka maakit kay nanay nung! Kinahimo na ni nanay para sa aton! Nasan kontrahon mo sa? Galuhi man kay nanay!
0: Basta na! Basta na!
1: Nung!
0: Pamatay na akon! Hindi na ako gusto ang mabatian nga nag-aapit ka sa iya, ha? Umanda mo lang sa akon! Sumbagod yung ginababa mo! Bantay ka pala!
1: Nung binlod! Nano kaya man? Dupariyo ka man kay tatay ba? Manakit kaya kay hindi ko magsanad sa gusto mo? Imuya pinsan lain, akon lain man. Kung nakik ka kay nanay, pati ako labutan mo. Namit si imo ba?
0: Hindi ka bakit pa, Sairan?
1: Di ka hindi na yung gusto, imuya.
0: Abi mo ka na ako kasabakon kung baba mo? Kung magsige ka pa waka at parte sa wala, pulos ka kore! Ah!
1: Oh, tinawi! Tinawi, bay!
0: Puka ka! Inangkat mo kito, ha?

0: ni ay. Binlad! Ereng! Palapit ka mo ni Bala. Binlad! Kabati ka mo ang ginatawa ko ka ba? Wala!
1: Tay, ano tay haw?
0: Bali, black mo di.
2: Ano tay?
0: Pareho. Nan, oo. Kita niya na eh? Ano ni? Ha?
1: Kaldiro tay.
2: Kaldiro tay?
0: Kaldiro gani. Ano ang hara sa sulod sang kaldiro?
2: Wala unod tay.
0: Wala unod kay wala ka mo nagapangitas ang inagsulod, dre. Ay, ayo! Ipangkadbol ko ni Krusolo niyo.
2: Tay?
0: Ikaw pang inyagago ka, ha? Magulang kang wala sa pulos. Ilog kagid sa iloy mga pawala. Irresponsable!
1: Gamay pa man kami, tay. Hindi pa kami kabalo, mangita kwarta. Ikaw, tani. Kay ikaw, amon, tatay.
0: Ay, animal. Mas sabat-sabat ka pa. Huling baba mo, may kay panus nga noon ko, ha? Wala sang kabalaslan! Kay Jindik, ha? Hayren! Ay, masakit ka man ka! Ha? Lakat! Lakat ka mo kang pangita sa kalanong ta! Pangayok kayo ka mo to! Lakat!

0: S4 Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. S4 Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika S4 Biotics, you're always in good health. S4 Biotics. Ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. S4 Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika S4 Biotics ka.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Kadaragsa nga punggod.
5: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
6: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi.
6: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol katol.
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: K5 News FM.

Ay, shush. Dulom naman eh. Ay, paupo, sun ko lang ining mga dahon sang paho diri sa lagwerta namun. Nagintutdan ko ah. Kag masulod na ako dayon agud manyapon. Dog, ginalaway na ako sang panumdum sang sudan ko nga ginatan nga dahon sang balinghoy. Ay, kag may binulad ako nga hipon. Kag makahang-kahang. Kanyamit. Makuha na lang ako dayon sang isa kakabo nga tubig. Ah, agud nga ibasya ko sa kahoy nga nagamakot pa. Iwas ibala karong paliron sang hangin kag magkanto sa kampo nga talapso na kag basunog. Bow! Dako gig nga sibuyas, bumbay!

0: Diri lang ta makahon sa dalong balay. Hindi ka mo magahod para hindi ta makita ni Buboy Traidor.
1: Nong? Buboy Traidor ang panawag mo kay tatay?
0: Traidor man gidya. No, ginawa ka la. Dasokin na ka noon ang baba mo. Kagong taugunta niya, wala gidyang masabat ha. Kabate ka mo?
1: Oo, Nong.
2: Pero Nong, din kaninang kuwas ang kanon kagsudan. Nga nga dala pati kaldero haw, kagyahong, may naghatag si mo.

0: Aling. Ay, makaon nako ah.
1: Hoy, hala. Ay, tinakluban ko nga pagkaon dire sa lamisa. Wala na. May nagsulod din sa kusina ko gaging kawat ang pagkaon ko. Ay, alimbal. Hindi. Pati ang kaldero nga may kanon, wala na. Ay, litsugas. Pati ang kaldero kagyahong gindala kawat. Ay, sobra naman iyaya. Ay, konsid o ka man nga animal ka nga nagapakahapos ka lang. Kabay pa nga magsakit ang tiyan mo. O kung hindi gani madunlan ka baw, sapat ka. O dumaano pa naman ako nga manyapon kay kanamit siyang niluto ko nga sundaan. Ay, buisit gan, buisit gan. Ay, grabe na ginya kapuraot siyang pangabuhi. Kapati kaldero ko yan, ang yahog ko kikawat pa. Ay, labod na lang ang pangabuhi ni. Ay, kabay pa nga gabaan ka nga animal ka. Kabay pa, harabas!

0: Oy!
1: King Kawatan, balak no kagabi si Loberta.
0: Beh!
2: Uy, balak mo, King Kawatan.
0: Oo, balak dahi. Ahay, pobre na yung ating ulang, ho? Patikal diro, yako no, King Kawat, pakagyahong.
1: Amugid! Ay,
3: kung ako ang makadakop si Kawatan, ngayon na, hindi ko gin siya paguntatan. Asta hindi mahunos ang ginawa, ha? Tuntos, siya. Pagkapos lang ni Malya, ha? Basi bla ganit ako panalawa sa ton. Mapahapos lang gid ya.
1: Hindi ah. Pero si Noy hanang nagapangawat ng ina man. Piho ko ya taga diri man ni Saton.
3: Ate, oh, kung amo sina taga diri man lang eh. Hoy gani kita magbulubantay gid kita ha. Kay basi ko isa naman sa ton ang biktima hon.
1: Tani ba na kung pagkaon man lang tuyo. Yan ang nangayo sa eh, di ba no? Kasi sa mga awat. Ay, kagidaban tayo gid nga gabi ha para hindi siya makita. Ako na, may gidya.
3: Uy, ala! May tigula, no? Uy, ba? Ay, may nagsinggit. Basi ko ng kawatan naman, ina.
1: Ay, be, nakatabi. Sige, dali ka mo. Usisao na to, be.
3: Ay, dali ka mo.
1: Usisao na to, be.
3: Usisao na. Dali.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka lang.
6: Ako, ang linya ko,
7: isang kapsula ka lang.
6: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
7: ikapsula mo.
6: Extend! Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
6: Extend! Superman for Men!
8: Isang kapsula ka lang.
9: Healthy nga uto!
10: Hi, Tennis Juanes!
9: Matalong kag alerto nga paminsaron!
10: Hi, Tennis Juanes!
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon!
10: Hi, Tennis Juanes!
9: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nag-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: K5 News FM.

0: Ano pang inayaan ng matabok sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagpamati. Ang mga matahong makasugtun sa atong drama sa kanginan, ngayon yung magkuhaan sang pagtulunan, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan! Ako yung pasulon nyo! Ginsulat kang sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika. For Biotics.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Kira tong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500!
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
7: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
13: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
17: Clinica Diofresh.
16: Available now.
17: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
19: Performance mo bala? Maluya na?
4: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kagbabuhas ka. Nga nagkapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, mustabo lang nga gabi pre.
18: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
19: Tigasin.
4: DTX 500.
20: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat, DTX 500.
4: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagabula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gid ya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio con.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 18 minutos na bilin ang test kita magdangat sa tak ng alas 5.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador!
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador!
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador!
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
6: El Castigador!
2: El Castigador!

0: May nga pon, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalig ng El Castigador, subong adlaw sang Miyerkules, petsa 27 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026, mga KK5. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati, nagatutok, nagamonitor na diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa aton mga biyan nga mga mangunguma sa kabukiran, mga mangisda sa kalalawran, padulong sa mga vendor sa mga merkado publiko. Sa mga iloy kagamay sampulian, nagatutok na nagamonitor na diri sa aton sininga pagpangalagad. Isa kamediton nga adlaw sang Miyerkules, welcome na diri sa El Castigador. Sa mga balita nga aton pag-istoryan diri sa aton sininga pagpangalagad. Pagpamtang sa traffic signs sa mga accident prone areas, hinion sang Roa City PNP sa City Government. Iniagod matagan giya mga KK5 ang mga motorista para malikaw ng pagluntad sa mga aksidente. Apang kung kaisa bisan isa pa ka kilometro nga traffic sign si butang mo, kung mango ang driver, mango ginaya mga KK5. Kapin pa kung wala nagabasa-basa or gapinabuang lang drive. Amogid ang problema kung kaisa mga KK5. Mahistoryanta na diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang sa tatlo kasimana nga pagpungko ni Police Lieutenant Colonel Tumagtang, ang officer in charge sang Roa City Police Station, ginapayag karon nga nagnubo ang crime rate sa Roa City bangod man sa ginpasangkad nga mga operasyon kag visibility sa aton sinema otoridad. Inibala natabuan lang o kon resulta gid man sang effort sang aton sininga Roa City PNP. Samtang presyo sang karne sang baboy sa TTC, nagapabilin nga istable mga KK5. No, pila na ba lang latest price ang presyo sang baboy sa aton sininga merkado? Mga KK5, kay kun lang taon ta wala pa totally makabawi ang hog industry diri sa Capiz sa ginbilin man nga halit sang African swine fever mga KK5. Samtang Western Visayas, padayon ang pagsungkit sa mga medalya sa palarong pambansa. Pila ka mga atleta sang Western Visayas nakabulsa na sang Bulawan nga medalya. Pila ba lang na ano nang latest medal standing? Ano nga mga hinampang nga nakasalida mga players sang Western Visayas? Ato na istoryahan mga KK5. Samtang sa mga balita nasyonal, matapos nga ara na gid sa ila tubang, ila na lang pusasan, ila pagin pabayan, subong ginapinangita naman kundi do mga kampiyon mga KK5. Ang PNP-CIDG kag ang NBI ginapinangita naman liwat si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagligad upod nagid ni de la Rosa sa sulod sang Senado ang DILG secretary, ang PNP chief kag pila pa ka mga opisyal. Ewan man nila gimposasa ng senador mga KK5, subungan ang indulan na sa senado mong pagpinangita nila. Do mga kutaw-kutaw, no? Ay, nagid lang. Samtang sa senado naman mga KK5, masadyan ng plano karon sang majority senators nga ila i-amend ang rules. No, kay kun lang ton mo, ang purpose malang sini, para nga makaboto, maka-attend sa deliberation, kag makaboto, ang mga senador pananglitan sila mapriso. Mga KK5, now ang pagwa sa mga manugpatalang nga kuno sang tiyempo ni former senator and now mamayang liberal representative Leila Dilima, nga kuno si Dilima ginalaw man. Sa tsaktong istorya si Dilima, wala to ginalaw nga maka-attend or even makaboto online. Why to siya ginalaw mga KK5? Kay gin basura adto sa majority black sang senado. Pero si Dilima na priso to yagin atubang niyang kaso against sa iya. Mga patong-patong nga mga kaso, angot sa droga. Pero subong sa kaso ni Bato, lawig-lawig na ganing absent mga KK5. Lawig-lawig nga absent si Gibaton Kasweldo, nagpakita sa Senado, nagkinagamong Senado. Gason subong nalagyo naman kay may confirm nga arrest warrant talin sa ICC. Subong imuon pagidang tanan para manginconvenience sa kay Senator Bato. Mga KK5 na magka-participate kag bakaboto online, tiambal sa mga senador nga i-amentang rules sa benepisyo sa isa ka-wanted nga senador. Kay ti ginaalaw ang online na voting kag online nga pag-participate sa sesyon During may aral sa mga force majeure, may national emergency mga ka-K5. Di national emergency bala ining pagpinanago ni bato? Mga ka-K5, may dilubyo bala nga nagakatabo bangod sa pagpinanago ni bato? Amo ni karon nga ginakontra ini sa minority bloc ang plano nga pag-amend sa ila sining rules pabor sa kay De La Rosa ang mga ka-K5. Guro palangga ginisi mga kapdanan sa Senador Batomo. Kaya dumaano gida mga taga-majority bloc mga ka-K5. Pero kung lang taon tamas dalom panada. Nga ah, di ba lang may mga senador nga may mga pending nga kaso kag may mga senador man nga filan sang kaso? Di siyempre kung may kaso ka may tendency kagid gima preso. Hindi ayan ginanticipate na nila nga magkala preso sila bangod sa ila sininga kaso sa pagpinangawat. Amo na nga bilang preparation ti gusto nila nga may payaan sa ilang aduyan banig kag kuna mga ka-K5. O base preparation na ini. O ato na nga bantayan mga ka-K5 pero kung kita maglantaw ba o do katalaka na gid. Katalaka na gid niya sa nagakatabo sa Senado. May hindi kagani da masinggitan kay do gina nervyos. Mga ka-K5 niya raman palak-palak nga abogado. Amo din kun ka isang batasan mga ka-K5 sang iban mo ang kapalak bala. O pareha sa isa ka abogado nga senador ginpinalak, nagpinalak mga ka-K5. Batok man sa isa ka senadora nga hindi abogada. Hindi abia requirement nga abogado ka o kun abogada ka para mangin senador ka. O parehas kay Robin Hood Padilla, hindi man abogado, in fact convicted criminal gani mga ka-K5 pero nangin senador, hindi requirement actually. Gamangin abogado ka pero bintahan naman kung abogado ka. Pero ang imo nga propesyon iya, gamiton mo para insultohon ang imo sininga kaupod sa isa ka August body. Do hindi naman na amo? Hindi, ang tuod ang ambal sa iban nga mga abogado nga ti lowest among the lawyers ning isa ka abogado nga senador. O hambal man lang nila, ti way bang kita ga-confirm sina? Iti do priyo man sila tanan maalam. Hopefully, no, ining gumuntang sa Senado, mga ka-K5, na matigayo na ining maplansya. Kag kundi man maplansya, okay man nga may division. Actually, manami, gid ga may division sa isa ka August body. Kay once may division, we are expecting sa isa ka fruitful nga debate, mga ka-K5. And once na nagadebate, dira kita maka-arrive sa isa ka ginalantaw naton nga positibo nga aksyon, mga ka-K5. Kag hopefully, mangin beneficial for the Filipino people, hindi ya para sa ambisyon sa politika sang iba naton nga mga lawmakers, mga ka-K5. Nga malayo pang 2028, nagasalivate na, nagalaway-laway na, kung paano nila mabuklaran sang banig ang ila agalon sa masunod geleksyon, mga ka-K5. Amo na natin lanta kung kaysa, may mga tao ba lang nga wala ginabatak ang dignidad sa ila kaugalingon? Wala kaugalingon nga panindugan, sunod sa agos, nagapadikta mga ka-K5. Wala gagamit sang kaugalingon nga utok. Lantawan nyo ba lang pilata ka mga senador? Ay, nagidlang. Pagbalikta diri sa El Castigador mga ka-K5, batagan taligwa pila naton ka mga ginpanglinya da nga mga balita, mga issues kag impormasyon, reports aton sini mga patrol reporters, latest updates sa Palarom Pambansa 2026. Balikan ta na diri sa aton sini gapagpangalagad. For may nga po nagatutok si Manny Dapat. Hambal niya kung ako manago man ko, hindi ko nga dalon ko sa ibang nga planeta. May batas man kita idol kung sa bagay pa weather man lang ina. Kapila ko na yan na-discuss ang about sa ICC na. Damo abi actually wala na ka-insyende. Amambal sila tinaka-withdraw naman tato sa Rome statute. Pero ti ang offense abi nga cover during the time nga member pa kita sang ICC mga ka-K5. Let's discuss that later on. Sa aton si Magauturan, kay Tito nga, subong niyang opinion, may nagahambal nga dapat wala yasang force and effect ang warrant sang ICC diri sa Pilipinas. There are some nga nagahambal nga may ara, even though nga nagbulag na kita dito sa ICC mga ka-K5. Istoryanta na, standby ka mo. May ngapon da kay Manny Dapat. May ngapon Manny Dapat. Pagkapi na da Sir Manny Dapat, DTX Coffee Mix. Ga-monitor man si Doy Arthur sa West Villa Flores maayon. Lupamati kagid man da Doy Arthur. Kung may mga balita da sa West Villa Flores maayon, Doy kagid ga-timbre. Da sundo, talapod mo man tanang istasyon. good afternoon Doy Arthur. Kay Victor Bostilio Hulasca maayong hapon. Sa kay Liza Barriento sa may Tambak, Kulasi. Good afternoon Ma'am Liza. Ma'am Gianna Velsiloso nagatutok. Francis Castro, salamat gid sa may Kubay President Rojas. Leo Jan Bilione, salamat gid sa pag-monitor. Pagbaliktad diri sa El Castigador, dugang ang mga balita, standby.
1: El Castigador. El Castigador. KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nya ginabatyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
1: TTX 500. TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karon nga diskusyon ang amon CEO si Doc Ramil Uy. Indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa indi husto nga lifestyle, Doc.
4: Free radicals eh. Di ba duha man to ginabalik-balik na to? Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
3: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
4: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly mga lifestyle disease halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food kay damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo ya gatindog processed food. Sa downtown, sobra nga carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP, spaghetti,
5: mga cakes. So,
3: unless kung
4: ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kag siyempre, bisyo, mga bisyo ka nga sa panigarilyo kag iban pa.
1: DTX 500.
3: Ang buang kulang sa kaon, no? Wala ka masakit. No, wala mang gina-diabetes ang buang. Kay wala sila
5: nakaon. Wala mang natapikan virus.
4: Labat hindi damo ang ila ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir JP. Kay ila problema ara na sila utok.
1: TTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So, wow. Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil. Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namit gitingi sa akon nga lawas.
1: TTX 500.
4: Isa-isa ang taas, Sir JP, kung ano ang mabulig ang pag-inom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
3: Gimprito.
4: Magkaon to linaga. Sobra na guro 20 anos.
7: Ang average person ko noga consume 4 liters of cooking oil every year.
4: Kulogro. Okay? Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
3: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala, Sir Boy, porting lag do ka nang tipik tapik skillet.
4: Yeah, no? Hindi pagi ka pala inom DTX 500. Why na? Amo nang dali kang patay.
3: So ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Ramil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries kundi subong man sa mga medium size arteries.
4: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no. Amo nang gakatabo, Sir JP. Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi. Mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na mo. Oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan kaysa ikumpara sa cancer. Tawag lang mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat, ina, malikawan lang kung permi kagaino. DTX 500.
1: DTX 500.
4: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir JP, unan lang ginataki mo free radicals. Pang kuha nila, pang
3: dugangan nila, dugangan kulang.
4: Para man-neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Ang munang matabo. Una, ginataki, before pa makareact si glutathione, ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation,
3: may mga toxins,
4: pambutangan niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxins sa JP mag-abot na, una nila nga i-neutralize. No. So, ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay lang.
3: May reserve ka na.
4: Correct. Ina, magamit lang gulata tayon kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
8: DTX 500.
9: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
10: Sugod lang nag-inom ka
9: DTX 500.
10: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
9: Almost 3 months na.
10: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times hindi.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na.
8: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: taas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon.
7: Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Si sa kadlo kapila ka mag-inom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa pilmero katatlo, sa subong kadwa na lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O galing siya.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng tumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Bye. Ayaw gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
8: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang iCare capsule kag iCare drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Kag pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Pre, pila ka nagkatuig at ano mais? Pirde kag yapon?
10: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
9: Mau kita mo lang, nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bag-o.
10: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
9: Hapos lang ni tandaan NK 313 VIP sang Singenta.
11: NK 313 VIP
9: protektodo sa ulod. Mabugat ang ani, wala siyang mga kilatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
11: NK

0: Ang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: El Castigador. Roldan Besara Villarreal.
4: 4 minutos sa nagaligad sa takna nga alas 5, pabalik diri sa El Castigador. Sa gyapon ko po sa inyo ka K5 Roldan Besara Villarreal. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5 galigay palabot dari sa aton sinigapag pangalagad, ipadala ina dari sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tayo sining mga minsahe dari sa El Castigador program mga ka-K5. Sa loto, kung may mga messages ka mo, ipadala ina dari sa K5 News FM Rojas official Facebook page para mabasa tayo mga ka-K5 dari sa aton nga pag pangalagad subong hapon.

0: Saan mo na mga ka-K5 ang pag-kwani paglala sang gidabatsag mo? Subong pa lang, inom ka na nga daan sang DTX 500. Magjeta, mag-exercise, tulog sa usto nga oras, inom damo nga tubig, likuan ang stress, kag mga bisyo, kag mag-inom sang DTX 500, kag Mighty C. Kadadlaw, ilabi na sa mga may mataas ka blood sugar levels para mabalik sa normal aton sininga blood sugar levels mga ka-K5. Amo nang sikreto mo, DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Ang Power Duo nga suplemento, madugay na ginasaligan sa aton sininga mga ka-K5. Madamo na nabuligan sa ila sininga ikeng lawas sa pagtumar sa DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. El Castigador. Check tani report ni ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes diri sa aton sininga pagpangalagad. Ginapayag karon nga ang crime rate diri sa siyudad sang Rojas. Nagnubo pila pa gilamang kasimana matapos magpungko si Lieutenant Colonel Tumagtang, ang bag-o nga officer in charge sang Roa City PNP. Kaga subong mano plano karon nga pabutangan gid sa mga traffic signs ang pila ka mga accident prone areas diri sa syudad. Kadungan sa na monitor nga kadamo nga mga aksidente mga ka-K5. May detalye sa balita sa line number 3 si ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nagnubo ka K5 Roldan ang kaso no sang crime rate o kanang crime rate sa siyudad sang Rojas sa sulod pa lamang sang VNT kaadlaw nga pagpungko bilang officer in charge ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. sang Rojas City PNP. Suno ni saya dako ang bulig sang ila mas ginapasangkad karon nga kampanya sa ilabi na ang pagpatrolya sa tion sang gabi kun sa diin sa tuanay maka isa lang ka beses ang ila sininga pagpatrolya kag pila lang kabilog ang mga police patrol nga nagalibot sa syudad apang subong ginapayag nga mas gindubli pa ini nila pagod nga nagapati ini kay K5 Roldan nga kun mas madamo nga mga police no nga nagalibot sa syudad mapahagan-hagan ang krimen nga nagakatabo ilabi na ya ang mga nagakatabo man nga vehicular accident kag kaangot man sini ginaplano karon no sang OIC nga magahinyo punta ni sa Rojas City government nga kun mahimo pahamtangan sang dugang pagid nga mga warning o kon traffic signs ang mga lugar no nga mga accident prone area nga masami dirigid no ginagakatabo ang aksidente labi na ang sa may mga nagagulpi lang sang liko no kag pinaagi sini nagapati ini si Tumagtang nga mangin aware na ang mga motorista sa K5 Roldan. Yari ang aton kabahin sang interview kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang officer in charge sang Rojas City PNP.
3: Demand reduction no, sa ato na illegal drugs na nag-puhin demand na may nakabatigan ako nga galikramo ang sa kalugar na ang ila area is medyo nagtaway na wala na sa masyado damo nga kakadto wala sa mayado na may bisan indis oras na sa gabi arang hapon ang ato lang ginapanda is sa kakadto dira sa area is hindi gidya taga sudad sa buwas kundi taga other municipality. Wala na ito mabalan kung kapamasyal sila. Pero ang ato niya campaign against sa illegal drugs, ginakontinue na ito. May mga monitoring kita sa mga ato niya mga drug personality na ari diri sa sudad sang buwas. Especially doon sa nag-re-engage na ito niya ginatawag. Ito niya mga pivots na nag-re-engage. So gina-monitor na ito. So atong pag-insubong na target is makuha rin na ito ang dako na supply or dala diri sa sudad sang buwas. So yara man ang aton yung mga suporta sa aton mga barangay official damo ang kwan sa aton ga support hindi lang din na mga barangay official ga ang iban gusto lang na maghatag ng information sir hindi lang kami pag i-call kung sino kami so ginatago so tanan niya information ihatag niya sa amon is magiging confidential na ginasaligan niya na sa Roa City nga hindi ginamon ito mo ipakilala kung ina sa 10591 so continue pa rin no? Last mandated no by our chief PNP o si Milencio T. Senior Tatis Junior sa our chief PNP regarding sa 5 focus agenda to enhance sa maritime police operations no kasulod ra ang ato niya campaign against illegal drugs against wanted person

0: comes an illegal gambling. So tanan na gina-implement naton with our direct supervision of our provincial director, Police Colonel Albert T. Capulao.
1: Kikipag Roldan, si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tamagtang Jr., ang officer in charge ng Rojas City PNP. Kag amuna, no, base man sa ila sininga monitoring, may mga lugar na diri sa siyudad sang Rojas, ngiraghaganhagan na ang mga nagapagkadto pagkaribala sa tion sang gabi, sa bulig man eh, sang ila pagid, no, mas ginapasangkad. Kaya man sa subong kikipag Roldan, ginpahayag ni sang bagong OIC nga mayara na, no, sang mga checkpoint sa tion sang gabi kag mas ginpalawig pa ni nila ang oras kakipag Roldan nga amuna man ang ginasita nila, no, kaupod man kag ginadiri ginacheckyar kon mayara ni sa mga ginasuksok nga helmet ang mga motorista kag ang mga nagka-open muffler kakipag Roldan kag inline man sina, no, nagpakigangot ni sila sa traffic management unit agod nga ano ni ipatuman man ang ordinansa, no, nga gina-implement siyudad sang Rojas kay naibaluan nga ang vehicular accident amo ni ang may pinakamataas nga datos, no, base man sila nga record sumugod sa tong Enero tugtog Abril subong nga tuig nga naglabot ni sama sobra 40 na kakaso kakipad Roldan, kagamuna ang target magluwas pa ni nga mapahaganhagan ang aksidente sa dalan. Amo ining mabuhinan pagit ang kaso, no, sang pagduso sa illegal nga droga diri sa siyudad sang Rojas kakipag Roldan.
2: Okay, na-mention mo nagnubo ang crime rate, crime incidents sa KK5 Myla. I-compared mo siya sa previous, pila ang previous and compared sining recently pagpungko lang ni Lieutenant Colonel Tumagtang.
1: Yes, so ang initial nga information kay KK5 Roldan, nagtapaw na ni sa mga 10% ang ginubo. So, just imagine nga 20 days pa lang inisya nga nagpungko. Pag mo na man, no, talalo pang doon man ni Kati sa una pa lang ni niya nga adlaw or tatlo pa lang ganito ka adlaw, may pila na yah ka operasyon ang iya sini nga ginpatigayon kay KK5 Roldan. So ang iya sini karong ginatutukan ang mga maanugid matigagid bala sa mga individual nga wala gito natigayon nga madakpan sang nakaligad man niya nga administrasyon kay KK5 Roldan.
2: Do kwan gali ni do nami ni kay gapangita gidya gali sang aksyon si Colonel Tumagtang, hindi lang pulupungko sa opisina niya kundi kwan gidya gali may mga operations especially do sa mga hindi matandog-tandog sa una.
1: Yes, actually kay KK5 Roldan kun hapon nagaupod ni siya sa pagpatrolya sa mga barangay bala kag gina-check na ginakamusta ang mga opisyal kun kamusta ang sitwasyon sa ila sini nga barangay kun bala ano ang mataas nga ginareklamo sa mga pumuluyo pag amo ni man ang target karon nga kadtuan gyud inang mga naka-red status bala nga mga barangay nga may kaso ni sa mataas or sa illegal nga droga kay KK5 Roldan kag nagalaom ni sang operasyon sa gihapon sa mga opisyalis sa barangay Subuman sa mga pumuluyo agod nga mangin madinalagon ni ang kampanya kontra illegal nga droga kay KK5 Roldan.
2: Okay, sige. Halin sa crime rate sa mga aksidente, ano naman subong mga measures ka plano ni Colonel Tumagtang para ma-address or mapaganagan ini mga aksidente nga nagakinabo?
1: Pag-abot sa aksidente naman kay KK5 Roldan, munina na ginasuguran na ang pag-doble pagid, no, or paghugot sa pag-checkpoint sa mga dalan kay Konsadto kay KK5 Roldan, tub-tub lang ni sila mga alas 10 sang gabi or alas 9 ang ilas ni nga operation sa checkpoint. Susubong niya, no, may shifting na ni kay KK5 Roldan ang kapulisan diri sa Rojas City PNP kag may tatlo ni ka mga lugar, no, nga ginapahamtangan sa mga patrol kay KK5 Roldan agod nga mapabiling gid or malantaw nila kung sino ang nagaguha kag nagasulod sa siyudad sang Rojas kag pinaagi man, no, sa pagpangita sang nagakaigo man nga papeles, no, sa mga motorista kag KK5 Roldan.
2: Okay.
1: Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa. KK5 News FM.
2: Maraming mga salamat kay KK5 Myla Vasquez sa Fuentes sa gindulo nga balita. May isa pa siya ka clip partner na wala matira. Away, okay. Thank you, Gidas, sa gindulog balita sa aton Sirige Patrol. In fairness to Colonel Tumagtang, mga ka-K5, actually nagligad, ang bagong regional director sa Police Regional Office 6, anay spokesperson sa PNP, si Tuanyo, ambal niya, dapat ang mga hepe, ang police, malapit sa media. Ako ga-agreed ko da. Not necessarily nga malapit, kati dumagsalo na kamo sa isa kakalanaan. No? Ang punto dira nga, manginbukas kita, mangin accessible kita sa media, and mangin maayong relasyon. Kung may information yatag sa media, para mapalabot ini sa pumuloyo. Kay hindi man tanan marikod-ridahan sa aton nga mga otoridad. No? Para mas madamo makabalo sa ginimo nga efforts sa aton mga law enforcers, tida ko gidgabagay nga ginapalabot naton ini sa publiko. Kung tani ini mga hepe, bala ining pila ka mga hepe nga tawgan mo subong kagitext mo subong, sunod pa simana ma-reply na. Unlike sa una, yan. Ang Public Information Office ang Capiz PPO, mga ka-K5, babi, sa una may mga desk nga wala gasabat sa hotline or may mga desk nga nagapang block sang number. Mortal sin, ginabala nga i-block mong number sa hotline sa police. Mortal sin, gina, and hopefully, no? Previously, may mga na-encounter, ina, mga ka-K5, may ban nga media, but hopefully, subong wala na. Kaya hindi niya pwede, hindi mo niya personal number nga mang block ka da, no? Hindi niya pwede, basta hotline niya sa police station, di ka da pwede ka pang block sang number. Kaya may iban sa una mo nga mga police stations, ka pang block number. Hindi nila gusto tawagan sila ka media. Ti, maano ka mo de sa opisina nyo? Mampang baraha? Ma-online game? Ma-sugal online? So, amo na subong nga ang instructions ng regional director, dapat malapit ang relasyon. In the sense nga, mabalaan sang tawo through the media kung anong ilaginin mo mga ka-K5. I would like to commend Colonel Tumagtang sa ginahimo niya subong effort. Kung may mga concerns immediately, no? Gatag statement si Colonel. Kung may mga insidente, da, immediately may instruction. Kung nang impigado, ganing response sa iya sining mga tao, ginakol niyang atensyon pending sa investigation, sa result sa investigation. Amo na yung mayong hepe mga ka-K5. Pero diri sa Capiz, amot sinong provincial director tadi subong man? Si Colonel Tapulaw gyapon, hindi tabi mabatian mga ka-K5. Siya gali gyapon. Okay, sige. Nagbago naman natong regional director, no? Kanugon man to si General Ligan, mayo man to. So, pero nagbulo subong, testingan ta mga ka-K5. Pero so far, mga instructions niya maayo. Partner ini alin sa una, police kag media, partner ini mga ka-K5. Kita nyo ang mga programa subong ni Colonel Tumagtang. Nalatag niya bayad mayad balaan sa publiko. Amo nang bintaha mga ka-K5 kung bukas ka sa imo sini nga opisina. Ti sa ibanda nga mga chief sa iban nga mga istasyon sa mga banwa, ti kabay pa mangin amo man kamo na hindi kamo mangin selective. Kag syempre dapat bukas kamo. Si dati may mga na monitor kita nga nagapang block sa ila hotline, mako mo hotline number imo on mo nga personal. Namang block kada sang numero. Taxpayer gabayad sang bulanan sinang bill. Kag what if abi ang tawag ya kwan emergency. Anong black ati mo ya sang number? Pero subong duway naman so far. Kumayara ti i-report sa natungdan nga mga opisyal para maaksyonan kumayara pa subong. 19 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 5, magluwas sa significant no nga pagnubo mga ka-K5 sa mga crime incidents gana record. Diri sa probinsya sa ora partikular sa siyudad sang Roa, sa stand corrected diri sa Roa City. Kabay pa matutukan man ang problema sa droga kag sa kinawatay mga ka-K5. Kaya mo subong mo before kita nag-start sa program na naog kita. Nag-check kita sa plaza, amo ni masubo. May tatlo ka mga pamatan-on nagalibot sa plaza. Dua ka ba lalaki, isa ka babayi. Ang gabaligya sang palamigo. Ila yagin sinupat mga ka-K5 kaya ginapangayuan nila hindi makahatag kaya balsang nagabaligya pigado ang kita. Ila yagin supat. May ara pagid naging pangayuan sila hindi sila pagtagaan. Ila yagin mulay. May ara man nga do ila ginahanaan mga ka-K5. Basi amo na ni bala ining mga nagliligad kaya ginareklamo ngay kundi mo pagtagaan hanaan ka do may ginahana sila sa imo or mulayon ka akigan ka. Diri lang o. sa sentro sang syudad kay na duwa ka lalaki, isa ka babae, mga ka-K5. May harap pag ito na kontra pag nilang gabaligya ka kandila sa katedral. Gabal ko na ano ni sila ya. Pabayaan ta lang ne. Basi kag mangin armado panibala sila kag kun ano anong himuon nila sa mga tawo nga pangayuan nila nga hindi makahatag. Kiti lately do kita ta nag-standby ang patrol da sa may plaza ta prosubong duay ta naman nakitaan. O kabay pa isa ni sa matagan man madasig nga aksyon not only sang Rusty PNP sang Women and Children Protection Desk no WCPD pwede nyo ni masudlan and even sang City Social Welfare and Development Office. Kay ti nagatublag man imo nagapakalinong katimo ya tublagon ka kag ang delikado gidiya mga ka-K5 kay kunway ka sang idaho do pahugon ka pa iya sa mga nagapangayo kayo hindi na niya pangayo kung na niya pinilitay mga ka-K5. No, kagini mga nagakatabo nga kinawatay panakasaka sa mga panimalay. Kaga, makon mo to sa lawaan, partner, ano tong kolor sang itnap man, kolor itom? Natuntulan niya gidya mga ka-K5 mo. Naka ato na sa sulod sang kwarto ang itnap, iya gidya ginbuksan ang sliding window, may lang may grills, kaginbuka dito ano to, do si plak or plastic, nakuha niya mga ka-K5 ang itnap kag do ano niya to kun silosim hot pa bao terrible may lang kon bag-o la ba to lain lang kon bag-o ho ba oh amo nang problema kay hindi mo na hindi mo mabalani kun anong purpose ni nila pero kun madasig ang aton sini nga kampanya batok sa tanan nga sa isang krimen visibility inigani nga natabo do sila man ordinaryo la na mga ka-K5 pero delikado naman in the sense nga base bala ako ano pang kapasidad sina nila nga sarang mabuhat. Prokuran taon ta may mga insidente sang kinawatay nga nagakatabo. Tuga man ni sa Gyapon ang ugat sini problema tas droga. Problema sa illegal kag makalalit ga droga, kiti nagabagra supply sang droga diri sa aton sini nga syudad mga ka-K5. Ti challenge naman niya sa kay Colonel Tumagtang kung paano niya ni matutukan ang away kontra illegal kag makalalit ga droga. Kita ya very positive no nga maka-deliver si Tumagtang mga ka-K5 sang gi-expect sa isang publiko kay ti isa pila pa lang kasemana niya nga pagpungko somehow may yara sang significant kapag nubo sa mga crime incidents nga na-record mga ka-K5. May nga pon kay Ma'am Dolores Abilarde naga-monitor, Ma'am Elsie Acuña nagatutok na madamo nga salamat kay Ma'am Becky Lana good afternoon. May nga pon man sa kay Sir Sergeant Trey dire sa may Division Public Affairs Office da sa 3rd Infantry Division. Thank you gid sa pag-monitor Sergeant Trey. Kay Francis Biloso dire sa may President Troaso may hapon lang kay Maria Leonora Mika kag Queenie Rose Banyares kag kay Evony Alvarado sa LN Variety Store. Nagapamati alin kay Francis Biloso. Gamonitor man si Ma'am Vienna Villaruel sa may Barangay Libas. May ngapon kag kay Azucena Villarice. Dira sa Hong Kong, Ma'am Azucena Villarice sa Hong Kong. Good afternoon. Ma'am Arlene Onyada Basa. Si, kuano, Sir Manny dapat. Nagapangapi na DTX Coffee Mix. Thank you, good Sir Manny dapat. Patrick Matias Robles sa Matias kag Robles Family sa Lantangan Pontevedra. Sir Francis Castro sa Castro Blanca Flor Diaz kag Magsipok Family sa Barangay Cubay President Ross. Salamat gid no sa pagtutok diri sa aton sinigapag pangalagad. Ang mga balita diri sa El Castigador ginadulong sa inyo mga ka-K5 sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Aton Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Amligan ang aton sinikayang lawas. Yara mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Inyo gid basaligan. Sa may mga high blood, may diabetes, may mga pagpalangubag-ubag na skalawasan, DTX 500 ang para sa imo. Para sa mapagon ng immune system, kaupunta ang Mighty C Alkaline-based Vitamin C, the immunity booster. Kag para naman malikawan ang mga balatian, tugas ang kagaw, o bosip, ontrang kaso ilan at kagiban pa, Magklinika D3 Bio. Power Trio nga suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Pagbalik ta diri sa El Castigador, duga nga mga balita, istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom.
3: El Castigador. El Castigador. K5 News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3.
6: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Stop tino atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epic.
10: Timo.
9: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Juice 7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko.
12: Ano sa una ang imo?
13: Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
9: Para ho na naman ang ubo. Si punch at trangkaso.
10: Pero
9: huwag mag-alala.
10: Dahil andito na ang Mighty.
9: Laban mo,
10: Mighty C!
9: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
10: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
9: Mighty C!
10: The Mighty Power of C!
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Mighty C!
9: The Mighty Power of C!
10: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
22: Extend
21: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
22: Extend
21: Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: DTX 500.
25: Okay.

0: Flex 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Madalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
3: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamong isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3, nga may Vizio.
4: Ang Vizio,
6: nga may D3.
4: D3 Bio, with Vizio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio.
6: Ang D3,
4: nga may Vizio.
6: Ang Vizio,
4: nga may D3.
6: D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dalmi kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
4: May TC.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, saka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka, nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Rosanne. Bao, akong banas ang nag
11: edad ko rin taanyos, bala, nagaharaharagid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
10: Extend food supplement for men. DTX 500.
19: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV. Salamat sa DTX 500.
10: DTX 500.
1: Bakal sa mga butika.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: El Castigador!
23: El Castigador!
22: Roldan Besara Villarreal.
24: 24 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa tak ng alasays. Pabalik diri sa El Castigador. Sa giapon ka po sa inyo ka K5. Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga minsay ka mo mga ka K5, galagi palabot diri sa ton siniga pag pangalagad. Ipadala ina diri sa ton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tayo sininga mga mensahe mga ka K5 diri sa El Castigador. May ngapon lang ha, nagatutok na si Nonoy Latusa. Good afternoon ka K5 Roldan. Kung hindi abi ako magatag ang ila kag mamitiran ko sila, matiro ko sila, preso man ako, matsadihado man. Hay amugani, hindi lang pagtanduga. Kamo na nga dapat i-report ni sila sa mga otoridad, ining mga nagapangayo kayo, bala mga ka-K5, nga nagapangpamahog. Ang thinking sang iban, nga once ging garit-garit ka lang, magbalos ka, abswelto, di bobo ka na, mga ka-K5, hindi. Kay kun kaysa, kung gingamitan mo sang mas dako nga puwersa, ang isa ka persona nga nagkuha na bidasin mo na garit-garit, perde ka man gyapon. Amo na kisaway gid sa malain kung nagapaumod kita, no? Paumod na lang kaysa nga bunuon mo da or tiruhon mo da, pabayin na lang. Ang mayo siniiya kiti krimen pa na iya mo. Huwag gid sa mayo nga dulo idulot mga ka-K5. I-report naton sa motoridad. Ang problema lang, iti ang iban nga mga ahensya sa gobyerno nga nakatuka sa paghimo siniman sa mga utod tanga nagaliho-liho, nagakinatulog sila opisina, nawili sila iya sa pina-aircon mga ka-K5. Check na ni-report sa ton siniga patrol ang kuano ang industriya sang baboy or hog industry diri sa aton sa Capiz kag sa Roa City amat-amat pa lang nagarecover mga ka-K5 kiti hindi malipod nga pila ka tuig nga apektado kita sang African swine fever mga ka-K5 kag may pila pagid ka mga sirkumstansya tuga man sang puerte ka init sang panahon no sa iban nga mga areas nagsaka ang presyo sang karne sang baboy pero lately diri sa aton do nangin istable na mga ka-K5. In fact, may mga baligya na nga below 300, may areas man nga more than 300 ang preso sang kada kilo. Sa TTC, kamusta ang preso sang karne sang baboy? Kag, of course, no, ang dalagan sang supply mga ka-K5. Nakasan by sala number 3 aton sini connection direkta dira sa may Teodoro Reseda Trade Center, si ka-K5 Rodney Dabandalanon.
22: K5 News FM Live Report.
25: Wala sang paghulag ang presyo sang karne sang baboy sa Teodoro Arsenas Trade Center o kung TAPC sa Rojas City. Sa atong siling nga ma-interview si Roberto Ross Roldan, isa ka meat vendor, niya darigin pahayag niya sa tiyak sang pagsaka sang presyo sang gatong kag pila pa ka mga produkto, wala nagsaka ang presyo sang nasambit nga produkto. Kag sunod pa diri kay Roldan, kay Five Roldan, na maltion pang nag-usos gamay ang presyo apang nakadepende sa gihapon sa tagsa nila man ka mga supplier. Pahayag pa niya nga sa tiyak sang pagsang presyo sinikon ka isa, ginasigurado naman sila nga ang tagsa nila ka mga produkto nga ginabaligya ang nag-agi sa insakto nga proseso rason nga nagapabilin na ang maayong kalidad kag luwas nga konsumuhon sa mga manudbakal. Naibaluan nga nagabalor sa 300 pesos sa tob-tob 320 pesos kada kilo ang presyo sang baboy sa subong nga. Kag ginapangabay naman sini sa mga bubalakal nga piliin maayo ang manaming nga klase sang meat products kag magbakal sa insakto nga balaklan agud nga malikawan nga makabakal sang hindi nga man o kon sang hindi manami nga kalidad. Yari bala kagaton nga pamatian ang kabahin sa aton siniman nga interview kay Roberto Ros Roldan, isa kami vendor sa Cedro Arsenas Trade Center.
2: Sa subong, ang presyo naman is remain. Halin sa to sa nagliligad na mga nag-gira-gira sila, sa natapos sila gira, na nagtalaas man ang mga presyo sa tarantanan, labi-labi na pintuhan at ang presyo sa baboy. So ang amon nga pamakal, nagsanto, nag-increase. Pero ang amon pamaligya, disinya po, sa subong. Pero yan da, nag-medyo na, nag-ulos-ulos man ang lightweight na ginakuha naman, unlike sa nagliligad. So, among presyo rin yung Japon sa pagpilangang baligya sa nangigyan o mag-Japon. So, kami nag-increase na ito sa una, gina-announce ko nga may posibilidad nga mag-increase ang among pamaligyaon. Kaya tungkol ang among pamatal nag-increase man, pero ito nga chimpo, ginantos naman. So, kami nag-increase, disin mo Japon, mas kasubong medyo nag- mahunabu ang lightweight ni Kuwa naman. Kung gusto niya pa naman ang paligya, ang problema lang ni Samon kay wala masyado sa bakal sulit.
3: Oh, pilang kilos ang baboy yan daka?
2: Yan daka ari kita sa 300, like 320 to sa mga tayo ba?
3: 300 to 320?
2: Oo na.
3: So ang ini nga presyo kag sa tong nagliligad, pareho lang gid?
2: Pareho lang gid. So ang problema lang naman din kay tungod ng kumalak.
3: Oh, ang farm gate price ang baboy natin kung buhi abi kap mga pila
2: ko. Subong ang presyo sa buong ngara sa kung nagagawa pa di sa to nga landed mayara nga may 180-185 bibin.
3: Oh, tapos maagi pa sa slaughterhouse.
2: Maagi pa sa slaughter, tanan-tanan may mga bayad, may mga arkabala, so most na. Arkabala kami nga bayad. May tao kami, may monthly kami na bayad. So, tanan nga piece are sa KTC. Pag ang problema naman na yung tayang gumalakad ay simple yung ibang karang napakala sa ganda.
3: Okay. Pero kahit kung lantawan ta, okay man niya ang income niya po na pisar sa pag-hina?
2: So, medyo may na, pero siyempre, kita luwanto sa namong, kami pa nga masurusunan ito.
3: May panawagan ka mo sa ating mga consumidor, ka?
2: O, sa akon, sa mga amon kong malakal, no? So, tanibri ka mo, magpakal sa tama na lugar. Kay niya nga, kung niya nga mga ginabaligya nga sa pagkiri, kagi binias daw, kaya kagi tanan, kita mo naman, may markabala kita. Nga, kung mo siling mong markabala ka, halini sa slaughter, kag na, limpyo ni Tito, kag, tarang, kagi sa ngayon, sa meat inspection nga, kung makarne ka may mga tatak.
25: Nabatihan ka kay Fibro Roldan ang kabayan sa atong siniman nga interview kay Rubis o akon kay Roberto Ros Roldan, isa kambit vendor sa Cedro Arsenas Trade Center nga kung sa din ganit magluwa na sa pihak sang pagsaka sang presyo sang gatong nagapabilin nga estable ang presyo hanay mana sa nagkalain-lain nga mga meat products particular ang baboy sa Cedro Arsenas Trade Center kay Fibro Roldan.
24: Pero doon na notice na doon may sentimento ang mga vendors sa meat vendors kay Fibro Roldan sa TATC kay kadamo sila sa ginabayran, pagbakal nila baboy, pagdala nila sa slaughterhouse, may bayran sila. Pagsulod nila sa merkado, may bayran sila. Dason may ara pagin sila sa mga rentada. No? Kadamo sa balayran nga ginabayran nila, pero kita nila sa bundo or ang volume sa mga nagabakal do nabuinan.
25: Yes, no, kasi February dan amo man ang gintulid man sang vendor kay tungod gani nga kun manotisyaran naton diri sa palibot sang syudad hindi lamang gani sa Cedro Arsenas Trade Center ang nagabaligya sang nasambit nga mga produkto kundi may pila diri ka mga kabaranggayan na malara man sang mga nagabaligya bala no sang siniman nga produkto rason nga nagluya ang hambalta pag kwandala pagpadulong sa mga manugbakal sa amuman nga merkado kaya ang ipili na lang mismo sa medyo malapista. Kaya mo na gani, no? Ang ginapanawagan
24: lang. Sa K5 lang, Rodney, ang talipapa, dubulo barato yung presyo do, ara sa 280?
25: May kasubong sinaka K5 Roldan, pero ay hindi na gani mapulong po na kamusta bala ang kalidad sa mga ginabaligya. Dira, no? Kaya ati daw kung kay tatuod, base bala kagalain na ang kalidad sa amuman nga karne. So, base bala ka K5 Roldan na daw, hindi na bala siya manami. Kag magtuga pa sa nga kung ano man diri nga base kag makapalukmat pabalatian sa mga nga ginapanawagan sa mga vendors sa TAPC nga kuntani dito sa ilang magbakal kay sigurado gid nga nakaagit sa slaughterhouse.
24: O kumbaga ti kaagi gid sa quality control but silingon ang baboy ang agin ginabaligya sa lipunan hindi double dead hindi butcha kundi kuan gid nga baboy priska bala nga karne ka baboy kay 5 Rodney.
25: In fact, kay kay Federal Dan kaya nagani no nagaagi sa slaughterhouse kag amo nagani may quality control check gid kag kun diri gani sa mga higad-higad lang so indi ta gid masigurado tuod base bala kag ang iba nya double dead na sa mo na ang malain na kay Federal Dan kag amo no ginatag lang ati kay tungod nga na mentional ka ina sa farm gate price nagabalo sang 180 to 200 depende
24: live
25: sa
24: weight, ang live ang presyo sang live weight mga,
25: sa live no, yeah. Sa buhay nga baboy pero amo na gani pag ginkatay na nagabalo na siya sang 300 to 320 kay tungod yan madamo sang fees nga ginabayadan antes inili lang ang matigayon yung mabaligya mismo sa ilang masig stall kasi five roll dan
24: sige
25: hindi si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kang galingawan sa Kapiz K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
24: Madam nga salamat K5 Rodney Daban Dalanon sa gindulong nga balita. Sum presyo sa karne sa baboy sa Teodoro Arceles Trade Center ara sa 300 tub-tub 320. Ang iban gasa chakto maning observation ni Sir Richard sa plan anoche sa talipapa 280. 280, 290 may ara man 300 mga gk5. Ang explanation naman dira ni Kapitan Roberto Rosma Auroldan, presidente sa Meat Vendors Association likewise, Kapitan sa Barangay Dlawan na sa ila abi iya nga dira nagapuesto sa merkado mga gk5 kadamo ni sila sang ginabayran. May ginabayran sila pagsulod sa slaughterhouse, pag-check kung ang baboy healthy o kung hindi, fit for human consumption o kung hindi, may nabayran na sila. Bisan pa kisang slaughterhouse, way tubig, may bayran gina sila. Then, pagsulod sang karne sa merkado, may bayran man na sila. Mga ka-K5, may ticket na. Ang ila pwesto, ginabayran man na nila bulanan. Kagkada tuig, may ginabayran man sila nga permits, mga ka-K5. Way padalabot ang ila pasweldo sa ila tawo, kuryente, tubig, kagiban pa nila nga mga expenses. Sumagastos. Now, nga ang makabaligya sang mas barato ang ara sa talipapa. Kaya ang sa talipapa, less ang expenses nila mga ka-K5. May bintaha, ang bintaha barato. No, amo ng bintaha barato, malapit sa konsumidor. Amo ng bintaha. Ang disadvantage naman, hindi mo masigurado kung kaagi ina sa slaughterhouse o kung wala. Kung nakaagi bala ina sa meat inspection o kung wala. Is it safe for human consumption o kung hindi? Kag ang exposure sini, mga ka-K5, sa gapog, bilong adlaw nga dapo sa gapog kagiban pang higko. We're not saying higko ni sila ha, mga ka-K5. Kundi aton diri sa pilagi lamang ka mga cases. Kay at the end of the day, sa ara, ginagyapon sa handling mo. Kay bisan sa lipunan, abi matuod kag damak man niya ang gabaligya, way labot siya mga kliyente, ti siyempre hindi man assurance nga safe ina. Pero ara, ginagyapon at the end of the day, sa pagmintinar sang nagabaligya. Ako ya, makavouch ko ya sa kalidad sang ginabaligya da nga karne ni Kapitan Maaw. No? Makavouch ko ya sang maayong kalidad. Kag sa iba niya da ang makopdanan, may mga talipapa man nga kita mo do okay man matinlo. Matinlo tulokon kay ti bag-o lang pahid sang dugo partner mo. Di bala di gina pulo pahid pa ira nakadugo para do priska kuno tanawon. Pero kisang langaw nga dalag ko ana bangaw oh, nagakwa na. Grabe ang hulon ginapinabayan lang. Inaabing ginalagas ang publiko. Mga ka-K5 barato sa talipapa kag malapit, malapit lang sa mga kauturan naton. Pero, hindi taman makwestiyon nga man, medyo may dulo-dulo diferensya pag-abot sa mga nagabaligya sa merkado, inabangod, at ida mo sila sang ginabayran ng mga fees, mga ka-K5. Now, apektado ang kita sa mga ara sa sulod sa merkado. Ang problema lang, gabayad sila sang renta, gabayad sila sa mga fees, gabayad sila sa mga permits. Ang problema lang, way man proteksyon sa ila. Kay damo man nagabinaligya sa mga higad-higad mga ka-K5 nga. Way man nagaagi sa slaughterhouse or hindi kasigurado kung safe ini for human consumption. Kundi perdigid ya sa mga negosyante sa merkado mga ka-K5. ay in fairness sa mga ara man sa mga talipapa pero gasunod sa proseso. Kontra ni dapat eh, dagabunuligay ka mo ni, nga lagson iya, ini mga nagabaligya sang double dead, nagabaligya sa mga karne nga hindi fit for human consumption o wala makaagi sa meat inspection mga ka-K5. Kaya mo na magamat-amat samad sa inyong sining negosyo. Tingala ka nga do, grabe, gito ka barato, ginbakal mo, kay gali iya, hindi na mong estado. O maalawat ka mo sang sinintimos, pero ba, siya mo pang maga dala sa inyo nga maglanding kamo sa ospital. Sa mga maiban man niya nga managabaligya, no, may mga kilala man kita nga nagabaligya sa mga talipapa, yung mga resibo gani nila sa pag-agi sa slaughterhouse, ginakuan nila, ginapakita nila ara sila pwesto. Ang iban, may tatak nga mga baboy nila, ginapakita nila. Pero may iban gidi ha, mga ka-K5, ngaway, basikag naka napatay lang tong baboy, ilalanda yung gimpaamutan. Huwag kakabalo, double dead na gali. Unlike abisang time sa to ni the late Dr. Koros, mga ka-K5, very active gito si Dr. Koros, no, sang tiyempo niya. Nakakaupod pa kita sa to sa mga inspeksyon kag panglagas to sa mga nagabaligya sang double dead ng mga sa kuan mga ka-K5 karne. Puro subong duway natakabati. Importante, hindi lamang maproteksyonan ang interes ang mga negosyante nga nagasunod sa polisiya, kundi ang ikaing lawas man mga ka-K5 mismo sang mga konsumidor, sang general public. Ang mga balita diri sa El Castigador ngayon nabatian mga ka-K5 ginadulong sa inyo sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento mga ka-K5 nga epektibo sa pagtapna sa nagalain-lain nga mga balatian. Ilabi na subong nga panahon, delikado na magastos pa magmasakit. Gani dapat ga-invest kita sa atong ikeng lawas. Taon kita sa masustansya nga pagkaon, utan, prutas, inom sa damo nga tubig, pauway kita sa insakto, mga ka-K5. Kag siyempre, dugangan ina sa mga suplemento nga madugay na ginasaligan sa aton nga mga ka-K5, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Araman ng Clinica Spore Biotics, mga ka-K5. Kag sa mga mahilig magpangape, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee. Kag siyempre, sa pagpaligo ta dapat ang habon, DTX Beauty Soap. Ang ibagod sa ilok, para hamot na puti pa ilok mo mga ka-K5, Clinica Deo Fresh. Kag sekreto sa mga mapagros nga mga mister, Extend Food Supplement for Men. May ngapon lang kay Sir Joel Daliva sa Banwa Sampanitan, ga-monitor na kay Richard Anoche sa Sibagwan, Ma'am Bernadette Omiten sa Calzado, nagatutok na. Luis J. Dimo, thank you, gid. Kag kay Nonoy Latusa, salamat, gid, sa pag-monitor. Standby na kamo masunod na mga ka-K5, ang D3 Bio Newscast with ka-K5 Maria Rochelle Shaira de Anon Ebron. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Amy Berondo, ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
5: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pariho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
9: Spore Bio. Ang Fortified Probiotics may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-
12: Kag Aria.
13: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga ulo.
13: Masami nagapangihi.
14: Masami ginauha.
13: Kasi may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
13: Nga nagapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Garantisado.
13: DTX 500.
14: DTX 500.
15: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Pwede ko na siya nabatsyag.
14: DTX 500 Mighty C,
17: ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C,
26: mabaka sa mga butika.
27: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula.
27: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
29: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madridik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
29: DTX Beauty Soap.
31: Mabaka sa mga butika.
32: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
32: DTX Coffee Mix.
31: Mabasa butika.
32: DTX Coffee Mix.
34: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
32: DTX Coffee Mix.
31: Mabaka sa mga butika.
35: Nestor! Ang sinaing!
36: Luto na!
35: Ang labahan!
36: Nakasampay na!
35: Ang uniform ko!
36: Naplansa na!
37: Ganito ako!
38: Tigasi!
37: Tigalapa!
38: Tigasay!
37: Tigaplansa!
38: Sa araw si Missy ang masusunod
37: sa gabi,
38: ako ang bossing
37: dahil kasangga ko
38: ang extend
37: supplement for men.
38: Lourdes,
37: tapos ka ng maligo?
39: Yes, darling. Come to mama.
38: Extend food supplement for men.
37: May maca
38: at lavawaska
37: na nagpapataas ng energy
38: at stamina
37: para sa tigasing performance.
38: Extend food supplement for men.
32: DTX 500.
40: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
32: DTX 500.
31: Mabakal sa mga butika.
32: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
31: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
32: I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
41: Nagaburo na nga po ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
32: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
42: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magtaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
43: Protection VIP para
0: sa LK na VIP.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 6:10 sa gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: K3Bio Evening Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
4: The K5 sa mga headlines.
2: Headlines.
4: Sa mga balitang lokal. Crime rate sa Rojas City nagdubo sa Vientek Adlao nga pagpungko ni Police Colonel Tumagtang. Subject sa nadakpan nga bypass operation sa barangay Dumulog, ginaangot sa nagakatabo nga kinawatay sa Rojas City. Street level individual dakop sa bypass operation sa Ibisan, 68,000 pesos nga shabu na kompeskara. Patrol cars ang Rojas City PNP embolbado sa aksidente. Driver nga pulis temporaryo maging kustodiya sa karsela. Samtang kawatan sang panty nakitaan sa CCTV footage sa kagpagtuo kagpaghilingusa sentro sang selebrasyon sang Eid al-Adha. Mga balita ka K5 nga nagkahinabo sa palibot sang rehiyon sa isa kun Western Visayas. Mga balitang regional.
2: Balitang regional.
4: 16.2 million pesos na balhag nga halit sa mga pananom sa Negros bangod sa Tig-Ilinit. Kaginaduso nga tulay, patabok sa Boracay, hindi na madayon. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Obstruction of justice, ipasaka nga panumbungon bato kay Senador Padilla. Ginapatihan, ginapanaguan ni Senator Bato de la Rosa, ginsalakay sang CIDG. Kag PhilSA nagpaandam sa paghahulog sang China rocket debris sa Cagayan kag Ilocos Norte. Balita ka K5 sa luwasang pungsod, balitang international.
2: Balita international.
4: Masobra 5 kagatos ka mga kabataan sa Bangladesh patay sa tibdak.
2: Balita international.
4: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
2: Balita sports.
4: Western Visayas ranked 3 sa medal tally sa palarong pambansa.
2: Balitang sports.
4: Kag para sa aton, balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
7: Balitang entertainment.
4: Bea Alonso nagbalik na sa trabaho matapos ang ginahuring-huring na pagpakasal.
2: Balitang entertainment.
7: Balitang entertainment.

Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton siring pagpangalagad subong adlaw sa Miyerkules, Mayo 27 na kita sa tuig 2026. Ako ang inyong bigintag balita ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, Shena Punto 9. 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pinar. Kag live inyo man kami nga makitaan sa bilog nga Pilipinas kag kalibutan. Pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 and News FM Ron. Kag K5 ini ang D3 Bio Evening News.

0: Center Nativo Medicina and Wellness Center. Kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar, 14 pesos ang kada soft gel. Ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Nagnubo ang crime rate sa siyudad sang Roja City sa sulod lamang sang Biente kadlaw, sumugod sa pagpungko ni sang bag-o nga officer in charge sang Roja City Police Station. Sunod kay Police Colonel Ricardo Tumagtang Jr., dako ang namulig sang mas ginpabakod nga police visibility checkpoint operations, kag-intensified patrol operations sa pagpanubo sang kriminalidad sa siyudad. Ginpayag man sini nga padayon ang ila koordinasyon sa mga barangay officials, kag-force multiplier sa good mapabilin ang katawhay, kag-seguridad sang publiko. Dugang pa may mga barangay sa siyudad nga nahaganhaga na mga individual nga nagaguha kag nagasulod sa ila lugar kung ikumparar sa do. Nagapagita lamang ini isunod din nga epektibo ang ginapatuman nga anti-criminality measures sang estasyon kag ginapalabot man ang pagpasalamat sa kooperasyon sa komunidad sa pag-report sa mga makaduluda nga mga aktibidad. Sa pihak sini ginapanawagan gihapon sang kapulisan sa publiko nga magpadayon sa pagbuligay agud mapabilin nga malinong kag matawhay nga sitwasyon sa Roja City. Ginaangot sa pila ka mga insidente ang sang kinamutay sa siyudad sang Rojas ang subject person sa ginpatigayon nga by-bust operation kaina sang kaganhon Mayo 27 sa barangay Dumulog, Roja City. Matandaan nga ginkilala ang nadakpan kay alias Yupong, 18 anyos kag residente sa barangay Baybay, sining siyudad. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., officer in charge sang Roja City PNP. Iyagin pahayag ka K5 nga sa pila ka beses nga kaso sang pagpangawat ang nahimo sang biktima. Wala ini natigayon nga mapreso bangod minor de edad pa lamang ini. Sunod diri ka K5, pinaagi sa kooperasyon sang pumuluyok kag barangay officials. Natigayon nga madakpan ang nasambit nga persona. Nahibaloan nga sa ginpatigayon nga operasyon. Nakuha sa paghinakop sini ang isa ka unit sang 38 caliber akon caliber revolver nga armas nutang kag duha ka bala. Dugang pang isa ka sachet sa ginapatihan shabu nga nagabugat sang 10 ka gramos kag may standard drug price nga 68,000 pesos. Sa karon nakahunong ini sa karsel sang Roja City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon kay nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 upon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 upon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa dugang nga mga police reports, arestado ang isa kalalaking ginakabig nga sang kapulisan na street level individual matapos makuhan sa ginapatian shabu sa by-bus operation sa barangay Poblacion Norte, Ibisan Capiz sang hapon Mayo 26. Ang nadakpan na mo si alias Aaron, 32 anyos, kagresidente sa barangay Poblacion Sur, Ibisan Capiz. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas nagikan sa Ibisan Municipal Police Station, nagresulta sa pagkadakop sang subject ang joint by-bus operation. Naging patigayon sa mga katapos sang Capiz sa Police Provincial of Controversial Drug Enforcement Unit cluster as that sang kag-Capiz sa Municipal Police Station bilang lead unit o pulang Sigma Municipal Police Station kag Mambusaw Municipal Police Station. Ang operasyon natabo pasado las 4:33 sa hapon. Konsa din ka K5 na kumpiskan sa paghinakop sang arestado ang mas o kon menos na 10 ka gramos sa ginapatian shabu nga may standard drug price nga nagabalor sang 68,000 pesos. Na-recover man sa operasyon ang isa ka heat-sealed transparent plastic sachet nga ginapatian by-bus item. Duha ka sachets ang suspected shabu nga ginapatihan niyara sa posisyon sang suspect. Kag 500 pesos nga by-bus money kag pila ka mga non-drug items. Sa pihak nga bahin mga ka K5, naulamid sa isa ka aksidente ang patrol car sang Roja City PNP sang damlag lang sa barangay Sibaguan, Roja.

0: City. Sa ginpatigayon nga press conference, ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagdang Jr., officer in charge sa Roja City PNP, iyagin pahayag nga natabong insidente samtang nagapatigayon sa pagpatrolya ang kapulisan sa nasambit nga lugar. Sunod diri pagabot sa likoon nga dalan, ginapahayag na bungguan ang likod sang patrol sa isa ka tricycle nga sakay sang apat ka miyembro sa magpamilya. Nag-angkon ang mga inisang minor nga pilas. Konsadiin ang duha diri ka K5 yara na sa estable nga kondisyon. Samtang ang duha naman nagapabilin pa sa ospital para sa nagakaigo nga pagbunong. Dugang pa nga nagikan sa isa ka okasyon ang sakay isang tricycle nga ginaimbestigaran kung nakainom sang makahulubog nga ilimnon ang driver. Padayon naman ang investigasyon sang kapulisan sa insidente. Kagin pa siguro nga pasabton ang may sala. Basta din temporaryo nga ging kustodiya sa karsel sang Roja City PNP ang driver sang patrol car. Sa katapusan nga balitang lokal, klaro nga nakit-an ang nawong sang isa ka lalaki nga nagkuha sang isa ka underwear nga itom sa isa ka puluy-an sa Cruising Castillon, Barangay Lawaan, Roja City. Base sa kuha sang closed circuit television na kon CCTV camera, maabtik kag kaangay sanado na sang kawatan kung saan ginabutang ang underwear kag inilamang ang target. Sa video nga gin-upload ni Mia May Angeles nga natabo pasado alas 7 sang aga, Mayo 25. Talalupang doon nga madasig ang pagbukas sa bintana sang isa ka lalaki nga nakasuksok sang t-shirt nga duag itom. Kagin kuha ang tinutuyo nga nakasulod pa sa plastic nga ziplock. Matapos ang pagkuha, gilin man sinigin sarado ang bintana kag naglakata. Nakaangay wala lang sang may natabo. Panawagan naman ni Angeles na kung sino man ang nakakita sa mga persona, mahimo lamang makigangot sa ila o kon sa otoridad. Balitang lokal. Mga balita naman ka K5 sa palibot sang Rehiyon Sai sa kon Western Visayas, mga balitang regional. Balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:13 sa gabi ka K5 ning oras. Ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ubos si on, hilana trangkaso ka K5. I-Mighty C, the immunity booster, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, 8 pesos ang kada kapsula. Available man sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Nagdangat sa 16.2 million ang nabalag nga halit nga gindulot sang tig-ilinit sa mga panunom sa probinsya sang Negros Occidental. Sa datos nagikan kay Dina Genzola, officer in charge sang Office of the Provincial Agriculturist o Conopa, naglabot sa 18.9 million ang nabalag nga halit sa mga humay, kagmasobra naman na 320,000 pesos sa mga high-value crops. Nahibiluan nga ginatutukan sa karon sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang pagmonitor sa sitwasyon sa mga pananom kag sa mga manguguma ug madugangan ang bulig a posible mahatag sa mga sektor. Magluwas sa epekto sang tig-ilinit ka K5, isa naman sa ginapreparahan sa karon ang nagahilapit nga pagsugon sang El Nino phenomenon. Sa duga nga balitang regional, hindi na madayon ang ginaduso nga proyekto nga pagtukod sang tunay patabok sa isla sang Boracay sa probinsya sang Aklan. Suno kay Aklan, Governor Jose Enrique Joen Meria con Miraflores, nahimo ang desisyon matapos ang natabo nga pagpakigsapon kay San Miguel Corporation Chief Ramon Ang. Hindi malipod nga madamo nga pumuluyo ang nagapamatok sa 2.54 kilometers nga kahabaon kag pondohan sang 7.78 billion pesos nga Boracay Bridge Project sang San Miguel Holdings Corporation. Ginkalipay naman sa mga stakeholders sa isla sang Boracay ang naging anunsyo sang gobernador.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 6:16 na sa gabi. Ka K5 ng oras, ang ginadulong sa inyo sang Clinica DTX of 500. DTX 500, may diabetes, hypertension, and any kind of heart diseases ka K5. Dini ka DTX 500 the superior antioxidant. Mayara sa nga palay leaves. Kag di sugar, sugarcane extract isa ka herbal food supplement. DTX 500 available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Ginkompirmar sang Philippine National Police sa Criminal Investigation and Detection Group apan PNP CIDG nga pakasakaan. Ukon pasakaan sa mga ini asang panumbungan si Senador Robin Hood Padilla kagayban pa bangod sa ginaligar pagbuli kay Senador Ronald De La Rosa nga makapalagyo. Ipasaka na sang CIDG sa National Prosecution Service sang Department of Justice ang panumbungan nga paglapas sa Presidential Decree Number 1829 ukon obstruction of justice. Sunod sa CIDG ka K5, planado ang natabo nga pagbiyahe kay De La Rosa sang mag-aaga sang Mayo 14 gikan sa Senado sakay sa salakyan ni Senador Padilla kag hindi isang ordinaryo lang nga nakisakay. Nahibuluan nga padayon ang pagpanago ni bato matapos makumpirmar ang arrest warrant gaging pagawa sang ICC. Bangod sa nangin papel sini sa maduguon nga away kontra sa droga, si dalaw naman sang liderato ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte kung sa diin nagserbe ni Salto bilang hepe sang Philippine National Police. Sa duga nga balitang national, ginsalakay sa mga otoridad ang isa ka balay sa sulod sang subdivision sa Angeles City, Pampanga. Nga ginapatihan ginapanaguan ni Senador Ronald Bato De La Rosa. Gimpatigayon ang Criminal Investigation and Detection Group kag National Bureau of Investigation ang operasyon Bato kay De La Rosa kainatak na lasay sang aga. Ginapahaya, ginapanagiyahan ang nasabit nga propiedad sang tiyo ni Senator Padilla. Napaslawan naman sa mga otoridad nga makit-an si De La Rosa nga may arresto warrant nagikan sa International Criminal Court. Sa katapusan nga balitang national, nagpaandam ang Philippine Agency o kon Philippine Space Agency o kon PhilSA nga posible may nahulog nga debris gikan sa rocket nga ginunsyar sang China malapit sa Cagayan kag Ilocos Norte. Sunod sa PhilSA, ginlunsyar sang China ang Long March 7A rocket gikan sa Wenchang Space Launch Site sa Wenchang, Hainan, takna alas 12:16 kaganhon, Mayo 27. Samtang paandam sang ehensya, apisar wala ginalauman na magaigo sa mga puloy-an o kunduta, mahimo sa gihapon ini magresulta sang peligro sa mga barko, eroplano, kagiban pa nga mga sakayang pangdagat. Ginpaandaman man ang publiko na hindi pagpalapitan o kung puluton ang anuman nga makaduludang debris bagod mahimo ini mag-angkon sang makahililo nga kemikal kaangay sang rocket fuel.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
1: Balitang International.
2: International.
0: Oras sa K5 News FM Rohan, sa alas 6:19 na sa gabi. Ka K5 ng oras, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape nga paborito sang masa, ang kape nga hindi na basta marami, pag maaroma kundi healthy pa nga kape. DTX Coffee Mix, kapadasig ang imusin nga detoxification process. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Nagdangat na sa masobrang 5 kagatos ka mga kabataan nga biktima sa ginasuspetsyahan kag kumpirmado nga kaso sang tibdas ang nagkalamatay sa pungsod Bangladesh sumugod sa bulan sang Marso. Sino sa Health Ministry kinkansilar na ang UDA holiday leave sa mga doktor kag nurses nga nagabulong sa mga apektado nga virus. Ginpasangka naman sang gobyerno ang kampanya sa bakuna. Agud mapahaganhagan ang paglaptas sang kagaw kag madamo nga kabuhi ang maluwas. Base pa sa datong, sa sunod lang sa duha ka bulan, nagdangat na sa masobra 60,000 ang nabalahang nga ginasuspetsyahan na kaso sa nasambit nga pungsod. Nahibaluan nga tuman kamalakalalaton ang ininga kagaw, madasig naman ini maglapta pinaagi sa ubo, kagpangatsi, kagpeligroso ka K5. Para sa mga kabataan nga nagaedad, 5 katuig panubo nga wala mabakunahan.
1: Balita International. International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Yara sa ikatatlong pwesto ang hubon sang Western Visayas sa partial kag unofficial medal tally sa nagapaday nga hinampang sa balarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sanig sa pinakahuli nga medal tally sa ring hapon sa Miyerkules, may nakuha na nga 7 ka bulawan, 5 ka silver kag 7 ka bronze medals ang Western Visayas. Nagapanguna naman ang National Capital Region nga may yara sang 12 gold, 6 silver kag 10 bronze. Ginasundan sang Calabarzon nga may 9 gold, 8 silver kag 6 naman ka bronze. Nakalaga sa ika-4 ka pwesto ang Negros Island Region nga may 6 ka gold, 4 ka silver kag 2 naman ka bronze. Nahibuluan nga nagapadayon pa sa karon ang makahalawat-hawat nga mga hinampang sa palarong pambansa 2026. Para sa aton katapusan nga balita ka K5 Chika Chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balita Entertainment. Balita
0: Entertainment. Nakabalik na sa Pilipinas ang actress nga si Bea Alonzo. Sa ginpakigbahin nga Laraguay sa social media, nagbalik na sa taping sa tung Lunes, Mayo 25 para sa Whispers from Heaven, ang Kapuso drama series kaya ginabitahan. Samta nagapabili naman nga palamangkutanon ang pag-updanay ng Bea kag Vincent sa Spain nga ginahuring-huring sa karon nga ginkasal na.
1: Balita Entertainment. Balita Entertainment.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita subong adlaw sang Miyerkules sa Mayo 27 ito yung 2020 sa isa. Ako ang nanangintag balita ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron. Live inyo kami ganabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo Tagboana sa Banwasang Pinar. Live inyo man kami nga nagitan sa Bilog na Pilipinas, kagkalibutan, pinaagi sa amon yung official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Saliwat ka K5 ni Andy The Rebio Evening Newscast. Good evening sa ato mga K5 to the supporters. Good evening kay Sir Richie Pinalba, amon nga ang aton nga maupod, kag very supportive na K5 Sunit supporters ang K5 News FM Rojas. Good evening, Sir Richie Pinalba. Good evening also kay Ma'am Liza Barrientos, kay Sir Duy Artur, Ma'am Gianna Belsiloso, kag kay Ma'am Arcy Gafrete, dara sa Barangay Daga Panay. Sa nga na nagidamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, sa Comparters Technical Side, kag K5 Michael John Ditoga, and kag K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sang amon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon station manager ka K5 Ami Orleans Birondo, especially sa amon nga big boss at chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Ini naman si ka K5 Maria Rochelle Shaira de Anon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mapakas mga butika! D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Yung may D3!
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics! Makabulig sa pag

0: Itaas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
10: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
10: Extend Food Superman for Men.
11: DTX 500.
17: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
11: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
18: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
18: Hi, Tennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa atong kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
10: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
21: Tinig ng Reformasyon.
20: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
21: Tinig ng Reformasyon.
20: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
22: Sa tanan nga tagpalmati isang K5 News FM Philippines, kag sa tanan man nga mga suki naton sa aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon, mga kapamilya, kamusta kamo tanan? Kamay pa nga sige hapon, kamo araman sa ikayong lawas, kag padayon man nga nagahulag, padayon sa mga helikoton, sa pulian man, sa tanan nga mga nagaubra, sa ilang nga mga lubrahan, mga estudyante, kag sa tanan man nga kung ano man ang aton nga pangabuhi sa sining kalibutan, ang akon na pirmi ginabalik-balik dari sa aton nga palatuntunan, kabay pa nga ang aton kang tanan sang Dios hindi gid naton malipatan. Kamusta kamo? Aton gid nga dayaw ng Dios pasalamatan sa tanan nga pagkamayo, kag gin pagkamayo kita niya, kag gin bubuan sang ikayong lawas. Muna nga, physical, mental, spiritual, financial, and protection, pasalamatan to siya sa siningatanan. Muna nga sa siningatiyon, padayon kita gihapon sa aton nga platuntunan, preparar ka mo sa inyong mga bullpen, kag sa inyong mga papel, kung gusto niyo ilista ang mga pilakapulong sang Dios paagi sa balaan ng kasulatan, nga makabulig man sa aton panginahanglan, sa tiyon nga aton siya ginkinahanglan. Sa ngayon, samtang hindi pa kita magkanto sa pagpamati sa mga pulong sang Diyos, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay narito, dumadulog sa banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubayt, gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga salita, nawa ito'y maunawaan upang makindal sa puso't isipan. At maging gabay sa aming paglalakbay habang kami ay naghihintay sa pagparito na inyong bugtong na anak. At pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang Siro Camilo Oy at pamilya, gayon din ang mga kawani, patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinahisos. Amen. Sa aton nga padayon subong nga pagtuon mga katuran. Aton padayon nun kung ano ka importante ang pulong sang Dios pagi sa pagbasa kag pagtuon pag-usisa sa iyang mga pulong nga iya ginpasulat sa mga patriarka, mga propeta, mga apostoles, mga balaan nga mga tao nga gintangluan sang Dios kag ato na balaan nga ini siya gali may kaangtanan, may dako nga kalabutan nga makabuling sa aton sa doktrina o mga pagtuluhan, mga pagturunan. Dayon mga tudlo sa aton, mga sabdong sa aton. Dayon kita ginsaway sa mga sala-sala naton ginahimo kag padayon kita nga tudloan agud nga makadangat sa kahimpitan kag mahimo nga masanay sa pagbuhat sa mga nahamutan sa Dios. Ang aton nga basahon subong nga mga bersikulo ining laygay kag paandam ni Apostol Pablo dito kay Timoteo, pero aton man ni nadiprahan sa aton subong nga mga tinion. Nga man, ang 2 Korinto, 2 Timoteo rather, Kapitulo 4, mga bersikulo 2 hasta sa 4, amo ni ang aton mabasa. Iwali ang pulong, mangin dinalian sa panahon, sa guwa sang panahon, magsabdong, magbadlong, maglaygay, nga may bugos nga pagbatas kag pagpanudlo. Kay mag-abot ang tiun nga ang mga tawo hindi na magbaton sang maayo nga pagtulunan, kundi kay may mga dalunggan nga nagakatul, magatipon sila sa ila kagulingon sa mga manunudlo, suno sa ila kagulingon nga mga kailibgon. Kag indi nila pagpamatian ang kamatuoran, kag indi nila pagpamatian ang mga sugil, kag ang ila pamatian amo ang mga sugilanon. Amo na, sa aton nga matinion subong, mas mamati nga di boring ang mga tao kung mga sugilanon lamang. Nabalang mga katang isip, kay matingala kita, halantaw ninyo, bisan mga pamatanon. Nga ang magsibasa sa mga novels, mga anecdote stories, makalingaw man siya. Di ba? Makalingaw siya. Dayon, kung sa simbahan man, nga ang hindi mamati isang kamatuoran nga ginasiling nga present truth, presenting nga kamatuoran, kumbaga sa Tagalog, pangkasalukuyang katotohanan. Anong butambalon sang pangkasalukuyan or presenting nga kamatuoran? Kaya ang Dios may ara sa mga kamatuoran sa kada periodo sa iyang panahon. Kaya amo na ang iyang gintangluan, amo na ang iyang gusto, amo na iyang kabubuton. Pero hambalin po Apostol Pablo, may mga tao na gali nga, mga dalunggan nila, nagakatul. Tapos ang ila tipunon, ang mga manunudlo nga suno sa ila kagulingon nga mga kailibgon. Amo na di kita matingala subong, ara na siya sa mga simbahan man. Ano ang di nila pamatian? Ang kamatuoran. Kung kamatuoran, gin kaangay sa panahon ni Apostol Pablo, nga sa iya parahon sa una, yan ang liparahan. Dayon, sa aton man subong, may ara na, damo na siya. Muring katama kung presente na kamatuoran istoryahon, pero kung mga sugilanon lamang sa mga tao, sugilanon sa mga pastor ng mga himo-himo, mga anecdote, wala, malipay, sadya, muna nga, walay sapayan sa mga paandam nga ara sa Biblia. Batok sa mga buting ang manunudlo, madamo ang handa sa pagtugyan sang pagtipig sang ilang mga kalag sa mga leaders. Ano nga butambalon magkuturan nga daw gintipigan or ilan nang ginsalig tanan ang ilang nga kagulingon dito sa mga leaders? Ilang ginsalig dito, bahala na mga leaders, sige na lang sila kung anong ihambal sang leader. Oo na, pero kung may mga kamatuoran na mag-abot, ang ilang pamangkutong dayon ng mga leader kung amo balain na hindi sila magpanugyan or hindi man sila magakanto sa Biblia, agon nga dito sa Biblia o sisahon kung ang mga ginhambal nila, gintudlo nila, suno bala sa pulong sa Diyos, sa aton nga mga tinion subong. Kay amo gani nga hambal ni Apostol Pablo nga ang mga taga-Berea daw mas maalam kaysa mga taga-Tesalonica, mangod kay ginausisa nila ang balaan nga kasulatan ang mga pulong sa Dios kun inibala matuod. kung matuod ba lang ginahambal ni Pastor Pablo? Kay, kung magasalig lamang kita sa mga leaders, saligan natin sila kay sila man ang mga leaders. Pero ang mga leaders gali, wala na maghambal suno sa patag sang Diyos, sa mga pulong sang Diyos, adi ano matabo sa aton, kung dito kita nagasalig sa ila. Amo na nga sa panahon ni Ezekiel, may mga pulong man nga ginhambal ang Ginoo para sa iya nga ang ginsiling nagisang Ginoong Hiuba, amo gid ni ang dapat ihambal. Basahon nato ang Ezekiel 3 versikulo 11. Kan magadto ka sa mga bihag kaysa amo ni ang panahon sang pagkabihag sang una sa mga Israelita sa Babilonya sa mga anak sang imo katawhan kag maghambal sa ila. Kag silinga sila. Amo ini ang ginasiling sang Ginoong Jehova kun magpamati man sila o kun hindi. Amo na nga ang imo obligasyon, atong obligasyon maghambalan kita sa doktrina kun ano ang mga pagtuluhan, amo ang mga pagtulunan, magpati man sila, okay. Pero kung hindi, ayaw ni pasensya na. Okay. Ang imo obligasyon, ang atong obligasyon dapat lang naton himuon. Di ba? Karon ang Dios mayara nga katawhan. Mayara siya sa katawhan sang duta nga nagapadayon sa pagtuon gid sa Biblia. Kag ang Biblia lamang subong nga talaksan sang tanan nga mga doktrina kag mga sudsaran sang tanan nga mga reforma. Tanan nga mga pagkabag-o ang Biblia gid perme ang ginabasihan. Ang mga opinyon sang mga maalam nga mga tao, ang mga deduksyon sang siyensya, ang mga credo or belief ukod na mga desisyon sa mga eklesiastiko nga mga konsilyo, subong kadamo kag indi magkasintuan ay kay siyempre kung kisa ay na lang kisa indi ginagkasintuan ay ang lain-lain nga mga theologian subong bisan si salang ka institusyon naman kay may lain-lain man mga teorya imbis nga basically iba si tani sa general teaching, general doctrine sang matuod nga iglesia. Mananga ara na siya. Mananga matabo na siya sa simbahan. Ang tingog sang kadam-an indi isa kun tanan sini sila ang dapat kabigon nga ebidensya para sa matuod o kun batok sa bisan ano nga mga punto sang reliyoso nga pagtuo. Amo na nga antes batunon ang bisan ano nga mga doktrina o kung pagsulundan dapat naton pangayoon ang isa kamaathag nga amo bala ini ang insiling siyang Ginoo agod sa pagsuporta sini. Amo gina amo bala ini ang insiling siyang Ginoo sa aton nga tiempo subong. Amo na ang aton ipamangkot agod nga kung may idea man ang nagapresentar sang doktrina or mga relihiyon bangod kay mga teologian sila ay di ko na muna suportaran sang thus saith the Lord. Amo ini ang ginsiling sang Ginoo. Amo ginaka-importante. Hindi kay amo nang ginsiling sang pastor, amo nang ginsiling sang leader sang simbahan. Ay kung ang ginsiling ginhambal sang leaders o sa mga pastor, ay hindi na amo na ang matutuon ng pagtuo, disgrasya gid. Amo na nga mayara karun linibok ka mga profesor sang relihiyon nga hindi makahatag sing iban pang mga rason para sa mga punto sang pagtuo nga ila ginahuptan kundi nga sila gintudloan sang ila mga leader sang relihiyon. Amo na ila mga teorya na ginpanudlo. Naglabay sila sang pagpanudlo sang maluluwas nga halos wala matalupangdan kag magbutang sing bugos nga pagsalig sa mga pulong sang mga ministro. Apang hindi bala masayop ang mga ministro, amo na pamangkot. Hindi ko ang ministro na sila, pastor na sila, mga leaders na sila. Nga magsalig ka na lang bisan nga way kakabalo nga ang ila ginhambal, amo gid bala ini ang matuod? O amo ini ang ginsiling lang nila? Nga kung kisa sang ginsiling na naton, hindi magkasantuanay. Nga hindi magkasantuanay, bangod kay lain-lain mga opinyon, mga teorya. Paano naton masaling ang aton mga kalag sa ila pagtuitoy? Luwas kon hibalaan naton gikan sa pulong sang Dios nga sila mga manugdala sang kapawa. Ang kakulang sang moral nga kaisog sa pagbiya sa ginalaktan nga banas sang kalibutan magadulong sa madamo sa pagsunod sa mga tikang sang mga maalam nga mga tao. kag paagi sa ila pag pangalagag sa pag-usisa para sila kagulingon sila nangin wala siyang paglaom nga nahingot sa mga kadinasang sayup. Amo nang tandaan ta ni siya maguturan. Siguraduhon tingid nga mga pastor man o mga leaders man tandaan ta nga kung ano ang ilang ginhambal na isanto bala sa Biblia. Kung makita naton hamang kamatuuran para sa sining at iyon, matag ang ginapakita sa Biblia. Kag nabatiyagan naton ang gahong sang balaan ng Espiritu na nagatambong sa pagbantala sini. Apang ginatugutan naton ang pagpamatok sang mga nagapanudlo na nagtalikod na sa ilagikan sa kapawa. Ay di wala problema kung halimbawa ang ginpamatukan to sila kung hindi sila nagapanudlo. Pero kung suno sa ginsiling sa Ginoo ang mugina kay siyempre ara ang gahom sa Ginoo nga sa ilang ginbantala nga mga kamatuoran. Pero bisan pa ang rason sang konsensya konbinsido, ining nalimbungan ng mga kalag, wala nagapangahas sa pangunahon na sing tuhay sa ministro. Kag ang ila individual nga paghukom, ang ila walay katapusan ng mga interes, ginahalad sa pagkawalay pagtuo, sa bugal, kag pag ihig-ihig sang isa pa. Amo na nga tandaan natin kung anong klase nga mga manunudlo. Manabo ang madamo ang mga pinasahe nga ginagamit ni Satanas paagi sa tawhanon nga impluensya, agud kapuson ang iya mga bihag. Kay kung Satanas ang mumalang na ang ginagamit sang kaaway o nagagamit sang mga tao, agud nga patihan nga manunlo pero nagapatalang. Amo na nga ginasiguro ni Satanas na ang kadamaan sa iya mga iya kagulingon paagi sa pag-aangot sa ila, paagi sa mga lubid na sidasang pagpalangga sa mga kaaway sang krus ni Kristo. Bisan anuman ini nga pag-angot, ginikanan man o anak, kasawa o konsosyal, ang epekto pareho. Ang mga nagapamatok sa kamatuoran nagagamit sang ilagahom sa pagkontrol sang konsensya, kag ang mga kalag nga ginahuptan sa idalom sang ila pagahom, wala sing bastante nga kaisog o kon kahilwayan sa pagtuman sang ila kaugalingon nga mga kumbiksyon sang katungdanan. Ang kamatuoran kag ang himaya sang Dios hindi magbulag. Imposible para sa aton nga ang Biblia yara sa aton malambot nga padunggan ang Dios pagi sa sayop nga mga opinyon. Hindi gid malipay ang Ginoo kung nagapalayon kita sa mga sayop nga mga opinyon nga di suno sa iya nga kamatuoran. Manabo na kasiring, ngayon importante kung ano ang ginapatihan sang isa o kung ang iya buhi o ang iya kabuhi gusto lamang. Apang ang kinabuhi, ginamold sa pagtuo. Tandaan ta na siya nga, hindi nga bangod kay kahit sa aton subong, basta nga nakita ka lang sa mga isig tao, sa mga silingan, maayo ka, pero huwag ta kabalo nga gali sa atubang sang Diyos. Damo kita ginhimo, damo ikaw ginhimo, nga hindi man uyon siya kubuton. Amo na ang punto nga dapat natong tandaan man. Pero kung ang kapawas ang kamatuoran yara sa aton malabot, kagin pabayaan naton nga paswagon ang pribilihiyo sa pagpamati kag pagtanaw sini, halos ginsikway naton ini, ginapili naton ang kadulom sang sa kapawa. May dalan nga daw matarong sa tao, pero ang katapusan sini amo ang mga dalan sang kamatayon. Proverbio 16, versikulo 25. Ang pag-ignorante hindi balibad para sa sayop o konsala. Kung mayara sang tanan nga kahigayonan sa paghitabo sang kabuton o panghibalo sa kabuton sang Dios. Ang isa ka tao nang galakbay o nagabiyahe, kag nakalabot sa isa kadulog o duog, diin may pila kadalan kag isa ka guideboard nga nagapakita kung diin nagapadulong ang tagsa. Kung magadto ka sa siyudad, normal na kung ginbutangan ang kada bangga, kada kanto, kada bangga, may mga crossing, dahil may mga signboard kung di napakanto, dahil yun magsalig ka kaya hindi mo sila talupang doon, pabayaan mo lang siya basta kay padayon ka lang, amo nang matabo. Kaya kung hindi mo siya pagsakpakon, Kung hindi mo pagsapakon ang guide board, kag magkuha ka, magkuha sang bisan ano nga dalan na law, lang nga daw husto sa imo, di mahimo nga sinsiro gid sa pangsugod. Apang sa tanan nga posibilidad, makita mo ang imo kaugalingon sa sayop nga dalan. Muna nga, kung kisang kining pagsalig sa kaugalingon, isa na siya sa delikado nga bahin. Kay ang Dios mayara siya guide board. Ang guide board sa aton subong, atong ginistoryahan, amo ang Biblia, amo iya pulong para sa kabuhi nga wala katapusan. Agon matituyan kita sa dalanon or sa banas nga atong angyan pagkadto sa ginarian espiritually. Pero kung ang aton hunahuna, ang aton ginsunod, kaya sa aton nga hunahuna, ginkabig naton nga sakto ang aton nga mga ginapatihan, amo na nga mabalaan na lang sa ulihi na ang aton gali kaugalingon ara sa sayop nga dalan. Kaya kung isa ginhatag naton sa Dios ang iya pulong, agod nga mangin pamilyar kita. Kay ginhatag na sa aton sa Dios ang iya pulong. Agod nga sa sige naton tuon, padayon kita nga magatuon mag-usisa, mapamilyar naton ang panunlo sini kag mahibalaan naton mismo kung ano ang iya ginapatuman sa aton. Ka nga isa sa kabugado, itong nagpalapit kay Kristo, lawyer, nagpalapit siya kag namangkot sang kasuguan kay Jesus nga nagasiling, ano ang akon himuon agun maangkon ko ang kabuhi nga walay katapusan? Si Kristo, ang aton manluluwas, nagpatuhoy sa isa ka kasulatan nga nagsiling, ano ang nasulat sa kasuguan? Paano mo ginbasa? So, dire, babalaan ta mga kauturan, makabiyanan nga sa mga nakabalo na sa kasulatan, kung kisa nagapamangkot, kung nakabalo ka nga silaman mga manunulo, si Kristo gin pamangkot, pero gin sabat niya pamangkot. Kay ang iya pamangkot, ano ang akon himuon agun maangkon ko ang kabuhi nga walay, wala sing katapusan? Pero ano ang sabat ni Kristo? Ang sabat ni Kristo, ano ang nasulat sa kasuguan? Paano mo ginbasa? Kasi siyempre, lawyer siya mo. So, sa ato nabalan, lawyer siya. Kabalo siya. Ay di kon kaangay sa mga abogado subong, nagpamangkot. Ay di kon lawyer, di pamangkot naman siya kung anong, ano ang law. Halimbawa, kung ang aton penal code of the Philippines. Di ba lang? Sama nang kung may kodiko penal ka, ay di nabalan mo siya. Ang pagkawalay hinalungong, hindi maghilway sa mga pamatanon o kung sa mga tigulang o kung makahilway sa ilagikan sa silot nga nagkadapat tungod sa paglapas sa kasuguan sa Diyos. Bangod yara sa ila makamot ang matuton nga pagpresentar sina nga kasuguan kag sang mga prinsipyo kag mga pag-angkon sini. Sa aton nga tiempo subong, isa man na sa dako nga grabe nga debatehan ay nga man bangod sa damo nga pati nga ang kasuguan sa Dios, Ten Commandments basically, natapos na daw, gintapos daw ni Kristo, sang si Kristo napatay sa cross. Ano na nga, kumpisa, wala makabalo ang nagapanudlo nga, hindi bastante ina nga opinion. Mungod kay ara sa aton, mga ni nga ang kada isa dapat sa aton mag-usisa. Nga man. Kay hindi bastante nga nakabalo na ang leader, nakabalo ang pastor, tapos ikaw nga miyembro, bastante na sa imo. Pero hindi bastante nga may maayo nga mga tinutuyo, hindi bastante nga himuon ang ginahuna sang isa ka tawo nga husto ukon ang ginasiling isang pastor sa iya mga sa iya nga husto. Ang kaluwasan sang aton nga kalagyara sa katalagman kun amo na ang aton himuon. Kag dapat naton usisahon ang kasulatan para sa aton kagulingon. Bisan pa sa ano kabakod ang imo pagtuo, bisan ano pa ang aton nga pagsalig nga ang ministro na kahibalo kun ano ang kabatuoran, hindi pa ni aton nga aton sadsaran. Mayara kita sang inabalang may chart kita. Kangay bala sa mga biyahe ang barko, may ara kumpas. Diba? May ara radar, agum mabalaan. So, kada isa sa aton dapat ngid. Basta nagapamati ka lang, pero klaruhon mo. Kay di man aton malikawan ngay may nagapamati. Kay sako sila hindi makatuon. Normal man na. Kaya siyempre, kung maara manugwali, may ara ngayon manugpamati. Kaya kung manugwali na tanan, naway na manugpamati. Kung teacher na tanan, diway na estudyante. Pero estudyante ka man, dapat sinsiro ka sa pag-estudyante. Kaya kung sinsiro man ang teacher, parehas ka mo. Kaya may ara magiging sinsiro ang teacher. May ara magiging sinsiro ng manunulo. Biskan nga may damo ng mga piki ng mga manunulo. Amo ini ang una nga, una kag pinakamataas nga katungdanan sang tagsaka makatarunganon nga tinuga nga magtuon gid gikan sa kasulatan kun ano ang kamatuoran. Kay dayon maglakat sa kapawa kag palig-unon ang iban sa pagsunod sang iya halimbawa. Amo ni ang nami katama kung kita mga pamalandong. Kung hatagan nato, permi naton ginipadasig dali sa aton nga palatuntunan, na hatagan nato gid sang tionor bilang first priority ang pulong sang Dios, ang kamatuoran nga mapabakod ang aton espiritual, nga ara kita sa sakto nga banas, sakto nga dalan, sakto nga kamatuoran sa aton ng mga timpo subong. Kaya kadamo-damo sa nagaangkon nga aras kamatuoran, pero nga ang nagbinaisay, hindi magkaintindihanay. Kaya nga man, kaya siyempre kada isa mga pamatuod na sakto. Pero ang problema kaya hindi man nagkasinantuan ay. Sama na nga dapat usisahon naton. Kaya kung hindi naton himuon sayang. Sama na gani nga. Sang nabalanta, atong mga pinakataas. Tandaan naton, pinakamataas nga katungdanan naton nga aton usisahon maayo ang kasulatan kung ano ang kamatuoran. Dayon, kung naitindihan na to siya, maglakat kita sa kapawa kag paligunon ang iban sa pagsunod sang aton nga halimbawa mapakita sa ila. Dapat natuntunan kada adlaw ang Biblia sing maukod. Dayon ginatimbang-timbang ang tagsaka pangunaw na kag ginapaanggid ang kasulatan sa kasulatan. Sa Dios nun nga bulig, dapat naton pormahon ang aton mga opinyon para sa aton kagulingon samtang kita dapat magsabat para sa aton kagulingon sa atubang sang Dios. Ang mga kamatuoran na labing maatag nga ginpahayag sa Biblia nagadalahi sa pagpangduha-duha kag kadudulman sang maalam nga mga tao na may mga pagpakuno-kuno sang dako nga kaalam nagatundo nga ang kasulatan may isa ka mistiko, isa ka sekreto, espirituhanon nga kahulugan nga hindi matag sa lingwahe nga gingamit. Ini nga mga tao, butigon na mga manunodlo. Pasensya na ha. Oo kay sa suong, damo na mga siling nga mga tao nga amo na ang ilang pagtuo nga hindi gid mahangpan ng Biblia kung mga tao lang ng ordinaryo. Kaya nga ibalas parang ni Kristo sa una, pinpamangkot nila nga diin bala ka maiskwela si Kristo. Diin bala mga apostolis na kita nila nga nag-eskwela sa ilang mga school of theology. Kaya wala eh, hindi nila kita si Kristo. Amo na nga si Kristo na lang nagambal. Kung amo ini ang amo nga klase nga mga ginpahayag ni Diyos na siling niya wala ka mo makaibalo sa kasulatan o kung sa gahom sang Diyos. Marcos 12:24. Haraman na sa Mateo 22, versikulo 29. Wala makahibalo sa kasulatan sa matuntun ng kahulugan kag sa gahom sang Diyos. Muna nga tandaan na siya kay importante katama nga maintindihan ta ang mga pulong sang Diyos kag mangin guide man sang aton nga pagkabuhi samtang kinalagahulat sa pagbalik sa aton Ginoong Jesucristo. Pero ang aton nga teon natapos naman, aton lamang anay ni taposon sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa gitasan po kayo ng mga langit. Sa mas nalip pong ito kami po ay nagpapasalamat ng lubusan sa inyo sa pagkataon kung saan kami po ay paulit-ulit na nag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito at maunawa-anawa ang inyong banal na salita. Pagpalain mo man ang Ginagamit ang pilan, nag-5 News FM Philippines, ang CEO Rocamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga papapala na lagi naming hinihiling sa inyo na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon, mayroon din sa mga kawani. At higit sa lahat, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesyos. Amen.

0: E3 Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compounds
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DTX 500!
5: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namin nagit sa akong nga mata.
0: TDX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya taga Manaplak kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Excel Food Superman for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
0: DTX 500.
16: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sa

0: 5 Galinha One Time.
1: Sa sulod sang isa ka bas. Hold up ne! Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson namon tanan!
2: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
3: Pag hinugay ka da ganid, ay ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
0: Hey! Hi! Galinga one time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
1: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellular. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX 500. Ito masyon sa barangay
9: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
8: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
9: Tumar ko. DTX 500.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
4: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tuwad balay, nagtambo ko.
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Extend Food Superman for men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
18: Extend Food Superman for men. DTX
20: 500. Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
18: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
21: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
24: FM.
25: News FM.
26: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
27: D3 Bio.

0: Wow, Tuto, kaluluoy ka lang ba?
1: Ay, ikaw galikong!
0: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo, ihatag ko sa imo ang nabilin kong akwarta. Aryo!
1: Salamat, gidkong ha!
0: O sige, dira ka raanay ha, may katuan pa ako.
1: Lord, salamat kid sa grasya ha! Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayong ko 100, ang nagtupa sa akon, 50. May buhi na!
2: Hey, hi, kalingawang time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM.
5: News FM.
6: D3 Bio Health. News, D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Kuyap, epilepsy sa English. Ano bala ini, no? Ang ining epilepsy, tam-an kadamo ang signaling sa imo brain. Tam-an ang, kumbaga, hatag ng signal sa imo brain nga hindi na kaya sa neuron mo, way sa kabalo kung ano imuon mo, no?
10: Shutdown.
9: Hindi naka-formulate ang imo brain kung ano imo anong unahon niya, magiyon yang kamot mo, giyon yang ulo mo. That's why ang tao gakirig. Rapid firing of neurons because of increased level of glutamate. Ang glutamate nga ini isa ka factor nga ga-hyper ang imo brain, no? Ang glutamate din mo ni makwa kung palakaon ka sa mga patis, palakaon ka sa mga junk food,
10: seasoning,
9: junk food.
10: Okay, damo na seasoning.
9: Seasoning. Mm. Ang pangunta sa glutamate level is GABA, no? Mm-hmm. Amo ni ang gamma amino butyric acid. Ang gamma amino butyric acid makita ni kung mag-inom ka sa D3 Bio. Kay ang D3 Bio ginapadami ang absorption sa imo magnesium and calcium, which basically increase your GABA level and ginapanubo niya ang glutamate level.
11: Kamo ang benepisyo ng inom ka D3 Bio, Sir Boy.
9: Correct.
11: Malikawan ang mga seizures.
9: Seizures.
11: Tabo sa lawas. Aside sa seizures, Sir Boy, kinag yung loss of awareness. Gulpila mo lang ga pulala.
9: Mm-hmm.
11: Tagpila ka minuto. Daw kaurungan.
9: Kaurungan.
11: Oh, dam na.
9: Confirm mi ka kaurungan, you are prone for epilepsy, no? Lalo na way kakabalo na urungan ka, no? D3 Bio also increases the ketone levels in your blood.
11: Mm-hmm.
9: Ano bala ginaoblas ang ketones? Of course, balanta na si D3 Bio, puno ni sa ketones once ma-process ang aton lawas. Ang ketones, una-una, gatag energy sa aton brain. Mas tinlo, mas tahom klase ng energy compared sa kalamay.
11: The best kind of fuel para sa imo brain.
9: Correct.
11: Aside na, ang sobra nga toxin nga ara sa brain, ginapanaog through your lymphatic system. Grabe ba, Sir Boy, no? Gapakaon, tapos ang mga higko, ginapa.
9: Antes sa magwasan, maniltig pa to siya.
6: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako na may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw, gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
9: Mga buti ka. Ano pang nami mag sa D3 Bio, kinami imutulog. Nami ang production sa sila to.
11: Ang imo nga awareness, Blaser Boy, ara fermente kung nakainom ka D3 Bio.
9: Correct.
11: Kaya yung kalain atakiyon kabi nga sa imo nga imo epilepsy nga especially sa loss of awareness, ga operate ka makina, tapos gatanga ka, kaway na kinaon na gali ang imo kamot sa makina.
10: Oh,
9: correct. Research shows that ketogenic diet, no? Kumbaga good fat diet, no? Basically lowers the episodes of epilepsy. Anong buot silingon ni? Ganubo ang imo, gabagwa ang imo epilepsy. Example, 3 times ka ma-atake sa kadlaw. Kung ga D3 Bio ka, which has good kind of fat, ganubo ang imo epilepsy. Coupled with diet, no? Importante na giyatawag na ketogenic diet, kay yung saron mo na iya good fats lang.
11: Hindi ka nakabagka on carbohydrates, more on good fats.
10: Good fats. So,
9: good fats lang.
11: Siguro ma-turn ang ketosis level during 3 to 5 days, Goro, Sir Boy. Nga,
9: correct.
11: Hindi nakakita ang imo lawas ang carbohydrates.
10: Correct.
11: Damo subong keto diet nga available sa market.
9: Correct, no?
11: Nga pwede ni mo gamiton, especially kung may history giga sa epilepsy.
5: Oh.
11: Ang nakanami lagid sa kung pala inom ka di trabayo, Sir Boy, kaya ang absorption sa mga ginakaon mo nga taas ang magnesium.
9: Sulod.
11: Sulod. Mm. Then, siyempre, once nga taas magnesium lawas mo, gataas ang GABA mo.
9: Correct.
5: Mm.
11: Pero take note ha, ang magnesium hindi lang para sa imo brain, damo pag inaay, Sir Boy. Aside sina, Sir Boy, ang D3Bio damo pag mabuligan, especially sa mga inflammation sa brain.
9: Correct.
5: Correct.
9: Nga ga-trigger man epilepsy.
11: Meningitis.
9: Meningitis.
11: Oh, tanan nga mga inflammation nga gakatabo sa brain, mabuligan sa ang D3Bio because of the keto.
5: Mm.
11: Pala inom kagali ano, D3Bio, may manug tinlo kapagid.
9: May tinlo.
11: Hindi lang nga may pharmacy ka, may janitorial services pagka.
9: No?
11: Perte, no?
9: May waste management.
11: And lymphatic is the most active during sleep. And remember, D3Bio will support serotonin production. Para magnami ang imong melatonin, nami mo tulog.
9: Nami mo tulog.
11: So, sa sige-sige ni mo inom sa D3Bio, sugod nga manami imo tulog. It takes months nga pag-inom. Para nga mabalik normal ang imo nami nga tulog.
8: D3Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
13: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3Bio. Health. News, D3Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
13: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, D3Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagawa niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
13: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
16: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-clean Spore Biotics ka!
13: DTX 500! Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
17: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
18: Saan nag-inom ka?
19: DTX 500!
18: Di na nalang subong imo sugar.
17: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
13: DTX 500 naging... DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Mimi.
22: Dalmi kasi napit akong tuhod.
21: Arthritis na gali.
22: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
21: Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginag balik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
23: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
26: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo!
0: David.
1: Extend Supplement for Men.
0: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
2: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roha City. Grabe gidyang akong disminorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong disminorrhea.
1: DTX 500.
3: Mapakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: Hi, Dennis Juanes.
5: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
26: I Care Gold.
27: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
28: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Gabiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
29: News FM.
1: News FM.
30: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
31: D3 Bio.

0: Five galinha one time.
1: Tay, kay nabala si eskwilahan, kimpaisip kami ni ma'am, tanan niya classmate ko nag-isip 1 to 10, akuya kalab o tuya isip 100.
2: Ah, tungod ina kay De La Cruz ka?
1: Tapos tay, kinpa-recite kami siyang alphabet ni ma'am. Naubos ko yung recite na niya litra. Ang mga classmate ko yung damo, sala-sala.
2: Bao ka very good. Tungod ina kay De La Cruz ka?
1: Tapos sa PE namon tay, nag-ilis kami, tanan kami ng mga boys. Siyempre nag-uba eh. Nakita ko ang mga tunonoink sa mga classmate ko. Puro mga gagming. Akon lang yung dako-dako. Tungod mo na tay kay De La Cruz ako?
2: Ah, hindi anak. Tungod ina kaya mga classmate mo, puro tigpulo katuig palang ang edad. Ikaw ya, 28 na.
0: Hey, five, galinga one time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon! K5 News
3: FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Mga buti ka.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
3: DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
6: Masaminig ka pala tiyan?
3: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas humid sa kitad ang itsura.
6: DTX 500.
3: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Yung mga blood sugar test.
10: Ilan itong score ganit?
8: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
9: Ilan na lang yung mga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pamakan sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Diofresh. Deo-roll on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
17: Clinica Diofresh.
16: Available now.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawa, para sa mas astig na performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
3: DGX 500.
10: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, nilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DGX 500. Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Serum. Pinaka-

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: five Galinha One Time.
1: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K!
2: Kabayo!
1: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W!
2: Ay, alam ko na! Kabayo!
1: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
2: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
1: Ano?
2: Demonyo! Nakabayo!
0: Hey! Hi! Galinga one time!
2: Kampyon!
3: KK5 News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DGX 500. DGX 500.
9: Di na kano. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
10: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
11: Sa DGX 500.
9: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
11: Subong, kamusta?
9: Okay na, halin sa, nalitay kami sa DGX 500. Ay, nagko ginibatsa.
4: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
17: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
18: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
17: Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
17: Di pre, musta po lang agabi pre?
18: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
19: Dikasin.
4: DTX 500.
20: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
10: Iniya isa kang Eurobiotic Serum nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansaya, Memory Advanced Serum. Bumakat sa mga butika.
11: I Care Gold.
19: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno kumpleto sa health tips and information.
23: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
24: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyapon ang pain.
25: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
26: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
24: Hindi lang gyud carrots.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
24: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
23: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
23: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
27: Mas
23: ano na yung engineer man?
22: Maedukar ka pa.
23: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Mga sokit, atong tagpalamati, welcome na sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kung sige ka exercise, sige ka kaon utan, sige ka tulog timprano, way ka gabisyo, naga DTX 500 ka, ay Mighty C or Pure C, siguradong sigurado, magalawig ang kabuhi mo. O kamuda, before you eat your breakfast, kung wala ka pa nakakaon, take your DTX 500, Mighty C or Pure C, the alkaline vitamin C. Don't worry, nami ni siya, best taken in an empty stomach. A good nga good health ka. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon in ano nga madulot nga mga balatian kun ikaw ang may buyon. Kaupod ta sina karon nga diskusyon aton CEO si Doc Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
28: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa na inom nyo na inyong DTX, D3 Bio, Mighty C or Pure C.
24: Isa sa palatandaan, no, nga sobra ang ginakaon sang tawo sa iya sang sa iya kinahanglan, no, nga energy sa adlaw-adlaw nga activity amuning pagdako sang tiyan or abdominal girt, Dr. Ramil.
28: So gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyan, Number one, sala nga ka, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
0: Oo, choice.
28: Mahilig magsigi kaon tamis. Ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw pungko. Pagbugtaw pungko kaon kadto opisina. Ah, pungko. Snacks.
0: Do si Justin na do ka.
28: Nya ganawan pungko. No. Gawan, snacks naman. Oh. Sinunim na ko dyan. May tani kong naka, ano? Naka DTX 500. Mm-hmm. Naka may tisigid. O, bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
1: Mm-hmm. Correct.
28: Mm-hmm. Oh. Ang problema, way pagid gakaon utan. Mm-hmm. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pagainom DTX 500 by tisigid, dako tiyan eh.
0: Gusto, no? Mm. Ang, tulok mo ko ba yan?
28: Naman ko ang buyon eh.
1: May lang may lamisa.
0: Sir Bibs,
1: may lang may lamisa.
28: Nabalaka, hindi ko basta magdako na tiyan ko, Sir Boy.
0: Gani.
28: Meaning pa, ano, abi ka namin magsigi doyo?
0: Oo.
28: Oh. Ano, pareho baboy bla, tapos ka, bla, no? Tapos kaon, danigda.
0: Pagkita ko na si Dr. Ramil kung galakat na siya. But siling ko, nadakuan na siya.
28: Nadakuan na.
0: Walking-walking na sa palibot.
1: I just want to share, no? Nang sa una, ang mga tao, during the, ano, ganyan, no? Mga Stone Age, ang tao, gakaon damo, gadakuan nila dyan,
0: pero pag winter,
1: knowing nga after 2 to 3 days, pa sila makakaon liwat. So inaangging kaon nilang, nagpaayaw sila kaon, may upod ng ajita, cause wala fix, wala yung 7-Eleven. Sa una, wala grocery. Ang tao, from one forage area, sa isang kuhaan na pagkaon, makadto pa sa piyak. So, sa una niya, applicable na. So, bugi hindi. Kaya balidok, pagkaon mo damo, pungko ka sa pisina mo.
0: Kaon naman liwat damo.
1: Kaon ka naman damo. Ay, dugay-dugay panyaga, kaon naman.
2: Yan natin makita si JP nga kinanglan, may pahuway man sa pagkaon.
0: Ang pagdako, actually, sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
28: So, kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500 kag may TC or pure C, Sir JP. Tapos ang importante gid nga inom gid kaya may TC. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500 kag may TC.
0: The more nga dako buyon mo, the more nga need mo mag-inom DTX kag may TC. So correct kay Doc, no?
2: Amo na sila sa GP sa iban nga the bigger the waistline, the shorter the lifeline. Ganun po ang kabuhay. Gali ka nga man. Justo. High blood, diabetes, so may kung dako tiyan mo, pwede may fatty liver ka man.
0: Gusto. So it goes to say nga kung ga DTX 500 kag may TC ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk, Doc, is ining type 2 diabetes.
28: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, wala pa ni Radyo Bandera, sa iban nga radyo, gabayad ko. Hambal ko, hindi, magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas. Posto. Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sa insulin, tiya ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo sobra grabe nga kaon mo so sobra nga kaon na stress imo pancreas ti gubay here comes may problema ka may mga insulin resistance ti diabetes
0: Husto. Ang lain pa na Doc, kay wala man gina-check ang blood sugar wala. Levels oo atuli kadamo sa mga
28: i-check
0: tao
28: na lang kung ano galain na matyag.
0: Kadamo sa tao nga may diabetes, guru, nga wala sila kabalo, Dr. Ramil.
28: Sige yun, pagid kaon sa tamis kag abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga

0: ang nag-mimix ang function sang insulin.
1: Hmm. So, ang matabo ni Sir JP, kung di ba bankrupt ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir JP, is, siyempre, pawayan mo ang sobrang kaon ka mga ano. Hmm. Pawayanan mo, agun di ba tamaan gamit sa cellula sang pancreas, ang mga cells na kinakontrolahon gid Sir JP. Hmm. Dapat lifestyle modification, importante na.
0: Hmm.
1: Inikon, mamati pa.
0: Gusto.
1: Mm. Mm. Kung maumpawan pa.
0: Oo.
1: Pero kung gainom ka DTX 500, maabuligan ng imo pangkreas, balik normal.
0: Mm.
1: Tapos makaproduce na nasasang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya, Sir JP.
0: Mm-hmm. So seriously, damo nga problema ang mahatag sa dako katiyan, no? Isa ni dira ang fatty liver. Make changes ha, ASAP. Mm. As in subong na, no?
1: No, dali ko nakita nga wala gid sang bailo sang exercise. May exercise giga, mapilitan ka gid. Tapos intermittent fasting, ang mga nasobra nimo kaon, bawion mo sa hindi pagkaon.
0: Husto.
1: Ang importante na kay the more nga damo ka ginakaon, the more nga grabe ang free radicals, the more nga gabalatian ka, the more nga dako ang buyon mo. So DTX 500 Mighty C, isa sa mga makabuli gid ara.
2: DTX 500.
3: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
0: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
0: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa ka semana kapin.
0: Pila imong na inom DTX 500?
3: Pagyud ka sab.
0: Duha ra ka stab. Yun sa man pag inom.
3: Multag og gabi eh.
0: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
3: Oh.
0: Ya pila na may sugar nimo ron?
3: 126 na lang taw, kaluis Ginoo.
2: DTX 500. POC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Andrea, parol kaging. Ang akon ginamadyag kay ang hapo ko. Dugay na nimo. After nga nagamit ko sa POC, mayo na madyag ko.
2: POC Vitamin C. POC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Si Joanne Martin, bilang laga bloating ako. Siyan bila tapos magkako gali sa mga utan, dayon ko nag-alabot. Amoto, ginpistingan ko lang ang POC. Nami, idya ko pa madyag. Salamat din sa POC, totoo.
2: POC, para sa libre nga check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
0: Sige, so again ha, ang buyon mo solusyonan. Pero ang ilok, minanong mga jita, gurubaw, ginagyapon. No? Anong mayroon mo, Ocher Boy?
6: Of course, no. Kung gusto mo fresh ang imo odor, no. Layuan ang body odor. Una, maligo ka. Santom Plus Herbal Soap with VCO ni, no. Kakasunitanan nga mga higko sa lawas mo, mga fungi, mga bakterya nga kakos nga gatuga sa pagkabaho sa lawas mo. Kakasun sang klinika, what they call this, Santom Plus Herbal Soap. Tapos na, mag-usa ka sang klinika Dio Fresh. Isa ka deodorant nga may VCO gapon. Gives you 48 hours of freshness. Gapahamis ang imo ilok. Layo ka pa ang ginatawag nga underarm body odor.
1: Pati gigo na Sir Boy. Nami gid ang klinika Dio Fresh.
7: Yes.
1: Bahala madulan tana nang klinika Dio Fresh upod gina niya.
0: Abi mo kon hindi ka bala ka paligo, una gabatsyag gid ang ilok mo.
6: Ang unang
0: so kon arak sa emergency, kadto kasi wala ligo ay balon lang kwan klinika Dio Fresh.
1: Importante mag-assist sa imong exercise ang paggamit sang Extend Food Supplement at pagpamanyo sang Santon Plus Herbal Oil.
7: Oh,
1: talking about Santon Plus Herbal Oil, damo ya galibod nga gitawag may ngalan man siya Santon,
0: oh,
1: no, pero hindi naamon ha.
0: Gel ko, no?
6: Oh, Santon
1: hindi
6: gel.
1: Hindi ka mo magbakal sina. Hindi naamon.
0: Si Engineer Albao, so, aga pa ng api, samtang pakatagdod sa pantry, no?
6: DTX ang pa-api.
0: So, DTX ang
1: pa-api. DTX coffee niya. Mix, kagrayo coffee
6: Rayo
1: mix.
6: Coffee mix, oh.
0: And Sir Boy,
6: of course, premium? DTX premium, no, ang kape nga may K, no, may K king nga, damo ni siya sang antioxidant, may DSE ka na. Alin sa DTX? May ala ka pa hanggano mushrooms. So kung may extra nga jutay, mag DTX premium.
0: Sino man nga doktor ang pamang-

0: Koton mo, ang sabat nila perming nagkakapatay ang tao sa COVID-19, it's because ang cytokine storm, no? Uncontrolled reaction, overreaction sa imong immune system nga nagaguba sang imong lung function. That's why ginatubuhan ka permi pag may ara ka sang balatian ining tawag naton nga iya ka pandemya. Let's talk about paano makontrol ni D3 Bio ang cytokine storm nga hindi na kaya siya sa plane nga D3 sa topic ni Sir Boy Solueta sa Talk ni Doc.
1: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Okay. First and foremost, kung medyo gakatalo ka mo, gatlang kaso ka mo, sumong ginakulbaan ka mo, relax, no? May D3 Bio, no? So, ang D3 Bio ara ni para na si inyo, no? To make you confident again to go out, no? Of course, with mask, mga proper equipments, nga sa patang solo, may face shield ka, kag mag D3 Bio ka, para protektado ka the whole day. So, ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50% to 60% sa nagpatay sa COVID. Amuni ang isugid, no? Kaya ang cytokine storm, amuni ang hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya. Kung ang virus or ang imo na lawas. Kumbaga, nag-wild na siya, no? Nag-wild na ang imo immune system, kiga-worry gid siya, kabasi ma-overwhelm siya. Kumbaga, ma-perdi sa sang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna ang...
3: Inablang nagulpihan, Sir Boy. Nagulpihan ka.
2: Gamurag-muragan
3: ka.
2: Gamurag-muragan siya, no? Correct. Ang una...
3: Ibubo niya tanan niya yung kwan.
2: Ibubo niya tanan niya nga persa. Bala na, alin ka mo di. Kibasi mapatay ang lawas. Ginaprotektahan kita sa aton immune system.
3: Pero sad to say, ang natabo, hindi na ang virus ang ginpatay niya.
2: Correct.
3: Imo na mismo nga lawas.
2: Imo na healthy cells, Doc.
3: Mga good
2: ang cells. Imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues, ang ginpang-atake niya. Ginpang-markahan niya na tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So, ano katabo? Ano, importante gina, B, matanaw ito sa microscope, ano ang katabo? Ang una gin matubang sa COVID, magsulod sa lawas mo, is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, marilis ni sila sa isa ka-enzyme, no, called interleukin-6. Ang ini-interleukin-6 nga ini, basically, will trigger cytokine storm, no? Ang cytokine storm is basically, ang una ginigili, correct me, no? I'm sala ang ambal ko, no? Ang macrophages, marilis ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme basically will react padamuon pag inini interleukin-6. Ano ba lang ginaubra ni D3 Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ang interleukin-6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID. So by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi mag-wild ang imo immune system.
3: Correct.
2: Cause after that, ang delikado da, kung hindi matap na or nag-wild ng immune system mo during sa adaptive immune system pa lang, pag-develop sang imo T cells, which is your specialized cells regarding the COVID virus, hindi na matap na.
3: Six? Ang una gid nga obra ni D3 Bio, Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Sila na ito yung mauna yung control sa ano.
2: Correct.
3: Sa pamatyo na ito ni Anay, basin maabta ni Karon sa kagout, basin mabagyo naman ang gani sa ito kain. Ang munang bintaha kung D3 Bio ang ginainom, Sir Boy.
2: Correct. Minimal
4: kasi
2: na.
4: Kasi napaalam niya si Kwan, si T-regulatory cells, para kabalos ang iyang function eh.
2: Correct.
4: Nung tapos ng gira, siya nang ma-stop. Pero kung wala, kung hindi kabalos si T-reg, ate sige-sige ang ginatawag war, Sir Boy.
2: Ang namin ni Sir at ni Doc Sam ga T-reg, amun yung regulatory T-cells, no? Nga ginapadamo ni D3 Bio through its vitamin D3 nga side. Ang vitamin D3 na ala kay D3 Bio epektibo kaayo nga it's better absorbed tungod sang extra virgin coconut oil nga upod sini. So ano matabo sa immune system? Kung nami ang vitamin D3, nami ang development sang ginatawag nga regulatory T cells nga mga police enforcer. Kung kubala mga traffic enforcer, hoy tama na. Tama na, tapos na, patay na ang kontra. Ang ginagiran niyo subong, ato na. hindi na dapat magtandugon. So, that's one way nga naprotektahan ka ni Dietrich Bayo. Ang second way, ang mo itong ginambali, Doclamil. Paano sila, paano ang immune system ta mag-overreact kung wala nang layakan? Kinigintapos na, gintap na, na ni Monocaprin, ni Monocaprilin, kag ni Monolaurin,
3: wala reaksyon.
2: Ang virus mo.
3: So, amo nang bintaha, Sir Boy, kung Dietrich Bayo imo ginainom.
2: Exactly.
3: Kaya kung Dietrich lang, medyo may diado posibilidad. Oh. Kung BCO lang, kulang man.
2: Kulang man.
3: Dapat duhagid.
4: Partner gina sila.
3: Dietrich kag BCO. Makita mo lang na sa Dietrich Bayo.
2: Extra virgin coconut oil, may jute nga vitamin D3, is perfect and only found in Dietrich Bayo. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga Dietrich supplement. So, by taking vitamin D3, you attack the virus in two ways. Ginpabakod mo ang immune system mo, ginhimos mo na daan ang virus. So basically, hindi na mag-overreact ang immune system mo. So ano ang example sini? Maghilanat ka. Paghilanat mo, makabatsag ka sa pagtaas ang imo temperature.
3: Gareak na ang imo immune system.
2: But ang hilanat mo, hindi nagdugay, kinagditribayo ka nga, kinatap na na to.
3: Dapat yan, every 4 hours gidang inom sa ditribayo, Sir Boy. Kung mahilanat ka, may trangkaso ka, duha ka soft gel every 4 hours. Mas dasig kaya makasurvive, dali ka maumpawan, Sir Boy.
2: That is the best way to basically defeat this kind of pandemic.
3: Actually, ining mga cytokines, useful gini sa aton nga kuan, sa aton nga lawas. Kay the works la as pro and anti-inflammatory, Sir Boy.
2: Correct.
3: Anti-inflammatory, pro-inflammatory man sila. Depende sa
2: kondisyon. Ano
3: kung halimbabi kagaw, di pro-inflammatory. Mahubago nila. Butangan la cordon. Pero kung may hubag na daan, maproduce naman sila anti-inflammatory. Damo ni sila nga grupo mo.
2: No?
3: Kung pala inom ka Dietrich Bayo, ang cytokines mo, gaalaman, way gamango ya, this cytokines nga gamiton sa imong akoan, immune response, may ara na sila gitawag, Sir Boy, nga TNF.
2: TNF, oh no.
3: Mga cytokines
2: TNF sila. Na siya, that's a kind of cytokine.
3: Oh. Tumor necrosis factor. Ang may ara man, colony stimulating factors. Cytokine man sila. Chemokines.
2: Chemokines,
3: amo ni mga largest families ang cytokines, nga ang purpose nila, ginakontrol nila ang migration sa imo nga immune cells. Di ba pag gusto la ba? Ganami ni sila kung pala inom ka Dietrich Bayo, Sir Boy.
2: MCT.
3: Ganami ila function kung gana aga inom ka Dietrich Bayo. The MCTs of Dietrich Bayo, ang hindi mo na makita sa ano?
2: Hindi mo na makita sa ordinary, oh, vitamin D3, hindi mo na makita.
3: Correct. But so, amo na nakalami, interleukins. Di ba sa cytokines? Interleukins. No? Interferons. Ini nga mga functions ang mga cytokines, ganami kung pala inom ka Dietrich Bayo.
2: Correct, no? Okay, ang cytokines is also used by our body against cancer. That's why it's anti-necrotic, no?
3: Sir, anti-cancer.
2: Oh, ang atong cytokine ginausar man ni against in infection like in COVID, of course, no? But also the cytokines may ari man ni siya gini-inhibit yaman ang ginatawag mga anti-inflammatory cytokines, gina-inhibit man inflammation kung sobra-sobra na. But there's one thing pagid nga ginuobra sa Dietrich Bayo, no? Dietrich Bayo, by enhancing your immune system, particularly your innate immune system, dananda si macrophage, yung control yung si macrophage, pumiisada ka superstar sa innate immune system mo. This is a crossover between your innate and adaptive immune system, ang natural killer cells. Ang natural killer cells ko, no, once makita niya nang ga-wild na ang killer T cells, kaga-wild na si B cells, mismo si ang imo B cells kag T cells, patyo niya, kung hindi na makontrolar. Kaya over-inflammation na. And medium-chain triglycerides found in Dietrich Bayo will basically enhance your killer cells, natural killer cells growth. No? So di mo makita tatlo ang epekto sang Dietrich Bayo si mo against cytokine storm. Ang daman taning cytokine storm, kaya hindi nilaglahog, 50 to 60% nga death sang COVID is caused by cytokine storm. Grabe, no? So,
3: kalala... Kaya sinosa cytokine sang gabalbalgid sang storm, it's the interleukins.
2: Interleukin 6, particularly, no? Siya
3: sila ang kuan mo, pro-inflammatory mo.
2: Pro-inflammatory. si Interleukin 6 niya, do ano ni siya, do booster sang immune system again, ano, tumukunta emergency mode. Pa, Interleukin 6, was
3: in the sports mode.
2: Sports mode. Sports mode yan, tumang sports mode. Pwede man sports mode. Tumukunta sports mode. Nan, naka sports mode ng immune system mo, hala, biskan ano, dala sa untanan, no? Imbis ang protektahan ng healthy cells, pating healthy cells ilabtan. So, hindi magkahadlok, no? Mga abyan, kung gahilanat, gasipon, may kaapin ka, may D3 bio, putang mo ginasa ulo mo, D3 bio, against sa trangkaso, against sa sipon. Any kind of virus, hambal pag ni Secretary Nograles, it is tested by DOST, even with COVID, that extra virgin coconut oil will protect you from COVID, and ang aral na sa D3 bio. D3 bio is a cold press extra virgin coconut oil. It has vitamin D3. This potent combination, hindi mo na makita sa iban. D3 bio lang makataksin mo. Boosted ng immune system, protektado pang immune system nila sa dalong. So mag D3 bio ka na. Hindi magpakulba. I-D3 bio. Kung makulba, kung gasipon, gakataro, kulbaan ka magtubang, so, hindi, i-D3 bio na kagipotektahan ng lawas.
1: D3 bio.
5: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 bio, kang nag-hining akon buhok, kag mag-hinis ang akon kutis.
1: D3 bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Andrea, parol kaging. Ang akon ginabatyag kay ang hapo o dugay na nimo. After nga nagamit ko sa POC, mayo na matyag ko.
1: POC Vitamin C. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Joanne Martin, bilang laga bloating na akong siya. Bila tapos magkako gali sa mga utan, dayon ko nag-ano. Okay, amoto, ginisingan ko lang ang
1: Pure C. Salamat din sa Pure C. Totoo. Pure C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Okay. Siling sa study, ang monolaurin kag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka bubble, mahabon bla kundi pabukon mo, kag isa ka balo, pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na bla nga bubble sang habon. Pag nagtapikay sila, gaisa bla sila doksam, pareho na do. Kon ang imo nga monolaurin, sige ka inom D3 bio, ara na sa imo selula gatapik. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no, nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pariyo lang sila gali kadako ini, Dr. Ramil, sang kagaw. Now, ano nga to ni Muon? Padamu-damu tainom monolaurin.
3: Padamu-damu tainom D3 bio.
0: D3 bio.
3: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 bio. Bio. Oh.
0: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duwa sa aga, duwa sa gabi, kampiyon nga protection. Agod ba
3: ako niya, every 8 hours siya?
2: Every 8 hours.
3: Every 8 hours. Ang namian ko lang sa D3 Bio, Sir GP, isa sa mga nakita ako, ining pag-produce blas ang nagkaigo nga mucus sa imong mucus lining.
0: Hindi ya,
3: amo nang gatrap mo?
2: Amo nang gaputos?
4: Gatrap sa kagaw.
2: Gatrap, gaputos.
3: Trap sa kagaw, especially bakterya. Hindi siya ya kapinitrate.
4: Parang hindi ka salud.
3: Kay ala lang i-infection nun tong imong ano, imong mucus, hindi way man siya kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuan niya. So kung gainom ka di tribayo, ga-produce ang gitawag, damo nga mga mucus sa imong mucus lining, kag dako chansang hindi gid siya kakuan, ka-penetrate. Amo nang rason nga makita mo na sa imong ilong, sa imong baba, ang mga mucus na, lamig-lamig, halin baba, ilong, pakadto na sa dalong, pakadto si mutian, even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na da. Kita mo na, magkisa magpupo ka, may mga gaguluwa na. Tungod kay ana, ginaproduce na slawas, against sa nang mga kagaw. Hindi lang mo nulaw rin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang ditribayo sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
2: Nga ama ditribayo ko, ang vaccine sa COVID, ginhimo ni to prime your immune system. Para mabalans ang immune system mo kung ano ay kontra. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. No, if your body still reacts, will overreact, amo man gyapon, may cytokine storm ka man gyapon. What D3Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways nga gin-discuss ko. So, ano ni matagsi mo? Kumpiyansa. Hindi mabayaran ini. Tanan nga tao, subong halos duwa na katuig in priso sila balay.
3: Da makadlaw ganit ko, Sir Boy. Tapos naman, guro, ang herd immunity. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain. Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
2: Ang term nila kung sa Indian virus, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isa sa kakarakter nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
3: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa ditribayo.
2: Why? Patay ka. Patay ka siya. Kay biskan ang Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man nagyapong katuan niya ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nagditribayo ka.
3: Ti, kung wala siya gaditribayo,
2: ti, good luck, no?
3: Good luck!
2: Naama ditribayo ka, ditribayo has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin, kag monocaprin.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: KK5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
11: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kabayan. Babaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi nga magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
15: Q7 lot.
16: Ano ginabatsyag mo sa
15: high blood gid ko?
16: Ano sa una ang imo?
17: Blood pressure.
15: 180 over 100.
16: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
15: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malabo. katawan mo. Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
16: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. Mabakang mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gi ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Gah, mag-joyride man tabi ka.
22: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
21: Tika, mag-joyride na ta.
22: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
21: Basta sagad nga driver, extend lover.
9: Extend Supplement for Men. Yahoo! DTX

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: My time is one is dead.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: My time is two is dead.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: My time is three is dead.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugin sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, yung may D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
3: DTX 500. Masami ka bala nagkaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulang? Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-100 36 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatiyak si Bugit Katama.
3: Mighty C! Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema. Ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman bala ka.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
13: Shhh! Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-labawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
18: DTX 500.
20: Mabahal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow,
23: Mike
24: puso.
25: Oh,
24: ang
25: lalo
24: po ang radyo.
25: Sa
26: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM.
27: Super Coolita at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Geralee and J. Lolo. The Tonight Show with Geralee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, up na nakita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon. Kaga nagapagumon sa inyong mga paminsaron. So mga gabi, itensyon na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ating mga Globe number 0927-448-940. Kung sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 o kung sa aton Globe number 0927-448-940. May 27, 2026, it's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamustangin mo nga, lolo?
1: Well, the same. As usual, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako na ba si Jay Lolo? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good. Very good. Mayo. Mayo kagi. Mga ka-K5 aton gid wala unta sa pag-remind sa aton tanan nga subong nga chimpo kinanglan tagid mapaiway kita sa masakit kag balatian. Aton gid pilion ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon kay amo gid ining number 1 nga nagahatag sang toxins sa aton sistema. Ang pagkaon nga puno sang chemicals, preservatives, may mga asin, maasin nga pagkaon, mamantikaon kag matamis nga mga klase sa mga pagkaon kag ilimnon. Aton gin na posible likawan kag saliwat pilion tagid ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Hindi man makalipad sa pagkaon sang prutas kag sang utin. Sang utan. Ang pagpabalhas isa ka nakugid nga bagay para sa ato ni kayong lawas, no? Kaya mo ining natural nga proseso sa aton sistema nga para ma-eliminar ang aton nga mga toxins nga nag-deposito lang sa aton sistema. Nga kung sa diin ang sistema tagid ang unay nga gumon o kung halitan sining mga toxins kag mag-resulta ini sa kung anong klase sang mga sakit o kung mga balatian. So ang pagpabalhas, nag-ilig upod ang mga toxins ginapagwaya dirili. Upod sa pag-ilig sa balhas naton ang mga toxins. So kinangla naton ini nga pisanan lang. Nagaanda lang gid sang inisyatibo kung paano kita magkaangkon sang panahon o kung tiyempo nga magkapabalhas. Kaysa liwat importante ini sa paghalong naton kaysa pagpaiway naton sang masakit kag balatian. Subong man aton ugalion nga limpyo ang aton palibot, ang aton sulod panimalay. Kay ang kagaw, mga mikrobyo, isa man ang nagahatag sa aton masakit kag balatian. Ha? ang masakit kang balatian mga ka-K5 sa na-mention na naton pirmi. Amo ini ang may pinakadako nga porsyento kung nga ang nagkakapatayang tao sa kalibutan, Jirile. Tungod sa masakit kang balatian. Ti ang isyagin nagahatag sa masakit kang balatian sa aton ining mga kagaw. Mga kagaw, mga bakterya. Kung higko ang aton palibot, naga-fiestang mga kagaw. Ara sa tawag naton nga delikado nga sitwasyon ang ikayong lawas sang aton pamilya. So gani mahimo kita sang pamaaging nga malipyuhan ang aton palibot, ilabi na gid sa sulod balay nga kun sa din nagagawi kita, nagatulong kita, kag nagatinir kita, no? Kag isa pagid kilanglan naton ni kawan man ang stress. Tungod sa stress, posible magsaka ang imo blood sugar o kung blood pressure, high blood pressure. Tungod sa stress, madamo sa nagatuluhaw nga sakit kag malatian kag kalabanan, delikado kag makamamatay. Katulad sang cancer, heart attack, subong man stroke kag iban pa. So gani aton ginbantayan, likawan tagid ang mga bagay o kung mga butang nga makatag sa aton stress mga ka-K5. Kang importante sa subong nga panahon, i-take advantage naton nga mayara kita sang available nga suplemento nga saranggid nga makahatag sa aton bulig sa paglimpyo sang aton sistema batok sa toxins kag nagahatag depensa batok sa mga free radicals. Inom kita adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5 ginauso ya. Ginatol-tol ya ang tanan nagapalanago ng mga toxin deposit sa aton sistema. Ginabuligan niya nga magwa sa aton lawas ang mga toxins. Kang subong man tungod sa ampalaya extract, ang aton nga blood sugar ginabantayan ni release ang aton nga DTX 500 nga kon lapaw sa level sang aton nga blood sugar papanaugon niya kung ara lang sa level o kon nubo sa level ginabantayan nga hindi maglapaw kag may epekto siya nga parehas gid sa insulin. Ang insulin mga ka-K5 kinanglan ini sang aton sistema para maproseso ang blood sugar o kung ang kalamay sa lawas naton nga para ma-transform into usable as energy. Ang aton kadagiho, the way maghambal kita, maglakat kita, nagagamit kita, kag nagakonsumo kita energy. Tungod sang sugar nga ginabuligan proseso sang insulin nga ma-convert sa into energy. Ang aton nga sistema sa sulod kinanglan man sang energy. Ang pagpitik sang korason naton, ang pag-ilig sang dugo naton, ang tanan nga ra sa aton lawas mga ka-K5 kinanglan gid sang energy. Ang paghuragok mo kung gabi, energy man na. Ang pagbalikid mo kay nakakita ka siyang puti nga batiis, energy man na. Nagpangilay ka kay tungod nagbalikid ang gwapa, energy man na. Gapon din nila. Nag-abre ka siyang refrigerator, energy man na. Gapon. Nagduko ka kag nagkwa siyang bukog nga silhig kag nanilhig, energy gyapon kinanglan ta. Pero kinanglan ang aton insulin sa lawas sufficiente, bastante kag maayo nga kondisyon. Kay kun indi gani mga ka-K5, dako gid ang tsansa nga magapundo kag magadamo ang imo nga kalamay sa dugo. So amo ining ang rason kung nga mainom kita sang DTX 500 kay siya ang mag-aakto bilang insulin mga ka-K5. So grabe nga suplemento. That's why nga kinanglan ginaton Adlaw-adlaw mag-inom kita sang DTX 500 kay magluwas ito abi about sa diabetes, about sa taas nga blood sugar. Ang super antioxidant kinaglanon tagid sang sibo nga chimpo. Kay kung may ara ka sa mataas nga level, sufficient ang imo antioxidant sa imo sistema, hindi basta-basta ikaw makaangkon sang kahalitan, dugas sa mga free radicals. Ang free radicals na gasulod man sa aton lawas para gumon ang aton selula. Kung guba ang imo selula, maguba man ang imo sistema kag makaangkon ka sang sakit o balatian. So amo ini ang aton rason kung ano ka importante gid adlaw-adlaw nga mainom kita sang DTX 500 mga ka K5. Nainom ng Mighty She. Kay ara na subong daw pasalamat kita mga ka K5 tungod sang lagpat ang galom ang mga panganod nagatabon sa silak sang adlaw. Pero ti amuda daw silong ang aton na eksperyensyahan halos bilong adlaw. Pero perte mangyapon kapaang ano? Mapaang kag daw medyo do nagasalupsop sa lawas mo. Kag daw ka pala muypoy, daw nagapalang luya ka tungod sa nga kapaang. Ti how much more pagidabi kung may init, no? Klain pagid. Puti na suway nga kapasalamat kita. Tungod siyang galom, tungod siyang panganod nga nagatabon sang silak sang adlaw sa subong nga mga panahon magkaka-K5. Kay tungod dirili siguro no ining bagyo subong nga gina-report sang pag-asa amat-amat na nga palapit sa aton Philippine area of responsibility mga ka-K5. Isa ka bagyo na, no? Nga si, ngalan niya si Doming. Doming, ha? Tanawon tabing sitwasyon ni Tuto Doming kay dumanugsulod na ginsya ara sa somewhere sa nagatuon sa Mindanao kag according sa report siyang kagabi sa pag-asa may dako nga posibilidad nga mag hindi makalanfall si Doming, ha? Bali, maswing lang siya sa aton nga Philippine Sea kag magapadulong sa somewhere in Taiwan pagkanto sa China. But ina siya, unpredictable sa Japan kag posibleng pag Japan mag-change o kung magabago ang direksyon ni Bagyong Doming nga magapuntarya diri sa bahin sa Mindanao, Luzon kag siyempre diri sa Visayas mga ka-K5. Aring dugang weather update with Jerry Lee.
0: Okay, weather update mga ka-K5, isa na ka-tropical storm ang bagyong ginabantayan sa guwasang Philippine Area of Responsibility. Nagintagan ini sang international name na Jiang Mi. Suno sa pinakauling weather bulletin sang pag-asa. Uli nakita si Jiang Mi sa 1,295 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Kag mahina sa gihapon ang iyahulag padulong sa north-northwestward sa kadasigon nga 10 kilometers per hour. Maximum sustained winds yara sa 65 kilometers per hour. Gustiness o kon pagmadlos yara naman sa 80 kilometers per hour. Suno sa pag-asa kung wala sang pagbag-o sa kadasigon sang hulag sang bagyo. Ginalauman nga magasulod ini sa PAR sa Philippine Area of Responsibility Watch sang gabi. Pag nakasulod dan ini sa atoy nga PAR, pagatagan ini sang pangalan nga si Doming. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to times cloudy nga panahon buwas sa aga nga may upod nga mga pag-ulan. Kagpagpangilat, bangon naman sang localized thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 33 degrees Celsius naman sa ugto.

Hey, Doming. Stage relay. Si Doming, gali ang iya si bungalan, si Jiang Mi pa. International name ni Jiang Mi. Pagsulod na siya sa buwas sa aton teritoryo, Doming na ngalan niya. Padayon, wala siya gyapon apelyido. Pero tiyan mo na mga K-5 nga ang projection, ang panilag sa pag-asa sa liwat nga may posibilidad nga hindi makalanfall si Doming. Paidugon ang Pilipinas siya. Kay si Doming, kuno do masway siya basaka, ang mga lihid lang siya sa Pilipinas, ang direksyon niya Taiwan, China, kag posibleng Japan. Idog-idogon ta diring Pilipinas bla para maigo ta ni Doming. Pero te amo magyapon mga K-5 isang toon nga pangalihin na siya kang hindi mo siya kaso makalanfall sa aton niya nga pungsod Pilipinas. Ang kalaparon naman kag ang bulyada sang iya nga mga galom posible magyapon nga magatupa sa aton nga mga kadutaan. So amo na ni ang mga sinyales nga ari na magasugod na ang chimpo sang tig-ululan. So magadugay-dugay madeklara na gid officially ang pag-asa nga rainy season na. Tapos na ang summer time, ang tig-ilinit. So amo ining transition period sang aton klima. Nga kon sa diin kinanglan tagid nga kondisyonon ang aton lawas. Kay sa gusto tagag sa hindi ang aton nga kabuhi, ang aton lawas apektado sa kunanuman nga klima o konchimpo mga kakivibe. So nagakambyo klima kita, ang kinanglanta nga may ara kita sa nga lawas nga mabakod kag mataas nga resistensya, ha? Kay para hindi ta makaangkon sang hilana trangkaso, sipon ubo allergic ang iban pa. Tungod abtik ang imulawa sa pagdepensa kag maka-adjust sa kag maka-adapt sa pagkambyo sang klima nga tig-ilinit o tig-ululan. So ang kinanglan naton para mapasaka atang depensa kag resistensya sa laton lawas, amugin ang pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ang may pinakamadasig magpasaka sang atong resistensya kag depensa subong nga ari kita sa pasulod na sa tig-ululan mga kakifive, no? Kag siyempre, dugay-dugay, mabri naman ang klase, ang mga kamataan, kondisyonon na naman ang ilayang resistensya, magyapong kag depensa. May ari kita siyang Mighty C Syrup for Kids, ha? Nainom ng D3 ba yun? Ati good ah. Very good ah. Mayo-mayo ah. D3 ba yung mga K-5? Adlo-adlo inom gigita. Kaysa pagkambyo

Kag sa dalayo na to nga inom adlaw siyang D3 bayo, diin ka man magkanto, hindi na to tansyado, kaya ti hindi ta makitang virus eh, no? Siyang virus, hindi mo malaglogan kay patyon ka siyang virus eh. Kamudlay kiti way bulong ang ato na ginibalaan is depensa kag isa na dira amugin ang pag-inom sang D3 bayo. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500 Mighty C and D3 bayo. Saragin mamakal sa halos tanan ng mga butika, especially sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, pamangkuta lang ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto la kamurikta sa tanan ng Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center, kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayad. Ngati lo, huwag man ko masakit at huwag gani mapakonsulta ka. Kay ang masakit, huwag nag-aabot kung ikaw nag-masakit na. Kundi ang masakit kag balatian nag-aabot sa tsimpo nga maayong imulawas. Para nga masustener nga maging tuloy-tuloy ang pagmayo kag bakod imulawas, pa-check up ka. Kay man kung kaisa may mga mensahe ang aton lawas, no? Nga wala talang matalupangdan, parihasin eh. Pirmi nagasulab ang sulok-sulok mo. Do puno lang pirmi ang imus ng sulok-sulok. Do hindi ikaw katigabla. Isa ina ka sinyalis nga nagakomunikar ang aton lawas kag nagapabalo sa aton nga may problema sa sulod. Parihasin ni nga daw manguyab ka, hindi madayon. O kon manguyab ka, hindi matapos, nagakautod niya dili. Tapos may ara nga gulpe ka lang magbalikid, daw galingin na yun ang ulo mo. Magtindog ka, daw masubsob ka. Mga sinyalis ina nga gusto gid nga ipabalo sa aton nga may difference sa sulod sa lawas ta. Kung magtulog ka, kung makamugtaw ka sa kagamihon, daw budlayan ka magtulog balik. Kagtapos, daw pirmi ka lang niya nga mag-o ka lang nag-ngihi sa CR. Way pagani 30 minutos, manugtulog ka, daw mangihi ka naman liwan. Sa kagamihon, kapila ka imuyang magbangon kag para magkanto sa CR, mangihi bla. Mga komunikasyon ina sa aton lawas nga nagapabalo sa aton nga kinanglan tagaantas ang ilog ito importansya nga ipa-check up tayo na kay para maitsindihan ta. Kaysa pagpa-check up, ang doktor sa clinic ni Dr. Ramil Oy i-explicar sa aton kung nga aga kautod ang panguyab mo. Kung nga ang sulok-sulok mo permi lang daw puno nga hindi ka katigab. Gakautod ang imuya nga panguyab. Nga ado masubsob ka kung maggulpe ka tindog. Do nagapalang dulom kag nagabiring ang pananawan mo. Kagkong gab eh, dugay-dugay kayang bangon kag pulo pangihe. Asta nga daw kulang-kulang na yung tulog ni mo. So ang maka-explicar kita, magkaka-K5, kag makapaintindi sa aton ang mga doktor nga mga mapisan nga gin-assign ni Dr. Ramil Oy sa tagsa ka Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kay man ang doktor hindi makapamaayo sa aton, ang makapamaayo

0: maayo sa aton ang aton nga pag-insyende, kagag aton nga kapisan nga buliganta, ang aton lawas base sa bulig kagiya sang doktor mga kakifan. Kay minano padaya ka tanda ka doktor kag paexplikaron ka kag wala mo man ginabaton kag wala mo man gina-apply ang iya nga mga advice imo kung paano ka maumpawan, useless. So in other words, asta lang ang doktor sa pag-explicar, pero ang pagpatuman kung paano mo buligan ang lawas nimo is ara gid sa aton tagsa-tagsan. Ang kanami gid kay nga aman maitsindihan mo na ang klase nga masakit nga nagapamutyag si imo base sa mga explikasyon sa mga mapisa nga doktor ni Doc Ramil. Ang kanami pag-inyay na iya kay waising bayad niya mo. Asta san oning way bayad sa klinik ni Doc Ramil? Adlaw-adlaw mga kakifive. Sa out of time mga schedule na abi, pero diri sa Bacolod City, adlaw-adlaw iya, libre ang konsultasyon. Yung pamangkot na dirajirili sa inyo na mga kakifive. Na-avail nyo na, nakuha mo na ang libre mong konsultasyon sa klinik ni Doc Ramil? Basiway, baka mo ka ba konsulta to, libre sa klinik ni Doc Ramil? Tisan o baka mo ba konsulta to kung ara na yung ara ng problema sa lawas nyo? I-change tanana, ibang uhon tanana nga klase nga paminsaron. Kaysa subong nga panyimpo, amo na nang sistema subong. Kinanglan unahon naton i-prevent nga hindi ta makaangkon sa mga kahalitan sa lawas sa aton sistema para makaangkon kita sa kikagbalatian kag amo pa pagihon naton. So kinanglan prevention i-prevent naton. Parihasin eh. Butang naton subong abi kundi Miyerkules, no? Sampo lang niya. Ma-announce ang pag-asa nga sa Domingo may bagyo. Ha? May bagyo diri le. Kag ang iya nga announcement daw aragid makadto sa lugar mo. Di subong pa lang butang ta Miyerkules pa lang subong. So may ara ka pa pila kay nadlaw para magano? Maghulat o kon magpreparar. Piparar nga kung diin ka makadto kung kaso ginman magkusog ang bagyo. O kung pangpilpilan mo na ang mga kapayas mo. O kung mga puno sang katumbal mo. Mga malinghoy mo na kaya hindi magkalatumba. Mga alanihon mo na yung mga tanom kung ano mga pamaaging masalbar mo. Kag ang balay mo, no? Ihigot mo sa puno sang tino-tino. Kay mad... According sa report, sa pag-asa nga ginahimplo nato, Domingo pa mo, Miyerkules pa lang subong. So, ulaton mo pang Domingo kag mag-prekurar? Kundi siyempre para hindi ka mahalitan, hindi maguba ang imo pangabuyan, subong pa lang, maminsar ka na kang mangita ka na sa mga pamaaging nga ma-prevent mo ang pwedeng ihalit sang bagyo si mo nga ginaisampol nato. Di amo man na, mga kakifive, kung ginahalungan tang gamit naton nga pwede mo lang niya maguba, kag kung maguba, pwede tayo lang mabaka na liwat. How much more ang aton atay, ang aton kidney, ang aton korason, nga kung maguba niya gani aya, wala ka na sang spare, wala ka na iya sang siling abe nga to, pagwadang akon nga duwa katay, kay may luhan ko tong atay ko ni si Bongo. Kay dodaan na, wala na naya. Kung magubang atay mo, guba naging siya dirili. That's why subong palangadaan, ato na himaloon kung anong mga pamaagi para mapasandyog naton, mapabakod naton, ang mga aton sistema para hindi na kita pwede magka-problema pa in kaso sa palaboton sa aton ikayong lawas. Gani, subong pa lang, kanto na kamo mga kakipay, chimpuhin nyo na, ikaw na lang ginahulat sa klinik ni Dr. Ramil Oyha. Alas 10:16 ng oras naton. Tawag na kamo sa aton hotline na storya kita magaga K5. We can talk anything and everything under the moon, with clouds or without clouds. Problema sa relasyon, sa pag-abuhi, problema sa kung ano-ano nga mga bagay nga nagatublag kay nagapagumon sa pinsan ninyo, nagapabugat sa inyo nga balatsyagon, da? Tawag ka mo di kay istoryahan na to, ha? Kung ang inyo da iyang mga komentaryo, kag opinyon, kag mga inyo nga mga obserbasyon sa palibot ninyo, parte sa mga bagay-bagay, balita man ako sa mga isyu, da? Tawag ka mo di, ha? Storya kita mga kaka-K5. Ang aton nga telepono, ready na, ha? Aton nga smart number, 0928-611-2263. Kag sa aton nga globe number, 0927-448940, ha? Okay, alas 10:17 na. And we have a caller on the line, Jirili.
1: Yes, Lord.
0: Okay, may caller kita sa linya. Hello, hello. Hello, dali lang, dali lang, dali lang, dali lang. Di na to. Tawag mi liwat, mi nagulpihan ko stingog mo. Ah, sige. Tawag na. Ah. Oh, nadula siya? Okay. Mayong gabi, anay, sa aton nga mga suki nga nag-tune-in sa K5 News FM Canlaon City. Subong mas sa tanan nato yung mga suki nga naka-tune in, nagabamati sa K5 News FM Rojas Capiz. Sa sur nga bahin sa aton probinsya, diri sa Negros Occidental, naka-tune in, nagabamati ang K5 News FM La Carlota, Hinigaran, Kabankalan, K5 News FM Sipalay, kang K5 News FM Hinubaan. Sa inyo na, maayong gabi. Diri naman sa norte nga bahin, K5 News FM Cadiz and Victorias, Sagay kag Escalante. Hello. Ari siya. Okay, mayong gabi.
2: Hello.
0: Hello man.
2: Hello.
0: Mayong gabi man, oh, sino ni?
2: Si Mahal ni Gilgo.
0: Sino?
2: Si Mahal.
0: Mahal. Pwede, mahal sa din kagani, mahal ka panawag?
2: Sa Kapislo?
0: Kapislo? Ah, sa Kapis?
2: Oo, sa Kapis.
0: Oo, mayong gabi na, mahal ah. Ano na inom mo na inday?
2: Nainom ko lang ito si Mayo, wait, sino?
0: Ate, good, oo, good, okay. Kapanya po na ikaw, mahal?
2: Oo, no.
0: Ate, yes, ano?
2: Matandaan na pa ka?
0: Oo, si Mahal ah. Atong taga-Kapis, Ruhas, oo ah. Sa sano ka lang nagugpa? Sa sano ka lang sa sano ka lang nag-sugod pamati naman?
2: Nagwala ko yung lugo pamati. Sumog, kaya hindi ko katulog.
0: Ati ba si gutok ka sa telepono?
2: Hindi, gutok mo din yung mga niya. Ato ba lang nagsubisyon. Ato ba lang din. Para ko,
0: Siyang ano man?
2: Kaya, kambal mo pa sa akong birthday, di ba?
0: Sa birthday mo?
2: Oo, sandaan sa ka?
0: Why ka din na mo man ka birthday, Ladlaw?
2: Ako mo lang, Ladlaw, kay tutorial birthday?
0: Ano, amin din ko kay Chindi, ngayon may birthday, nano, namin mo man?
2: Namagkot ka sa akin, nga ako sa akong birthday!
0: Namagkot ko si mo kung saan yung birthday mo, ti ano kamusta na yun birthday mo?
2: Wala dito? Wala dito?
0: Wala man na yun ang birthday mo? Napuspon?
2: Wala. Wala handa dito. Wala na da yun eh.
0: Importante dahi buhi ka dahi. Yes.
2: Ato ba yung mabasi mo nga ginduyaan ko ni mama? Ato ba lang hindi kaya at out?
0: Oh, gani magin bayaan ka ni mama mo hindi ka kalakad. Dara ka lang na sa balay mo da kaya ang tiil mo na itos.
2: Hindi lang. Kod kita. Hindi na lang.
0: Oh, gani man noon. Domidyo ang imo tiil gamay.
2: Oo lang.
0: Duwagin ka tiil ang gamay o kung nang pati matiis mo gamay?
2: Pati mo, matiis ko lang gamay?
0: Hindi ba lang, bilagan ng edad mo, mahal?
2: 24 na ko lang.
0: Edad ang ginapamangkot ko, hindi ang hawak mo ah. 24 ang edad mo, mikona yung 24 ang hawak mo lang. Sinong upod mo sa balay mo na kag nag-prikoral sang imo yung kinanglanon kag mga pagkaon mo yung day kay budlayan ka sa pag-iho?
2: Kaya ako ako na galing sa bangway sa kato si Papa lang.
0: Si Papa mo ano?
2: Si Papa ko na ako afford to may sa kato si Subong.
0: Ah, may masakit siya. So, bali, duha na lang kamog ang pangabuhi ni Papa mo?
2: Kain, nagbulagay na sila ni Mama ko yung sinakatoin.
0: Ah, nagbulagay sila? Nagbulagay sila ng ligdaan?
2: Hindi, ano ah!
0: Oh, nano man. Ano klase bulagay na?
2: Hindi, no. Nag-isip si Mama, iba niya, iba niya balay.
0: Nag-upod si nanay mo sa ibang nga lalaki?
2: Nag-upod sa ibang nga lalaki na ah.
0: San-san ulang, huwag kong baluhaw. Tiway na siya gatawag-tawag na si mo, gabulo bisita. May kiti bata ya ka eh.
2: Wala na lo, lalo ko balita siya kundi in ka lo.
0: Huwag yagin ka ginulik dan? So, 11 years na, 11 years na, nga nagbulag si nanay mo kay tatay mo, kag 11 years naman nga wala mo na makita si nanay mo.
2: Oo,
0: why man siya kapanawag o kung bisita, o kung nagsulat man lang abi, o kung nagdulong mensahe na kung kay sino nga palihog nga parang nga kamustahon ka, why again?
2: Why man, no?
0: Aha, jirili. Di ano, may mga utod ka pa o kung may mga manghod ka, may mga magulang pa ikaw?
2: Ako ang magulang ito, may utod ba ka lang? Gani, ito ang sa Iloilo lang, ga-eskwila.
0: Ga-eskwila sa Iloilo manghod mo?
2: Oo, ano?
0: Ano ang ginaeskwilahan niya?
2: Maestralo ah.
0: Maestra, okay. Di sinong nagpatigayon sa mga pagkaon ninyo? Kasi tatay mo Subong may ginamatsyag naman. Ano pa nga
2: buhay? Ako lang. Nagpatigayon ng kawinila kay wala na ugbulan si Papa. Kay hindi na siya ka-ugbulan. Kamabugas kay dumasakit sa'yo.
0: Anong masakit ni tatay mo?
2: Nagugusoon sila, dugo ko, panulog etong subalalo.
0: Atik, may menstruation na sa tatay mo? Hampuli napkin.
2: Ano?
0: Kung may napkin eh, hampuli siyang badyang. Oh, di, yan ay ka. Di, ang magatiya mo na lang ang naghahatag sinyo ng pagkaon na ladlaw na muna.
2: Oo, oh, ala. Kaya, again, kami din sa mga lang. Kaya hindi wala na nag-bulking up na lang.
0: Ah, gali ka. Di, sige ah. So bali, natawag ka si Wong para sukton mo ko.
2: Hindi man sa umuna. Nga mo na ko.
0: Dogi
2: siya. Nahidlaw ako si mo. Wala man kuya. Kuwan naman ako.
0: Dinga kagina siyang pagbukas mo gid siyang imo istorya nga gisukmatan mo gid kudayon.
2: Hindi na. Wala ko ang zero pa din lukmas na paalala ko lang doon.
0: Di, ang paalala kag panukmat mo managyapon. Nga, binano ko nung ako nga ba sa birthday mo ha? Ano ko na to ha? Bibili watabi kay dumasi ko nalipat ko.
2: May lipat na rin na lang ha? Boy, wow.
0: Oh.
2: Kaugan, tsaka ko lipat na birthday ko. Kaya pa dahil ano ko ba kay Kip?
0: Diyan, nagtawagan na ka kung lapit na birthday mo kay Maklan na kakik. Gamon, ah, okay. Okay, why problema? Siya na birthday mo?
2: Tapos na lang?
0: Andi siya nung bulan?
2: April 22, ligito, ikag.
0: April?
2: 22.
0: April 22. Ano na si Bong Girili? May na si Bong, 27. Di layo pa man ng April?
2: Nagtawag ko si Mo, Toriga. Lalo, nagtawag ko si Mo. Kaling, sinaling, kada tawag ko si Mo, di sinaling mo.
0: Ate, sige, sige. Te, okay. Padali ko siyang imo nga G. May G-cash ka, why?
2: Sa G-cash lang ni Tia Uncle, ano eh.
0: O, oh, ibutang mo na nga lang kang GCash number, no? Kay padalaan na ka, anti sa birthday mo sa Marso.
2: Abril!
0: Hindi mo lang kayong birthday mo, Abril?
2: Oo, oh, okay, no.
0: Di ang Marso, tapos Abril. Di anti's birthday mo, padalaan na ka na sa Marso.
2: Dugan ko ito gano'n na, pwede eh. Pwede, ban po lang ako. Iba kay ko, bulong ni Papa lang.
0: Ate, sige, sige, sige. Okay. Padali ko na G-cash number mo kagalan kung sino na, ha? Okay?
2: Oo na.
0: Oo. Padalaan na ka.
2: Pwede ko ako.
0: Ha?
2: Pwede ko na ako sa ngayaw.
0: Mamang, ano ka? Mamakyaw?
2: Mula,
0: miyaw! Ama na, miyaw! Mati ko mamakiyaw ka, eh. O, sige. Pana, miyaw na. Okay, ha, ha. Dito
2: ko lang si USA. Kaya,
0: Okay, sige, i-text lang na. Sige, thank you, mahal. Pasensya ka na, okay. Moses Mariusip, nalipatan di rili. Jilolo, good evening. Ako gani, 46 years, wala ko makita ang tatay ko. Si Arnold Vasquez, wala ko gid makita, Jilolo. Di ba si kong matamo gapiyong, nga way mo siya makita? Nga way ka mo kita, dayaw, abitawag di kay si Saon ta. Ano sino ngalan mo, si Arnold Vasquez? O kung ang ngalan sa tatay mo, si Arnold Vasquez, ha? 46 years na nga wala ka mo kita, nay. Di ano buhi pa ni siya? May, ha? Kay may ara gani giniling ang mga istorya kung kaisa sa Facebook, wala? Nga nakita ko mga kakifab sa Facebook, no? Ini sila magnubya dito ni sa Amerika na tabo. Kagwapa siyang babae, kagsubong man ang lalaki, kagwapo. Nubyohanay sila, kag natabo dirili ang lalaki nag-intra sa gira siyang World War II. Ang babae naman, wala siya nakapamana. Kay tungod, anti sila nagbulagay masakay sa train ang iyanubyo nga ma-intra sa army siyang Amerika pakanto sa gira. hambal siyang lalaki. I love you so much. Wait for me. Yan palang God ang igadudududo. Hulaton mo ko kay matapos ning gira, balikanta ka. Mga kakifive, tungod sa aton moderno nga technology sa Facebook blog, ginaistorya sa ining babaye sa mga hinablo siya ko sa mga kapuhan niya na nga may nubyo siya kuno sa una nga pirti kagapugbapo. Pruway na siya kabalo kay tungod nagbulagay na sila during siyang paggera sa World War II. Kung buhi pa kung patay na. Kay edad siyang babayi, 80 anyos na dirili, lapit na sa 90 anyos. Karon ang iyang mga kapuhan sa mga utod niya, nagpaninguha, naghimo siyang inisyatibo nga pangitaon ang alan siyang lumiyo niya sa Facebook, mga kakifive. Di kayo siya unasa mo nga chimpo, way pa yung Facebook mo, no? Way pa yung Facebook, newspaper lang niya siya una, radio, TV. Di karon nakita girili. Nakita ang ining lalaki nga buhi kag ginistorya siyang mga partido sa mabaye nga tigulang na ang lalaki. Gintawgan kag ginpamangkot nga kilala mo si amo ning ngalan. Ang lalaki daw ni nakabatik, ibungol na siya. Ano? Ano man mo? Di na siya kamati, mayo. Di ang nagasinggit man to, mga iyaman nga mga hinablos ni Lili. Kag ang iyaman mga parinti, way man siya ng asawa. Karon, nag-istoryahanay ang partido siyang lalaki kasiyang babae nga makitanay. Dala nila ang tigulang lalaki. Kag dala man to sa puyak ang tigulang babae sa isa ka lugar. Nagkit-anay sila dirili. Ining mga tigulang na nga nagpromisya niya, I love you very much. Wait for me. I will be back after the war is over. Hamba sa babae, yes, I love you too. I'll wait for you. Hamba siya lalaki, palangga takagatama. Hulatalag ko kay tapos gira, mabalik ko si mo. Hamba siya mabay niya, palangga naman ka. Mahulat ko si mo, magtapos gira. Mabalik ka siya ko. Yes, oo. Why sila ga-expectar after 50 plus years pang balikay nila? After pa 50 years plus pang nag-nakitanay sila liwan? Mga kakifive, grabe. Hindi na sila masyado kilalahay, pero pagtulukay nila siyang ilamata, daw na matyagan siyang lalaki kang babayi, nga daw kilalahay sila lang. Kag dito, hamba siyang lalaki, Mary, ngalan siyang mamaya mo. Mary, is that you? Mary, is that you? Nagsabat ang mamaya ng tigulang. Yes, it's me, Johnny. Johnny, lalaki si Johnny. Niya, the war is over. I'm back. Yeah, you're back. Back to back. Gasakit ang akon. Ha? Ang akon habak. After 50 years plus pa sila nagbalikay, di kita nay, kad nagpakasal sila ya. Nagpakasal sila. Grabe no. Te, amuna na inyutay ko nga siya na. Guru ba siya makitaan nyo man na? Mahal, mahal, hindi ka na magkabalakan dahil hindi na magtawag ha. Ari na-receive ko na. Na-receive ko na ang imo yung Gcash number si Jelly B. Okay, Jelly B. Ba si Jelly B ni? ang ginsend ni Mahal Sakon para sa Gcash ya, may numero kang ngalan. Ang ngalan, Jelly B. Mahal siguraduha nga si hindi si McDonald ha. Basib lang pa. Basib makasyen ko mula si McDonald makabato kay Nigli si Jelly, ano na Jelly B. Okay, so bisan pila lang mahal kung mapadala ko na si mo para makabulig si mo, i-appreciar mo na lang, okay? So hindi ka lang maka-expectar nga 3 million mapadala ko si mo, ha? Mga 2.5 million lang, ha? Basta kung ano na nga amount na mahal, pasalamatan na lang na, ha? 2.5 million, okay na lang, mahal? Why ko si Silio, be? Okay, mahal, ha? Copy, ha? Hulata na lang na buwas, ha? Buwas na lang, okay? Take a pina, eh, no? Okay. Good PM, J. Lolo. Nagapamati ako sa imusbong. Kaluoy siyang cooler mo. Nga nangayo siyang cake sa imo. Basi pwede mo man ko matagaan sang Gcash number niya lo kay sindan ko man siya miski pila lang pangdugang lang bakal sang bulong ni tatay niya kaga kondom. Ha? Bulong lang. Wala siya kilalang kondom. Ah, bulong malanggali, why na kondom, ah? Okay, sige. Text from Bangga Tutong, Barangay Felicia. Dali lang kay may cooler kita. Dali lang. Hello, mayong gabi.
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Oo, dyan na ka. Hindi pa guti-guti, kami ang baltadlong. Sino ni?
1: Nicole.
0: Ha?
1: Si Nicole.
0: Oo, sila ni... Nicole. Oo, dali lang yung Nicole, ha? May kuna sa piyak. Okay, hello.
3: Lolo, may gabi.
0: Mayong gabi na. Sino ni?
3: Si Rona, siyang barangay Tabugon.
0: Rona, siyang Tabugon. Hindi ka nang Tabugon. Ano, hindi ka naglabot Tabug, dai?
3: sa may sakap sa mga kalan.
0: Kaban kalan. Yes, oo. Hindi, Ron, nainom mo na, hindi, Ron?
3: Wala
0: akong
3: inom, lo.
0: Ate, may chance sa inom ka ginanday, Ron, ha? Sa mga produkto.
3: PPX kay, wala pa ko sa inong bakal.
0: Okay. Ti, ano gusto mo?
3: Sinanay lang, gainom.
0: Sinanay mo. Ti, sige. Anong malagad ko si mo, day, Ron, ha, day?
3: Hello?
0: Yes, oo. Anong malagad ko si mo?
3: Ato pala, ang hambal ko sa imo nga, mangayo lang ko sa kung pwede ko ka pangayo sa san
0: laway-laway lang
3: da ang radyo. Radyo? Okay, nagubwa
0: lang ito ako radyo, lo. Ginadisponirin ko lang ni. Alam, ginutangan
3: ko lang alambre,
0: sang gaming-gaming ang
3: bilang alambre para
0: mag-andar
3: kayo
0: daw
3: antena, ya.
0: Okay,
3: so,
0: okay.
3: No,
0: sige, be. Paano man? Kay may ara kami pangatag giman nga radyo da sa Kamankalan. I don't know kung sa saan ang schedule nila. No? Nairon?
3: Galing ano lo? Layo na. Layo pa na. Halin sa Kamankalan pa kanto di layo. May isa pa ka oras ang ano biyahe.
0: Di... Di mano ko may kay doon ko ginag radyo si mo? Ano man hindi ko kay jiniga pangayo ka radyo? May ara kami libre nga panghatag nga radyo, pero huwag pa ko kamalo kay Miss Jean sa tita, kay siya na da ang solder na K5 station manager na da siya mo. So huwag pa ko kamalo communicate siya ya kung saan o, kung may ara nga ongoing nga panghatag nga libre nga radyo na sa Kamankalan.
3: Oo, di nagpilo.
0: Da sa Kamankalan, huwag pa ko galing kakumstorya siya. Istoryahon ko siya kung may schedule nga tagay na radyo. Ang problema ko lang kung paano mo na kwa onda, kay hambal mo kalayo na si mo da, libre na yung radyo.
3: Ay, tuol do. Galing kay inang ano lo? Inang ano na galing man? Inang... Waay ko bala sa ano, contact or ano?
0: Di ano man, ang problema, ginasilusyonan ta, pero may another problem.
3: Anong problem lo?
0: Ang problema ikaw.
3: Kaya nga, sani.
0: Kaya ang ginapagayo mong radyo, kung mamagotong ko na si Miss Jenna, kagina po si announce ko na lang sa Kamankalan kung saan na kung may aragin man nga promo, ha? Hamon na lang na yung uon ta para hapos. Okay?
3: Sige lo, olo.
0: Sige.
3: Thank you,
0: Manday Ron. Okay, sige. Dali lang balikan na to si Sinipa. Si Nicole, gali. Si Nicole.
4: Hello?
0: Yes, Nicole, ano tadi inday?
4: Namamusta lang kay Mundo, kay Nedloman eh.
0: Okay lang ko. Enjoy ka lang na pamati kung lagi man siya sa doon, kay importante kita. Kay para matagaan tayo ang mga importante. Anong imong importante, be?
4: Ano
0: nga chindi? Hindi ko kay chindi siya ginay na chindihan mo.
4: Manamiyo lang ko tayo. Tapos,
0: Ambi hambal bitadlo, hindi mo lang pagsige. Doga uklo-uklo lang.
4: Manamiyo.
0: Okay, hindi klaro sa tuyo mo, manamiyo. Okay, kung mag-ambal ka lo, mapasa ko na jikas. Kung hindi tadlong. Ate, sige, panamyaw lang. Go ahead, ha? Huwag na panamyaw lang, ha? Okay, go ahead.
4: Yatami ako galing sa hiling sa Bali. Ganma ako si Maestro de la Puente, kagsi. Rahilo pa Bali, kagsi Benilio pa Bali.
0: Okay, sige. Thank you again, Nicole. Sige, thank you. Doon ginakulmaan ko si Bung. Nagkakuba-kuba ang dughan ko. Do mapilitagin ko ni withdraw sa Central Bank.

0: Dali lang ka, may cooler kita. Ah, hello? Mayong gabi.
1: Hello, Ginolo. May gabi.
0: Yes, oo. Oh, sino ni?
1: Si Leti.
0: Leti? Oh, Leti. Leti. Oh, Leti. Mayong gabi na, day. Kumusta na? Inom mo na?
1: Hindi na pa,
0: ano eh. Ah, nanon na nainom ni Leti. May masikong baygo na na.
1: Detect
0: 700. Tapos, amo lang na, may tisiway ka pakinom?
1: Oo, kain na pa.
0: Ati, sige. Anong malaga ni J. Lolo sa guwapahon nga si Leti nga dalagang 36, 24, 36? Kaya kisipan, lipay ka ko ni Sati. Duwa mo lang na umrahon mo, matindog ka, mapungko ka. Lipay ko siya ko, katindog ko, kapungko ko.
1: Ay, ganyan, Dinolo. Dinolo?
0: Yes.
1: Hindi ko matindog. Gusto nga tayo sa radyo?
0: Ano na? Sino? Ako? Huwag ko yung pangatag radyo, ha?
1: Hindi, kaya huwag yung pamati ko pag ulan ko pa nagtag na panghatag mo radyo, libre.
0: Ah, okay. Ti, mamangkot ko, anay. Kamalong ka muni. May mga program kita nga may mga free radio kita nga ginadistribute, no? So, mamangkot ko anay gid sa authorize kag sana i-charge dira kon ano ang sistema pamaagi ka para makaangkon kamo sang K5 nga radyo, ha. Pero hindi ko anay kapasali kun san okay maistorya ko anay sila kay ako ya kakadto la ko di sa station kung gabi kun adlaw why ko di kakadto sa station kay sako ko ya panguruting manok. Ah, hindi na makuritingan tapos kakarot. Oo, di amon lang na guro kang imuon tama tiktok di ko mamangkot di ko sa in-charge sang libre. Taka din ka makulod ka? Ala Carlota, di magway ko kabalupa kung ano ang mga scheduling na pero basta di dire siya makulod damo na ginapanghatag ni radyo. So, out of town, do ay pagkukabalo sa schedule, I will try to check with the in-charge, ha? Kay para nga makahatag ta siyang tsaktogin nga figura kag informasyon sa radyo na kinamig ba ng radyo, pwerte katunog na mo, hamakon mo, pandaron mo di, alam po, spekbukin mo. Grabe ang radyo ng tunog. Tapos gabi, kung masyampol abi, ilang post mong radyo? No? Iwi ka na radyo Guba eh. Oo, di ko. No, basta, mamangkot anay na liti, ha? Okay, para makahatag na sa sakto. Ganyan nga sugilano na, ha? Thank you. Sige, go ahead, day.
1: Happy birthday sa ako niya, Mangugo. Aswa 29, happy birthday lang sa iya.
0: Ate, sige. Mula na.
1: Sige, Ginulo, ah.
0: Okay, sige. Thank you, thank you. Sa kay 4578. Sige. Nagapamati ko si Bong si Ibolo, kaluoy siyang cooler mo. Gadangayo siyang cake, no? Para ihampol niya sa lulo niya. Aw na doon. Gapangayo cake sa imo. Basi pwede man kumatagaan sang GCash number niya, lo. kay sindan ko man siya, miskan duwa lang ka milyon. Grabe, mga milyon na nang padalatan niya. Basi Manila na nang Central Bank sa ito ni. Okay, sige, hold on ka lang ha, hold on ka lang ha. Nalilang. Kay may cooler ta. Hello, good evening, mayong gabi da. Sino ni? Daw hindi ko kachindi siyang imo yung sugiladon, sir. Kinol ka kaon ka pulo bilog pandisal. Gamual ka, sir. Nga no gagap ka kaon ka?
2: Wala.
0: Ara. Klaro na. Agina to do ka buron yun eh.
2: Burong kayo?
0: Oo, kagina. Subang okay na, clear na. Natulon mo na gurong hupya. Sino ni, sir? Okay. Sino ni?
2: Si Albert sa Marilogu sa Tagay.
0: Albert?
2: Oo. Oh,
0: ati, sige, sagay, sige. Sagay, okay, sir. Okay na, inom mo na si Albert?
2: Oo.
0: Oh. Ah, ano na inom mo, sir, ha? Ati, okay, ti sige. Ano nga ito malagad si mo, sir, abe? Mayo kayo nakasulod ka subong gabi. Yes, sir, oo. Oo. Ano tani, sir?
2: May nakakonan ko nga daw may mga imo program. Kung ko lang tanin nyo, nakakonan ko imo chairman kang ano naman na problema ba?
0: Ah, masir ka problema? Oo. Anong problema mo, Siraw?
2: May obra ko sa eskulahan.
0: Oo.
2: Nagsin ko na poeg.
0: 25 years na eskulahan. Ano obra mo na sa eskulahan, sir? Saka plug pole? Saka plug pole?
2: Gwardya.
0: Aga gwardya ka. Bikolay kung gasaka ka sa plug pole. Gwardya ka na sa eskulahan na sa inyo lugar. 25 years na. So ano ka implikasyon? Pwede mo mabil nga angay si mo nga sitwasyon na ba, sir? Ha?
2: Oo. Sabi mo, ito sa iba na ba, sir, hindi ba lang ang pandami, bisan lood dami, nang nag-arag mo sila isis, no?
0: Kung may contribution kay, di ba lang, it's either nga ga-contribute ka as individual o kung personal mo abi o kung ginabuhinan ka sa imo syuldo nga ginapundo sa SSS. No? Wag ka man SSS number?
2: May ara ko, sir, nakaobra ko sa maliit sa Triton, may SSS ko, pero wag ko makigilulog eh, sure ko sa pangbayad.
0: Ah, okay. So, kung may SSS number ka, pwede ka lang ka pabangkot abi sa SSS kung nagpilang ikik. Pabangkot ka lang para makapaprint out ka sa status mo, beda mo na.
2: Ay, 35 lang ko bulan na pahulog. 35 lang.
0: Ati, may 36, may ara ka na contribution. Anong imulunan? Burial?
2: Pwede na, pwede.
0: Luni mo lang burial mo, samtang buhi, bata.
2: Sige.
0: Luna, amulan na, o, luni, ito nga daan ang burial, ah. Hindi, amon na seryoso, sir. Dali lang, seryoso, kanto ka sa SSS, ngayon ka lang print out mo. Dala lang ang imo yung kopya. Pero adri sa aton source mong nag-text mong direng, 36 months hindi qualified mag-pension. dapat 120 months ikaw ang imo contribution. Oh, yeah. So mas maayo, sir, ano ang mga options ka, mga pribilehyo kay Kumo, nakakontribute ka na sa HHS for 36 months. Ano ang mga option nga ginahatag sa HHS? Amo nag-aton mamangkoton dito rikta sa opisina nila. Kay dala lang kuya asta, kag limitado lang ako ni Ibano. Sir? Hindi, atong Burial, hindi mo lang maglunan kay lahog ko lang na. Thank you. Oh, mga ko masilunan niya. Kasi mabayo. Malon ko ang Burial, be. Samtang buhay ba ko? Lahog lang to ya. Alas 10:58 na mga kakipayim. Hindi ka bahay na dulo na sa atol sa kampiyon nga kape? Pati namin ginman mas study takes coffee mix ha. Aton gininumon, ano man nga oras, ano man nga tiyempo, naghahatang inisang nga dugang nga kapisan, kakapagsik, no? Energy. Dugay kagutumon, kag nag-eliminar sa toxin sa atol sistema, kag naghahatang in protection batok sa mga free radicals tungod ini puno sang extra. O sa tawag naton nga super antioxidant ngalin sa tubo. May ampalaya extra kag chia seeds ha. Nanamang sabor everyday. DTX Coffee Mix ha. Nagkakapi ka na. Naga-detox ka pa. We're going to take a break. Don't go away. We'll be right back. K-Fine.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: detox ka ba?
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gidgada ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, angkol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton ng lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako kali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan, mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabalo manusik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhaska. Garaga pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matungkay nga performance.
9: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh?
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya na makipag-iwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras natin, we get 11 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, habon mga ka-K5, nga tanan nga gusto naton, kaghandom naton si Shakabon, ara na sa DTX Beauty Soap eh. Mabukal nga habon, kag mahapos habon lawan sa lawas bla. Kag subong man, nagakakas sa mga mikrobyo, yabo, kag mga dead skin naton. Kag mga oil sa aton panit, especially sa guya naton, mga oil, ang mga punggol, ginapaayo ya. Kung garas guya mo, may mga bubuho, hipido niya mga ka-K5. Kapaputi sa panit, nga wala sang hapde. Kag sa may mga wrinkles, kag may mga yaya na nga panit, ginahugot sa matamat, ang wrinkles, hindi nahil mo nun, hubing katlokon, jirili. Kag sa may mga body odor, kakastadan nga klaseng abaho sa lawas, preskong pamatsyagan, kag subong nga paang ang aton na panahon, ay bugnaw lang nga gyapon na. Tistingan na, tistingan, DTX Beauty Soap mga ka-K5, para mapamatunan nyo kung ano gika namin ni. Kay sigurado, ma-enjoy gika mo kag mag-asaka agad ang level sa aton kumpiyansa sa kagalingon, malipay kagad sa resulta eh. Manaming panit mo eh. Ara lang sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Subong man available sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, kaga gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop. Kag iban pagiging nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa tanan nga Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang na yun, ha? Libre!
3: Okay, inigabahin man lodo laman sa aton losang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule naman niya sa may mga problema gate sa mayuma, inakupos yung mayuma mo. May mga irregular menstruation, dysmenorrhea, hormonal imbalance, sa may mga problema sa menopause, ha? May mga depression. Kung may ara ka mo problema sa inyo, gout arthritis, nagabanog, nagangot-ngot, inumin nyo, Dr. Pinoy, makupos ang banog, madula

0: ngot-ngot kag tunawon niya pang uric acid nga mo'y ni kamagdanan sa inyong nga penitensya sa gout arthritis, no? Kag sa dalayon, ginarepair yung tais nga tulad sa bahin sa joints na to, na. Ang kidney, limpyuhan niya, tunawon niyang mga bara-bara sa ugat naton para makaagi ligwang aton dugo. Ang Dr. Pinoy nag-supply man oxygen sa aton nga selula, sa aton ugat, kag sa aton nga brain, ha? Kag sa may mga dinggi, dasi magpasaka blood platelets ang Dr. Pinoy, ha? It's all natural. Wala overdose, wala sang side effect, aprobado sang BFAD. Himo ini sa shark liver oil, ha? Ayaw man ini sa may mga psoriasis, sa may mga problema gid sa inyo da yang kidney gido, ang higo nga kidney na limpyuhan niya gid. Muna importante gid, damo minerals, damo vitamins, nga kinanglanon gid nga balansihon yung aton sistema, nga magbakod kontra sa masakit kag mga balatian. Dr. Pinoy's Calling Capsule available sa halos tanan nga mga butika kag farmasya dira sa Kabankalan, Subong Man, dira sa may Valladolid, San Enrique, La Carlota, Morsia, dira sa bahid sa Talisay, Silay, Victorias, kag halos tanan nga mga butika kag farmasya dira sa aton kasundaran kag kabanuhanan sa Negros Occidental, kag sa bilong nga panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay, kag sa liwat naman sa may mga problema, kag gusto gid ipalabot kay J. Lolo, tawag na kamo sa ating hotline, 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number, 0927-748-940. Good evening sa atong mga texters. Good evening, J. Lolo at Jerry Lee. Lo, nainom ko na lo ang D3 Bio kag Mighty C. Inatamyo ko lang lo ang pinalangga kong asawa nga si Jerry Basinang sa Dayaw, Waste Lake, no? Si Marilo Balbona nilo, sang Libas Rojas Capiz. Salamat gina Jerry Lee at J. Lolo. J. Lolo, may nga ba sa inyo nga duha? J. Lolo, mamangkot ako. Mamangkot ako sa imo kon nga maghunas ang bye-bye. Diin nagakanto ang tubig. Kagkon maghunas, kagkon magtaob. Kada ano ni? Kadako lang sang tubig.
1: Ano ko no dili?
0: Kung maghunas ko no lulo, kundi nga kantong tubig.
1: Masisinyo? Okay, okay. Hunas kang tubig. No? Ah, hunas kang tubig. Hunas kang taong. Well, ang tubig sa dagat, isa ini ka misteryoso ta subong ginabatihan, ginadibatihan gyapon sa mga eksperto. Kung di nagalin ang tubig sa aton kalibutan. Now, ang hunas lang ginapamangkot, you know. Now, hindi ka kasalom kung hunas mo. Asalom nga ko si Lunang eh. Kamalas. Pero nga nagahunas siya because of the gravity, no? Sang bulan, no? May ang aton planeta Earth, may gravity siya to hold sa mga tubig, no? And ang aton nga bulan, may aras sa nga lesser nga persa sang gravity. Kay ang iya lang gin mabutong is ang tubig. No? Ang tubig lang gin ma-influensyahan niya mabutong. So nagakanto ang hunas o kung ang tubig kundi into ang persa sang bulan. kag nagabalik naman siya kung maglapaw naman siya sa pirsa sang bulan. No? So, mo inang simpleng explanation sa mga eksperto, parte sa bulan. Parte sa high tide, kaga low tide. Kita mo na yung kalendaryo, ta may bulan na dayagani, kaga mo ginaginabasihan anong oras ang high tide, anong low tide. Tungod sa natun-an na nila nga mo ining mga chimpo, nga lesser ang gravity, so high tide siya. Kung dako iya ang pirsa sang bulan, low tide siya. Kaysang unang ang mga tao, dili, why pa niya mga moderno niya, be, no? Ang tao, so nagatangla sa langit mo. Ang mga bituon kag bulan, amo iniilanggiya ni sa mga pananom, gid, kag sa mga chimpo, bla. Kaysa una, ang tao, pangumagin mo. Nagapanguma sila kag doon na sa ulo na nila ang posisyon sa mga bituon nga mag-amo sini nga posisyon sa mga bulan o kung sa mga bituon kag-amo ning korte sa bulan ano ang mga klima ano ang panahon kag ina nga panahon nagasanto sa kung ano itanom nila bla. Now ti amo ina no lain naman na siyang topiko. Pero ti, kung high tide kag low tide lang, pinakasimple because of the gravity of the moon. Nag-a-influensya ang gravity sa bulan sa bahin sa aton nga dagat. Kundi nagakanto, kundi itong persay, dito naman, kung hunas ni sa aton, sa piyak itong bahin, no, nagataob naman to. So amo ina ang actually makita din naton ang mga explanation miskan i-google mo na jay. Anong nagakos? What causes ang low tide?

0: May mga istorya pa gid about sa bulan. Nga sang una nga chimpo, sang mga chimpo pa ni Noah, rana ni. Sang chimpo, sang mga dinosaur nga pila ka minilyon nga katuig, ari na ning bulan.
1: No?
0: So amuning pinakalapit sa aton kalibutan nga celestial body nga ginatawag, no? The moon or satellite, the moon. Ang bulan, kung ano ang edad sang aton kalibutan, estimated nila is 4.3 billion years old ang aton kalibutan. Amo man ang edad sang aton nga bulan. So dugay-dugay ng bulan naton, tubo-tubo lang sa aton planeta. 4.3 billion years old. Now, sang una nga mga tao, nagabasi sa bulan sa amo inang panahon. Kandako ang impluensya para makasurvive ang mga katauhan sang una tungod sa panahon. Kag ang panahon, ginabase nila sa mga bituon sa adlaw kag sa bulan. Naglabot sa tiyempo nga nagasigi ng tao improve abi. Kag may mga sa una nga tiyempo sa tiyempo pa sa mga Eptuhanon. Ehipto, tiyempo pa ni Noah paguro kag ni Adam and Eve, ari na ning bulan niya, no? Now, nagamot ang chimpo nga na-curious ang tao nga kung may nag-a-star man bala sa bulan. Sa mga 14th century o kung 1400s, may mga espekulasyon nga ang gaitom nga bahin sang bulan ginapatihan sa kadamaan sa mga tao sang una nga dagat man na siya. Dagat, no? Ocean. So, may espekulasyon sila nga may nag-a-star man nga mga tinuga sa bulan. And sa mga istorya, may mga pinasahi kuno nga mga klase sang tinuga nga nag-a-star sa bulan. May ara sang lawas siya damang, prong ulo ya tawo. May mga dagko yang taga-taga ngang ulo ya tawo. Daw gina-associate nila ang makita nila ng mga sapat o mga insekto nga gaistar sa bulan. Kaysa mo to nga tiyempo, hasta lang kita tanaw, hasta lang sila tanaw sa bulan mo. So nagahimo sila sa ila imahinasyon nga may dagat na parihas ba din sa kalibutan pero wala nila mapamatunan, babla. Until sang pag-abot ni Galileo Galilei, isa ka scientist kag philosopher nga nakainbinto sa isang teleskopyo. Teleskopyo sa mga 1400s, no? Sang makita yang bulan sa mas malapit nga pagtanaw abi pagi sa teleskopyo.

0: Now, karon, ara magyapon ang ilang espekulasyon ng mga sapat, ng mga monster, ng mga kudano, to yung mga aligit-it nga ulo ya tawo. Bisa sa naimbento na ang teleskopyo, kag makita na ang mga bahin sa bulan sa mas malapit nga pananawan pagi sa teleskopyo. Still ang tawo nagaduda gyapon, no? Sa mga 1400s to 1600s mga kakifive. Until sa nakainventong tawo sa 1950s sa mga racket. Sa 1969, July 16, 1969, ang Apollo, isa ka rocket mission mga KK5, nga may sakay ng mga tawong Amerikano, naglanding sa bulan. So kung ang tawag naton nga time gap, 1400s kag 1969, no more or less mga 500 years, no? After nga discovery teleskopyo. Kag paglanding sa tawo dito, to find out kung may anugid nga kamatuoran ang may mga tinuga dito sa bulan, dito na pamatunan nga imposible nga maka start ang mga tinuga sa bulan tungod number one, wala to sila sang klima. Wala sa mga kahoy nga makahatag sang oxygen. Wala sa may mga tawag naton nga ozone layer. Less ang gravity. Ang posilingon, mas mamag-an ka dito sa bulan. Malutaw ka dito eh. Kag ang duta sa bulan, according sa paglanding to sa Apollo, hindi mo matamdan kay abo siya. Abo. Kay nagasigang bulan gali tungod sa refleksyon sa init sa adlaw, lasilak sa adlaw. Nagataas up to 100 degrees Celsius or more, no? So, sa minilyon katuig, ang duta sa bulan, nag-abo na bula tungod sa kainiton sa ginasahatag sa adlaw. Ang bulan, wala sang parihas sa ato nga sagang sa init sang adlaw. So, rektaya ang init sang adlaw nga igo sa bulan, no? Unlike sa aton, may ozone layer tayo sa bulan, why mo? Kag amo pa lang to nga tiyempo, mga KK5, after 500 years more or less, sang na-discovery ang teleskopyo, nga napamatunan nga ato galing mga tinuga, wala galing dito nga exister. Kag atong nagaitom nga bahin sa bulan nga antes subong makita naton, hindi gali na siya mga dagat kundi isa ina ka mga buho nga inagyan sa mga impact sa mga asteroids. Mga asteroids nga daw building o kun lako pa sa building nga mga klase sang bato nga nagalutaw lang sa kawaan sa minilyon kag binilyon nga tuig na amo na nang agiya sa pag-igo dada, no? So napamatud-an wala gali sang dagat, wala man sang tawag naton nga mga kabuhi nga existir dito sa bulan. Kag hindi pwede maistaran sang tawo kay hindi sila pwede katanom kag wala sang klima nga parihas diri sa atong kalibutan nga sarang kita nga mabuhi. Okay. So muna, no? Parte sa bulan na. Tungod sa teleskopyo, dito nagsugod ang linglinganay. Simpli teleskopyo, linglingon mo gini. Hasta sa ulihi, nalinglingin na ang ilang tupad balay. Kag nakita yagit ang moon. Sa paglingling sa teleskopyo. Alas 11:32, aring isa ka problema, change topic ta. Good evening, J. Lolo. Lo, may pangayuan ko tani nga advice. Lo, may asawa ko, bulagay kami. May bata kami, duwa, kabilog. Tapos gusto sang pamilya ko nga magbalikay kami sang magbalikay kami kag pamilya. Gusto sang pamilya ko magbalikay kami kag ang pamilya ya. Okay. So duwa ka pamilya ni, no? Pamilya sang babae kag sang atong letter sender. Gusto nga magbalikay sila kay nagbulagay sila. Ako di na ko gusto magbalik siya J. Lolo. Siling nila pride lang na o para lang sa bata, pero ako wala na ko gusto kag wala na ko salig J. Lolo siya iya. Ang salig, lay man niya ang gugma mo. Nagatubo ang gugma tungod sa salig, dirili mo. Paano ka makahambal nga naluyag ka siya kung huwag ka salig? Kagkabudlay maluyag ka siya kung huwag ka salig? Hindi ka na iya maging malipayon, dirili. Kay tungod nga ginatublag, ikaw siyang pangunauna mo kagabalatsyagon mo. Kiti, ang pagsalig, importante na siya mo. Isa na ka-importante nga ligi siyang gugma. Sila siyang respeto. Di ba? Pagsalig, respeto, kagbiing tampat, ikaw abi, honest ka, ng tatlo na. Mga major na siya nga mga haligi siyang gugma. Di ang isa dira iya sa salig, respeto, kag ining pagkatampad mo abi, honest ka abi, isa lang na madula sila, tanan sila, dula na yun na. Hindi mo na siya maplastar, kikilala ng tatlo sila. Aragi na siya kagbalansyado siya. Ang isa lang may madula, huwag ka na respeto. Di huwag ka naman salik, kung hindi ka naman anis sa madula man ang imo pagkatampad eh. Kaya hindi ka pwede maging anis kung may duda ka. O kung wala ka siyang salik. Lo, arasakon ang mga bata, lo, sakto desisyon ko. Kay ako, lo, bulag ko, lo, kag, ano bulag ka? Arasakon mga bata, lo, sakto desisyon ko. Kay ako, bulag. Kag tawhay na pinsyar ko, lo. Sang bulagay. Binulagay ni. Puro bulag ni. Ano ni siya bulag? O kung nagbulagay lang sila? Kundi ho, arasakon mga bata, lo, sakto desisyon ko, kay ako bulag. Kay ako bulag, lo, kag tawhay na pinsar ko. Sang bulagay, lo. Na, daw niyo, binulag. Nagabulag, pinsar ko dyan. But anyway, kung ano pa mandira, kung wala na tsansa, kagahambalila, pray lang na abi, kag para sa bata, di asawa mo na siya, di ba? So, wala man siyang perfecto nga relasyon, ginabi mo. Ha? Wala siyang perfecto nga relasyon, no? Marriage, kung kasadugin ka mo tuntun, is about commitment, eh. Pares na mo lang magpakasal sa pari, mula dirilikon sa diin man, abi sa judge, no? Pamangkuton ka na niya. Lalaki, ginabaton mo ni blaga babayi, nga maging asawa mo, hamalon mo kaming judge. Judge, I will try. Tistingan ko lang, judge. Papuli, okay, sa judge, puli to anay, tistingan mo lang. Siguro, ha? O kon sa napangita naton di ang madalom nga commitment. Kasi marriage is about commitment, no? Kung baga pang commitment niya, hindi mo na siya buluhaton, pero kinanglan mo i-achieve ang mga bagay sa matawhay, kag malinong, kag may harmonia. Kinanglan na iuyon mong imo ya balatsyagong paguna-una, himuon mong nagkakadapat para malabot mo inang mga bagay sa pangabuhi kag sa pamilya, abe, no? Commitment. Hindi mo na iya kagawian, pero kinanglan mo na nga ituon ng balatsyagong kag paminsaron mo sa nagkakadapat nga buluhaton bilang isa ka pamilyado na binga tao. So commitment, no? Hindi, sabat siya sa judge to niya, pati, judge, I will try, tistingan ko lang, judge. That is commitment number one, no? Piliyon tang dalom nga commitment. Commitment number two, magkutos sa judge niya, lalaki, na bato, may lalaki, ang babae ni, na maging asawa mo, niya, judge, I will do my best. Ang sabat sa lalaki, what if your best wasn't good enough? Just once? No kanta ba? Imuon mo lang masarangan ko, judge. That is the second commitment, no? Hindi ko mag-amuna, hindi niya madayo ng kasal. O kung ikatatlo nga commitment, diri man ko to ng lalaki. Lalaki, ginabato mo ning malang babae nga maging asawa mo. Yes, judge, I will do whatever it takes. Yes, judge, ginabaton ko siya. Oo, judge, ginabaton ko siya. Misan ano pa da, matunon ko gini siya. Whatever it takes, mas ka magkainano pa. So sa tatlo, I will try. I will do my best. I'll do whatever it takes. Sa tatlo ka klase nga sabat, no? Nga ginapangita naton mga madalom nga koneksyon sa commitment. Ang pinakatatlo, o kung ang ikatatlo, ang may pinaka madalong gin nga commitment. Kaitihin mo, umutanan mo. Di ba lang? Number one to yaya, I will do my best. O I will try. Testingan ko lang, pag in-testing na gali ni, pag ha, ginapangita natin this commitment eh. Kung hindi ka nagaliya, ati, untat ka na. Ikaduwa ya, himuon mo na, nahimu ko ng tanan, ginubra ko na, pero wala gaya po nag-workout, hindi na ko ah. Ang ikatatlo, I will do whatever it takes. No? That's why ginapamangkot ka mo for better or for worse. No? So sa mga mag-asawa, may mga pagtilaw ginagukisa nga daw kabudlay, tunlon kay nagabalabagin. But then, kung itindihon naton ang kasal dirili, it's about commitment eh. Mutantabi, no? Upod ka mo yan sa mga bagay nga nagkakalipay ka mo. But here comes the problem. What if kung nagtinuntong babayi? What if kung nagtinuntong babayi? Kag naghinulsol man sabi kay nakarealize sa sangsala iya, gusto siya makipagbalik. Karon kung palangga mo ba siya kag ginapatihan mo tong commitment mo to abi, ti mag-give ka another chance, no? Pero ang aton lagi naman ay ara sa opsyon nga parang mapawalang bisang inyo yung kasal kag disidido ka nagidiabi nga daw hindi nagidya marimedyuhan. Ang opsyon mo is ipaanal yung kasal niyo para mapawalang bisa, no? Di ba? Pero as much as possible, itindihon naton nga ang pag-asawahay, nga labon kina sa punto, nga nag-ilinaway, hindi mag-itindihanay. Kag sa masangkan nga panguna-una, parte ina sa kasal, no? Parte ina sa mag-asawa, nga dapat nyo malampasan inang mga pagtilaw. Pero that's why gani nga kinanglan ang espiritu kang presensya sang aton mahal nga makaako, dapat nagasentro gid sa duha ka tawo nga nagaupod sa ngalan sang pagigugma. Kay para magabakod ang ilaya nga balatsyagon kag panguna-huna kag malikaw sila sa kung ano man nga mga pagtilaw nga pwede makatag sang posibilidad nga magluntad sang hindi maayo nga pag-itsindihanay o kung maghatag sang pagbinulagay tungod sa mga temptasyon kag evil intervention. See? So, tao, tayo may mga spiritual spiritual intervention kita, may good and bad, di ba? So, kung di pa bayan mo lang ngayang ang inyo pag-inobdanay kang wala presensya siyang Ginoo, kung gali, huwag ka nagali ka ba lang ginatimtar ka nag-isang sulay. Nga ang misyon naman sa sulay is para mag-ilinawag ka magbinulagay. Ang misyon naman niya siyang mahal nga Ginoo is siya magluntad ang kalinong kagharmonia. So, amo inapili ka kung anong imong choice, di ba? So, ini siyang imong problema, letter sender, kinanglan na number one, pangamuyuan mo gini, kag mangayo kagidya sa nga spiritual guidance, kag kaalam sa Ginoo. Kung ano gin nagakabagay kag nagakadapat mong himuon. So take your time. Kaysa imo nga mga desisyon, i-consider mo man ang mga tao nga mapiktuhan. Ano paano mo na siya i-plastar nga magdanami abi kag magapadayon nga maging mabakot ang mga tao nga mapiktuhan, especially ang imo kabataan. Hindi pa na nila malamod kang maitsindihan ang mga sitwasyon. Ano mo na sila mapaisplikar? Kay bisan pa paano maipikto inda sila balatsyagong kagpaminsaron samtang nga nagatubo sila kang nagadako. Bla. So, kinanglan mo tagaan chimpo panahon ang imo kagulingon nga pinsaron gid ang mga bagay-bagay before ka mag-final decision. Good luck, ha? Okay, oras naton alas 11:45. May commercial break pa tayan? Okay, we're going to take another break, mga ka-K5. Don't go away. We'll be right back. 101.5
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3, mabagat sa mga butika. DTX 500, nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500, agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang na panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Biso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty So.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
13: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
14: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
16: May bakaw kag mabuhas ka.
17: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre. Musta mo lang ang gabi, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-hiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Magkatan eh kung bala paano mag-work ang
0: awal. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Okay. Padayon ah. Mga ka-K5, ini nga bahin na dulong na sa aton sa Gina Seafood Restaurant. Demo na ni automatic na basta gani seafoods. Kagari ka ni sa Negros, sa Bacolod, may mga bisita o konokasyon. Para sigurado, kanto lang ka mo sa Gina Seafood Restaurant kay kanami manda sa ilalugar ka, komportable ka kay may parkingan kung may silakyan, kakalapan siyang parkingan. Dasig ang ila servisyo, damo sila waiter. May sistema nga dasig ang ila yung pag-amuma sa mga customer nila mo. Damo ma sila kusinero, dasig no to ID relay. 10 minutos, 15 minutos, luto na yung imo yung mga order. Tiara dire adlaw priska yung mga isda dirili, mga lapu-lapo, gingaw, ining mga tangigi kag iban pa. Try nyo gid ang ilang bestseller, ining sinigang isda, no, lapu-lapo. Pili ka lang kung gusto mong isda, pwede man gingaw, tangigi. Prong pagluto, pala-pala style. Nga priska mga panakot, mga sahog yabe, mga bagong pupo, gidbala nga mga utang ka mga panakot, dirilig. So, mabatsagan mo gin ang karimis, blasang priska. Nga isda ka mga panakot, nagasulod simulawas, gabakod lawas mo eh. Kung kasag, ti, way problema, gabukid ang kasag adlaw-adlaw, ho. May mga baying nga kasag, ti, may aligigid. May mga blue crabs man na sila. Ining pasayan, damo-damo man pasayan dili. Eh. Kag halinggit sa dagat, blang dako. Mas nami siya sa buruso yung pasayan na nagdubo siya dako niya sa dagat, gini. Lokos, dili lang ang damot ko, dilagko, araman na. Nami sugbahon, mutangan mo mula panakot sa tiyan ka sugbahon. Subong daw imaginon ko dili na mapanimauan ko sinugbang lokos daw masukad ko mo. Kag ining tawag nila ning gambas ni bla pasayan man bla nga may sersa nga pula nga may pidada nga may jo may kahang nga matulutam is dili. Bosses ka namit na mit sang gambas. Tanan nga mga paborito naton nga mga pagluto sa seafoods, try nyo sa Ginas, no? Hindi gani, subong bisitahin nyo ang ilang Facebook page, no? Kaya na tanan kumplito nga mga pictures and videos sa mga pagkaon nila. Kaya para madumduman naton, in kaso ginman makakantot ito, at least may advance na kita nga idea. Ang ilang Facebook page, i-type lang, Gina's Seafoods Restaurant, ha? Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amin ni J. Lolo Subong nga gabi. Kita na kita, boss. 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 at News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.
4: 'Yung himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: kasiyahan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, pamahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, aragya pa
3: ang
2: pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carrots.
4: Hindi lang carrots, mga kultura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, kalingin tayo ang akong nulos.
1: Dala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga, mabala ni mga flowers, nga damong probiotic.
5: Mas hapon.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Istoryahan ta ang isa diri na ginatawag polycystic kidney disease o PKD. Paano ini nagatuhaw? Kagun paano makabulig ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Ano pala ining polycystic kidney disease or PKD, Dr. Ramil?
7: Sa simpleng pag-intindi, Sir GP, mga cyst ina or gitawag nila bukol-bukol nga nagtubo sa imo, isa or duha ka mga kidneys. Basta bukol gani, Sir GP, nga gatubo sa sulod sang lawas mo, isa lang na ang buot silingon, no? May problema ka sa imo nga DNA, no? Kulang ka sa gitawag antioxidants. Gani, wala maproteksyonan ang imo mga silulahalin sa damage nga ginatuga sa gitawag oxidative stress. DTX 500 kag Mighty C or Pure C is the case, Sir GP. Going back sa imo question, ang ining nga bukol o cyst nga tubig ang unod kag nagatubo sa kidneys, ang isa ka genetic condition. But silingon, Sir GP, ara gidhalin sa imo nga genes. Kag ini ang isa ka cell anomaly. Ang lain pa, Sir GP, ining madamo nga mga bukol-bukol nga nagaliwat sa kurti o shape, kag size o kadakuon sang kidneys, isa ini sa mga rason kun nga dapat mag-inom gig kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agud indi maguba sang oxidative stress ang mga machineries sa sulod sang imo nga selula.
0: DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kadaadlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangtanan sa pagka damage sa atong atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kabangtanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500
6: madamo sang function sang kidneys, isa na diri amo ang pagpasiguro nga balansi ang kadamuon sang tubig, asin kag mga mineral sa dugo. Agud mapasiguro man nga healthy ang aton nerves, muscles kag iban pa nga mga muscle tissues.
7: Ang kidneys man ang nagahimo sang hormones and enzyme nga nagakontrol sang blood pressure. Ini ang gitawag nga RAAS. Renin, angiotensin, aldosterone system. Dira pa lang nga kadaan, kadako na sang papel nga ginahimo sang kidneys aside sa gitawag pagsala sang dugo. Mm-hmm. Amo na nga, kung mag-inom ka mo food supplement, tipiliun nila, Sir JP, nga may FDA approved.
6: Oo.
7: Bangod, dirata masiguro nga safe kag effective ang ginainom nyo nga food supplement. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang loan size safe kag effective kag FDA approved. Mm-hmm. Kag ini ang bulig protekta sa mga gituwag ang juxtag glomerular cells ang kidneys. Nga mo ang nagahimo sa gituwag rinin. Without rinin, mapinagusto na lang sa akang imo BP, amo na nga nagaka-high blood ang mga tao kung may guba na ang kidney. Ang tawag sina is secondary hypertension.
6: Nostugid. Lain pa na, Dok, ang kay going in circles na, no? Bangod guba si kidney mo, magka-high blood ka. Bangod nga high blood ka, mas maguba pagitan ang kidney mo.
7: Vice versa?
6: Oo. Kag ang maintenance sa high blood nga ginainom mo o truman nga nagapaguba sa imo kidneys.
7: Pero damo na sa maintenance nga di nagitawa.
6: Mas milder,
7: o,
6: no?
7: Basta, ginom ka damo tubig. Ang kidneys ang nagaproduce man sang erythropoietin hormone. Nga muna ang nagasignal sa lawas nga maghimo sang bag-o nga red blood cells halin sa gitawag bone marrow.
6: May duha ka klase sang polycystic kidney disease. Ining autosomal dominant PKD nga nagatuhaw between the age of 30 to 50 years old. Ay, pasok pa ko. Kag ining autosomal recessive PKD naman nga nagaapekto sa mga lapsag.
7: Genetic mutation ang causes ang gitawag PKD. Either halin sa imo ginikanan o halin sa pag-abusar sa lawas nga nagaresulta sa cell mutation o ginatawag nga spontaneous gene mutation. Amo na nga nagtubo ang mga bukol-bukol o madamo nga sa imo nga kidneys. Hindi ka gusto matubuan ang sa bukol-bukol, simple lang ang solusyon. Inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C bangod. Ini ang may mga anti-mutagenic. May aras siya, Sir GP, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
6: Grabe ba na doon kasakit ang kung kahubag kidney mo?
7: Oo, labi na kung may mga cyst ka na, gaalay na, no? Hindi lamang kay sakit nga literal, sakit pagidya sa bulsa.
6: Ay, yung madaya.
7: Kaya kung madialysis ka, mag-prepare ka 7,000.
6: Oo.
7: Saan o pa ko daan ka patuko dialysis center nga
6: libre? Ay, kung may dialysis center ba? Oh, 7,000 kada semana doon,
7: ano? Oo, no? Ti, Sir Boy, 22 lang.
8: 22 pesos lang.
7: DTX 500 kag may TC. Agod hindi magubay mo kidney. Or magasto ka 28,000 ang bulan.
8: 7,000 a week.
7: So, DTX 500 kag may TC ka na lang. Hindi maghulat nga magbalatian nun ka, mag DTX 500 kag may TC ka, pang-amlig mo sa imo nga kidneys.
6: Information tayong gawa. Para sa mga dugang health benefits, pag-inom sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw, isa sa panatandaan nga sobra ang ginakaon sang tao sa iyang kinahanglanon nga energy adlaw-adlaw, nga activity, amo ang pagdako sang tiyan or abdominal girth. Nagasugod lamang dako ang tiyan bangod sa hindi maayo nga diet. Meaning, laban tamis ang imo ginakaon, laban rice, mahilig ka sa carbohydrates, laban tinapay, ilabi na ang refined carbohydrates, muna siling kong mga starches. Kakulang sa pag-exercise, isa na da, mag-DTX 500 kag MyTC, agod nga matapna ang mga halit nga matuga sa imulawas bangod sa sobrang body fat. While ginaamat-amat man pagamay ni DTX 500 kag MyTC, ang imo buyon.
7: So, ang pagdako sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, Sir GP, kundi ini ang may dalang risgo sa health. Pagkakang kinanglan, hindi na on. Kabalo-bala ka mo nga mga dako sang tiyan, especially ang overweight, ang nagaresulta sa mga major diseases. Kangay sang gitawag heart disease, heart attack, kag stroke. Kung dako imo buyon, sigurado, taas man ang imo nga triglycerides. May ba ako niya? Normal pa ya? Taas imo cholesterol? Normal man ako. No? Well, hindi man ko hypertensive. Kag, siyempre, ang nagabara sa mga kaugatan, including na ang mga ugat sang heart or coronary arteries. Kung sige ka inom DTX 500, kag may tisiad laudlaw, tilayo na. Ginabuligan sini nga hindi ma-oxidize ang mga bad cholesterol so that malikawan ang plaque formation. And of course, heart disease kag syempre ang mighty Sir GP ang nagapabakod sa ang mga kaugatan agud indi magtig-a magpabilin ini nga elastic ang
6: ugat
7: nagiinat no kay kun indi ini ang resulta sa gitwag aneurysm no or paglupok kag paghabok sa mga ugat. Amo na ang rason nga ako ti adlaw-adlaw gidya. Pulo ka DTX 500, kag pulo man ka may TC servo.
6: Wow. Mega dose, no?
7: Lama kapaguba na sa kidney. Nung guba sa kidney, yearly, gapachikos kidney, kag ang creatinine, normal. Awan si Jinarabaw, gawa panago-nago lang na siya.
8: Anong secret ko niya?
6: Milig siya tago ay?
7: Awan siya panago si Jinarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, sir boy.
6: Dising ko nun, dising. 19, nag, ang 8 na, 19 ako nung kay last year, 18 plus mo. O yung 19 na.
7: Nakakampiyon ni Kabalo ko ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manaming blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung kapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakatugin na di kaya Merkulis, kay ang tagaradyo bandira kapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
6: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawas ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
7: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
6: Basic. Oh,
7: maligo.
6: Basic.
7: Ang paligo is not enough.
9: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
6: Ang
9: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amon ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Na? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
0: DTX 500, DTX 500. My powerful extract sa tubo kag amargoso ka compounds. Ganaga panupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500, nagatino sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500, kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata, bangun sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500.
10: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound. Sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial.

0: no, kaagay sang karne sang baka, karne sang karabaw, kabayo, kanding, baboy, no, mm-hmm. ang nagresulta sang fatty liver, mm-hmm. pagtubo sang tumor, pagtuhaw sang cardiovascular diseases, no, mm-hmm. kidney problems, digestive issues, kag masubo man ni Hambal Sir GP ini nga tag mortality ukon kiprano nga kamatayon, no. So amo na gani nga dapat nagainom gid sang DTX 500 kag MyTC, no, kun pala kaon ikaw ya sang karne agud mabuligan sang superior antioxidants nga ra sa DTX 500 kag MyTC nga ma-neutralize, no, ang kag mabalanse ang aton nga nutritional nga kinanglan, no, sa aton nga lawas, no, kag dela gina kun naka DTX 500 kag MyTC ka malikawan man, no, ang makahalalit nga epekto sang mga pagkaon, mm-hmm. no, sang ginatawag karne, Sir GP.
1: For me, ang pinaka-importante yung role sa DTX 500 kag MyTC, no, mm-hmm. is during after ka nagmasakit. Because during ka nagmasakit, no, ang gakatabo is ang imo white blood cells, grabe ni mag-produce sang ginatawag free radicals, pangkontra, pangpatay sa ginang mga mikrobyo. Amak mo amunik effective sang ginang free radicals, kaya ipatyo ng mikrobyo, no? So, ang ginahimo sang atong white blood cells, sige nga produce ang free radicals, ga-accumulate ni, ginapatay man ni, pati mga normal mga cells. That's why, tapos mo katarok ang ubo, ang sipon, kag ditribayo mo, mag-DTX 500 gid, no? Isa sa mga health benefits sa DTX 500, kag mighty C, amo ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang aton white blood cells. Ang oxidative stress, hindi man natani lain, no? Makabig mga chemical armament sang immune system, ang itawag nga free radicals. Pero, kung ini magsubra, kalain ni sa aton lawas. That's why mag-DTX 500 gid, lalo na kung paayo ka na sa imo masakit, kaya amuni magpabalik sang normal kag magpamayo sang imo cellula after ka katarohon o nalatnan sa mga mikrobyo.
2: Namigid ya kung adlaw-adlaw kag inom, mm-hmm. DTX 500 kag mighty C or pure C, gamagamay ang buyon mo, mga diwang ka, mm-hmm. kung sobra ka tambok, ganubo imo blood cholesterol level, hindi ka magka cardiovascular disease, ga-healthy ang imo atay, kagdugo, kalakip na dra ang imo mga kidneys. Healthy pagid ang imo nga immune system. Madamo pasang mabulig sa imo sa ikaayong lawas kung adlaw-adlaw kag gainom DTX 500 kag Mighty C.
3: Galing ang may limitasyon ang kwan power ni DTX pang intracellular siya, Sir Boy. Uh-huh. Ang outside ya, dapat ya tinluan gid ya, Sir Boy. Uh-huh. Hindi ni madalas ang cell cleaner, kilo cleaner ya, Sir Boy, kag skin cleaner.
2: Dapat ha, naka Clinica Biofresh.
1: Uh-huh. Kag ginatap na gid ang mikrobyo, mm-hmm. nga gapabaho sa imo ilok, no? Pero kung gusto kaya kape, nga gapahubin sa imo, kung gusto kaya kape ya, nga manamit na, gatinlo pa sa imo cellula, ay mag-DTX coffee mix ka na. Oh, this is our Eljan, no? Pangapi, kung aga, habang gapangapi ka, may antioxidant, gatinlo sa imo cells, kunta sa free radicals, that's why gamat-amat ka hubin, kung ang imo kape, DTX coffee mix. Mm-hmm. Pero kung may budget,
3: oh, premium.
1: May bisita.
2: Premium.
1: DTX premium. Kay mas champion.
2: Especially kung lala na gini mong kuhan, imong diabetes, may mga degenerative stage ka nga sakit, ginasuggest gina mo ang DTX premium. May gano derma mushroom, kag ang iyang nga sugar.
0: Oh, stevia ang sugar. Natural ang iyang sugar.
1: Stevia, no? Kag may DSE gapon. That's why, ang nami giniya kung gusto ka maghubin, nga ang imo sugar ya, why gasaka? Kag kumpagaan mo pagginsan duwa ka, D3Bio, magyatawag ka nga bulletproof coffee, halin sa DTX Premium. Protektado ka na against free radicals, protektado ka pa kontra virus, bacteria, and fungi. May ginatawag ka na nga bulletproof coffee, gaamat-amat ka paniwang, kay ginapidin mo na usaron as a keto coffee, pang ketosis.
2: Sunda, ang sekreto ni Engineer Albao, ngayon din ang sekreto subong. Ang paborito ni Engineer, gapamassage gid siya sa mga hubin kada semana.
0: What's the way kang gapamassage, Engineer?
2: Buta pila bayad man. kung kadto ka sa mga spa nga mga sikat, mahal pila bayad.
3: Pero kung may permanente ka,
2: kung halimbabi 5,000 biya ang pamata.
0: Makayo ka ba sa permanente?
2: No? 5,000 ti once a week, so mga more or less 20,000.
3: Oy! Mag-extend na lang ko?
2: Hindi, mangitaan lang ka sa permanente magmasage, tag 10,000 lang.
0: 10,000 lang?
2: 50% ang discount. Daadlaw-adlaw pa. Oh. Di lang kay ano, hindi lang manog massage pa.
3: Wanted massage.
2: Manog ano, manog kutaw pa kape.
1: Ha? Kutaw kape. Nitimbla kape. Amo ni ang sekreto ni Engineer.
2: Pero siyempre, Ang perme na mo ginabalik-balik, ang pag-inom sa extend makabulig sa blood circulation.
3: Ang kay ang inyo na sir boy, kay Kit, ang pahamot tabla, ang kay engineer

0: ikit.
1: Kakaikit.
0: Before Kiko ikit.
1: Kakaikit.
2: Ako keto coffee. Pero muna si Clayton engineer, that's why si engineer Mayo ang relasyon sa tanan kinaka-extend. Anyway, ang atong story Hans Bong, no? Sir DP
1: sa D3 Bio. Abi niyo D3 Bio is just an antibacterial, antimicrobial. Uy, may dala sa antioxidant. Importante during
0: sa, facial... sa antibacterial plug ang antiviral.
1: Daugan na.
0: Daugan na. So amo ni salagi ka kung way kagay ng adlaw-adlaw sang D3 Bio.
1: Plain D3
0: kalang. Plain D3 ako lang. Lantaw lang nanay mo. Hasta lang ya gapabulad sa init ang kwan, ang bata. Hindi.
1: Ulang.
0: Ginapatiti pa.
3: Gatiti ng bata.
1: Oo. Kombinasyon.
0: Kombinasyon. Hindi lang yang gapabulad kasi init para mapurma ang D3 sa imulawas. Patiti yun pag-inits nanay.
1: Amo na si General Way Labot, gabulad sa init. Gatiti pa ka D3 Bio siya.
3: Gainom D3 Bio.
1: Sa Talk ni Doc with your boy Solweta.
4: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. The hallmark of a good food supplement is kung puno siya antioxidant. That's why epektibo ang DTX 500. Subong adlaw tunanta, ano bala ang antioxidants nga ala sa D3 Bio nga makabulig pagid suplemento kontra sa free radicals kung gainom ka sini. So hindi lang virus, hindi lang bacteria, hindi lang punjay kag parasite ang kaya patyon sa D3 Bio, pati free radicals kaya kontrolon sang D3 Bio. Dr. Ramil?
0: Kung D3 Bio, gainom ka D3 Bio, piho na, may ara ka na antioxidant. Hindi lang nga may ara ka antiviral, may antibacterial ka, may antioxidant ka sa buhay because of gallic acid and ferulic acid.
3: Uy, which is
0: powerful na, antioxidant. Nga, ara dira. So, adlaw-adlaw yung masilula na ito niya, gatubang isang ano, isang mga kaaway. Anong kaaway? Free radicals. Galing kayo ng kaditribayo, may antioxidant siya. Kung ang kaaway mo is kagaw,
2: anaman?
0: May araman. Amo lang nakanami sa ditribayo. So, from malnutrition to infection, from bacteria and viruses, nga among rason, nga gahulubag na ang mga silula mo sa bat na ditribayo.
4: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Makal sa mga butika. D3 Bio.
0: Ang nakanami lang sining D3 Bio because of MCT, ginaprotektahan niya ang imosilula against sining mga kagaw. Kag ang D3 Bio may gallic acid nga magaprotekta sa imo nga mga chemicals or mga free radicals nga gasulod sa lawas. Di kung ga-accumulate ng mga free radicals, amo nang kabangdanan nga may oxidative stress, sir boy.
2: Correct.
0: So ang nakanami, kung gainom ka D3 Bio, may antibacterial ka, may antiviral ka, may anti-inflammatory ka, may antioxidant ka.
2: Kampyon, kompleto.
0: Di kaya perdi sa imong 14 pesos nga sa kakadamo nga mga benepisyo, Doc Sam.
3: Kung nagatumar kang gali, sir boy, sang vitamin C, no? Kangis ang mighty C or pure C, kag kung may vitamin E kang natumar, kinanglan panisan mo gidin asang D3 Bio. Kay ang D3 Bio, ginastabilize niya ang vitamin C. But silingon, ginapalawag niya ang tiner sang vitamin C kag vitamin E sa aton nga lawas. No? Ina nga mga vitamina, sir boy, nagapanami sa aton nga skin. Bisan ka bulay ka sa adlaw, no, hindi madasid dasig sang ginatawag damage ang imong skin, sir boy,
2: hamis ka skin.
3: Tungod nga naka D3 Bio, ikaw malikawan naton ang fine lines, dark spots, mga wrinkles, hindi dasig magkurinot ang atong skin. Kung naka D3 Bio ka, tungod nga ginastabilize niya ang ginatawag vitamin C kag vitamin E sa lawas naton tungod sang ferulic acid. Kaya hindi lang ina ferulic acid kag gallic acid, hindi lang ina ang ara sa D3 Bio, kun may ara pagin sa sir boy sang
2: caffeic acid.
3: Oo, nga ginaprevent niya nga maghubad ang aton nga lawas, no? Especially kung may arthritis ka, sir boy, inom ka blas ang D3 Bio. Tungod ang D3 Bio may aras ang ginatawag anti-inflammatory effect, no, nga malikawan ang pagtubo sang cancer cell, malikawan ang pagdamo sang viral load. But sila yung ginapanubo niya ang viral load tungod sa ginatawag caffeic acid.
2: Kita nyo ba, tika mo to, ha? Kung gusto nyo mag-glow ang inyong skin, mag D3 Bio ka mo, no? Kaya may antioxidant ka caffeic acid, may ferulic acid, may ginatawag pa nga effect sang vitamin E kay extra virgin coconut oil contains vitamin E. That's why kampyon ang imo skin kung ikaw ga D3 Bio. Ano pa mga antioxidant nga makabulig si D3 Bio? During ga masakit ka, mo ginagambal ni Sir JP gina sa DTX 500, no? What happens is ang imo white blood cells or your soldiers of your body produces hydrogen peroxide, a kind of free radicals that kills microorganism. Galing kung nag-overdrive ang imo immune system, damo-damo nga produce ang hydrogen peroxide, this will cause oxidative stress nga gaguba man sa normal non-infected nga selula mo. That's why D3 bio is really important. Kay may gallic acid, may ferulic acid that protects you from that scenario. Ano pa? Kung ikaw gina-infectas ang virus o bacteria, what happens is your immune system is also in overdrive. Ga-consume mayo oxygen. No? Kung damo oxygen ang imo immune system nga gina-consume, damo latak ang katabo.
0: Damo oxidation nga katabo.
2: Damo naman oxidation nga katabo. That's why ang D3 bio through all of its antioxidant, from comeric, ferulic acid, gallic acid, ginaputiktahan ka sinip. The best of all, kung ga masakit ka, waay ni tanan ga overreact kay may MCTs ang imo D3 bio nga ga suporta sa imong immune system. So antioxidant, antimicrobial, D3 bio makabulig sa imo da.
0: Stress ka? Sige, gamit cellphone, lapit ka sa mga tower sa ano, sa ano. That's all our sources sa gitawag free radicals which hastens formation of oxidative stress. May oxidation nga gakatambo sa lawas, pareho sa tubo nga sa sige ano, sige expose ang mga init, hangin, gatok-tok siya Sir Boy, Sir JP. And this oxidation may detrimental effect sa imong selula. Anong matabo sa selula? May gitawag premature cell aging. Instead nga malawig pa siya, dali lang siya mapatay. Nakita mo na mga bisyador, dali mapatay, dali matigulang. Lain yang tsura sa mga gabisyo kaysa wala bisyo.
2: Correct.
0: Ano pa? Once ang oxidation nga katabo sa imong selula, ang matabo sina, it will result sa gitawag rise of neurodegenerative disease. Tingala ka, imuatay, guba na. Imo kidney, guba na. Bata pa man ko, guba na ang kidney ko. Bata pa man ko, guba na ang mata ko. The reason why, kulang siya sa gitawag antioxidant. Which is, makita, aside nga makita mo sa DTX 500, makita mo man sa gitawag D3-bio. Ang nakanami lang sini, ang oxidation nga caused by free radicals, makapakanser, Sir Boy.
2: Correct.
0: Galing kay ang D3-bio, may ara siya gitawag lauric acid, may ara siya MCT nga kaya niya simintohon ining mga cancer cells para nga hindi magdamo, hindi siya maglapta. So diin pa kamuya, D3-bio ga serve as antibacterial, anti-inflammatory, may ara siya sang gitawag antioxidant. So kung pala inom kagali D3-bio, mas dugay ka mapatay.
2: That's the benefit, no, of D3-bio, the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3. Makita mo lang sa D3-bio. So hindi lang sa trangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3-bio pati sa premature aging, pati sa gitawag nga pagguba sa imo selula, amligan ka man ni D3-bio.
1: Dugang pa nga mga benepisyo sa itong paggamit adlaw-adlaw sang D3-bio, Dr. Ramil.
0: Ang gallic acid kag benzoic acid nga makita mo sa D3-bio kag extra virgin coconut oil nga makita mo man sa D3-bio, sa mga pagtuon, grabe gali ang kuan ni protective role against sa stroke. No? Sa pagtuon, pre-stroke treatment using gallic acid nga makita mo sa D3-bio promoted neuroprotection of cells against cerebral ischemia.
2: Ischemia.
0: Gusto ka layo sa stroke? Na D3-bio ka na. Pero kung gusto ka ma-stroke, hindi na mag-inom.
3: D3-bio. Ang aton nga skin, Sir Boy, amun yung aton nga unang depensa sa lawas naton. No? Kay kung pigaw ang skin naton, pwede kita sudlon sa ginatawag virus kag ukon kagaw, Sir Boy. So kung naka-D3-bio ka, sa nasalintan na meras ang ginatawag ferulic acid, isa ka antioxidant nga ginabos niya ang other antioxidant nga sa aton nga
0: lawas.
3: Nga lawas. No? Para sa glutathione, antioxidant na init, antioxidants na kag nagainom pag ikaw sa antioxidant halin sa Mighty C or Pure C, gina-stabilize na, Sir Boy.
0: Ganyan pag ikaw vitamin E?
3: Oo. Kaya muna ang nagapanami sa aton nga skin nga panit, Sir Boy. So malikawan naton ang pagkurinot sa aton nga skin. Hindi dasig madami sa aton nga skin. But silingon, protektado kita nga masudlan sang kagaw o kon virus kon naka-D3-bio ka.
1: Ang problema sa cancer, Dr. Ramil, ang migration sa cancer cells, niblang galaptasya. Kibot ka na lang, though abi ko cancer of the lungs lang, may ara pagigil sa kidney, may ara pagigil sa liver, may ara pagigil sa utok. Te ang D3-bio may ara isa ka component nga naga-prevent nga hindi maglapta ang cancer. Why labot hindi maglapta? Hindi gidya gani magtubo. Kay gina-promote ya ang apoptosis or cell death sa mga cancer cells. Ano ni? Ini ang picomaric acid. Ayawan ka lang bulubalis wa sa plain D3 muna, waay na picomaric acid.
0: Nami mamili ang D3-bio, no? Patyon niya ang cancer cells, amligan niya ang healthy cells.
1: Now, kung may cancer cells ka na, pag inom mo D3 Bio, tap na on niya tong para hindi maglapta. Maglapta.
0: Eh? Oh. Saan o kaya mainom D3 Bio?
1: So wala ko cancer.
0: Naglapta na?
1: Naglapta na yan.
0: Wala pa cancer.
1: Subong. Mm. Oh, sir boy.
2: D3 Bio, puno sa ginatawag mga king polyphenols. Ano, polyphenols is a very efficient, a very a good kind of antioxidant. No? Ano ang mga hari sa polyphenol? Gallic acid, caffeic acid. No? Inatanan-tanan, makita mo sa D3 Bio, anti-inflammatory. Siyempre, kung kwaon mong free radicals, manubo ang why oxidative stress, wala ka inflammation. So, anti-inflammatory siya. Ano pa? Anti-cancer. Gina-explain ni Dr. Ramil Gagina, ang cell membranes ng cancer, ginapatig-ani sa ang ginatawag nga lauric acid and ang katabo ni hindi nakagawa ang mga nutrients, hindi makasulod sa cancer cells. So, it stopped growing kaya wala siya pagkaon. Amun ni ginaubras ang ginatawag ng D3 Bio. But the best effect of D3 Bio for me is the effect that it could give you antiviral abilities even though you have a weakened immune system. The ability of D3 Bio, amun yung pinaka-kampiyon gid, no? Why niya nga bis ka diabetic ko, hypertensive ka, nubo immune system mo, kaya ka manggapon protektahan sa D3 Bio. May antioxidants ka na, may antiviral, antibacterial, antifungal, and even antiparasites, makita mo tanan sa D3
0: Bio. Ibagin man, sir boy, kung ang bata, ginapabulad mo sa init, kagadidi sa nanay.
2: Oo.
0: That's D3 Bio. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magalas, magabot ka.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: K5 News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mangabuti ka! D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
6: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics!
0: DTX 500! Dina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Si Edwin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
9: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gitko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C!
0: Mighty C!
6: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na nag-untat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
21: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
21: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May baka kag lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
1: Extend DTX 500.
2: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
23: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule, ang kapsula nga gihingod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio.
24: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
25: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
26: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
27: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
26: Ang best friend sa mga kababaihan.
27: Spore Biotics.
26: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
27: Spore Biotics.
26: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500.
28: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
28: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
28: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
28: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
28: DTX 500.
1: DTX 500.
29: Catalina Habagat.
30: Anong ginabatsyag mo?
29: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Anong
30: ginamit na gitsa akong nga mata.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
32: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
33: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
34: KK5 News FM.
35: News FM.

0: Radio Core.
1: This is your official news and music station, K5 Radio Taguana 89.7.
2: Kampiyon nga oras sa K5 News FM, mga ka-K5, 41 minutes after 4 o'clock in the morning.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number 1,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa

0: with the K5 Jobert Lago.
1: Good morning, mga ka-K5! Kamusta ka mo tanan-tanan? It's nice to be with you, mga ka-K5. Today is Thursday. Dasig lang sa ginadlaw, no? Sa mga abya naton. Kanami lang sa inyo sining aga.
2: Ito ay hindi miss-miss na pag-usa lang.
1: Adlaw na sang Webes, mga ka-K5. Lasing lang sang inadlaw. We have May 28, 2026, mga ka-K5. Salamat gid sa mga tagpalamati naton. Sa mga suki naton nga mga abyan ka may kauturan. Good morning sa iyo tanan-tanan. Si Pitok tulog na. Si Jubert bugtaw pa. Good morning sa mga nakapulaw, kag nagahan mga ka K5. Kay DJ Lassi, tama. Oy. Grabe nga pinaluanay. Kapiestahan sa pilar mga K5 ang aton sininga pagpatigayon sa aton sininga. Ilikuton mga pinalangga naton ng mga tagpalamati ang Tagbuan Festival 2026. Ika-61 anyos nga anibersaryo, founding anniversary sa Bano San Pilar. Kagkapiestahan sa aton sining patron saint mga ka-K5, the Blessed Holy Trinity mga kauturan diri sa Bano San Pilar. Yawan tanga sang kwan eh. Pinulaw pulaw mga K5. Damo activities mo. Don Pitok was the entertainer last night. May mga DJ kita because meron kita kagabi nga artist mga ka-K5, no? Sa mga suki na ito ng mga tagpalamati, mga kauturan, no? Stars Night kagabi. Ang iban, bago pa lang natulugan, ang iba nagapuli pa lang. Pero kita, nagawakal na sa kahanginan, mga ka-K5. So halin diri sa may K5 News FM Radio Tagbuan ay ka-K5 Munmun. Hindi magtipido eh, pulbulyo mga tunerkon. Kulang natulog mo, maglugidot pa. Dapat init-initan, kaglamig-lamigon mo na ito na, di ba? Oh, morning na, mga ka-K5. Nagapamati na kamo sa balitang K5 sa umaga. Subong adlaw, mga pinalangga kong atag palamati sa Webes. Pizza 28 sa bulan sa Mayo 2026, mga ka-K5. Ang inyong kubos nga abyan na lagad sa akin, ka-K5, Jubert Lago. Ang ato sa ning technical partner sa buong gagawin, ka-K5, Munmun Villa. Sa mga suki nato nga tagpalamati, Luzon, Visayas, Mindanao, good morning sa inyo tanan-tanan. Kalakip man, diri sa bahing sang Wasa, Visayas, probinsya sang Capiz, sudad sang Rojas, mga ka-K5. Isa ka makanay-kanay nga kaagahon para sa aton tanan-tanan. Mga pinalangga ko nga mga kasimanwa nga nakatutok na diri sa aton sining pagpalag sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. Sa mga listeners naton, ka mga viewers naton, paki-share sa aton sining live mga K5. Aray naman kami. Magadulong sa mga balita at impormasyon para sa inyo tanan-tanan mga ka-K5, kamo na bahala sang kape. Ang kape nga DTX Coffee Mix mga ka-K5, nakakapi ka na, nakadetox ka pa mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Aga pa ko nagtimpla, nagbugtaw ko alas 4 as DTX Coffee Mix agad. Ato na tubang mga K5 para ma-detoxify aton lawas kay kanamit kagab isang sudan mo. Kanami turns ang pamahaw, pagpaniaga, pagpaniapon, halin sa Perwings Restaurant mga ka-K5. Kung anong gingkaon sa mga artista, amo man ang gingkaon ni ka-K5 Munmun. Oh, namo na iya. Good morning sa tanan mga pinalangga ko nga mga kasimano. Nakatutok na kamo sa 89.7 FM Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Nakatanaw naman kamo mga K5 sa K5 News FM Radyo Tagbuanay kay K5 News FM Radyo Tagbuanay digital nga page naton mga ka-K5. Share share sa aton sa ninga live mga pinalangga ko nga mga tagpanamati. Kay sa jaw na to ng aga, kamo bahala sang kape, kamo kami naman ang bahala sang balita mga ka-K5. Ano na iya? Suki-suki na ito ng mga kasimano. Wada, kamusta ka mo tanan? Nakatutok na, nakatabid na ang 100.9 K5 News FM Rojas. Ang mga kauturan na ito, mga tagpalamati na ito sa 47 kabarangay sa Sudan sang Rojas, mga kaingod ng mga kabanuhanan, mga K5. Ara na sila sa 100.9 K5 News FM. Aga pa, nakabugtaw na, aga pa, nagatabid na mga ka-K5. Ara na si ka-K5, aman kumpare. Ara, nagapabugtaw, dulum-dulum pa. Ka-K5, Jube, Kuber. Anong kape mo da? Ayos lang. Dapat ang kape mo nga dito, ex-coffee mix, may partner nga tinapay. Ang tinapay, ni ka-K5 Munmun. Ang palaman, peanut butter. Kagabi, or kahapon, ang palaman niya, scrambled egg. Mornings, morning lang sa tanana. Atong sa nga patrol, mga K5 nagalibot na sa atong sa nga mga mayor nga dalanon sa Sudan sang Rojas, kalakip mas sa atong sa mga police stations, mga K5. Ara na si ka-K5, Rodney Daban Dalanon sa pag-chikyar sa mga balita at impormasyon niya pwede ihaboy sa atong sa nga mga tagpalamating na nagaligid-ligid pa sa sining mga tinion, mga ka-K5. Mga empleyado sa gobyerno, may trabaho kita. Uy daw nalipatan sa mga tao sa gobyerno, ha? Ang iban nga mga empleyado nag back to 5 days work na. Regular work 8 to 5 mga K5. Ang iban wala pa. Daw nakasaho sa 4 day work week nga alas 3 nagasulod, alas 3 nagapauli. Pagka Biyernes, wala trabaho. O, di ba? Abi, mga natong danda. Pukawan nyo lang mga alatrasan sa mga nagka-line-line ng mga ahensya, kag mga departamento ninyo, kag mga hipin ninyo. Ibalik nyo na sa regular 5 days work, kay useless man yapon, ang aton sininga, 4D ikwan ng work week, mga ka-K5. La. So dapat himus-himuson nyo na na. Ay kung nagahimus-himus ka mo mga ka-K5, para nga makikita na to kung anong senaryo sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining mga pumuluyo. People around us, nag-handom mga ka-K5, nga ihatag na to na ang pool ng serbisyo para sa aton sining mga kauturan, mga ka-K5. Dila, di kahapon, no? Idil adha kagapon mga K5. Holiday. So, nag-holiday kahapon. Kung namin man magtulog-tulog kag. Tapos ko program, nagligid-ligid ko. Nagkaong-kaong ko. Pagka hapon-hapon, nagpa-picture ko kay Don Pito. Ayos man. Pagkagabi na niyapon, nag-chikyar sang live coverage sang K5 News FM. Ay, okay man. Tulog liwat eh. Oy, congratulations sa akong mga team, ha, sa mga staff sa K5 News FM Radyo Tagbuanay. Kapoy-kapoy, kulang sa tulog. Pressured mga ka-K5. May, kung kaisa, may award-winning competition pa. Pero, kayang-kaya. Amo na basan bisang gamay lang ka mo. Good mga mayad tao mo. Amo na ya. Kayang-kaya, gyapon. Hindi kilala pa damo-damo tao, tapos mga kwan man lang, mga standee ang iban. Kung hindi standee, palma lang, palalamunin. So nagamay lang ta kung may agi ang hampang ta. Oh, sige. Damo pa kita mga coverage, no? Angan-angan mga K5 sa mga tagpalamati na to. Good morning lang sa mga taga-Banwa sang Hamindan sa 89.7 FM, Spearhead Kalinong Radio, mga ka-K5, good morning. K5 Welcome na sa mga taga-Hamindan, sa mga taga-Siguro Distrito, sa probinsya sa Angkapis, mga K5 Medellin, kagahon sa inyo, tanan-tanan. Hoy, subong, pizza 28 ang atong sining activities kong adlaw. Mga K5, subong aga, yes, ang Menro. May ara kita nga trail, subong, dito sa may bukid ng porsyon sa San Estefan. Mga K5, may patayunan man nga karon sa hapon, Senior Citizens Day. Dali sa may Civic Center, mga K5. Kalakip man ang trade fair, kag food fest, mga K5. Pizza 28, so mga ka-K5 buwabes ngadlaw. Ay buwas sa damo activities pag ibuwas kay ti founding anniversary ni sa munisipyo sa Pilar. Oy, oy, oy, good morning sa mga viewers na ton. Pa-share mabisang live, pa-share. Good morning sa inyo tanan-tanan. Elmer Basia, good morning. Inday Hilda Agarado Rasyon, aga pa nakabugtaw na. Mitch Chiva Fukbit. Oy, Fukbit, taga din na dumalaga. Mitch, good morning. Good morning kay Kristen Wyatt Gulay. Good morning sa aton mga K5 din ang nag-aupod sa aton. Sa kay Doy Arthur, sa bahay sa West Villa Flores, sa Mayon Capiz, may led ng kagahon mga K5. Nalakip man sa akong kumparing gwapo, K5. Richie Pinalba, aga pa nakainom na sa DTX Coffee Mix mga K5. Good morning, nalapre. Kahapon daw ay kakapagwa. Din ka daw ay kakabutwa kahapon na. Gerson Larissa, good morning. Pakishare sa atong sinigang live, mga K5. Kagkay, Nanay Minalmi Pinalba, dali sa Banwasang, sa Pian, Capiz, mga K5. Damo mga pabida-bida ko kaisa kung may mga event, no? Sobra pa sa mga artista. Dumdum ko artista man. Sige na sugat-sugat, kid. Yaya, gali. Mga kasadyahon sa adlaw ko. Namian, gina ko. Good morning sa mga tagpalamati na ton. Dala sa may President Rojas. Sa Banwasang Balasan, lapit naman ang piyesta sa Balasan, mga K5. Sa mga friends natin sa Carles, kaga, sa Istansya, mga kauturan. Good morning sa inyo tanan-tanan, mga K5. Yari na mga nagapangunang mga headlines sa atong sininga pagpangalagad sa mga law sang Lunes o kung sang Huwebes, mga ka-K5. Headlines! Headlines sa law sang Huwebes sa balitan K5 sa umaga, Mayo 28, 2026, mga ka-K5. 18 anyos ka lalaki, dakop sa Baybas Operation. Headlines! Crime rate sa Roa City, nagnubo sang 20 kaadlaw nga pagpungko pagilamang ni Colonel Tumagtang. Headlines! Car sang Rojas City PNP imbolbado sa aksidente, driver nga pulis temporaryo nga ginkustudiya sa carousel. Lalaki nga may kaso nga direct assault arrestado sa Banwasang Pilar. Ang kawatan sang wow, grabe, kawatan sang pante nakit-an sa CCTV footage. Pangakwangi ka mo, pangunyadi ka mo sa panty sang iban. Samtang pagpahamtang sang traffic signs sa mga accident prone sa area, hiniyoon sang Roa City PNP sa city government. Sa balita regional, mga K5, 16.2 milyones na balag nga halit sang pagpananom sa bayan sang Negros Occidental, sinintiyon sang Tig Ilinit. Sa balita nasyonal, mga ka-K5, ginapangita si Bato, PNP, CIDG, kag-NBI, nagpatayon sang simultaneous manhunt operation para maaresto si Senador Bato de la Rosa. Samtang krisi ka mga luxurious vehicles sa mga pamilya Discaya, nabaligya na halos 111 or 115 million na kulikta, mga ka-K5. 60 to 70 ka mga testigo iga-presentar sa ang ICC prosecution sa pag-imbitar kay FP o RRD, mga kakifay. Samtang dugang pang mga balita, mga K5, obstruction of justice, ipasaka nga panumbungon, bato kay Senador Padilla. Karon sa aton sining mga nagapanguna na ang update sa lakas ng panahon, mga K5, sa sining adlaw sang Huwebes.
0: K5 Bantay Panahon! K5 Bantay Panahon!
1: Ang update halin sa DOST Pag-asa mga K5 sa sulod sa 24 oras ng public weather forecast sa silingang mga tinion. Alas 4 sa kagahon ginisyo, Mayo 28, 2026. May ara kita mga K5 nga south-westerly wind flow sa mainsang Palawan kag sa western section sang Visayas kag Mindanao. May ara man kita sang tropical storm nga nagapikto kiron sa eastern section sang Luzon. Ang tropical cyclone outside sa Philippine area responsibly as of 3 o'clock in the morning mga K5. Subong adlaw, may ara kita tropical storm nga Jiang Mi. Oh, ang ining nasambit nga tropical depression mga K5 or tropical storm ara ini sa 2,606 ang location sa ni mga K5. May ara sa 1,196 kilometers east of Eastern Visayas. Kag may maximum sustained wind mga K5 nga 65 kilometers per hour malapit sa sentro. Kag may gustiness mga K5 nga nagalabot 80 kilometers kada oras nga naghulag mga K5 padulong sa north-northwestward sang kabasugon o kadasigon nga 20 kilometers per hour mga K5. Ang atong sining forecast sa weather conditions subong adlaw sa Webes, ang Western Visayas, Negros Island Region, Sambuanga Peninsula, Soxar Chin, Barna, Lanao del Norte, Misamis Occidental, kag Palawan, maka-experience kita mga K5 sa mag-umgum nga panahon nga may paglapta-lapta nga pagtupas ng ulan kag pagpanaguon. Samtang ini naman ang resulta sa karon sang south westerly wind flow. Samtang ipikti ang nasambit ng mga areas mga K5 posible may aras sang flash floods o kun landslides magud sang pagtupa sang ulan kag pagpanaguob mga K5. Pila ka bayan sang Mindanao mga pinalangga naton nga mga kauturan may ara kita sang maguumguum nga panahon kag may paglapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob dala naman ini mga K5 sang aton sini ginabantayan sa karon nga tropical storm mga K5 nga posible makadulot ini sang flash floods o kun landslides kag may ara sa moderate nga pagtupa sang ulan mga K5 sa Metro Manila kag bayan sang pila ka bahin sa pungsod Pilipinas, magumgum ang panahon, tub-tub sa mag-uumon, isolated ng pagtupas ang ulan, mga K5 kagpagpanagoob, dala naman ini mga K5 sa localized thunderstorms. Ang aton sa mga areas sa ginpanghalawag, mga K5, may arat chance nga magkaangkon sang flash flood sa mga manubong lugar, kag magumgum ng panahon, mga K5. Posible naman nga may landslide sa mga matagas nga lugar, kun magtupa ang mabaskog na ulan mga ka-cave. Ang ato naman sa ning wind flow sa sining matinuon, direction natin is west to northwest mga ka-K5 kag light to moderate ang huyup sang hangin mga ka-K5. Ang direksyon sa karon o ang aton sining kalalawran sa karon slight to moderate ang aton sining balud sa baybayon may ara lang kita nga 0.6 to 1.5 meters sa katason sang balud nga may experience sang aton mga kauturan nga ara karon sa mga kalalawran mga ka-K5. Maghalong sa aton sa nga pagbiyahe sa aton sa nga makasaya, mga sakayan, pandagat, mga ka-K5. Ang temperatura subong adlaw, alas 6 ang kaagahon, magabi, alas 6:30, ara kita sa 28.7 degrees Celsius, meaning to say, masalimuot ang aton kaagahon, mga ka-K5. Samtang karoon naman sa kahapon, ano, ara kita sa 35.7 degrees Celsius, mga ka-K5. Ang aton sa nga adlaw, magabot lang, alas 5.26 subong kaagahon, samtang magatunod naman, mga ka-K5, alas 6:21 sang Kasi Sidmon. Sa ating latest update sa ating sining lakad sang panahon, Webes ngadlaw, Pizza 28 sa bulan sang Mayo 2026. Basta sa 29 na 30 na dayon holiday akwana nang wala opisina, 30 31. Laban-laban may sweldo naman si K5 Munmun Villa. Dinadoy, may pangbakal naman gatas. Mga ka-K5 kagdaya pera nga akong technical partner. Obod ni ka-K5 the Kwan na Hubiko, Jubiko Ber. Ako na basta may ginalaanan ka sa imus wildo kay may ginabay, ginagatas ikaw mga ka-K5. Good morning, Nanay Roberta Parak Patricio. Bo, si Nanay Parak to, nagangangangaman, tanaw sa artista. O, diba, sa banda, mga ka-K5. Good morning, man. Kay pare Ferdinand Caldeo, dira sa babayin sang Luktugan, siyudan sang Ross, kalakip, sa ato sing ating mga listeners kay June Aline Fuentes. Good morning sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Alas 5:03 na. Nagkagahon, nakatimpla na ka mo. DTX Coffee Mix, mga ka-K5, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. Ining kape mga ka-K5, may aras ang Ampalacia seeds and desiccated sugar cane extract powder, mga ka-K5. Nakabulig sa pagbusang ato sa immune system, ang mga higko sa lawas na itong mga ka-K5, mga ginapangkaon na itong adlaw-adlaw mga ka-K5. Pwede ito na won sa ato sa DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Wala nagahilab, imusulok-sulok, mga ka-K5, ang healthy nga kafe, DTX Coffee Mix, mga ka-K. Kasi nga matinoon, mga ka-K, check na ito ng patrol. Kamusta ito ng patrol with ka-K5, Rodney Dabandalanon, with ka-K5, Peter John Juarez. Aga pa, nagalumbayag ng patrol na ito, mga ka-K5, sa mga mayor na dalanon sa syudad sa Rodney. From our end, mga ka-K5, ka-K5, Rodney, standby.
0: K5, Balantay Mercado. Update!
1: K5, Rodney, good morning!
3: Good morning ka K5 Jubert, kag good morning man sa atong mga tagpalamati kag tumalan-aw no. Kamusta ako sunod nga ka K5 Jubert?
1: Maatag pa sa amon sini nga signal diri sa pilar.
3: Yan na. Te, kung ano da katag sang signal ninyo amo man di ka nami sang amon nga panyempo diri sa syudad sang Ruas sa K5 Jubert, wala diri sang pag-ulan-ulan. Pero kay daw ka bugnaw bala ako sa aton sliman nga aga. Although nga wala sang pag-ulan pero kay duman bugnaw gid ka K5 Jupiter. Now kag man gani ang aton diri nga mga mayor man nga kasadahon sa subong mga tinakna at as usual no ha nagapabilin nga karamaal diri sa Malipunan o kon sa May Tudor Arsenas Trade Center pero sa kanya sa Avenue abihanin ka diri sa station pa Avenue libot ka naman na sa piyak na dalan ti maligwa ka K5 Jupiter kay gamay pa lang ang mga salakyan man na nagadalalagan diri sa aton siniman nga palibot ta kaya man gani no pila naton diri ka mga business establishments amat-amat man sa pagbukas ka K5 Jupiter subong man makita naton ang naga jogging, nagalakat-lakat diri sa aton siniman nga syudad. Kag aton yung mga garbage collectors, no? Todo man sa pagpangulikta na sa mga basura, kag ang aton yung mga street sweepers, no? Timprano pang ginatinduan ang aton siniman nga palibot. So, sasabong ari ako sa may bahay naman sang seafood section diri sa Tudor Arsenas Trade Center. Aton diri hibaloon ka K5 Jubert kung kamusta bala ang Marishanay. So, pila diri man ka mga panginhason na nga nakapang-display sa subong. No? Aton hibaloon kung may pagtaas o kung may pagnubo sa presyo sini. Kaya ang pila diri ka mga produkto man, kada adlaw may aragid yan nagahulag. No? Hindi lang diri sa may seafood section, kundi sa ibang pagid nga bahin man sa merkado publiko. Sige, ka K5 Jubert, no? Pero at least kung nga ipatpat ang Marishanay naton na sitwasyon na nandiyari sa sulod mismo kung makita mo sa atong sininga footage kaangay gamay pa lang ang nagabalalakal. So ang kadamaan diri sa subong nga nagakuha niya ang nagapang plaster sa ilang mga brigya no kagpilagan diri ka mga stall ka K5 Jubert ang wala pa sang display kay wala pa nagalalabutan man ang mga managbaligya sa matamat pa lang nga nagapang display ang aton siniman nga mga managbaligya sang panginhason na ka K5 Jubert. So ari na ang presyo sang pila naton diri ka mga panginhason na sa Pasayan nagtaas gamay ang mga display yan ang mga Pasayan mga dagko hindi kay gagmay no so ang presyo sang dagko nga Pasayan 350 pesos to 400 pesos. Amo ina siya, K5 Jubert, kada kilo ina. Kag ang alimango naman, 250 pesos ang saga. No? Maayon naman lang nakapang, inandogin bugkos-bugkos na K5 Jubert, gagmay ini siya ang 250 pesos. Pero kung dagko nga alimango, dagko bala, 650 pesos kada tumpok. Tinumpok ang dalagkuan. So sa isa ka tumpok, may ara sang 8 pa siyam kabilog. Kaya ang kalintugas naman.
1: Grabing aligisina.
3: Dagko man ka K5 Jubert.
1: Kabalo ka magtanaw sa may aligihan ng alimango kag sa wala sang aligi ng alimango, partner?
3: Actually, ka K5 Jubert, hindi ko na kabalo magtanaw sa aligi nga na. Basta nga ako lang pagambal ng alimango, okay na na.
1: Hay, mali lang ha. Daw, hagas ba na?
3: Sige. Ang kalintugas naman ka K5 Jubert, kung hindi ka sa kalimango, may kalintugas. 120 pesos per kilo. Gagmay ini nga kalintugas. Kag ang tahong naman, pareho gyapon niya nga presyo, 100 pesos per kilo ang gagmay, tapos ang dagko 150 pesos per kilo. Tapos ang bagungon, pareho lang man gyapon, kada kilo 50, pero ang kalte kakifel jubert na tigban 5 na, no? Dati may 20 pa yan, dati tigban 5 na ginang kalte ka. Kaya ang talaba naman, na pareho lang man presyo, kada kilo may bakayan ini, 50 to 60 pesos. Kag kung natilang na, may ara sila sa pinutos, wala ka kay Febjubert na katilang na wala na di bakayan na ang kada putos 40 pesos. Kag ang kagaykay naman, no, 300 pesos per kilo. Nagmahal gamay ang kagaykay. Daw mga kwangit, daw mga 50 ang gintaas. Kitungod siling sa dosang manugbaligya ka kay Febjubert, aya ay abi ko na subong. So kung aya ay gamay ang supply, muna nga nagataas ang presyo ka kay Febjubert.
1: Kanami sang iya nga kwan, iya nga alukabas ang aya ag ano ko, sang imo nga no gani na, ng kagaykay. Butangan mo na sang kwan, ang gin, ano gani na, ang ginabutang sa magluto ng mahumot. Atang lad kag may sibas bumbay aka na meter na na pasabaw na tapos may ginagatas ka sus Maria.
3: Okay,
1: amo na ko no eh. Ambot ko matuod na at na experience mo na na.
3: Basta kaya daw effective man naka K5 Jubert, no? Ilang pa kong bagong bata nga. Pwede mo kita siya pa kaon sa bagong
1: okay,
3: bata.
1: Okay, tima nag magbagong lapsag nga daan, tima didi na. Kaya ko sa sa tatatay, didi man. Aga pata, bisan kulang tulog ta. Go ahead.
3: Happy. No? Kaya pag ito kita, Jobert, ang litob, ne? Pag-atas man ini ang litob. So, 150 pesos per kilo, kaki 5 Jobert. So, ang presyo niya sa subong, kagsang tinalikdan niya si Mana, pariho lang man. Tapos, ang diwal, pariho lang man, 150 pesos per kilo. Tapos, ining mga dayok ko, ang dayok nga dilis, 120 pesos kada buti. Tapos ang dayok nga sisi, 150 pesos per bute. Ang dayok nga bahong, 150 pesos man kada bute. Tapos ang dayok nga talaba, 150 pesos man kada bute. So amo ini ang mga nagkapang display diri yan da nga mga kwan ka kay Febjubert nga mga panginhaso, no, diri sa may seafood section man sa Chedoro Arceda Street Center. So amo na
1: ko namin tani ko makakuha kita bla partners ang talent fee. Kita mo nang Angel Wings sa ginkuhaan mo video ho. Sus kanami torno tinutinlo pila yan ang kilos na.
3: Ang sa ano ka kay Febjubert?
1: Ang diwal.
3: Ah, ang diwal. So, ang diwal ka kay Febjubert, 150 pesos per kilo.
1: Ba, kilo. Hindi, dapat.
3: May bakayan pa lang, may bakayan.
1: Ah, may bakayan pa. So, dapat makakaong kita galis na sa sunod ka si Mana.
3: Pwede. Kabay pa, may
1: kabay ara. Kabay pa nga may sanag. Kung may sanag, may grasya. Di ba?
3: Yeah.
1: Oh, ang imo partner na sa loyo mo, mo tunong paborito sa nang yung kwan, nga panginhasun.
3: Ilang nagkakwan gid naga lamaw-lamaw gid ka kay Five Joe Bird.
1: Nga talaba?
3: Oo.
1: Isaw-saw sa manami nga langgaw, no?
3: Oo.
1: Tapos mabugnaw ang kanon. Aba.
3: Yeah,
1: sampat gid ka kay Five Rodney. Kamusta ang sitwasyon dira? Oh, kay ti kanami basta imo gid pagkuha nga kwa no mga tawo naga pastar gid naga kag mga barubligya aga pa gid sila ya wibis ay tinda subong wibis no.
3: Yes, kag kita Gilbert ay aga. Tapos amat aga ni amat-amat lang sa pagdisplay ang aton sini nga mga managbaligya man na kaga no timprano pa naman kag Gilbert pero magluwas na ang aton nga mga manugbakal ti timprano pa man nga nagpadulong diri labi na balain nga iba nato diri no na pero pamangkot naman ka kay Febjubert ang iba timprano pa kay kuno gapanin dan sila kay ilaman ginaluto ka ginabaligya ga kuno kada renderia bala ka kay Febjubert. Ay
1: correct. Amo gid man ang pinaka importante nga dapat mag alas 6 ya malakat mga estudyante kag mga mga opisina may naluto ka na kahit bihon lang ka kay Rodney.
3: Oo, kaki Febjubert din sakto gid sa amo na nga ti gapanimprano ini sila may mga karinderya ti ang habagan nila to sa mga nagakarinderya kaki Febjubert. Kay syempre kinu pamangkot ko bantay kamusta ang presyo ana sa nila medyo ka bugat ang presyo yanda no kay padayon gani nga nagasaka ang

0: Friends na lala ka, gidya ang presyo. So, padiskartihan, ay nalang ka, ikaw na bahala ka man, bakal man, kung mabakal ikaw or hindi, di ba lang kita, Jubert?
1: Ang lain da partner, ang lain dira, kung laban bitsin, ang, do, dali, tayo madulas kalibutan sina.
0: Do, amo.
1: Ang basa ka, ang paborito ni Kaki Pibritsi, Pinalba, Talaba Kaglitob. Oh, grabe. Talaba Kaglitob.
0: Grabe man. Pero hinahinay lang. Hinahinay lang sa pagkaon kay madasod na din ang makapasaka sang dugo kakita Jubert.
1: No, tama. So, gani kay ti kung pris kaya partner daw, hindi man guro. Ah, di ba?
0: Depende sa Talaba kaki Five Jubert.
1: High pris kang Talaba. Malululad to lang gamay po pres ka man ah kaki pa blood ni.
0: Oo, kapag jobet sakto gid.
1: Aga pa. Go ahead.
0: Yeah. So, amin na ang mga nagpangunta din nga atin dang mga seafood sa aton sa mga merkado publiko. So kung gusto ninyo, kung sa aton mga kaki-farm nga makakuan gid sang preska, depende gid ka makamat-amat na padulong diri sa Maychador Arsenas Trade Center. Nagapabilin nga for the ball ang aton sliman nga mga baligya diri sa merkado, no? Pwede man ka makatingi bakala, hindi ba sa nga ti dapat tig isa gid ka kilo. Pwede ka makabakal tig tunga nan. Kay okay gid na sa aton, no? Kay may retail kita. Kaga before that, kasi February, no, si Sir Nestor Kasugbo, good morning. Titi Prano, pa na siya namati, naglabay ko to, bauga lanog ang aton dito nga one nga program, kaki Feb Jubert, sa iyo, sininga Luyo, mano ang radyo, bala sa timbangan ng bayan. Na. Sila na lagay, Sir Roy Abilaho, good morning, Sir Roy. No? Kag syempre, ang aton siniman sa mahugod nga garbage collector, the truck number one, Sir Elvino Martisano, kag si Sir Richie, gani ho, Pinalba, sa LTO, no? So, kung gakit hanglan ka, kaki Feb Jubert, mga kwanda sang imong mga salak yan, mapamotor, salakyan, ano pa dira, no? Kung may kinanglanan ka mga dokumento, kanto kay Sir Richie Pinalba. So, bang sa ng mga kakifay, base may gusto ka mga ilakad yung papel na sa inyo sa inyong mga salakyan, na kanto ka mo dira kay Sir Richie Pinalba sa may LTO, dira bala sa may
1: pista. Ipa-transfer taton nga tarak-tarak nga bag-ugin bakal, eh.
0: Yeah. Tangitaan niyo si Sir Richie, kaya ma-assist din na siya sa inyo. Kaya syempre, si Kapma
1: partner, na ang kung mabuligan niya nga makuha kita sang driver's license, mas malasig pagid, no? Di ba?
0: Yes. Joker.
1: Oh, sige ah. Oh, ayos.
0: Kag si kung magbakal ka pagid mga fresh diri nga mga kwan, no? Nga mga ano? Para sigurado gid bala nga malimpyo di kalidad ang imong mga karne nga mabakal na mapababoy man mapababoy baka karabawa kadto diri kay Kap Maaw Roldana, no? Diri sa sulod man sang Chudor Arsenal Street Center pangita ang Kap Maaw Meat Shop, no? Ang iya bala ang meat stall na may pangalan ina Kap Maaw mismo, so dira ka kadto para nga sigurado kagid sa kalidad sang imong sinimang nga mabakal kay base
1: bala kung sino ka dosta sa panagakuan sa pagadagtadtad.
0: Yes, kasi Kaki Jubert. Mag-request ka lang kung let's say kung pang nilaga ang pagtadtad o kung pang adobo, no? So pwede gid libre free tadtad na naiya Kaki Jubert, wala na yung pagbayad ang pagtadtad, no? Kasi syempre ginapilian ka pa na niya sa managmi gid para sa imo sinimanda nga lulutuon, no? Good morning lang da kay Kap Maaw kapamati na siya yan da kay nagbukas na tong iyaman nga store na labay ko to. Kaga, syempre kay Nay Bebeng, good morning Nay Bebeng, no? Bebeng Flower Shop ko. So kung kapangita ka mo na kalailain mo mga bulak ka para sa inyong mga nagkalailain na okasyon, diri kay Nanay Bebeng kamukadto. Diri lang na sa tubang naton, ah, Fabio Berta. And syempre, Tim C. Humble, mga friends ng mga tricycle driver, good morning. Kaga sa atin si man nga mga friends sa Masbati, good morning. Ina ang report, nga ako nga manulong para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Kapis, sa K5 News FM.
1: Thank you so much, Kakifa Brodney Daban Dalano, naton sa Ninga Patrol, mga K5, aga pa, bugtaw na, aga pa, may balita na, mga K5. Thank you so much, Kakifa Brodney, with Kakifa Peter John Juarez. Nakapagin sa inyo sa inga pagsakripisyo para sa aton sa mga kauturan, nga daw-adaw, nagapamati ka, nagaupod sa aton, kung maglakad sa ilang mga trabaho, kag ilang mga importante nga kalantuan, nakatutok na sa K5 News FM Radio Tagbuan, ay kag K5 News FM Rock. Sige, matinyon, mga K5, magabalik ako, kompleto detalye sa aton sa inga pang-headlines, mga K5, balikan natin pagkatapos tapos gilamang sa pinaka mga importante ng mga pahibalo. Paliog, standby!
2: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo, lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio. Nga isa kasahi, ga brain food. Kag gantin luman, san aton uto. Rason, nga

0: ko si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mapatats, makabuti ka!
2: Sport Biotics! Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics!
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.

0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip-on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, kag-sip-on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Ngunit na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo ng ako nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
11: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinanansang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
10: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers ha?
11: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
12: NK313 VIP.
11: Protektodo sa ulod, mabugat.

0: official news and music station K5 Radyo Taguanay 89.7. Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Balik man wadri sa ato sing pagpangalan sa aton palatuntunan mga K5 balitang K5 sa umaga. Late tuners sa aton, mga viewers sa aton mga K5, pre-share sa katong sining live sa sing mga tinuon mga K5, share lang ha. Sama inyo nga pagtumok sang share, kalipay na namon diri sa K5 News FM mga kauturan. Good morning kay Billy DCU Bula, nga nagaupo sa ato sing pagpangalan sa sing mga tinuon, Sir Betty. Mayong aga, good morning man sa kay Ma'am Leia Baez, dara sa may Tisa Inocencio, sulad sa Rojas, Dainel Macuenca, good morning. Inay ni Mitil, kay Madam ni Matiliano, dara sa may Bayang Sampanos ang Panay, good morning. Salamat gid, no? Takip man sa kay Toto Jisrael Colasino dira sa may bahin sang Nasugbo, Batangas, kag kay Miss Arlene Oniada Basa, oy dira sa may bahin sang EV San Capiz, good morning sa inyo tanan-tanan. Ma'am Maria Eva Almakir Aram, ang guwapa ko nga classmate, good morning. Jesse Camiron, good morning. Naburaw ko, nagluto pa ko Sir Jobs. Kag magbalon, nakatutok na sa K5 News FM. Toto Jesse Camiron, Inay Lilet Bacanto, Junalyn Puentes, Bernard Pimentel, kay Buyet na good morning sa inyo tanan-tanan mga kakik. Yari na mga detalye sa katong ginpang headlines mga K5 Dries. Ato singang pagpalay sa sining palatuntunan balitang K5 sa umaga. This is a web edition sa katong sining palatuntunan mga K5. This is 8 anyos nga lalaking gindakop pinagi sa bypass operation sa katong sining mga tapos sa kapulisan mga K5. Ining 18 anyos ang nadakpan matapos naging kasa nga bypass operation alas 12:21 mga K5 sa bahin niya sang Dumulog area, siyudad sang Rojas mga K5. Bata pa nagkwana, nagahupot na sa mga amusining mga K5. Grabe nga mga sitwasyon sa karon. Inalauman ka makabulig ka sa ginikanan mo. Inalauman ka nga ikaw ang makapatigayon nga makaangat sa pagpangabuhi nyo sa Prakadlaw. Mga K5, tiyanon mo ni Aryo. Gin kilala nga nadakpan mga K5 nga si Elas John, residente sa barangay Baybay, Sudan sa Rojas, no? Nakuha sa paghinakop sa nasambit nga persona mga K5, ining 38 kalibre nga revolver kag duha ka mga bala mga K5. May bypass money pa nga 5,000 pesos. Bata pa nagahupot na sa parehas ini, no? I don't know kung nag-buy and sell siya o kung nagapakawal lang siya mga K5. May ara pa nga na-recover nga isa ka sa shay, nga ginapatihan siya bu, nga nagalabot 10 gramos mga K5, nga may standard price ini, more or less mga 68,000 pesos mga kauturan. No? Ti, sa karon, araw, nagapalamig-lamig sa Roa City PNP, 2 kaso yay. Republic Act 9165, bukod ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, kag ang Republic Act 10591 akon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act mga K5. Ti sa duha ka kaso ni 10591 kag 9165 hapo-hapoon kasi ni ang imo piansa sini, ang imo sining sakit sang ulo sang imo ginikanan mga K5. We are looking forward ngati ang aton mga bata tani sa Prakadlaw mangin kabahin sang progreso sang aton panimalay kag sa aton singa pamilya. But the age of 18 amo na nimo gidang pagsudlan mga kabadako nga huol para sa aton sining magidikata. Ha? Imagine ba lang nanay kag ang tatay nga madulong-dulong sa imo to sa amo pa lang nakasimple madulong-dulong sa imo sang lalamunon mo sa sulod sang karsel. Ha? Malayo ang baybay sa salawaan nga prisuhan mga K5. Ikaduha, ang huol sang ginikanan mangita sang legal counsel ang pinakanubo subong sa kada kaso ka K5 munmon ini magnubo sa 50,000 acceptance pa lang sang abogado. Pigado ka ay kun magpaw ka ang gastoon mo, may ang gastoon mo da. Even though ginatawag na ito nga libre, magpangapin sa mga imol, pero hindi man libre pagpangapin sa imol. O mapagasolina ka, mahal ng krudo sumong. Ah, mahal ang krudo, lahat mahal ang timpo, padalaan mo pag isang kalugbati, mga K-5. Amo na ka matutod, ang ginsudlan nato ng mga kabataan, kita nga mga wala kapaminsar, what will be the effect para sa aton sining maginikanan, ara na, mga pinalangga ko nga mga kasiman. Amo na dapat nato maintindihan, mga pinalangga ko nga matag palamati, mga K-5. Crime rate sa Roa City nagnubo, no? Sunod sa report, mga K-5, sa 20 pa lang kadlaw nga pagpungko ni Police Lieutenant Colonel tumagtang ini ang gipagwa karon nga report sa aton sini nga Rojas City PNP bangod may bag-o sila mga K5 nga officer in charge sa nasambit nga police station. So no, kay Police Colonel tumagtang Junior, dako nga bulig ang mas mapabakod sang police ang visibility checkpoints kag intensify patrol operation sa pagpanubo sang kriminalidad sa sudad, mga K5. Tama na ang mga nag-appeal sa ga-cellphone da, nag-ML da, nag-uyat sa cellphone, ka nag-Facebook da, palibuta sa police station, sasagwa sa mga kalikali para nga may pulos, ha? Hindi sila mapalamig-lamig sa aircon nga kwarto, Colonel. Ginpayag ni Colonel, mga kapatid nga, may aras sila nga koordinasyon sa mga barangay officials, kag mga force multiplier agud nga mapabilin nga matawhay kag sigurado ang aton siringa publiko, mga ka K5. Dugang pa suno sa iya, may mga barangay sa sudad nga nagahagan-hagan ang mga individual nga pagguha kag sulod sang ila sini lugar nga may mga tawo sa tukang bisan sinulang, no? Hindi mo maintindihan, nagakinaran karan lang. Nagapakita ini nga epektibo sa kon ang ginapatuman nga anti-criminality measures sa istasyon, kaya ginapalabot man ang pagpasalamat niya sa kooperasyon sa tanan nga komunidad, mga kaibab, mga pumuluyo kag mga barangay officials sa sudad sang Roh. Karay patayo yon nga maganubo nga maganubo nga maganubo, mga K5, para nga hindi magka problema ang aton sini nga mga pumuluyo, kag safe kita, kag kun may safe ang syudad, mga K5, nagasulod ang negosyo sa aton sini nga syudad, mga K5. Dugang pa nga mga balita, mga K5, local, dili sa aton sing pagpatrol car sang Roa City PNP imbulbado sa aksidente, driver nga pulis temporary nga gidentain sa aton sini nga Roa City PNP. Report with K5, Myla Puentes. K5, Myla, standby.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5, Myla, go ahead please.
2: Roa City PNP desidido nga pasakaan sa nagakaigo nga kaso ang driver sang patrol nga naaksidente sa barangay Sibagwan, Roa City, pananglitan nga mayara ini sa kasalanan.
3: Bukod sa MITC, way na kong ina-allergy, way na kong ina-masakit. Salamat, MITC!
4: Sa gipatigayon nga press conference, ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge sa Roa City PNP. Iyagin payag nga natabo ang insidente samtang nagapatigayon sa pagpatrolya ang kapulisan sa nasambit nga lugar. Dinodiri pagabot sa likod nga dalan, ginapayag nga nabungguan ang likod sang patrol sa isang ka-tricycle nga sakay ang apat ka miyembro sang pagpamilya. Nag-angko na mga inisang minor nga pilas kung sa diin ang duha diri, yara na sa stable nga kondisyon samtang ang duha naman nagapabilin pa sa ospital para sa nagkakaigo nga disposisyon. Posisyon. Dugang pa nga nagikan sa isang kaokasyon ang sakay sang tricycle kag ginaimbestigahan kung nakainom sa makahulubog nga ilimnon. Padayon naman ang investigasyon sang kapulisan sa insidente kag ginpasiguro nga pasabton ang may sala kung sa din temporary na karon nga ginkustodiya sa karsel sang Roa City PNP ang driver sa kabunga patrol car.
2: Ini si K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Thank you so much, K5 Myla, sa report, mga K5. Bariyo, kawatan sang panti, nakitaan sa CCTV, mga K5. Klaro gid nga sa nawong isa ka lalaki gakuha sa isa ka tipan nga itom dito sa may bahin sang Puloy-an sa isa ka lugar sa may Crossing Castillon sa may Lawaan area, ka K5 Monmon. Kuha gidya ang pagkuha sang kuano sang CCTV base sa nakuha nga closed circuit television, mga K5, kun CCTV abtik kag kaangay nga sunado na sang kawatan kun diin ginabutang ang tipan kag inilamang ang target sa pagpangawat, mga K5. Araw-araw pa kuwang-kuwa gyud tipan gyud ka kuot-kuot gyud sa mga K5. Sandig sa video nga gin-upload ni Mia nga natabo basado alas 7 sang aga mga Mayo 25 natalupang dan nga madasig nga ang pagbukas ang bintana sang isa ka lalaki nga may ara nakasuksok nga t-shirt kag nagaduag itom kag ginkuha nga tuyo nga ginkuha magaban ang nakasulod sa plastic nga ziplock mga K5. Dito ko ba sila sulod sa sa kwarto tapos ang ginkuha niya na bilin iya brief dito kali kay pantig yung lagas mga K5 no nakasulod sa ziplock no matapos kapag kuha gilayo naman ini nga ginserado ang bintana kag naglakat kaangay nga wala sang may natabo mga K5. Panti pa lang to. No, nung panawagan karon si Angeles nga kung sino man ang nakakita sa among persona, mahimo nga magigangot, ano pagid, lagson mo pang panti mo dahil. Grabe, basi na umol-umol lang siya sang tahi, sang imo panti, mga kakipa. No? Amo na kung ang mga panti niyo, mga malahalon, o kung ginakabuangan niya lang ang imo panti. Kung nga abalaan niya kundi nabutang ang panty, basi nakasulod naman siya sa kwarto. Ha? Kag familiar siya kundi in ginatungtong ang ziplock mga ka-K5. Balantayan ni Baloon tani mga ka-K5, mga pinalangga natin nga tagpalamati. Para naman ikaw magkamusubong aga, bala? Kahit paano, ha? May nag-interesar sa ang inyo sini nga tipan mga ka-K5. 34 minutos na kaligad sa takna nga alas 5 sang kaagahon. Dugang pa mga balita mga K5. Sa ato sing pagpangalay, lalaking may kaso nga direct assault, arestado, dili sa Banwa San Pilar. With ka-K5, Maria Chiche, Maria Rochelle, Ebron Chiche, standby.
0: K5 News FM, live report.
1: Bakas, bakas, Chiche. Kikap, Chiche, go ahead, please.
5: Nadakpan sa mga otoridad ang isa ka lalaki pinaagi sa pagserbe sa Guaranto Vares sa Barangay Poblacion Pilar Capiz. Ang wala na giningadlan nga akusado ang nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa direct assault sa idalong sang Article 148. Ini ang gindako pinaagi sa gahom sang Guaranto Vares nga ginpagawa sang Municipal Trial Court 6 Judicial Region sa Estancia Batad, Estancia Iloilo na petsohan sang Mayo 14, 2020 sa isa. Nagdangat naman sa 36,000 kapesos ang para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Pahayag naman sang Pilar Municipal Police Station, ini ang kabahin sa ilang padayon nga kampanya batok sa kriminalidad, agud mapadasig ang pagdakop sa mga persona nga may nakapending nga mga kaso para sa malinong kag matawhay nga komunidad. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Pilar Municipal Police Station ang akusado para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Balita para sa balita ang K5 sa umaga. Inisi ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much, K5 Chichi Ebron. Sa mga balita, mga K5, may anatipon sa Siningadlaw, mga kakulturan. Matinion, oras sa itong 36 minutos na kalit sa tak ng alas 5, magkatabid kita sa ito sa mga sister station, sa ito sa nga pagkakuha sa nga update sa palaro, mga K5. Stand by! Dahil lang gito, kina-adjust lang gito sa ito sa mga kauturan, sa ito sa pagpangalagad, sa ito technical team, ang ito sa mga signalara na sila. Okay, go ahead.
6: Tan?
7: Ara na.
6: Sir Eljan?
8: Oo.
6: Yes, hello. Please proceed.
7: Okay, okay. Sir Eljan.
8: Hello, kamusta ba yung pasok ko dyan? K5 Babes and okay, K5 okay. Robert.
7: Loud and clear, sir. Go ahead, sir.
6: May boses pa naman.
7: May boses pa naman, ha? Magandang boses, ha?
8: May panlaban pa to. May panlaban pa. No?
7: Gandang lalaki, gandang boses.
8: Na dito na ang ating palarong pabansa update. Narito na po ang kabuhang resulta sa swimming na noong nakaraang araw at ito ang mga medalist kung saan po kasali na dito ang mga record breakers. Sa swimming competition for the record breaker elementary boys, nakuha po ito ng Region 4 na si Charles Nathan Buneo. Dalawang beses po niyang nabasag ang mga record ng palarong pamansa. Sa babae naman, sa 100 meter breaststroke secondary girls, nakuha ng National Association of Sports or Academy of Sports na si Rihanna Coleman ang record, dalawang record din ang binasag ni Rihanna Coleman sa 4x50 medley relay sa National Capital Region Girls, 50 meters butterfly girls, at saka andun din si Anton Dominic Delia ng Ilocos Region. Sa 450 medley relay elementary boys, narito ang naging resulta. Sa awarding ceremony kahapon, nakuha po ng 4x50 meters medley na or midway relay sa swimming, ang nakakuha ng gold sa elementary boys ay National Capital Region. Ang silver nakuha naman ng Region 10 at ang bronze medal ay nakuha naman ng Region 8. Sa 400 freestyle elementary boys, ang gold nakuha ng Region 4A. Ito po si Nathan Boneo, silver Region 13 at bronze Calabarzon. 50 meter butterfly stroke elementary boys, ang gold na punta sa Region 4A, Calabarzon, silver Region 8, at ang bronze medal ay napunta sa Region 6. Sa 100-meter backstroke elementary girls, ang silver ay nakuha po. Ang gold nakuha ng Region 5, silver Region 3, at ang bronze nakuha ng Region 7. Samantala, sa 400 freestyle elementary girls, nakuha naman 4x50 medley relay elementary girls, ang gold nakuha ng Region 5, silver Region 10, at bronze Region 3. 400 freestyle elementary girls, gold Region 5, silver Region 1, bronze Region 12. 100 meter backstroke secondary boys, aba, namayagpag, National Capital Region. Ang silver nakuha naman ng Region 7, at ang bronze nakuha din ng Region 6. 100-meter breaststroke secondary boys, gold NCR, silver Region 7, bronze Region 13. 200-meter freestyle secondary boys, ang gold nakuha ng NCR, silver Region 7 or Region 12, bronze Region 4A. Sa 450 medley relay secondary boys, ang gold nakuha pa rin ng NCR at ang silver Region 7, bronze Region 4A. Habang ang 400-meter freestyle secondary boys, ang gold nakuha ng Region 1, silver NCR, at ang bronze nakuha naman ng Region 12. Sa 400 individual medley secondary boys, gold NCR, silver Region 12, bronze Region 12. 50-meter butterfly stroke secondary boys, gold NCR, silver Region 4, bronze Region 7. Sa 100-meter backstroke secondary girls, gold Region 3, silver NCR, bronze NIR. 100-meter stroke, 100-meter breaststroke, secondary girls, nakuha naman ng National Academy of Sports ang gold. Ang silver, nakuha naman ng NCR. At ang bronze, mga ka-K5, ay nakuha naman ng region, check natin, ha? Plus po sa screen natin, ano? So, nakuha po ng National Academy of Sports. So far, ang sa larangan po ng swimming, dinomina po ito ng National Capital Region ang naturang kompetisyon. And sa araw na ito, Kakipay Babes, abangan, alas 8 ngayong umaga, ang laro po ng Western Visayas sa basketball, final day ng elimination round. Isa po sa mga tinitingnan na makapasok sa quarterfinals ay ang Western Visayas, matapos makamit ang dalawang panalo. At they will have their third game today at 8 o'clock, laban po sa BARM. Samantala, kahapon, kahit na po tinambakan ng Western Visayas ang kanilang kalaban na Cagayan Valley Region, napakalaki po ng kanilang kalabangan sa basketball, laban po secondary boys, pero eliminated na po ang Negros Island Region. Sa kanilang bracket, ang dalawang top seed ay ang National Capital Region at ang Central Luzon. Isang malungkot na balita yan sa mga fans ng secondary boys basketball. Samantala, kahapon, naging masaya at mainit naman ang labanan ng K5 Babes sa pagitan po ng kupunan ng NIR sa volleyball. Kalaban po nila ang Region 4. O ang Calabarzon. But unfortunately, matapos sa mainit na bakbakan, nanalo po ang NIR 2 sets against 0. Yes. Pero sa first set, tinambakan sila ng NIR at sa second set, umabot hanggang 30 ang score dahil napakatindi po ng labanan sa pagitan ng dalawang mga
9: grabe
8: volleyball teams. Mm. Napakadikit po ng laban. Napakadikit po ng laban.
9: Oh, mas, at, mas maganda panoorin yung volleyball women kaysa volleyball men.
8: Tama po yun, Kaki Five Robert, ano, at sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas.
9: Bakit kaya?
8: At narito na, ah, Kaki Five Robert at sa buong Pilipinas, K5 News FM na nagkikinig ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao, narito na ang pinakahuling medal tally as of this broadcast time. Ang pinakalatest na medal tally natin sa mga oras na ito, nangunguna na ang National Capital Region.
7: Mm.
8: National Capital Region na mayroong 25 golds at 15 silver and 21 bronze. Ang Region 4A, ang pangalawa, na may 18 golds, 10 silver and 10 bronze. Pangatlo na ang Region 7 na mayroong 13 golds and 12 silver and 10 bronze. Region 6, nasa pang-apat na puesto, may 9 na mga gold, 14 silver, 10 bronze. Ang Negros Island ay panglima. Ha? Sumusunod sa Region 6, ang Negros Island, may 7 gold, 6 na silver, at 8 o 3 bronze medal. Pumasok na rin ang Region 5 sa number 6 spot with 7 gold, 5 silver, and 6 bronze. Yan po ang pang-6. Ang pang-7, andyan na ang Region 10. Pang-7 ay ang Region 10. Ang Region 10 ay may 7 gold, 5 silver, at 6 na bronze. Ang 6 na gold, 8 silver, at 9 na bronze. Ang Region 10. Ang pang-8, Region 11, 5 golds, 10 silver, and 5 bronze. Pang-9, Region 3, with 5 golds, 6 silver, and 5 bronze. Pang-10, Region 8, 5 golds, 5 silver, 8 bronze. Pang-10, Region 13, top 10 lang muna tayo, K5 Belt, big sa K5 News FM Philippines. Region 13, pang-10, with 5 golds, 3 silver, and 14 bronze. Ngayong araw, alas 11 ng umaga, magkakaroon po ng labanan ang Negros Island Secondary Girls represented by Bacolod Taytong High School sa volleyball elimination round. This is the last day of the elimination round. Kahapon po, nanalo naman ang Western Visayas laban sa Eastern Visayas sa baseball sa score na 11-0. Imagine that, ganun kalakas ang softball team ng Western Visayas Secondary Girls. Abangan natin mamaya ang live coverage ng K5 News FM at ang palaro pambansa updates mamayang alas 7 ng umaga. Ang balitang ito,
7: atin
8: sa inyo ng Power Trio, ang DTX 500 Mighty C at Nitribio. At salamat din sa tulong ng opisina ni Deputy Speaker Congressman Alby Benitez ng Lone District of Bacolod, kasama na si Mayor Greg Gazataya ng Bacolod City, Congressman Ferdy Marañon ng 2nd District of Negros Occidental, at Mayor Salvador Bading Escalante ng Cadiz City. Kasama din ang DTX Coffee Mix na kakapika na naka-detox ka pa.
7: Sir Aljan.
8: Yan muna ang aming may ibibigay. Yes, go ahead, K5A.
7: Mga ilang laro na lang na ang natira sa ating mga kuponan dito sa Negros Island Region sa volleyball.
8: Today is the last day ng elimination round. Siguradong pasok na. No? Manalo sila ngayon, pasok na sila for the next round, which is the quarterfinals.
7: Yes, sir.
8: After the quarterfinals, susunod na ang semifinals.
7: Mm.
8: And then, susunod na rin ang finals. Ang mga malalakas na teams sa volleyball ay ang National Capital Region at ang Region 10 at saka Western Visayas. Yung inabangan natin na Eastern Visayas, ang Region 8, marami na silang talo. 2 beses na silang natalo sa kanila pong mga katonggali. So bantayan natin ang Western Visayas sa basketball boys, isa din sa mga contender. At ang Ilocos Region 2, ano, kahapon may laro din sila noong hapon na. No? And we will be giving more updates mamaya sa medal tally. Inabangan natin kasi marami na. No? Mayroong bad news tayo na dadalhin dahil ang trainer ng wrestling galing Bayawan representing NIR, naban.
7: Uy.
8: Naban po siya na makapasok sa lahat ng mga palaro sites. So abangan nyo natin yan ang mga detalye ng mga balitang ito at lahat po ng mga kasali sa quarterfinals elementary boys volleyball. Abangan mamaya sa Palaro Updates bandang alas 7:15 ng umaga sa Foro de los Pueblos.
7: Sir John, congratulations sa lahat ng mga team natin dyan.
8: Sa K5 News FM, Palarong Pambansa News Bureau sa Prosperidad Agusan del Sur. Kasama ang ating mga kawari ng K5 News FM coverage team. Ako, si K5, Elgin Castaño, para sa Palarong Pambansa 2026, para sa kampiyon na himpilan, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
10: Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
1: Inyo mabatihan mga K5 latest updates ang Palarong Pambansa sa bahay niya sa Agusan del Sur mga K5. Ayun sa atin sa mga kabansa K5 News FM Philippines sa atin sa nga coverage team mga K5. Sa nasambit nga activity sa karoon sa nasambit nga lugar. Nagapan-apat sa karoon ng West Visayas mga K5. May siyam ka mga Bulawan. Good luck. Congratulations sa mga players sa atin mga K5. Nara na karoon sa bahay niya sa Agusan del Sur, no? Region 6, may taga-kapis na, may mga pilanat na magkakapis ang nakakuha sa Bulawan ng medalya mga K5. Sa naka-persons with disabilities sa DAO, kaduha na magdaog ang taga-banwas ang maayon mga K5. No? May pati congratulations kid sa atong sa mga players mga K5 nga nakasulod sa atong sininga event mga pinalangga ko nga makasimahan. Israel Colasina, good morning. Kay Juanilio Casabon, dada sa may Boysville Sigma, sa Familia Arevalo, kagluchi family, sa may barangay Matinabos Sigma. Sa kaya mabugnaw, kagmayad-ayad, kaagahon sa inyo tanan-tanan, mga kakay. Sa kay Ma'am Nelda Badoles Binondo, thank you so much. Sa good morning man, kagpagsuporta sa ato sa ninyong pagpangalagad sa Bungadlao, sa ato sa ninyong balitang K5. Umaga mga kauturan. Sa mga balita, sabi din natin nagnutlo mga K5 sa mga balita nasyonal sa tosing pagpangalagad. Dili sa aton sininga para tuntunan mga kasimano ha. Oh, si Bato de la Rosa oh, gin-suspend na mga K5 ang ginkuha ng mga authority to sa mga licensed firearms na mga K5. No? Wala na, gin-cancel na ang tanan ng mga armas ni Bato. Former PNP chief damo ni armas pagluwas lang lines na basing ban niyang mga armas wala mga ka K5 sang mga lisensya kwan mo opisyal sang PNP mga ka K5 may koneksyon may arasang mga kilala kag mga kaubdanan. Bagabala, naka-PNP chief ka, naka-senador ka pa, mga ka-K5, naka-undersecretary ka pa. Just imagine how many years in service Batu was in the government sa mga ka-K5 of the Philippines, no? Ninalahog-lahog. Mga pinalangga na ito ng mga kasiman, wa. Tingin na, kinkuha ang tanan-tanan ng mga permit, no? O kin-cancel na ng mga permit na ara si armas, mga ka-K5. Ayhan, ang armas lang ara, kin-cancel. Di paano yung mga private o kung mga firearms niya nga ginatago mga K5 nga wala iya sa mga lisensya. Ako na nato na panibaloon man sa itong mga tapos ng kapulisan. Juanilio Casabon, thank you so much. Daideen Buro, dala sa may South Cotabato o sa Cotabato, naming Cotabato ha. So much and good morning lang na kay Daideen Buro mga K5. Samtang mga K5, ginapangita pagkabunso si Bato, si Senador Bato de Rosa, may ginapatigayang karoon nga Manhattan Operation ang Philippine National Police, CIDG, NBI, mga K5, sa ilang ginapatigayang nga simultaneous manhunt sa operation sa karoon sa pag-aristo sa kay Senador Bato de la Rosa, mga K5. No? Sunod sa report sa motoridad, si Parado nga lugar sa Luzon, agud pangitaon kag gilayon nga serbihan sa warrant of arrest si Bato de la Rosa, mga K5, apat kasod-asod nga simultaneous operation ang ginkasa sa mga tinawo sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, mga K5, kalakip man ang Bureau of Investigation o kung NBI, kag iban pa nga mga kapulisan na to, no? Iban na yun siya sa PNP mga K5, ang mga lokasyon na mo ang Paraniaki, Bulacan, kag Pampanga mga K5 kahapon sa gimpatigayon nila ng Manhattan Operation. Si Bato, malanyo ko sino nakatudlo kay Bato? Si Senador Ruben. Si Ruben Padilla, dapat naman yung pamangkuton kay Imaw Sandanga Duha, kag iban pang mga senador dira. E silang nagproteher, silang nagtago, silang nagdrama, nagdrama nga may hibi-hibi, may drama nga linukpanay, may drama nga best in interview, may drama nga best in kwan, in blogging mga ka-K5 samtang nakakitiring ang ilang pagkaon sa sulod sa Senado. Oh, amo nang dapat ninyo pamangkuton sa mga pulisan naton because ining mga makawat ginaportiran man nilang ilang mga makawat. Kag ang mga makawat, mga ka-K5, akigman sa kapariho niya mga makawat. Kay tanan sila, hindi mamang tino. Tanan sila may kaso, mga ka-K5. Naga-tinabunay sila, kag naga-inapinay sila. Kamangkot karon, what will happen sa makaluluoy ko nga pungsod Pilipinas? What will happen sa aton sini nga mga pigado, nga mga pumuluyo, mga ka-K5? Paano si Juan nga nagabakas nga makakita sang pagkaon para karon maka-satisfied sang iya sini nga kaugalingon nga mabusog ang iya pamilya? That is the reason, mga ka-K5, nga kita nga mga tao, kita nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo, sa sunod gani nga mga eleksyon, basta may eleksyon gani, kuhaan yung kwarta, ibutuha ang tao nga insakto nga makaservisyo sa inyo. Hindi nga paghatag sa inyo sa sobre, nagkalalipong kamo nga mga buwisit kamo. Kamo man, tapos man nareklamo kamo, nga angamo ni mo to ang sistema sang panggobyerno because ina mga ka-K5, nagkalitsi-litsi ang pangabuhi naton because kung makabaton kamo sa sobre, nag-atat-atat na kamo, nga mga buwisit kamo, nga magbuto sa mga politiko. Kung gintagaan kamo sang sobre, kuhaan yung sobre kay inyo manakwarta. Inyo man akwarta nga ginsulod sa sobre nga ginkawat nila kaya tag sinyo. Paghatag sa inyo, kawata naman kamo nila luwat para mabalik atong ginkawat nila para dugangan pag inang kinawata nila mga ka-K5 sa sulod naman sang tatlo katuig kung anong katuig ng pagservisyo nila. Sige ka mo. Ah? Hindi magastong politiko nga mga buwisit kamo sa inyo kung wala sila sang handom nga bawion ang gingasto nila. Abi, paminsara nyo sa madalom yung pagkwan, pagpainuino, nga magasto ka, nga ma-invest ka sa isa ka negosyo o kung isa ka plano nga gusto mo, kung hindi ka maginansa o kung hindi makabinipisyo para sa imo kaugalingon. Ibuang kaya nga naginasto ka, huwag ka manggali isang plano nga mangungkwanto, mangunyade. Ang hambal sa politiko, nga kung magdaog sila maservisyo, sa magdaog sila maservisyo, 20%, 80% na na pangunyadi. Nga angas na ginatrapo nila, dahil din buro sa ila at latrasan, naka-charge pa sa gobyerno. Kamu nga nakabaton, 2,000, 5,000 kagatos, nagalasalasan lang ang mga buwisit kamo, kay gintagaan kamo sa proyekto, gintagaan kamo AX, gintagaan kamo kwarta sa sulod sang eleksyon, kay kuno palangga, agad kamo kag natalupang dan kamo. Sa isa ka tuig, katatlo ka tuig, kay isa ka lang kabaton, 2,000, nalipay ka na. Anom ka tuig, tatlo ka tuig man nila pangawat. Tandaan nyo na mga ka-K5, mga pinalangga ko nga kasuna, hasta mantika kagbugas nakacharge si ina sa gobyerno. Tandaan nyo na ha, mga pinalangga ko nga tagpa. Wait ako panahon sa tusing ang pagpangalan nami patani. Tanbay na karon sa gabi, may ara sang event diri sa may bahin sang Civic Center, sang Pilar, mga ka-K5, no? May food fest, kag may ara di show karon ng simbahan naton. Ang Nuestra Señora de la Ca, Nuestra anong aton sining ang Nuestra School, no? Kag aton sining Blessed Trinity mga ka-K5 may show diri sa may bahin sa Civic Center karon sa gabi. May nako panahon sa tusing ang pagpangalan patani. Thank you so much sa ato mga sister station nga nag-upod sa tusing ang pagpangalan 100.9 K5 News FM Rock 99.7 FM Spearhead Kalinong Radio sa Banua sang Amin. Sa technical side ka K5 Munmun Villa at mga reporters sa field, thank you so much at mga technical partners, thank you so much. At ubos nga byan kaglagad sa kagin ka K5 Jubert Lago nag-aagda sa inyo pagpamati sa mga news diri sa K5 News FM. Update sa mga balita mga kaibalan sa ato sing Facebook page, bukaran nyo lang kagbasaha mga ka-K5. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
11: ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
12: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
13: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
14: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ang hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
15: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
12: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DGX 500. DGX 500.
16: Ito masyon sa barangay
17: po. Ano kinabatsag mo sa
16: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
17: Tumarkog. DGX 500.
16: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
17: 3 times.
16: Kamusta ang alay sa kamot?
17: Wala na.
16: Try gig kamo sa DGX 500.
12: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
19: Nagadamo na nga nagadamo. Ano gagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
20: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
12: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
22: Babakan sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga amarkuso, chia seeds, may sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
28: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
29: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
30: Muling binuhay mo!
31: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: DTX 500.
32: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Ini ay isa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
4: Ah, halin pa siyang, nalimtan ko na.
3: Maukita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testingi ang bago.
4: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan ng mga numero.
3: Hapos lang ni tandaan. NK 313 VIP sang Singenta.
5: NK 313 VIP
3: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, if Tibo, garantisado.
7: Kadragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
13: Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
13: Extend supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
17: Hi, Tennis
3: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Tennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: Hi, Tennis Juanes.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, may puso.
21: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:11 na sa aga.
18: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
22: Morning Newscast.
21: Ka K5 sa ato na ang mga headlines. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga panyempo.
18: K5 Bantay Panahon.
21: Southwesterly wind flow nag-aapekto sa Visayas kag Mindanao. Headlines ka K5 sa aton nga top story of the day.
18: K5 top story.
21: Trials ang kaso ni former President Rodrigo Duterte magasugod na sa Nobyembre 30. Headlines ka K5 sa mga balita sa probinsya sang Capiz. Kawatan sang panty nakitaan sa CCTV footage sa barangay Lawaan.
23: Street level individual dakop sa bypass operation sa Ibisan na 68,000 pesos nga syabo na kumpiskar.
21: Jesse, 8 anyos nga lalaki, dakop sa bypass operation.
23: Subject sa nadakpan sa bypass operation sa barangay Dumulog, ginaangot sa nagakadabo nga kinawatay sa Rojas City.
21: Lalaki nga may kaso nga direct assault,

0: Area, hinyoon sa Roa City PNP sa City Government.
1: Kag-headlines kita ka K5 sa mga balita sa Western Visayas.
2: Bitang Regional
1: Headlines. Una kita sa Kalibong, kontrobersyal nga Boracay Bridge Project. Hindi na pagpadayunon sang SMHC.
0: Samtang sa Antigua naman, lingin nga driver kang sarakyan, dumiritso sa kasagingan kesa banwa kang Sibalom Antique.
1: Kagbalita ka K5 sa mga nabalita nga nagakainabo sa pungsod Pilipinas. Marcos hindi apektado sa manubo nga SWS satisfaction ratings.
0: Samtang finding bato, PNP, CIDG, kag-NBI, nagpatigayon sang simultaneous manhunt operations para ang maresto si Senador De La Rosa.
1: Kag 70, tob-tob, 70 nga testigo igapresentar sang ICC prosecution sa pag-imbestigar kay former President Rodrigo Duterte. Headlines ka K5 sa mga balita sa luwas sa pungsod Pilipinas.
2: Balita International.
1: Dinosila nga tawo patay sa ginpasangkad pa nga pag-atake sang Israel sa Lebanon sa pihak sang ceasefire.
0: Mga pulis nagpakuno-kuno nga dancer agud nga madakpan ang ginaaligar drug suspect.
1: Headlines ka K5 sa pataag sang negosyo.
2: Balitang negosyo.
1: Domestic goods trade nagnubo sa 820 billion pesos sa unang quarter subong tuig.
0: Headlines ka K5 sa balita sa pataag sang ginampa.
2: Balitang sports headlines.
0: Western Visayas sa wagi sa laban sa Eastern Visayas sa softball elementary elimination round sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2026.
1: Tagka K5
2: Balitang Entertainment.
1: Department of Trade target nga himuon o kon pagahimuon nga tourism ambassador ang Bini. Kagka K5 bantayan ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. DTX 500 Morning Newscast.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Subong adlaw ka K5 sang Webes, petsa 28 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Ka K5 inyo kami mabatian. Pinagi sa 100.9 nga liliswan sang amo inyo nga mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw, pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas. Kag K5 Rojas Digital. Subong man kay K5 pinagi sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar.
0: Kaga 89.7 na K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
1: Ka K5 direkta kita sa aton gin paglinyada ang mga balita. Ini nga balita ka K5 buylog kag giradulong sa inyo sang kaluwan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 ka K5 mayara ini sang manggaranon o kon makusog nga mga ingredients nga sarang batuan ang mga nanari-sari nga sakit sa kalawasan. Ini ang mayara sa Ampalaya Leaves, de-sugared sugared cane extract, agad nga mapabilin nga healthy living ang aton nga lawas. Maginom kita ka K5 sa DTX 500 adlaw-adlaw. Nga bakal ini sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.

0: TX500 Morning Newscast.
1: Ka K5 una kita sa dalaga na sang aton nga panyampo.
0: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
1: Southwesterly wind flow ang nag-aapekto sa Visayas kag Mindanao, particular sa Palawan kag western section sang Visayas. Samtang trough naman sang tropical storm ang mabatsyagan sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao. Sa pinakauli nga datos ka K5 sang pag-asa, ulihin nga resiplata ng tropical storm Jiangmi sa kalayoon nga 1,195 kilometros nasidlangan nga Visayas. Dala sini ka K5 ang hangin nga nagalabot sa 65 kilometros per ora malapit sa sentro kag mayaras ang pagbadlos nga 80 kilometros per ora. Nagahulag ini ka K5 north northwestward sa kada segundo nga 20 kilometros per ora. Kag K5 ang adlaw nagbutlak alas 5:26 subong aga kag magatunod naman alas 6:21 karon sa gabi.
0: K5 Bantay Panahon.
1: Ka K5 inyo nabatian ang dalaga na sa aton nga panyampo. Direkta kita ka K5 para sa aton nga top story of the day.
0: K5 top story.
1: Natala na nga magasugod sa Nobyembre 30 subong nga tuig ang formal nga trial sa kaso ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court may kangtanan sa allegasyon nga crimes against humanity. Ang desisyon kay K5 ang ginanunsyo sa ICC Trial Chamber 3 kasunod sa gimpatigayon nga status conference para sa kaso sa nga presidente. Suno kay presiding judge Joanna Corner adlaw-adlaw nga himuon ang hearing stop-top sa bulan sang Disyembre o kon December break apang mahimo pa ini nga magbag-o depende man sa rekomendasyon sa mga eksperto nga mag-assess sa kahimtangan ni Duterte. Ginapayag man kay K5 nga magapagguha sang joint letter of instruction ang Office of the Prosecutor kag ang defense panel para sa grupo sa mga eksperto na mag-ausisa kung may kapasidad ang ani pangulo nga magatubang kag magtambong sa trial proceedings. Samtang natala na naman kay K5 ang masunod gi status conference sang among kaso sa Hunyo 23 kag Hulyo 14 subong tuig.
0: K5 top story.
1: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga balita nga raga kay nabo sa probinsya sang Capiz.
0: Balitang lokal.
1: Klaro nga nakit-an ang nawong sang isa ka lalaki nga nagkuha sang isa ka panty nga ito sa isa ka puloy-an sa Cruising Castillion, Barangay Lawaan, Rojas City. Base sa kuha sang closed circuit television, ma-abtik kakaangay sanado na sang kawatan kung sa diin ginabutang ang panty kag hindi ilam o kung inilamang ang iyang target. Sa video nga gin-upload ni Mia May Angeles nga natabo pasado alas 7 sa aga Mayo 25 subong nga tuig, talalupang doon ang madasig nga pagbukas sa bintana sa isa kalalaki nga nakasuksok sang t-shirt nga ito kaginkuha ang tinutuyo nga nakasulod pa sa plastic nga ziplock. Matapos ang pagkuha ka K5, gilayon sinigin sarado ang bintana kag naglakat nga kaangay wala lang sang may natabo. Panawagan sa nga nag-upload nga kung sino man ang nakakita sa mga persona kag nakakilala, mahimo lamang nga makigangot sa ilaw o kung sa mga otoridad. Samtang wala pa karon na hibaluan kung ano gid ang tinutuyo sang among persona.
2: Sa piya kabahin, arestado ang isa kalalaki nga ginakabig sang kapulisan nga street level individual o kon SLI. Matapos nga nakuhaan sang ginapatihan Shabu sa bypass operation sa Barangay Poblacion Norte, Evisan, Capiz. ang nadakpan amo si alias Aron, 32 anyos kag residente sang barangay Poblacion Sur, Ibisan, Capiz. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, naging sa Ibisan Municipal Police Station, ginapayag nga nagresulta sa pagkadakop sang subject ang joint bypass operation nga ginpatigayon sa mga katapos ng Capiz Provincial Police Provincial Drug Enforcement Unit, Cluster SDET, kag Ibisan Municipal Police Station bilang lead unit, upod ang Sigma Municipal Police Station kag Mambusaw Municipal Police Station. Ang operasyon natabo last 4:33 ang hapon, kung sa din nakumpiskar sa pagkinakop sang arestado ang mas o kon menos 10 gramos ang ginapatihan shabu na may standard drug price nga nagabalor sang 68,000 pesos. Na-recover man sa operasyon sa ang isa ka heat salt transparent plastic sachet nga ginapatihan bypassed item, duha ka o kon duha pa ka sachet isang suspected shabu nga ginapatihan yara sa posisyon sang suspect, 500 pesos nga bypassed money kag pila ka non-drug items. Sa subong yara na ini sa kustodiya sang Ibisan Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon samtang nagapangatubang iniya sa kaso may kang tanan sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa dugang pagka K5 nga mga police reports, dakop sang otoridad ang isa ka Jesse 8 anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga bypass operation alas 12:21 sang kaganhon Mayo 27 sa Barangay Dumulog, Rojas City. Ginkilala diri ang nadakpan kay alias John kag residente o kon mas kilala kay alias Yupok kag residente sang Barangay Baybay sining syudad. Nakuha sa iya sining paghinakop ang isa ka unit sang 38 nga caliber revolver nga armas lutang kag duha ka mga bala, 5,000 pesos nga bypassed money. Dugang pa nga nakuha ka K5 ang isa ka sachet sa ginapatihan shabu nga nagabugal sa 10 ka gramos kag mayari ni sang standard drug price nga 68,000 pesos. Sa garon nakahunong na ini sa karsel sang Rojas City PNP kag nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subong man ang Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
2: Sa kaangot nga balita, ginaangot sa pila ka mga insidente sang kinawatay sa siyudad sang Rojas. Ang subject person sa ginpatigayon nga bypass operation na kahapon nga adlaw Mayo 27 sa Barangay Dumulog, Rojas City. Matandaan nga ginkilala ang nadakpan kay alias Yupok, 18 anyos kag residente sang Barangay Baybay sining siyudad. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge sang Rojas City PNP, iyagin payag nga sa pila ka beses nga kaso sang pagpangawat ang nahimo sang biktima wala ini natigayon nga mapreso bangod minor di edad pa lamang. Sunod diri pinaagi sa kooperasyon sang pumuluyo kag barangay opisyal natigayon nga nadakpan ang nasambit nga persona. Naibaluan nga sa ginpatigayon nga operasyon nakuha sa panghinakop sini ang isa ka unit sang 38 caliber revolver nga armas lutang kag duha ka mga bala. Lugang pa ang isa ka sachet sang ginapatihan shabu nga nagabug-at 10 gramos kag may standard drug price 68,000 pesos. Sa karon nakahunong na ini sa carcel sang Rojas City PNP para sa nagkakaigo nga disposisyon kag nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subong man Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act.
1: Sa pihakabahin ka K5 na dakpan sa mga otoridad ang isa ka lalaki pinagi sa pagserbe sang warrant of arrest sa Barangay Poblacion Pilar Capiz. Ang wala naging hingadlan nga akusado ang nagapangatubag sa kaso ga paglapas sa direct assault sa dalom naman sang Article 148. Ini ang gindako pinagi sa gahom sang warrant of arrest nga ginpagwa sang Municipal Trial Court 6 Judicial Region sa Estancia Batad, Estancia Iloilo na pechahan sa dong Mayo 14 subong atuig. Nagdangat ka K5 sa 36,000 ang ginrekomendar nga piyansa sa korte para sa temporaryo nga kahilwayan. Pahayag sang Pilar Municipal Police Station, ini ang kabayan sa ilapadayon nga kampanya batok sa kriminalidad agod mapadasig ang pagdakop sa mga persona nga may nakapending nga mga kaso para sa malinong kagmatawhay nga komunidad. Kag K5 karon yara na ini sa kustodiya sang Pilar Municipal Police Station para man sa nagakaigo nga disposition.
2: Samtang sa piyang pangabahin na ulamid sa isa ka-aksidente ang patrol car sang Ross City PNP sang Damlaglang sa barangay Sibagwan, Rojas City. Sa ginpatigayon nga press conference, ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge sang Ross City PNP. Yadali ginsiling nga natabo ang insidente samtang nagapatigayon sang pagpatrolya ang kapulisan sa nasambit nga lugar. Sunod diri, pag-abot sa likuon nga dalan, ginabayag na bungguan ang likod sang patrol sa isa ka tricycle nga sakayang apat ka miyembro sang bagpamilya. Nagangkon ang mga inisang minor nga pilas, konsa din ang duha diri yara na sa stable nga kondisyon samtang ang duha naman nagapabilin pa sa ospital para sa nagkakaigo nga disposisyon. Dugang pa nga nagikan sa isa ka okasyon ang sakay sang tricycle, kag inaimbestigaran kung nakainom sa makahulubog na ilim noon ang driver. Padayon naman ang investigasyon sang kapulisan sa insidente kag ginpasiguro nga masabton ang may sala kung sa din temporaryo na nga ginkustodiya ang okon nga ginkustodiya sa carcel sang Ross City PNP ang driver sang patrol car.
1: Sa pihak nga bahin ka K5, wala sang paghulag ang presyo sang karre sang baboy sa Teodoro Arsenas Trade Center o kung TATC. Sa interview ka K5 sa News FM Rojas kay Roberto Ross Roldan, isa ka meat vendor, iagin payag na sa piyak sa pagsaka sang presyo sang gatong kagpila ka mga produkto. Wala nagsaka ang presyo sang nasambit nga mga karne. Sino kay Roldan, may tiun pa nga nagaus-us gamay ang presyo apang nakadepende sa gihapon sa tagsa nila ka mga supplier. Payag pa niya sa piyak sang pagtaas ang presyo sinikon ka isa. Ginasigurado naman sini nga ang tagsa nila ka mga produkto nga ginabaligya sa merkado ang nag-aagi sa insyakto nga proseso. Rason nga nagapabili ng maayong nga kalidad kagluwas nga konsumon sa mga manog bakal. Naibaluan kay K5 nga yara sa 320 pesos ang kada kilo sa presyo sang baboy sa nasambit nga merkado. Ginapangabay naman sa natungdan sa mga bumalakal nga piliun maayo ang manami nga klase sang meat products pag magbakal sa insyakto nga balaklan agod malikawan ang hindi maayo nga kalidad.
2: Samtang sa piyakabahin masadyang agin silibrar sa mga komunidad sang Muslim sa Rojas City ang Eid al-Adha pamaagi sang nagkalain-lain nga aktibidad nga nagasentro sa pagtuo, sakripisyo kag paghiliusa. Sa nabi sang K5 News FM Rojas kay Imam Abdul Rahman Ali sang Haji Ali Mosque sa Premier de Mayo Rojas City. Yagin payag na timprano nga nagpatigayon sang pagpangamuyo sa mosque ang mga tumuluo bilang paghanduraw sa pagiging tampad ni Propeta Ibrahim sa sugo sang Allah. Suno kay Ali matapos ang pagpangamuyo ginpatigayon man ang tradisyonal nga paghalad sang sapat kasubong sang kanding konsa din ang karne ang ginpanagtag sa pamilya abyan kag sa mga may gusto. Pahayag diya magapatigayon man sa mga pagbisita sa nagkalain-lain nga lugar ang pila ka mga utod nga Muslim. Subong man madama sa mga pamatanon ang nagpasakop sa mga programa agud nga padalumon ang paghangop sa importansya sang okasyon. Dugang pasang natungdan hindi lamang piyesta ang Eid al-Adha kundi isa ka hanumdom sang sakripisyo mangin bahin na tagon kag mabakod nga pagtuo sa tunga sang anuman nga pagtilawa.
1: Sa dugang pa ka K5 nga balitang lokal, nagnubo ang crime rate sa siyudad sang Rojas sa sulod lamang sa ambyente kaadlaw. Sumugod nga magpungko ang bagong officer in charge sang Rojas City PNP. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., dako ang nabulig sang mas ginpabakod nga police visibility, checkpoint operations kag intensified patrol operations sa pagpanubo sang kriminalidad sa syudad. Ginpayag man si nika K5 nga padayon ang ila koordinasyon sa mga barangay officials kag force multipliers agod mapabili ng katawhay kag seguridad sang publiko. Dugang pa nga may mga barangay na sa syudad ang naghaganhagan ang mga individual na nagaguha kang nagasulod sa ilang lugar kung ikomparar sa duanay. Nagapakita lamang inisunod diri nga epektibo ang ginapatuman nga anti-criminality measures sang ilang estasyon kag ginapalabot man ang pagpasalamat sa kooperasyon sang komunidad sa pag-report sa mga makaduludang nga aktibidad. Sa piyak sinika K5 ginapanawagan sa gihapon sang kapulisan nga magpadayon sa pagbuligay agad mapabilin nga malinong kag matuway ang sitwasyon sa Rojas City.
2: Sa katapusan nga balita lokal, plano nga hinyoon sa Rojas City PNP sa city government ang pagpahamtang sa mga traffic signs sa mga accident-prone area o kon mga lugar nga masami ginalontaran sang aksidente sa siyudad sang Rojas. Kasunod din isang natabo nga insidente sa barangay sa Baguan sang Damlaglang kon sa diin ang patrol car sang Rojas City PNP ang embolbado kagin kapila sang apat ka individual nga sakay sang tricycle. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge sang Rojas City PNP. Iyagin payag nga isa ini sa masami rason sang aksidente sa mga dalan. Naibaloan nga base sa ilang datos, ang vehicular accident ang may pinakamataas nga napagkit nga naglabot sa 145 nga kaso sumugod Enero tub-tub Abril subong nga tuig. Dugang pa nga pinaagi sini posible nga mangin aligmat na ang mga motorista kon makitaan nga mayara sang mga traffic signs sa nagkalain o kon sa nagkalain-lain nga lugar sa siyudad sang Rojas.
0: Balitang Lokal DTX 500 Morning Newscast.
1: Kakay Fabinho nyo nabatian mga balita sa probinsya sa Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Western Visayas.
0: Balitang Regional.
1: Una kita sa Kalibo, kontrobersyal nga Boracay Bridge Project hindi na pagpadayunon sa SMHC. Nga ikaw ang dance detalye si K5, Leonard Viran sa K5 News FM, Kalibo.
0: K5 News FM Live Report.
3: Ginkansila sa nga San Miguel Holdings Corporation kon SMHC ang 7.78 billion pesos nga plano nga Boracay Bridge Project. Iniang ginkompirmare ni Aklan Governor Joanne Miraflores sa ginpatigayan nga consultative meeting with the stakeholders sa Katiklan Boracay Bridge Project kahapon adlaw sang Miyerkules Mayo 27. Sunod sa gobernador, iniang nangin desisyon sang San Miguel Holdings Corporation agod malikawane ang anuman nga problema o konplekto sa local government. Bangod sini, ginanunsyo sang pribadong kompanya nga pagatutukan na lang nila ang pagkompleto sa passenger terminal sa nga Katiklan Airport agod nga makabulig sa pagpapaskog sa nga sektor sang turismo sa nga pungsod. Matandaan nga negatibo ang reaksyon sa nga kadamaan sa nasambit nga Boracay Bridge Project bangod sa madamong epekto sini hindi lamang sa ekonomiya kundi mangin sa marine kag eco-life system sang isla.
4: Balita nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Yunan Viray.
2: Sa piyak na bahin, lingin nga driver kang sarakyan, dumiritso sa kasagingan sa Banwa kang Sibalong Antique. May kaundan sang balita si K5 Family Palanog sang K5 News FM Antique.
0: News FM Live Report.
5: Dumiretso sa kasagingan ang sangka pribado nga sarakyan ginabantala sa 11:50 kang gabi, Mayo 26 2026 sa Crossing Aldea, Barangay Odjong, Sibalom. Sa interview kang K5 News FM San Jose Police Captain Jolly Canindo, OIC kang Sibalom Municipal Police Station, ang naging payag nga lingin ang driver nga ginkilala kay alias Jeffrey, 38 anyos, halin sa Banwa kang San Jose, kagpaulikon daad sa Barangay Madrangka, apang nagtalang kang nagdangat sa Crossing Aldea. Pag-abot sa lugar kang insidente, nahangayos rin lang ang driver nga may rotonda tanang nga nakita, rason nga anagin likaw ang sarakyan pa ato sa kasagingan. Nakaangkon naman ka mga gasgas sa lawas ang driver nga sa talad regyan sa mayad nga kondisyon. Paanamdam naman kang Sibalom MPS sa mga driver nga likawan ang pagmaneho nga nakainom agad makalikaw sa kaangay nga insidente.
6: Balita Regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Balitang Regional, DTX 500 Morning Newscast.
1: Ka-K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal, kagbalitang regional. Ini nga mga balita ka-K5 buylog nga ginadulong sa inyo sa Kaluan, sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ka-K5 mayara ini sa ngampalaya, chia seeds, ni sugared cane extract powder. Ang healthy nga kape ka-K5 bangod sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal ini ka-K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan McKinley Tabok sang PLDT subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
2: Subong man mga ka-K5, mahimo man nga makabakal sang Mind TC ang alkaline nga vitamin C. Available sa nagkalayan nga mga butika nga malapit sa inyong lugar.
0: DJX 500 Morning Newscast.
1: Direkta kita ka-K5 sa mga balita sa Pungsod, Pilipinas.
0: Balitang National. Balitang National.
1: Ginpayag sang Malacañang nga wala sang nakag-uko nagakahangawa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang na record nga pinakamanubo nga satisfaction rating sa bulan sang Marso. Una na nga ginpakita sa survey sang Social Weather Station sa CONESWS nga ginpatigayon sang Marso nga nagrubo sa minus 15% ang satisfaction ratings ni Marcos. Mas marubo ini sang 12 puntos sa neutral kag poor. Ini man ang pinakamanubo nga satisfaction rating nga nabato niya sa panahon sang iyang pagpungko. Sa isa ka press briefing sa Japan kung sa din bisita si Marcos, ginpayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga magaserbe ining inspirasyon ang nasambit nga numero agud labi pa nga kaayuhon sang Pangulo ang iya sini nga trabaho. Kaginatagan man pagtamod sini ka-K5 nga lain ang nagagawa nga resulta sa mga survey sang ibahan nga kumpanya. Ginaimbetahan man niya ang isa ka survey sang Damlaglang nga nakakuha si Marcos ang pinakamataas nga rating sa apat ka pinakamataas nga opisyal sang pungsod sa isa ka nationwide study. Sunod sa opisyal ka-K5, mahimo ang mga respondent nga naka-istorya sang SWS ang wala pa nakabatsyag sang buligikan sa gobyerno. Apang pahayag pa ni Castro, padayon man nga nagahulag ang Pangulo. Padayon nga girapunto sa Malacañang nga wala nakapokus ang Pangulo sa iyang ratings kay nagapabilin siya nga nakatutok sa pagdumala sang pungsod. Sa subong ka K5, nagapabilin sa gihapon sa Tokyo, Japan si Marcos para sa isang ka-state visit.
2: Sa pihak nga bahin naglunsar sang lapnagon nga manhunt operations ang mga otoridad sa separado nga lugar sa Luzon agad nga pangitaon kag dalayon nga magaserbe sang warrant of arrest bato kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Apat nga asod-asod o kon simultaneous operations ang ginkasa sa mga tinawasang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kag National Bureau of Investigation sa mga estratehiko nga lokasyon sa Paranaque, Bulacan kag Pampanga. Ang among atikang sa mga operatiba kasunod sang formal nga direktiba gikan sa Department of Justice o kon DOJ nga ipatuman ang warrant of arrest batok sa mamalida nga ginpagwa sang International Criminal Court sa piyak sang tensyon na ginpasiguro sang pamunuan sang Philippine National Police nga ang kada hulag kag proseso nga ilagi na patigayon sa nasambit nga serye sang operasyon ang hugot nga nakabase sa naga-exister nga layi kag may bugos nga pagrespeto sa mga kinamatarong nga pangkonstitusyon sang senador.
1: Sa dugang kagkatapusan ka K5 nga balitang nasyonal, ginabanta si Senta Tomtob das Tenta nga ang magatestigo kalakip na diri ang 31 ka mga insiders ang igapresentar sa International Criminal Court prosecution sa pag-imbestigar kay ani Pangulong Rodrigo Duterte. Ginalauman sang ICC Trial Chamber 3 nga masumiter ang listahan sa mga testigo kagkatumbas nga ang mga report sa Agosto 24 subong atuig. Ginsiling sang chamber nga pagasundon sini ang Rule 68 sang ICC Rules of Procedures and Evidence nga magapahanugot sa paggamit sa mga previously recorded nga testimonya hilang kabaylo sang live testimony si dalom naman sa pila ka kondisyon. Dugang pa sang prosecution ka K5 nga plano man sini nga magamit sang video link testimonya kon kinahanglan. Ilabi na kon indi mahimo ba presentar sang personal ang pila ka testigo sa korte. Samtang ginpahayag naman ni Judge Corner nga sobra na ang 197 ka mga speech sa listahan sang mga ebidensya. Labi na kon pabalik-balik lamang ang kaungdan sini.
0: Balitang National.
7: Balitang National.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Ka-K5 inyo nabatihan ang mga balita sa Pungsod, Pilipinas. Direkta kita ka-K5 sa mga balita sa luwas ang Pungsod.
0: Balita International. International.
1: Naglabot ka K5 sa dinosina katawo ang napatay sa ginpasangkad pa nga pagpangatake sa Israel sa Southern Kagestern, Lebanon. Hindi pagkatapos magpromesa sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga pasangkaron pa ang military action batok sa grupong Hezbollah. Sunod sa Lebanon Health Ministry, may 30 ka-individual ang napatay sa mga panibagong hugna sa pag-atake. Kalakip na sa mga naulamid ang pinaka mga kabataan. Base sa Israeli military, naigo ang mansobra isa kagatos ng mga infrastructure sites sa Hezbollah, kag-ilang mga fighters. Naibaluan kay K5, inina ang pinakamasangkad na pagpangbomba sa Israel. Sumugod sa mga inepektibo ang ceasefire sa tungtunga-tunga sa bulan sang Abril. Sa Security Cabinet Meeting sang Damlaglang, ginpayag ni Netanyahu nga ginapaidalom pa sang Israel ang ilang operasyon sa Lebanon kag ginapabakod pa ang security zone. Agod nga protektahan ang komunidad sa Northern Israel gikan sa pagpangatake sang Hezbollah.
2: Sa katapusan nga balita lokal, nadakpan sa mga otoridad sa Tal Luang District sa Thailand ang isa ka ginaaligar drug suspect pinaagi sa pinasahi nga operasyon kung sa din nga nagpakunukuno nga mga dancer ang pila ka pulis. Sunod sa report, nagsuksok sang costume kag nagupod sa isa ka event ang mga kapulisan antes nga ginaresto ang suspect nga ginkilala kay Mecca Fawapwap. Nakumpiskar gikan sa suspect ang 53 kamitang vitamin pills, masobra 200 kamagagmay nga plastic bag nga ginapatihan gamiton sa pagputos sang illegal nga droga kag isa ka cellphone nga ginaligar gingamit sa online gambling activities. Sa subong yara na sa kustodiya sa mga otoridad ang suspect kag nagapangatubang sang kaso Mike ang tanan sa illegal nga droga kag online gambling.
0: Balita International.
1: Kakay-5 inyo nabatian ang balita sa luwas ang pungso. Direkta kita kakay-5 sa patag sang negosyo.
0: Balitang negosyo.
1: Nagnubon sang halos 20% ang kabilugan nga balor sang domestic goods trade sang pungso sa unang quarter sang subong tuig sunod sa Philippine Statistics Authority. Halin sa 1.2 trillion pesos ang kapareho nga panahon sa nakaligad nga tuig, nagsarurot ini sa 820.80 billion pesos sa unang tatlo ka bulan sang tuig. Na record man ang pagnubos ang volume sang trade sa 10.17 million tons, halin sa anay 15.72 million tons. Pinakadako ka K5 sa gihapon ang bahin sang road transport sa pagdulot sa mga produkto samtang nagapanguna naman ang Calabarzon sa may pinakamataas nga balor sang domestic trade. Samtang ginsiling naman ka K5 sang ahensya nga naghinay ang pagdabong sang ekonomiya sa Pilipinas sa 2.8% sa first quarter sang subong nga tuig.
0: Balitang negosyo.
2: Sa piyakabahin mga kaki-5 sa balita sa patag sang hinampang.
0: Balita Sports.
2: Western Visayas wagi laban sa Eastern Visayas sa softball elementary elimination round sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2026. May detalye sa balita si kaki-5 Karen Badilla.
0: K5 News FM Live Report.
7: Tinalo ng Western Visayas ang Eastern Visayas sa softball elementary elimination round sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Base sa resulta, nakakuha ng 11 points ang Western Visayas habang nanatili naman sa 0 ang Eastern Visayas o Region 8. Nagwagi rin ang Cagayan Valley Region laban sa Memaropa sa score na 15-4 habang natalo naman ang Negros Island Region kontra Calabarzon sa score na 5-0. Sa bahagi naman ng softball secondary, tinalo ng Negros Island Region ang Western Visayas sa score na 6-2. Samantala, ngayong Mayo 28, malalaman kung ano ang magiging standing ng bawat kupunan at kung alin sa mga ito ang makakapasok na sa quarterfinals. Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026 special coverage. Ito si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5
8: K5 News FM.
0: Balitang Sports, Sports.
1: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka K5 sa balita sa entertainment.
0: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
1: DOT target nga pagahimuon nga tourism ambassador ang Bini. May kaunggan sa detalye si ka K5 Maria Rochelle D. Anon, Ebron.
0: K5 News FM Live Report.
9: Ginpakigbahin sang Department of Tourism nga aktibo na sila nga nagkapag-istorya sa Nations Girls Group nga Bini agad maging tourism ambassador sang Pilipinas. Sa interview kay DOT Secretary Dita Angara Matay, ginpakigbahin niya nga kabahin sang ila na istoryahan kaupod ang Bini among pagkilala sa pagpresentar sang girl group sa global stage sa dong Abril. Sa karon wala pa sang sabat ang Bini sa tawag sang DOT bangod sang ila pagpreparar sa Signals World Tour 2026. Madumdum man yung pasidunggan man sang Department of Tourism ang Bini sa pagiging first Filipino act nga naka-perform sa Coachella. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix na nakakape ka na naka-detox ka pa. Ini si ka K5 Maria Rochelle D. Anon, Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Ka K5, inyo nabatihan ang balita sa patang sang entertainment. Direkta kita ka K5 sa mga parawagan kag pahibalo.
0: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
1: Kinapahibalo nga sa subong adlaw Mayo 28, mayaras ang paghiwaton nga scheduled power interruption. Sumugod alas 8 sang agatob-tob, alas 4.30 karon sa hapon. Ang Kapelco ka K5 magapatigayon sang line clearing kag maintenance. Kung sa din ang mga lugar nga apektado among sityo Dako, Gamay, Barangay Linampungan, Pontevedra. Buwas nga adlaw Mayo 29, Biyernes. Magasugod naman ang power interruption, alas 8 sang agatob-tob, alas 4.30 sang hapon. Ang lugar nga mga apektado amo ang sityo Pinuhagan, Barangay Tincupon, Panitan, sityo Pungsod, Barangay Tinigban, Panitan. Gilayon man nga ibalik ang kuryente sa tiyon nga matapos ang ulo brahon. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:51 na sa aga.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nagupod sa subong nga aga sa aton dira nga mga ka-K5 nga mga solid supporters dira sa TATC. Good morning kay Sir Nestor Calzado, Sir Roy Abela, Sir, good morning. Sir Richie Pinalba, maayo nga pagpamati. Good morning man kay Dui Arthur, nga nagkatutok sa aton nga Facebook Live. Ma'am Eselin Descalzota Jama, good morning. Subong man kay Ma'am Leia Vice, good morning. Nagapamati na dira sa may Barangay Tiza, Innocentio.
2: Kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado, good morning. Kay Sir Bebo Patricio, good morning. Kay Ma'am Nika Christine Deseo, good morning. Nagapamati live. No, sa atin si man kapagpangalag na dira sa may Tuburan, maayon. Good morning mga K5.
1: Ka-K5 inyo nabatian ang pagkabugusan nga pagpangalagaan sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka-K5 sang Huwebes, petsa 28 kita sa bulan sa Wayo to'y 2026. Ka-K5 inyo kami nabatian, pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Subong man nabatian, kagnalantaw, pinagi sa amon nga mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas, ka-K5 Rojas Digital. Pinagiman ka K5 sa amon nga mga sister station, ang 89.7 Radyo Tagbuhari sa Banwasang Pilar.
2: Kag 89.7 Spurhead Kalinong Radio sa Banwasang Haminda.
1: Sa ngala na gilamang ka K5 sa Bugos Ngobon sa K5 News FM Rojas, sa aton sininga partner sa technical side, kaupod si ka K5 Jovic Hubert. Samon nga News Director ka K5 Roldan B. Sana Villarreal.
2: Nagsamon nga Station Manager Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
1: Kag ka K5 sa amon man nga humble kag mabot nga Chief Executive Officer
10: Doc Ramil Uy.
1: Kag K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos kaupod si ka K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan kami ang inyong tagbalita.
2: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
1: Kag ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Kag kalingawan sa Kapis,
1: K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mapakas, mangabot ka.
12: Checklist. Checklist number one. Nga, mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka, bato sa akon masakit, nga akon sitrado, kiwala, activity ng akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides o wala sa ordinary vitamin D3. Mm-hmm.
13: Ma D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala yan nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin kada sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL, inawala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
14: Rego. D3 Bio, pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga produce sa isang ginatawag glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No? Right. MCT. No? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tayo. Hindi siya makuha.
15: Overwork.
14: Niya. Overwork. Mm-hmm. O, tungod nga siya nagpagwas ang glycogen. Kung damo ang glycogen, at ipilakad lang, maguba, mabankrap. So, D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tayo, gina-store dyan lang.
15: Gina-store dyan lang.
13: Gina-maintain.
14: Maintain.
13: So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm. So, okay na, no?
0: D3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
17: Kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Mm. Pero kung D3 Bio, duha niya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So si D3, makanto si mo active immunity and your BCO or extra virgin coconut oil, makanto si mo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malat-hulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw. Maghimos na lang sila. Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
13: Kay controlled ang infection.
17: This immunity, nagkakanto na mismo sa imo nga cellula. Daw barangay tanod.
14: Correct.
13: Daw controlled ang infection?
14: Control.
17: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang itong polis, kag magano.
13: Mag-record na lang.
14: Mag-record na lang.
13: Kag manghimos.
17: Pero kung wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawag niya pulisyon.
13: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
17: Correct.
13: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation.
12: ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na
17: cytokine storm. So, sa military term, ang D3 bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
12: Correct.
17: Lain ganyan kung may backup ka, may auxiliary ka, hindi yan matamuan
12: ang sa panahon
17: ang mga organic nga mga soldado. So, di na, nga passive na, tungod kay ara sa BCO, gin-imong, gin-inom.
12: Correct.
17: Nangin passive siya. Kaya kung hindi na ni mo inumon, wala sang may matabo sa boy.
12: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 bio.
17: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. While D3 bio, your immune system and your cellular. So, di ba kanami kung ga D3 bio ka?
12: D3 bio.
17: Amo na sir boy, D3 bio nagiko sa boy. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
15: D3 Bio!
18: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
15: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bio! Health! News D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
20: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 beses sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
15: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Visio, yung may D3.
21: Matakas, mga butika.
22: Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakitang dyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang dyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-clean Clinicas for Biotics.
23: Mahigo bala ang imo dugo?
24: DTX 500.
23: Masamit ka bala ang gina-allergy?
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
23: Gasa masami,
24: amo naman
23: ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga allergy.
24: DTX 500.
23: Masalikan DTX 500.
24: DTX 500.
25: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
26: Imo nga blood sugar test.
25: Ilan tong score gani?
26: 470.
25: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
26: Ilan na lang imo nga blood sugar?
25: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
23: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
28: Pamakan sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
29: Sa Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
15: DTX Coffee Mix.
28: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
30: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
28: Mabaka sa mga butika.
31: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
32: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
31: Di nakabaluman o sick?
23: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
31: Di pre, musta po lang agabi pre?
32: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
23: Extend Food Supplement for Men.
33: Tikasin.
23: DTX 500.
34: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart.
1: karami lang pinot ang akong dugahan. Sa nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat, DTX 500.
28: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
2: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Asta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
5: Protection VIP. Para sa
28: KLK
5: na VIP.
28: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
28: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
28: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
10: Punggod kag rashes?
11: Mag DTX 500.
10: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
11: DTX 500.
10: Bakal na sa mga butika.
28: DTX 500.
16: Gina Cano. Ang ginabatsyag ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
21: Sa katlo kapila ka maginom
33: sa DTX 500.
16: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
33: Subong kamusta?
16: Oy, na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagko ginapatsa
28: DTX 500
34: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
35: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permil lang ko ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang Mighty C. After 1 week, to na basyagan ko nga. Nang bisan ano ko Kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko permil, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you gid sa Mighty C.
34: Mighty C, epektibo, garantisado.
28: DTX Beauty Soap.
36: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
28: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
37: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
28: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
38: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
28: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
39: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
40: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
39: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
40: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
39: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
13: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko gid ang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar, kagdag untat ang paglabda sang ako.
0: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
1: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
2: May nga Galuzon, Visayas, Gagmindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 28 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026, Webes Gadlaw. Nagapalig ng Foro de los Pueblos. Sagyapon ka po sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal.
3: Roldan Bisana Villarreal.
4: Para sa Foro de los Pueblos.
2: Sa dili madugay at magatabid kita sa aton sining ang mga sister stations, mga ka K5. Subong agad rin sa aton sinig pagpangalagad as sa gina-relaying instruction, mga ka-K5, may kang tanan karon sa latest update sa nagabarayin nga Palarompang Bansa 2026. Yaran aton sining update sa Palarompang Bansa
4: 2026.
5: Wala po kaming coastline, walang airport. To get you follow the roads that bend through

0: isang buson Visayas at Mindanao. Magribaga po at muna po dito kay K5 Zero. Sa Prosperidad, Agusan del Sur, ako po si K5 Elgin Castillo. Sa uno po na ating wrestling trainer, mula sa Bayawada si Wilfredo Mendez, pinatawan ng red card, banned sa lahat ng laro ng NIR. Samantala, Bimarupa Region, kaya pang makasungkit ng calls sa basket gustong malampasan at best birthday gift for Super Tikya. Kahit malakas mula, hindi napigilan na masungkit ang karagdagang gintong medalya. At sa detalye na ng mga nagbabagang mga balita, una po dito sa Palarong Pambansa 2026. Una po tayo sa volleyball. NIR Volleyball Secondary Girls Panalo sa ikatatlong laban sa Palarong Pambansa 2026. Ang balita dito, K5 Red Sandano.
1: Katipang panalo po ang Bacolod Taytung High School Negros Island Region sa kanilang ikatlong laban sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026. Tinalo po ang Calabarzon.
2: Panalo ang Team Negros Island Region sa Volleyball Girls Secondary sa kanilang ikatlong laban kontra sa 2025 Palarong Pambansa Bronze Medalist ang Calabarzon sa nagpapatuloy na labanan sa Palarong Pambansa sa Prosperidad, Agusan del Sur. Nanalo ang NIR Bacolod Taytung sa score na 25-14, sumalit pagdating ng second set dito na nahirapan ng NIR dahil unang naka-score ng Calabarzon at humabol pa ang NIR hanggang sa narating ang score na Jess. Pagdating sa 19 na score, ilang beses nagpalitan ng kalabagan ang dalawang regiona dahil sa mga service error hanggang sa nagparehas ang score sa 28, pero sa bandang huli ang atake ni Almandralejo at Brianna Nicolaang ang nagtapos sa laro.
3: First, nagstickin kami sa man nga game plan. Kag I think sa second set, kumpiyansa liwat. Kay do nakita sa first set nga dumakaya man namon, I think nagkumpiyansa kag nagbalik ang momentum sa piyak. Kag do may puso man sila nga kaya kami nila perdihon, but gusto ganyan naman magdaog. So isa malalaka factor like excited or gasaligay sa kagisa-gisa kung sino makuha siyang amuni nga sa part nga amuni or sa dari nga part kasama.
2: Manalaro ng Soksarjan ang susunod na makakalaban ng NIR Secondary Volleyball Girls na siling tumalo sa Calabarzon na gaganapin sa umaga sa Provincial

0: engineer in compound sa Agusan del Sur.
1: Siyempre, happy at the same time sa ngara sa tunga court. Pressure kay hindi mapaktan. Sila madaogar kami. Pero thank you kay Lord kay ginhatag sa mo.
2: Ito, Almer Tralejo! Naibalik po yung bola. Ito ulit,
0: dito sa Agusan del Sur para sa Panalumpang Bansa 2026. Ito po si KK5 Red Salgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming gulat, tumula po sa volleyball games, KK5 Red Salgado sa Bantana. Elimination round ng volleyball competitions matatapos ngayong araw. Ang kampiyon na balitang ito ay hatid ni K5 Kevin Shusada.
4: Mga K5, lalong umiinit ang tunggalian sa larangan ng volleyball sa Palarong Pambansa 2026. Ito po ang mga naging resulta ng mga laro kahapon. Ito po, unahin natin ang secondary boys volleyball. Panalo po ang Region 7 laban sa Region 9. 2-0 ang score. Samantala, nanalo po ang National Capital Region laban naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Blanco, 2-0. Sa pangatlong laro ng boys secondary volleyball, ang Region 10 tinambakan ang Region 11 sa score na 2-0. Samantala, ang Region 4B o Mimaropa ay nanalo laban sa Region 9, 2-0 ang score. Samantala, ang Bicol Region ay panalong-panalo laban sa Cordillera Autonomous Region na umabot pa ng deciding game, kaya ang score ay 2-1. At ang last game kahapon ay Negros Island Region panalo laban sa Region 1, 2-1. Ngayong araw naman po, ito ang schedule para sa May 28 sa Boys Secondary. Calabarzon versus Region 8, Region 9 versus Region 10, Caraga versus Region 1, Cordillera Autonomous Region laban sa NIR, Region 7 laban sa NCR, Mimaropa versus Barm, Region 3 versus Region 6, at Region 12 versus Region 12. Umaatikabo din ang labanan sa secondary girls volleyball. At ito po ang mga resulta ng mga volleyball games kahapon. Panalo ang Caraga laban sa Region 6, 2-0. Samantala, pinaluhod ng Region 10 ang Region 1, 2-0. Ang Region 11 ay nanaig laban sa Region 2, 2-0. Samantalang ang Region 8 ay panalo sa isang dikit na labanan laban sa Region 4B, 2-1. Ang Region 12 ay nanaig laban sa Region 5, 2-0. Ang Negros Island Region, panalong-panalo laban sa Mimaropa, 2-0. At ang National Capital Region ay panalo laban sa Central Luzon. Ngayong araw na ito, kaya abangan itong mga kapanapanabik na labanan sa girls secondary volleyball, lalong-lalo na ang Negros. Negros Island Region laban sa Region 12 at ang NCR laban sa Central Visayas. At magkakaalaman mamayang hapon kung sino-sinong mga team ang makakapasok sa quarter final round ng volleyball. Sa elementary girls volleyball, ito naman po ang naging resulta, ang Region 7 panalo laban sa Region 4B, 2-0. Ang Region 9 ay nanaig laban sa Region 1, 2-1. Ganun din po ang Region 4A laban sa Region 11, 2-1. Parehas din na resulta, 2-1. Panalo ang Region 11 laban sa Region 5. Sabi po ng mga organizers at tournament director ng volleyball games, matatapos ngayong araw ng Huwebes ang preliminary round at papasok ang top 2 sa bawat bracket para sa quarterfinals na knockout game na sisimulan bukas, Biyernes. Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026, ako po si KK5 Kevin Shusana, para sa impilan ng kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po K5 Kevin Shusana. Samantala, muna po sa secondary level ng volleyball tournament. Puntahan po natin ang elementary boys. Walong rehiyon na dalo na sa Volleyball Elementary Boys Elimination Round sa Palarin Pabansa 2026. Ang kampiyon na balita nito ay hatid ni K5 Cable Sky.
5: Nanalo ang walong rehiyon sa Volleyball Elementary Boys Elimination Round sa Palarong Pabansa 2026. Panalo ang NCR na may 50 puntos laban sa 41 ng Region 3. Nagwagi rin ang Region 4A na may 50 puntos kontra 20 ng CAR. Umangat ang Region 7 na may 74 points laban sa 64 points ng Region 8. Tagumpay ang Region 9 na may 57 points kontra 35 ng Region 12. Dikdikan ang laban ng Region 5 na may 78 points laban sa 76 ng Caraga. Panalo ang Region 6 na may 50 points kontra 36 ng NIR. Nakapuntos ang Region 11 ng 50 laban sa 35 ng Region 2. Panalo rin ang Region 10 na may 50 points kontra 37 ng Region 4B. Ito naman ang resulta ng Elimination Round, Volleyball Elementary Girls Palarong Pabasa 2026. Panalo ang Region 6 na may 50 points laban sa 30 ng Region 4B. Tagumpay ang Region 9 na may 50 points kontra 38 ng Region 5. Umangat ang Region 4A na may 75 points laban sa 71 ng Region 11. Nakabawi ang Region 11 na may 50 puntos kontra 36 ng Region 5. Panalo ang Region 12 na may 50 points laban sa 33 ng BARM. Tabla ang laban ng Region 7 at NIR na kapwa may 68 points. Nagwagi ang Region 3 na may 50 points kontra 40 ng Region 8. Samantala, panalo rin ang Region 10 na may 50 points laban sa 36 ng CAR.
6: Tulad dito sa Agusan del Sur Sports Complex para sa Palarong Pabasa 2026 Special Coverage. Ako, si K5J Buscaino, para sa kapinapalitan sa gusto publiko at kasiyahan, K5 News FM.
3: Maraming salamat po, K5J Buscaino. Una po sa volleyball, puntahan natin ang mga combat sports. Pero bago niyan, update tayo sa laban sa Eastern Visayas. Western Visayas, wagis sa laban sa Eastern Visayas sa elimination round ng softball sa elementary. Ang kampiyon na balita nito ay hatid ni K5, Karen Danilla.
7: Tinalo ng Western Visayas ang Eastern Visayas sa softball elementary elimination round sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Base sa resulta, nakakuha ng 11 points ang Western Visayas habang nanatili naman sa 0 ang Eastern Visayas o Region 8. Nagwagi rin ang Cagayan Valley Region laban sa Memaropa sa score na 15-4 habang natalo naman ang Negros Island Region kontra Calabarzon sa score na 5-0. Sa bahagi naman ng softball secondary, tinalo ng Negros Island Region ang Western Visayas sa score na 6-2. Samantala, ngayong Mayo 28, malalaman kung ano ang magiging standing ng bawat kupunan at kung alin sa mga ito ang makakapasok na sa quarterfinals.
8: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ito, si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: Sa K-Pagusat ng Philippines, alas 7:26 ng umaga mula sa softball or volleyball games, puntahan natin ang combat sports. Ilang mga riyon nanalo sa earnest competition category sa Palarong Pabansa. Ang kampiyon na balita ng ito ay hatin ni K5 Jerry Lodnanuiz.
9: K5 Lodjan, nakakuha ng isang bronze ang Region 1. Samantala ang Region 4A ay may 2 gold, 2 silver, 2 bronze. Ang Region 6 ay may 2 silver. Ang Region 7 ay may 5 gold, 1 silver at 1 bronze. Ang Region 8 ay may 1 gold, 1 silver at 1 bronze. Samantala ang Region 9 ay may 1 bronze. Region 10 may 2 gold, 1 silver, 4 na bronze. Ang Region 11 ay may isang gold, isang silver. Ang Region 12 ay may dalawang silver, isang bronze. Ang Region 13 ay may dalawang gold at tatlong bronze. Ang NCR naman ay may isang silver. Ang mga medalyang ito ay nakuha mula sa anyo category sa larong Arnis. At ngayong araw ay gaganapin naman ang labanan sa Arnis Competition sa ASELCO Function Hall sa bayan ng San Francisco sa Agusan del Sur. Ako si K5 Jerry Lumong Calna Luis para sa Kampina Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Dahil na rin sa mainit na labanan sa wrestling dito po sa Agusan del Sur sa Palarong Pabansa 2026, wrestling trainer mula po sa Bayawang, Mendez, Tawan, sa lahat ng laro ng NIR. Ang kampiyon na balita ito ay hatid ni K5 Donding Ludoy.
10: Technical officials ng wrestling palarong pambansa 2026 pinatawan ng red card o pagbabawal sa pagdalo ng trainer mula sa Negros Island Region dahil sa ilang mga teknikalidad.
11: Pinatawan ng red card o pagbabawal sa pagdalo sa lahat ng laro sa wrestling ang trainer ng Negros Island Region kahapon, Mayo 27. Ang pinatawan ng red card ay si Wilfredo Mendez mula sa Bayawan, Negros Oriental. Nag-ugat ang lahat matapos ang wrestler ng NIR natanggal ang isang sapatos sa paa habang nasa bakbakan at nagdeklara kaagad ang technical officials ng winner by caution ang kalaban ng Negros Island. Dahil sa naging desisyon, umingay ang buong Bayugan Dome dahil sa maling desisyon ng technical team. Umapila ang team Negros Island Region dahil di umano sa maling desisyon ng technical officials at agad naman itong narisulba at naitama ang pagkakamali ng mga technical officials. Kahapon, kitang-kita ng lahat ng mga manunood at coaches ang laban ng Negros Island Region na si Novelin Luyas mula sa Bayawan City, Negros Oriental kontra Region 13 Caraga, ang host ng Palaro 2026. Sa simula pa ng bakbaka nila, naging mainit ang sagupaan nito. May punto na makaka score ang Negros Island Region at gayon ang Region 13 na nakakalamang sa score. Nang sumapit na ang 3 minuto bago matapos ang oras ng laro, na pinned ng Negros Island Region ang Region 13 Caraga at hindi na nakausad pa ng halos umabot 15 segundo, pero hindi na nagdeklara ang referee at ang technical officials ng winner by fall. Natapos ang laro dahil naubos na ang oras at inideklarang panalo ang Region 13 Caraga na winner by points. Umapila ang kampo ng Negros Island Region sa naging desisyon ng technical officials. Sa halip na ayusin ang isyo, hindi na pinakinggan ng technical officials ang trainer ng Bayawan City at kaagad itong pinatawan ng red card o banned at di na makakadalo pa sa wrestling match hanggang May 29. Ayon sa Commission on Sports na maaaring ipataw ang winner by fall kapag naidikit ng isang wrestler ang dalawang balikat ng kanyang kalaban ng tuloy-tuloy sa loob ng itinakdang oras.
10: Balita mula rito sa Bayugan City, Agusan del Sur. Para sa 2026 special coverage ng Palarong Pambansa, ito si K5 Dondig Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Dondig Glodove, para po sa wrestling match sa Bayugan. Para po sa Bayugan, punta tayo sa update sa Mima Ropa Region. Kaya pang masungkit ng gold medal standing sa last year, gustong kapasta. Ang kampiyon ng balita ito ay atin K5 Ray Almodal.
12: Malaki ang kumpiyansa ng rehiyon ng Mimaropa na kaya pa nila magdagdag ng gold medals habang hindi pa natatapos ang palaro. Ito ay sinabi ni Mayor Lalo, ang Regional Sports Officer ng nasabing delegasyon. Ipinagmalaki nito ang mga games na alam niyang posibleng makasungkit ng gintong medalya sa pagpapatuloy ng palarong pambansa.
13: Sa ngayon, nakikita natin ang sepak takraw, secondary boys. Meron tayong football, elementary and secondary, na umaangat pa rin. Yung ating baseball ay lumalaban pa rin sa kanilang mga kalaban. Boxing, na inaasahan din natin, at sa araw na ito meron silang 6 na laban na magaganap. And then yung tennis elementary and secondary na talagang nagpapakita din ng galing. At humahabol pa rin ang basketball elementary natin ngayon.
12: Kaugnay nito, nasungkit ng 17 anyos na si Mark Eddie Marcos ang kauna-unahang gintong medalya ng Mimaropa para sa Secondary Boys Athletics 200 meters. Isa sa kanyang naging inspirasyon ay ang makapag-aral sa malalaking universidad kung kaya't nagpursige ito na makuha ang gintong medalya.
14: Yung isa rin po sa inspirasyon ko po yung ano, para makapag-aral po sa matataas po ng universidad po.
12: Kaugnay nito, panalo din sa Athletics 100 meters si Marcos para naman sa finals. Samantala, kabang-abang naman ngayon ang magiging laban sa football dahil uusat na sila sa quarterfinals kung saan 8 kupuna na lang ang maglalaban-laban. Mula dito sa Agusan del Sur, para sa 2026 Palarong Pambansa Special Coverage, ako si K5 Ray Almudal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: Usapang basketball naman tayo mga ka-K5, bakbakang matirang matibay. Para sa quarterfinals, raraksana na ngayong araw. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 Danda.
7: Magliliyab ang hard court ng Basketball Elementary Boys ngayong araw sa isang matira-matibay na bakbakan na magtatakda kung sinong mga kupunan ang may karapatang umabante sa knockout quarterfinals bukas, Biyernes, Mayo 29. Todo buhos ng lakas at diskarte ang bawat manlalaro dahil ito na ang crucial na yugto kung saan bawal magkamali. Isang selyo patungo sa pangarap o isang tiket pauwi ng rehiyon ang nakataya sa bawat segundo ng laro. Hindi magkamayaw sa hiyawan at halos yumanik ang buong court sa tindi ng tensyon mula sa mga manonood na sumasabay sa mainit na sagupaan ng mga pambato mula sa iba't ibang panig ng bansa. Naging madugo at dikitaan ang mga naunang tapatan sa pagitan ng Davao at Region 10, Region 2 at NIR, Soksarjen at Western Visayas, gayon din ang Caraga laban sa Region 1. Hindi rin nagpaawat ang banggaan ng Eastern Visayas at CAR, Southern Tagalog at Central Luzon, maging ang pukpukan ng NCR at Bicol at ang bakbakan ng BARM kontra Central Visayas na nag-iwan ng matitinding marka sa puso ng mga tagahanga. Ngayong araw, lalong magkakaalaman kung sino ang may tunay na pusong kampiyon sa pagpapatuloy ng tapatan ng mga pinakamahuhusay para sa inaasam na upuan sa semifinals. Samantala, aasahang simula mamayang alas 8 ng umaga ang walang humpay na pagpasok ng tres at sagad-sarang depensa sa mga do or die na laro sa pagitan ng Imraa versus Claraa, Ivraa versus Straa, Zipraa versus Nimraa, Kavraa versus Davraa, NCR versus Sivraa, Braa versus Barm, Wivraa versus Caraga at Soksarjan versus Region 1 dahil dito na masusubok kung kanino ang hard court at kung sino ang may malamig na ugat para iuwi ang tagumpay. Para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, live mula rito sa Agusan del Sur, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Kami walukin ang bravo sa mantala ng Western Divisions 5 Team Second Doubles. Ang kampiyon pa rin tayo ay ni Kim Stilrepe.
15: Tinalo ng Western Visayas basketball team ang Northern Mindanao sa pagpakan kagapon sa score 16-41. Dalang panalo ang Region 6 at wala pagkata sa DN kayong araw. Pausa sila sa final division round kundra bar. Samantala, tinalo ng Negros Island Raider basketball team ang Kara sa score 84-65. Kaya baba, nabigo ang NIR mga paso sa quarterfinals matapos silang magkaroon ng dalawang panalo at dalawang talo. Samantala, sa iba na maglaro ang Region 1. Nanalo, Batok Eastern Visayas 96-73. Naguhagi naman ang Davao Region kontra Caraga 69-59. Ngayong araw, mainit pa rin na magbagan sa Basketball Secondary Boys sa final elimination. Ang balita ito, hatid sa inyo ng DTX sa 500 at D3 Bio. Para sa 2026 Palarong Pambansa Special Coverage, ito si K5 Cyril DTX 500 Repe. Para sa kabilang balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po sa report. Lepis samantala, Super Tikya, muling nakasungkit ng 2 medalya. Mga atleta hindi alintana ang malakas na patuloy ang kanilang laban. May kampiyon na balita si Kakipad Zandro sa Rizal.
16: Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan kagabi, hindi ito inalintana ng mga atleta dahil mas mahalaga sa kanila na tapusin ang sinimulang karera. Muling pinabilib ni Trixia Ann Arellano, mas kilalang si Super Tikya ng Western Visayas Region 6, matapos masungkit ang 2 nitong gintong medalya sa 100 meter dash elementary girls sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Matandaan itong hapon ng Martes, nag-back-to-back gold medalist si Tikya matapos depensahan ang titulo, kung saan gold medalist rin ito sa kaparehong kategorya noong palarong pambansa 2025 sa Lawag City, Ilocos Norte.
17: Thank you po ako kay Lord dahil nag-improve po ako. At masalamat po ako sa coaches ko, Ma'am Bibi, Sir Ben, sa tanan ko nga coach, sa Western Visayas. Hug sa salamat ako kay Mayor, na inatawin sa ako niya alawans, kag sa pamilya ko. Hindi ka ba dapat sinapasalamat? Eh kung hindi tungod sa ila, wala ko disobog.
16: Napasayaw naman ang isang TikTok trend na Brazilian dance craze ang pambato ng Region 4A na si Britt Michael Alburo matapos maiuwi ang gintong medalya sa 400 meter hurdles elementary boys.
17: Ayos po, pero medyo po ako nabahan.
18: Dahil? Sige, sagutan.
17: Hindi ko po masabi kasi malakas na po talaga kalaban.
16: Dance with the Rain naman ang eksena ng Davaoeno runner na ito matapos makuha ang gintong medalya sa 400 meter hurdles ng secondary girls na kinilalang si Christy Melrose Siva ng Davao Region 11.
19: Bahan ko kasi sabi ko po sa utak ko na kailangan makuha ko po kasi hindi ko po nakuha sa 400 meter plane ko. Kaya yung nakita ko po yung runner shine kanina po is pagsubok talaga po kasi lakas na po ng ulan tapos hurdle po napakadelikado pero salig na po kay God po kasi siya lang yung nakakaalam sa lahat.
16: Ngayong day 4 ay mas pangtitindi ang mga eksena kung saan magtatagisa naman sa bilis ang mga atleta sa 1,500 meter dash, pole vault at 4x100 meter relay.
20: Mula pa rin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ako, si K5 Sandro Salazar, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K5 News FM.
3: Maraming salamat po sa ulat K5 Sandro Salazar. Samantala, sa medalya ng Sumpiang Western Visayas sa 2nd araw ng swimming competition sa Palarong Pambansa 2026. Ang kampiyon na balita nito ay
21: pinatumba ng pambato ng Negros Island Region na si Majan Inimido ang kanyang kalaban sa boxing tournament sa ginaganap na palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Sa huling elimination round, umabot lamang sa 50 seconds sa first round ang laban ni Inimido sa Region 2. Ayon sa batang Negrense na binawi niya ang laban dahil nakita niya nakahapon na pinatumba rin ng kalaban ang mga kasama nito na dalawa na sina Pilipinas at Escorial ng Bayawan City.
17: Ko ang lahat ng aking best at ginaya ko ang aking lucky punch na upper at dun.
21: Sa buong NIR, 6 dito ang lalaban sa quarterfinals ngayong araw. Maliban sa NIR, pasok rin sa quarterfinal si Jobert Aprong ng Iloilo City. Nadatnan ng news team ang mga magulang ni Aprong at ayon dito na umutang pa daw ang mga ito para lang makapanood at masuportahan ang kanilang bunsong anak.
22: Ano ang balmo ng utang ka mo?
23: Oo. Para makaupo din.
22: Ha?
23: Para makaupo din.
22: Para lang may makaupo ka mo din eh.
23: Makatubot kaya.
22: Ano ba mo?
23: Diver.
21: Sa Antique, pasok din ang nag-iisang nanalo na si John Michael Condes na taga-Kula si Antique. Ngayong araw, battle for bronze sa mga ito. Magsisimula ng alauna ng hapon sa May Esperanza, Agusan del Sur. Bukas ang semifinal at sa Sabado naman ang finals. para sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ako si Kefe Berto Gakit para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.

0: salamat po sa report ni K5 Darto Gakit. Yan po ang ulat mula po sa boxing match dyan po sa bayan ng Bayugan. Sa mga oras na ito ay magsisimula na ang laban ng basketball secondary boys sa pagitan po ng Western Visayas at BARM dito po sa EOC Covered Court. At bago po tayo magtatapos sa ating Palarong Updates 2026, narito na ang top 10 ng mga rehiyon sa medal tally sa Palarong Pambansa 2026. Nanguuna sa ngayon sa medal tally ang National Capital Region na mayroong 25 golds, 15 silver, and 21 bronze. Pangalawa na ang Region 4A with 10 or 18 gold, 16 silver, and 10 bronze. Region 7, 13 gold, 12 silver, some bronze. Region 6 ay nasa pang-apat na puwasto na may siyam mga gintong medalya, 14 silvers, at tunib naman ang NIR with 7 gold, 6 silvers, and 3 bronze. Nandun din ang gold, 5 silver, and 6 bronze. Region 10 with 6 golds, 8 silvers, and bronze. Yan ang medal standing at ang karagang ulat na po dito sa FM News sa Prosperidad, Agusan del Sur. Nagpapasalamat po tayo sa magandang akumulasyon na binibigay po sa atin ng local government unit ng Agusan del Sur sa pangunguna po ng kanilang governor na si Governor Santiago Cani Jr. at sa kanilang public information officer na si Sir PJ Villapena. Abangan ng mga mainit ng labanan, lalong-lalo na ang volleyball secondary girls bandang alas 11 ngayong umaga na i-cover live ng K5 News FM Philippines. Yan po ang mga pinakahuling kaganapan na tulad mula po dito sa Palarong Pambansa 2026. Ito po, Game Health Staff para sa kamarita sa Pilipinas at Kasiyahan sa Pilipinas 5 News FM.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa. 66th Palarong Pambansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa. K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
5: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporbiotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Nung ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko.
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
11: Panahon na naman ang ubo.
6: Si punch at trangkaso.
11: Pero
6: huwag mag-alala
11: dahil andito na ang Mighty.
6: Panlaban mo,
11: Mighty C!
6: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
6: The Mighty Power of C!
12: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap.
14: Mamakan sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mamakan mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
18: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
20: Extend food supplement for men.
19: May maca,
20: kag-flavawaska,
19: mga natural herbs
20: nga nagahatag sang gana.
19: Extend supplement for men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
23: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
24: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
23: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata.
24: Eye Care Gold Capsule.
23: May aras ang lutein,
24: vitamin A,
23: vitamin E,
24: vitamin C,
23: zinc,
24: kag bilberry extract.
23: Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health,
24: mag-inom sang Eye Care Gold.
23: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: DTX 500.
25: Imo pangalan na partner.
26: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
25: 41.
27: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
26: 470.
27: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
26: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
27: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
26: 160.
27: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
26: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
12: ako. DTX 500.
28: Atong talakayan subong is all about allergy.
29: Mm-hmm.
28: Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances.
29: Mm-hmm.
28: Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah.
29: Mm-hmm.
28: Sulod bidang yabok, mga balahibo, aso.
29: Siminto.
28: Oh. Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response.
29: Mm-hmm.
28: Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh.
29: Mm-hmm.
28: Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam,
29: mm-hmm,
28: hindi ka na mag-allergy ah.
29: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon.
28: Mm.
29: May mga tao nga hindi allergy sa seafood,
28: mm,
29: pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
28: Ang iba niya mga kaon niya pasayan, kasag, shellfish, dagakuanday panghabal din ang panit, hindi ba ginawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyaga. Ang asthma, isa na sa porma sang allergic reaction.
29: Mm-hmm.
28: Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos paluton mo lang eh.
29: Mm-hmm.
28: Kung kabalo ka, kalot, mampawa naman. Pero ako nang di ka ginawa ito, delikado na yan.
29: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ay musin nga lungs, kung isang hard jack pa na.
28: May ginatawag, Sir GP, nga status asthmaticus. Mm-hmm. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
29: Huwag ka oxygen.
28: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
29: Gusto.
28: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sang gusto eh. So, ang sunod si nati, secondary respiratory failure, patay.
0: TTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot. Andi siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
29: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
29: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
29: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
29: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na.
0: TTX 500.
28: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginaya balik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo mala na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
29: Gusto.
28: So you need supplementation kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
29: Correct.
28: Isas pa matuwa Sir GP, ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala lagi ko yung allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk. No? Mga pagkaon, mga bulong na, loyans ginuway man. Kaya ang sekreto, guys, palakaong ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 yung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Permi na to lagi natidlo mo intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom lang ka Mighty C kag DTX para amo na pagkaon dayon sa imong immune system. Kay kung unahan mo na katames, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imo tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
29: Tuod, no?
28: Because of antioxidants.
2: Correct.
28: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong ma-transfer sa ato.
29: I-transfer sa imo.
28: Husto. So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi
2: ka
28: kakapoy magsikaw na ng mga bark.
29: That's why
28: the DTX 500 lang ang Mighty C. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
29: Correct.
0: DTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
29: Tilang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
29: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
29: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
29: Mga ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
29: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
29: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
7: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline.
2: kind nga vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
2: May TC.
10: Babaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose, Darin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, sa ka-sales rep. So, una, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag, nag-hamis ka, nag-puti, agad ako nga panit. Salamat, gid, sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman tag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
17: Gagabasa na naman bala ang imo.
25: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
30: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
30: Mag Clinical Deo Fresh
17: para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Clinical Deo Fresh.
25: Nagabasa na naman balaga.
17: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
30: Clinical Deo Fresh
17: para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Extend the food superman for men.
31: O si Rosanne, baw, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
32: Ako si Salvador Estanina. Taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
33: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
32: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500.
10: Bakal sa mga butika.
34: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500
5: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabalik baskog sa lawas.
4: Mighty C!
5: Mabakang mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
4: DTX Beauty Soap.
5: Mabakang sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabasag ang butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Foro de los Pueblos.
12: Roldan Besana Villarreal.
11: Para sa Foro de los